0: nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334, or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
0: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sukan na minaw kong XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pay muligin.
5: Exciting!
1: Busay! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay!
6: Oras magahigala, doon na kita ay 9 minutos na pasado alas 8 buntag. Balik sa doon tulumanon ang Busay!
7: Busay! Busay!
6: Mayong buntag diyan sa itong mga katropang namina o nagtanaw. No, sila Alvarico Vlog, Drisibo, Katropang Arnel, may pakita ng Haring Adlaw, may pa diha, no? Kay ni Kuana, ni Bidlisio na, diri, wapa, kuan gyapon, no? Um gyapon ang atong kawanangan. Koreanong Hilason, boss, usi posisyon ni Lovely Granada kada adlaw man sa muatong opisina ni Luistro? Vlogger. De, actually, pwede man tamanan, kung naalang tayo lugar, pero sa sintara yata kada adlaw ang gina-accommodate sa Senado, 60. No, niya magpakuan ka daan. Pwede ko tamo adto, mutanaw ta dito mga higalas, pero ayaw na lang magpangadto kaya basin malagot mo. Ma, basig makakuan ba mo dito, mapriso mo. No, basig malabayan ninyo sapatos ang prosecution. Malagot mo, no? Delikado pa hinuon mga kaigsuonan. Alas 8, Jess na, yung prasin niya, babayel. Good morning, sir. Watching from Simi, Bali. Hi, Bing Piñata and Puring. Ito, Bing Piñata and Puring. At Maa, Davao City. May buntag diya sa mga taga Maa. No? Si Cleo, nangita siyang mundo. Wala lagi sa mundo mo duty ron. Si Badge Badong ang naka-duty ka ron. Oh. Mikaon ko, uban ni Mrs. og anak, ang rice nga gipak, 40 ang amount perting mahala, dili nako mamahay ang namaligya. Nganong mahal ang musurok akong dugo, kaya ang hinungdan nganong mahal tungod na ni BBM. Suko na gini ato mga katropa. SP Bueno, good morning Sir Arnel. Kapi sa ta, watching from Hong Kong. Nagkapi na ko rin, Santon Gold niya ako ang gitira dari mga higala. Anyway, dirita may higala sa ato mga iskutanan, sa ato mga higala ang pagpanagubanuban. No? Salamat mga higala kang attorney Emmanuel Mahipos ato ang interview ka kanina. Of course, mga kaigsunan, no? Wala ginaingon ako. At the end of the day, mga higala, natin ginatawag nga preponderance of evidence. Ang ebidensya, mga higala, mo ay mapatigbabaw di ha. Kung tanaw ninyo nga namatay ko galing ang opinion, pero ang magmatter diha mga higala kanag yung unsay ika unsay hukom mga higala sa atong mga senador. Now we can only hope for the best mga katropa, gumikan kay kining impeachment number game man pud ni, no, padaghan ay masanig numero. In fact mga higala, mao na ilang gikagool gumikan kay 16 ang kinahanglan, no, base sa konstitusyon. Pero murag ipit sila sa 16 mga higala, lisod pa abton ang 16 kay 3 sira sila ron. No? Munay ilaha mga higala ang gika kuan karon, no? Gika guol, no? Later on mo na pon na mga higala ilahang kuanon, mo na pon na mga higala ilang birahan, no? Gusto na pon nila na mga higala nga questionon ang konstitusyon. Kay nganong nag-ingon nga 2/3 of all. Dapat total ang dili daw dapat of all members, dapat of all present lang. Of all present member nya, di ba nimo na pwede mga higala ng balaod atong matakag balaod o usabo nimo, I mean butangan nimo og adjective, no? Butangan nimo og tawag ani kining sabanang adverb. Or butangan nimo og adjective, no? Basta na unsa ni nakasuwat diha mga higala, no? Mao na siya atong sundon. No? Kay fundamental ba yan, mga higala? No, fundamental niya, supreme and imperious pag yun. No, kini mga higala nga ito ang konstitusyon. So kung siya giingon di ha, musaludar yun di ha, sila di ha, gawas kung i-challenge sila mga higala ang constitutionality ana. Pero I think mga higala, no, sorry, no, bawal lang I think gamiton. Bawal na siya. I mean, din na siya ginapagamit yun. Pag sa law school, bawal na siya gamiton. No. But based mga higala on the readings, no, tanaw nimo ang atong konstitusyon, self-executing mga higala ang giingon nga 24 din. Wa man mo ingon diha nga wa man naghatag og kondisyon nga kung kinsa lay present o kinsa way kaso. Wa man mo ingon diha mga katropa. Alas 8:13 na ang tag na mga higala sa atong pagbanag-uban. Uy, namaday ka diha Kuya Roger. Gusto man ka? Guratang kita. Kita kaila magyugo ani nga, kaila magyugo ani nga uniform ni. Ikaw gina na Kuya Roger, ha? Napadayon ta mga kaigsunan. Gab, unang video, gab.
2: XFM Katropa.
8: Satisfies the elements of a criminal offense like this one. Ito yung tanong daw. Attorney Lotok.
6: Mm-hmm. Ay, Lotok, diya.
8: Based on your finding. Based on your affidavit of investigation, did the Vice President commit a crime?
6: Objection,
9: Your Honor, leading and calls for conclusion of law.
8: Based on his investigation, let the witness answer.
10: Sustained, but the presiding officer will ask the
6: masugo
10: question.
6: Masugo siya. Nganong masugo man si iligutan o i-object, no? Naamag yun na i-objection, mga igaladas korte. Masugo siya. Kwan dayon, mo singhag dayon, may kailang. Okay, padayon dayon. Kini si iligutan kay kadugayan na yung ligutan na piliduan ay lagutan na.
10: Ay, yeah.
6: Sige, sustained.
10: Based on your investigation, Attorney Lotok.
11: Yes, sir.
10: Was there enough basis to file a criminal complaint, as you did, for the crimes you charged the Vice President with? Prima facie evidence only, ha?
11: Mm.
10: Not as to whether or not she indeed committed it or not, because only a court of justice can determine that.
11: Yes, Your Honor. Based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of great threats and inciting persecution.
10: Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case.
11: Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.
6: Yawa, no? Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Prima facie, katong video. No, mo na yung nila mga higala. Mo nang ipangutana siya ni Escudero kung kanang inyong kaso, no? Nang ipakaso. Pero ang mo decide magud ana kung naabag yun siya magigala yung merito, no? Nga mo padayon as case mga kaigsunan, nasa korte. Mo bito nang preliminary investigation. But ang nag-imbestiga magud dili court. Si ligutan, si Lotok. Si Lotok ang nag-imbestiga. Una nga giklaro mga higala ni iskudero nga base sa inyong investigasyon. Not by the court, but itong ilang investigasyon nga prima facie, meaning nag-base sa video. Ang akong gipangita ba nga, gusto ni nako mga igala nga i-present sa NBI, no? Kay ilang ang gipanghadlok nga si Matibag na yung tindog niya. No?
12: Pinawa!
6: Hadlok mong Matibag? No? Ang nindot may galang ilang i-present niya, ipakita nila kaning tawhana ni. Mauni ang assassin nga gi-hire. Kana mo yung pinaganindot? No? Tinatanaw na to og ma-confirm ba ni BP Sara nga mao gid ni gi-hire gyud, no? Mao gid ni gi-hire nako. Oh. Kana may adtong gipangita baga kay igsoonan. Eh sige lang. Naabay basihan niya. Ang basihan katura pong video. Balik-balik. No? Balik-balik ka video. Abtan di ay ni og barangay election ang impeachment trial, sir. Abtan. No, abtan ni. Kano sa manang barangay election? November 2. Kalag-kalag. Oh. Abtan na. Ang kuan na ni Kulba Anig, maabtan pa ni sunod election. Duda ko maabtan pa ni kay 99 man nakabuok mga higala. Nakarehistro di ang witness. Unya pa sana ay witness baga higala, dapat yun ang dunggon. No, kay mo man prinsipyo man may higala sa tung balaod. Nga kinahanglan nimo paminawon ang both parties mga kaigsoonan, no? Di pwedeng di ka maminaw sa uban. Kamo mo na gabo diha, labi na kamong mga BBM loyalista. You also try to listen, no? Wa pa may witness gi present diri mga igala in favor of the vice president. No? You also have to listen dili kay sige ra mog ingon diha nga gikawat ni BP Sara ang 125 million. Katong confidential fund niya gikan naman sa BBM. Alkansi kay taning kalakiha kay ang gasto sa impeachment may gala 70 million ang adlaw. Tulo ka adlaw 20 milyones. Ang gipangita 125 ra. Ano sila nga dili man ni kuan dili ni 125 600 daw ni. Ay butang lang natong 600. O di pag sa impeachment may gala napulo ka adlaw 700,000 na wa na. Lugi na ta. No? Kisa mga ikalay nagsagubang, kisa nagantos. May man nagkwarta sa mga senador ang gibahin-bahin diya gi. Bayad mga ikala ng galastuhan nila diya. Gikan gyapon as panudlanan sa tao. Gikan gyapon sa buhis mga ikala ni Juan de la Cruz. Gikan gyapon sa buhis mga ikala sa mga membros Aguanta Partilis. Alas 8:19 na may ikala ang dagna sa itong bagba na kumanuban. Next video ta.
2: XFM Katropa.
13: Your Honor, Attorney Lotak, you are aware of the defense.
11: Yes.
13: That is a freedom of expression. Okay. In your investigation, did you consider this, if at all, and if any?
9: Objection, Your Honor, Leader.
13: There's basis, if at all, if
10: witness
13: any.
10: Witness may answer.
11: Yes, of course, Your Honor.
6: It's a culture. Talagang kaso kung naimo object ba?
11: That, whether magfa-fall ba siya sa confines ng freedom of speech.
13: And what was your finding? That's the basis now. What was your finding?
11: Three reasons, Your Honor, if kung okay lang. Una, when the second highest official of the land openly and publicly uttered that she had already contracted a person to kill the highest official of the land, the First Lady and the former Speaker, and that she instructed the person to be relentless in killing them, we failed to see any amount of freedom of speech in that utterance, Your Honor. That's number one. Number two, we talk to ourselves. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Pwede na pong sabihin, patayin mo si Senator ganito pag ito nangyari. Patayin mo si Congressman ganito pag ganito nangyari. Patayin mo si Justice ganito pag ganito nangyari. So imagine, Your Honor, the anarchy, the disorder, and the chaos it would bring to our country. And number three, Your Honor, as a lawyer and being in the law enforcement, freedom of speech protects lawful expression. But it does not protect utterances that satisfies the elements of a criminal offense, like this one, Your Honor.
13: Satisfies the elements of a criminal offense like this one. Ito yung tanong daw.
6: Lingi siya naman sa Lingi siya naman sa objection ba?
13: Based on your finding. Based on your affidavit of investigation. Did the Vice President commit a crime?
11: Based on our
9: objection, Your Honor, leading and calls for conclusion of law.
13: Based on his investigation, let the witness answer.
10: Sustained, but the presiding officer will ask the question to the witness.
6: Mahayblad si Ligutan.
10: Based on your investigation, Attorney Lotto,
11: yes, sir.
10: Was there enough basis to file a criminal complaint, as you did, for the crimes you charged the Vice President with? Prima facie evidence only, yes. Not as to whether or not...
6: Sumpay ni Gainagab. Okay na nagab. Okay.
2: Bullseye! Bullseye!
6: So, at ako lagi balik, mga kaigsunan, kay ako sa hapon, di na kayo kumutan ako nila, kay magubutan ako magunahuna. Magbasa na lang kong libro. So, mo ito, magaigalay, usas mga pagbinayloay, no? Sa pangutana ni Attorney Ligutan, nga ito sa ilang witness, nga si Attorney Lotok, mga kaigsunan. Lutok po ng ilang pamamagi kay dugay kay mahuman istorya, no? No? Dugay kay mahuman lang istorya, mga igala. Yamatod ba nila nga, dili kuno angay palampason, no? Ang gihimo, mga igala, sa vice-presidente, ilang giistoryahan sa ilang kaugalingon, mayo kay maistorya nila ilang sarili, no? Ilang giistorya ilang kaugalingon, mga igala, nga di ni pwede kung pasagdan lang ni, na mamahimo na kuno, mga igala, nga precedence nga, kung naay mahitabo pa nila sa usa ka tawo, pwede rin mo ingon nga alapat yan ni si Senador Suanso, si Congressman Suanso, mga kaigsunan. Pero ako, mga igala, I would subscribe to katong giingon, mga igala, ni sa ni attorney atong atong interview kay ina attorney Mahipos, mga igala, nga kumbaga force, mga igala, as a deterrence to a force, mga kaigsunan. Kumbaga kailangan nimo i-display, mga igala, nga isog sag ka, no? Unya naakay mahimo, mga igala, nga sobra sa ilang mahimo. Ngayon man, no? Naamay threat imong kinabuhi, no? Karon ang ilang ginahimo bay, labi na si Anticler, no? Katong word gani nga Romanov o Plan Romanov, si Basti kunoy pasiugda ato.
4: Ayya!
6: Otro po ning panuhak, mga igala. Wanay lain, mga higala, nga nahimo sa kalibutan gawas sa pagpamakak.
4: Ayya!
6: Ingon si Kajunga Vlog. Hello sir, available inyong Santon Coffee po. Asa mga kadapit, ma'am? Kajunga Vlog. Kayo og naa sa mga butika, asa inyong lugar? Duawla lang butika, ma'am, naay Santon diya, ma'am. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix. Naanay mga kape na to diha. Benzi Jowers Cloud, mayong buntag. No? Dili nila, mga igala, di ba sila mutanaw sa tibuok context? Ang ilang gusto sabton, kanto lang portion, mga igala, nga, ningon si BP Sara, PI ninyong tanan. Balik-balikon baga nila, mga igala, diya sa, kuan, diya sa hawanan sa Senado. Di, mura na noon siya, gibalikas, permente, mga igala, ni Sara. Oh? PI ninyong tanan. Alas 8.25 na, mga igala, dag na sa buntag. Next. Kani, mga kaigsunan, kay ingon man ning atong mga nag-comment diri bay nga mga alipores ni BBM, mga kaigsunan, no, nga mukurog na kuno, mga igala, si Sara kung si kisa ni si Matibag na, mga igala, mo tindog, pero murag di man available, mga igala, si Matibag Badong. Murag tuwa mag-Amerikas Matibag, makimiting magkuno sa FBI. Sir, waiting na ang mga OFW sa Singapore para i-welcome si Anticler. Ayay, murag ka muna po'y mag-rally diha ba? Murag ka muna po'y mag-rally diha. Niyan na po ni si Jerry Alvarez. Idol, ayog idol-idol na ko, kaya di man ka maminaw na ko.
12: Pinawa!
6: Ayaw! Minaw na po ka dire, unya, mangita na po ka, sayop na ko, muingo na po ka, may maman tong isa ka-angkor man dito, dito ka ayaw dire.
12: Pinawa!
6: Hawa dire si YouTube.
12: Ayaw!
6: Di, kumutubagan na yung pungtana. Kung makatamay ka sa akong pagkatawag, makatamay ka sa akong pagkakumentarista, grabe, unya, karo, muingo kag doll. Dol sa imong kagaral. Kuro, kraho kang dako. Sorry, Dol. Oh. Pero bahala guwa na imong idol nako. Di gyud ko musugot nga ikay mag-idol nako. Hawa diri, hawa.
12: Hawa.
6: Hawa. Okay ra koy maminaw nako. Basta di lang yutakan ako pagkatawag mga ikay lagi ikumpara ko. Iko para man kung ano yung ng ubang mga angkorman, mga tiguwang naman, ha?
12: Ayaw!
6: Gusto ka maminaw dito? Dito ka! Para way sakit ay buot. Ayaw din ako. Samok ni mo. Kuming-comment asag adag mo ingon ka nga... Kuming-comment asag mo ingon ka na, Dol, kumusta na si... Hawa dia! Hawa!
12: Hawa dia!
6: Wa para ba ko'y pamahaw? Basig ikay akong pamahawon ron.
12: Ayaw!
6: Kung tanaw din eh, nyaway na yung mga ikilag, mas maayo pa man itong usa. Kabuang ni mo nga nung mutanaw man ka niya, di man ni maayo na yung programa, ha?
12: Hawa! Ayaw!
6: Dito ka tanaw, maayo. Hawa din eh!
12: Hawa!
6: Hawa niya! Oh? Hawa niya. Ewa ko ganahin, nagtanaw na yung pangan. Pangan pa lang, ha?
12: Ayaw!
6: Iyong bitaw ko diri nga, kaya bang ako, mga higala, no, basaho na ako, tanan. No, maantay sara man ka, kay Pro BBM ka, unsa ka, ako nang basahon. But tingin ko, please be respectful. Ayaw gilab din akong kaugalingong diskarte, tirada na ako. Ayaw kong ikumpara, pinakakalaban ako, kanang ikumpara ko sa ubang angkorman. Pinakakontra, yun ako na. Pinakakontra, yun ako nang ikumpara ko ni mo sa ubang. Giinan, bagyod ko diri nga, mas ma, maayo ra gyud ko nang diri ko stagom gibutan kay di ko nang kupang Dabaw. May labot na ko ano eh. Ano not nimo buhaton jer kanang yana sa di sining kanahan ni Jerry Alvarez. Kuha na imong radyo niya ipukpok sa imong ulo.
12: Ayaw!
6: Hawa dia,
12: hawa dia.
6: Bahalag ma-high blood kan ako.
12: Hawa!
6: Hawa! Dito ka paminaw anang ganahan kayo dress ako. Oh. Alas 9.29 na may kanantag na sa itong pagpanagubanban. Padayon ta! Oh, kalma lang dog, ma-high blood na naarabay na ka. Pandamay ka diyan. Bungot sa ito. GB Bukag, the third listening Gris, Ampayon, Butuan City. Solid Duterte support, Duterte supporters. Salamat, no? May buntag diya. Si SP Bueno. Oh, mani, hangyo na ko, ha? Pag-kuan lang mo diya, no? Pag-comment lang mo about Sara, about BBM, bahala mo diya, no? Ayun lang kung kapila-pila ninyo. Oh. Kay mo yung mamug mas maayo ning ubang angkorman kaysa nimo. In the first place giguyod ta kadiri. Giguyod ta ka?
14: I talk to my
6: Naara man lagi gihapon ka bisag niyong kag mas maayo tong uban. Bungot sa ito.
12: Hawa!
6: Hawa!
12: Ayaw!
6: Wala ka diya, no? Oh. Pabiliyon na ako ng mga trolls, minaw diya. Kaysa, ay kung idol-idol la, kaya di ko musugot nga idol ko ni mo, kaya di ko kaganahan ako.
12: Ayaw!
6: Okay naman ang di kaganahan ako. Ay lagi labti akong, pagkatao. Ano, kontra na ko kayo? Kontra na ko kayo nga. Murabag, ipasabot sa mong mensahe, kagisilutan ko, kagibutan ko aning tagom, kanindot aning Tagom City? Sure dia. Gusto ko muadtog dagat sa kauras, wara kabot sa kauras, nanay mako. Gusto ko muulig agusan, wara kabot sa kusog-kusog kong padagan, sa kauras, abot nako. Gusto ko muadtog bukin nun, arira ko muagi may gala sa kanindot niya rin. Wapag yung traffic. Ngayog, kuang-kuan dia. Ay, idol-idol dia, kay wako ganahin ni mo do.
12: Hawa!
6: Hawa dia! Alas 8.31 na may galantag na sa tumbag panag-uban-uban. Para di ka ma, ikaw, Rigiri Alvarez, para di ka ma-high blood. Ayun na lang yung paminaw na ko doon. Ayun na lang yun. Kaya basig ma-high blood ka ma, stroke pa ka di ako pa'y dahilan.
12: Ayun!
6: Hawa di, hawa. Alas 8.31 na may galantag na sbuntag. O, kini inyong ipanghinambong nga si Matiba. Ganon di manin mo atubang dito sa Senado. Ganon di manin mo atubang sa impeachment court. Abi ba na itong mga maing laki ni Megalan ni mga hinampak ni? Ha? Ano ni manin mo atubang lagi? Kumu kay busy? Uy, nagyaw-yaw na mga higala ni si Kuan. Nagyaw-yaw na ni mga higala si Kaitano. Kaya nga, dagantag mga ibang sakripisyo diri nga mga buluhaton. Dagantag mga ibang sakripisyo diri tungod lang alang giingon ninyo nga pasangil. Kaya 125 million yung confidential funds kasi BBM rasay gahatang.
12: Ay,
6: no? Nagsabot-sabot naman hinoon itong mga higala sila Richard Hidarian. O katugan ni mga higalang political analyst, trying hard political analyst, kunuhay mga igsoon nga katong upaw mga higala nga pangag. Ha? Nagsabot-sabot na to sila nga. Kung pananglitan mga higala, makadaog yapon si Sara kung ano man layas na kuno sila sa Pilipinas, hipusa na daan ang inyong banig, hipusa na daan ang inyong mga sinina, panlayas na mo dire.
12: Hawa!
6: Kamuray nakaingon mga higala nga naingani ni Pilipinas mga kaigsunan. Ha? Kamuray nakaingon nga nung na puro na lang ta impeachment, puro na lang ta investigasyon. Wani mo tanawa mga higala, nga ang katong mga quadcom, tricom, tuadcom nga mga giatay, ha? Leading to tanan aning mga panahuna. Ha? Gituyo gito mga kaigsunan tanawag nakialam pa to sila asa na tong pastor mga higalas demonyo.
12: Ha?
6: Asa na to nakapil-apil pa ba to mga kaigsunan? Wala na. Ngano man na accomplish na nila ang ilang trabaho mga kaigsunan, accomplish na nila ilang trabaho. Ato ibutang si Sara diri nga kuan. Oh, tanawa na. Kinsa mga kaigsunan antos? Nagtuo sila nga si Sara ilang birahan, si Sara ray magantos mga kaigsunan. Karon pati ang Senado, mga higala, wa na ilaing mahimo, kundili, maunda lang siging taral ang mga, sig paminaw ng mga witness, mga higala, mga sipunon. Na yung mga witness, expert, duwa kasimana nag-training. Kanda kong binuang. Alas 8.33, di ba na nimo malubag, may galang kamaturan? Dako, taggasto ng impeachment ron. Samantala na yung mga bugas karon.
12: Waka, kuya, pe.
6: Naiway, nalungag karon. Naiway, waka pamahaw karon. Gipang gusla, mga Pilipino, waka eskwila, mga higala. Asa naman ang ingon ni BBM nga? Ang baka, ang piding baka. No? Oh, nga kamunay magpakaon ani among mga anak.
12: Ay,
6: mga sirpinti mong dagko.
1: Busay, kauban, sikat tropang Arnel Cortez. Busay.
6: Alas 8.34 na mga higala, dagna sa Dumbag, Banaguman-uban. Ano yung mga higala, makademonyo ng politikas Pilipinas? E di man mga tagbaw, mga higala, nakatangag na, mupaak pa mang yung another malita. Ha? Oh, Henry Wood, may buntag de Astoril. Good morning, katropang Arnel. Si Atty. Ligutan, di kasabot. Kay mo object, bisag wala pa'y pangutana. Mo object magani siya mga higala sa senator judge. Oh. Mo object magani siya mga higala kang Aimee nga judge. Honorable NBI Director Matibag, suportado ka ng mayorya ng mga Pilipino. Lamya na si Matibag. Ay nako. Alas 8.35 na. Tunla na si Matibag. Oh, paminawon sa nato si Senador Alan Peter Cayetano.
1: XFM Katropa.
14: Having Director Matibag yesterday, but maybe as a caution to government officials, my good friend Congressman Defensor, I read over the weekend that Director Matibag is writing because he is to be in a convention meeting the FBI next week. So actually, we're going to be here 30 weeks. We have put aside many, many important things. We have put aside many foreign trips, many local trips, whether it's to help dun sa tinamaan ng lindol sa Mindanao or tinatamaan ng baha ngayon, because we have to be here 2 o'clock until matapos tayo every Monday to Wednesday, then after the sauna every Tuesday to Wednesday. I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week.
6: Mm.
14: I was Secretary of Foreign Affairs.
6: Gahi kay si Matibag. Gahi kay si Matibag lagi. Ano man? Kisa ko'y kisaligan ni Matibag? Si BBM mismo. Di ba? Hinumdum ato na itabo sa Senado, mga higala. Ingon ni Matibag, wala kaming tropa doon. Pinaalis nila. Oh. Ingon po si BBM, wala. Di ay pag-ending ato, mga higala, namakak si Matibag, pero sige nilang pagawas og balita. Utro po ni mga binayran, mga higala, ng mga media. Nga mo po'y magsigig sugnod kang anti-clear, nga mo na ipangutana kay para nindot.
15: Ay, ha?
6: Puro mga higala, mga binayran. Puro kwarta-kwarta na lang. Di ba? O siya may kuha ni Matibag, no? Delikado na si Matibag, kaya mang dakop na.
15: Pinawa!
6: Ay, ha? Pero tama ba siya niingon mga higala ni Cayetano ba nga? Gisakripisyo ang tanan, why mga sesyon diha? Gastuhan na ito ni 70 million, unya. Abi ko ba gusto ninyo, madali ni. Abi ko ba gusto ninyo mapriso na si Sara? Nanong kamo mismo kung ipatawag mo diha, maglangan-langan man mo. Ha? Mo ba ka, di pinaka-importante kay balag mga pasmuta, basta importante, mapriso si Sara.
15: Ay,
6: Bahalag maot-ot ang panudlanan sa gobyerno, mga higala. Bahalag mahurot ng kwarta. Igasto anang impeachment trial nga 70 million ang adlaw. Bahala nag mahurot, importante mapriso si Sara kay para di kadagan para maghari ni mga panuhak, mga higala.
7: Bullseye. Bullseye.
6: No? Wala na, wala na paglaom, no? Kung kana mapadayon, simba ko mga higala makonbikto. Wala na. Ang sunod presidente na to, mga higala, siguro si kuana, si Sandro. Pag kana mga higala gani, timanin ninyo ha? Ay, di pa magkupoy di day, Gab? Pwede na ba ko? Mudagan na akong presidente, Gab?
15: Ay,
6: Pag di kadagan si Bibi Sara, kunya, wanay mga Duterte mudagan, ha? Mudagan na lang ko! Alas 8.39. Sige mo, pasiata ba ng gwapo kay ning gobyerno karon kaya klaro ani mga higala ning nangayabag na ni tanan? Isa ba ipuli nila ani? Si... Hindi naman po na mahalin si Martin. Isa pagkahalin na ng Martin. Isa kung saon ninyong putos na, manimaho, gina. Kasi padagano ninyong sunod, si Charis? May pag magbiko mo pink.
7: Bullseye! Bullseye!
6: Dodong Alforque og damin kanang mga tao ana Sir Arnel na sinala na. Sag dina okay problema ana. Okay problema nang mo imo kong banggaon sa akong argumento it's normal pero ihilabtan nimo akong pagkatao nga asib mo ako gisilutan gibutang diri. Nga imo kong inon nga kuan mo na maglama magsurok akong dugo ana. Nga mao nang gibutang ka diha kay di ka kamao. Uy, Ginoo ko. FYI. Gipaning kamutan ko gining taon ni gibilaran ko yung tao ni mga higala ni ako ang mga tubig ko gipamutang. Dili gyud na pwedeng mo lingkod ko diring ako'y preparasyon. Tapos moingon lang ka og kuan ya, imo pa kung ikumpara kung imo naman lang kung ikumpara ay nalang tingog balhi na lang diretso. Ay naga pa ay kog idol-idola kay magbalik ni akong high blood si mo. Alas 8:40 na may galan Dagnas Muntag. Di ba si Matibag o? Oh. Iyon niya, hindi Matibag. Maglangan-langan. Oh, sige ka, padayon.
14: Undersecretaries, that's why you have deputy director. So I mean, I admire the patience of the prosecution, no? But even the prosecution, they have a way of timing and laying down the witnesses. Eh. So I don't want later on to say na eh dapat natanong ko muna to sa unang witness kaya lang si Director Matibag inuna dahil ganito ganyan no so I'd like to put that on record and ask my colleagues if that's acceptable to us. I mean yung 20 well at least those who are not in jail or the 21 of us are here, the whole government nakatutok, we put aside so many important things. And then one witness who is in the government, who is a bureau head, will tell us, sorry, but because he has to be with the FBI, siya na yung mauna tomorrow. That might be a bad precedent, Mr. Presiding Officer.
8: May I be allowed to...
6: Sige. Pero actually, wag man kayo mahimo sa gobernador, baby, sa mga unsa ka. No? Tama man ka, no? Kahita, no? No? Sakto man ang imo. Pero against these people, karong panahon na, hilom na lang.
7: Bullseye!
6: No? Ayaw na lang. Oh. Kiniguwapo ni pangandoy ni Badge Badong, oh. Kamalugaw siya mga pangandoy ni Badge Badong. Sana daw mga igala sa to. Sana ma-extend ang term ni PBBM para umasin sulalo ang Pilipinas. Por Diyos, por Santo. Kulba-kulba ano po ng imong kalaki ba dong? Kulba-kulba. Oh, dili po yun din na ba dong? Ayaw pag ingana. Pag-impeachment mo, pero ayaw ninyo pakialamin ang do not mess with the constitution. Nausabon ninyo ang term. Ayaw lang. Kaya mamutar yun, may. Ako, mga igal sa una, di pa kayong pakialam, pero karon ako sa una, di pa yun ko BBM. Wadyo ko mabutar, pero wapag ko mangaway, wakumukuan, bahala mo diha. Wana rin yun ko, bahala mo diha. Pero karon ubudaga na

0: Diyosko, badong, no? Sige, 8:43 na, magkaigalan, dagnas buntag. Sige, kaingon ko na, mutambong si Matibag o dili, walay makapugos ni Matibag. Ngayon naman, kuyaw na sila karong panahon na. No, kuyaw na sila, mga igala. Wala sila, walay makapugos, ana. So, naara na nila, mga igala, no? Total, siguro di pa ready, no? Di pa ready mo atubang. Wa pa kayo na hasasan ang script, mga igsoon. No, pwede man na, no? Pero, mabalik yapon ni sa ila, kaya ganuman, di ba sila maning mga tao, mga higala, nga gusto nga mapriso na si Sarah? So, dalian ninyo! Kaya tanaw na ito, mga higala, kung sa'yo mahitabuan ng Pilipinas. Oh. Tanaw na ito, mga higala, kung sa'yo mahitabuan eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung ba si Auntie Claire, no? Na-video ni Auntie Claire ni Gawas ba? Nga, sa Iloilo ko, no? Doon ako ng karsada nga napabayaan 2 years ago. Nya gipaayo ko nung BBM. Nya kisa may pasangin lang ni mo anang 2 years ago. Balik-balik ko nung tama kag utok be. 2 years gikan iatras ko nung 2 years from now. Iatras ko no. Ug kang kinsang administrasyon. Hanggaw ka.
2: Aya.
0: Sige daw, iatras daw 26 ron, 25, 24. Kana mga panahon na may gala mo iting ting paak sa mga buaya. Mao na mga panahon na ang ting apod-apod sa malita. 26 ba yaron? Eh sige, atras 2 years. Okay, basi mo inabot sila kang kuane kang Duterte. Duterte sa inyong kabuang. Pati gani na mga project ni Duterte ang kuno. Eh, saan ninyo gumana ng Samal Bridge, ha? Mangyo lang tamay gala sa inchik na nagtrabaho diya. Ayaw saan ninyo gumana ng Samal Bridge. Nga naman, humano ninyo na, magpatunga sa BBM diya, mangangko na pag diiya, mga galang, way, ba, way uaw. Ha? Magpatunga na siya na diya, mga galang, magwarawara, bisag, warawarahin ang mga, kuan diya, mga bulinaw, mga, bisag way mo pansin, hala, anak. No? Bisag way mo palakpak, butang ang effects, para na yung inyo, yung palakpak. Unya mo yun ay gingo na suportado sa mga Pilipino nga ang rating mga igala padayong negative.
2: Ayaw!
0: Tinunto na nga klases mga utok. 8:46 na mga igala, dagnas buntag. Guiding, kamong trolls di PBBM nga gusto ma-impeach si attorney, BP attorney Inday Sara. Nagduda ko ninyo nga mga bangag mo kay may pabor mo ni Makoy. Actually, mga higala, ang akong concern na nila, kanang, trolls ba? Abi ni mo, mga igsoon, no? Unas tanan gasto. Unia, ilad sa kaugalingon, no? Panalitan ka ng mga video nilang ipangpagawas dyan, mga higala, nga na sa BBM. Kabalo ka, tanaw ni mo ang mga nag-react, taga-Vietnam, na yung taga-Amerika. Nga nung kinahanglan ni ngana? No? Uhaw kayo mo sa approval, uhaw kayo mo sa pagpalakpak sa tao, pero ang inyong mga binuhatan, gikaligot-gutan sa mga tao, saon na ninyo? Saon man ninyo na? Ha? Nga, uhaw kayo mong approval, uhaw kayo mong reactions sa tao, uhaw mo sa pagmahal. Pero di ba mo kabalo mo pangga sa mga Pilipino? Giunsa man ninyo karon? Tanawa daw, kung giunsa ninyo ning atuang ekonomiya karong mga panahuna. Alas 8:47 na mga igalan, dag na sa atong bagpanag-uban-uban. Dugang pa sa atong isgutanan, mga katropa. Niya pa'y ator niligutan, no? Pawaray-waray pa mga igalang hinampak, limbarok.
2: Ayaw!
0: Sige daw, Gab. Paliw ko.
3: Kita magpapadayon, hininatod mga pakiana, nga na imo pagbaton, hininatod mga
4: pakiana. Your Honor, pakiana. Your Honor.
0: Masuko na po, no? Masuko na po, no? Tanawa! Ano masuko, man ka, nga gi-objectionan ka diha? Nga nagwaray-waray ka. Siya nga, ingon siya mga igala, ingon po niya hungog po mga igsoon nga si Lagutan. Ingon siya nga, ang waray-waray ko no, kabahin na sa mga Pilipino. Kalay-kalay man yung tawanan niya. Asa ba kakitang hearing mga igala nga waray ang gigamit? Pilipino or English, nagpailalang yung ka ba? Nagpailalang yung ka nga taga Samar ka, nagpailalang yung ka nga Alipuris gabong kang Martin. Kini ko mapamatud aning Alipuris ka ni Martin nya dikit ka dito ni Tingog. No? Kan umara man silang ubana agon.

0: naguno ni may gala atong asidre. Pasmit man atong Judas. Judas bito pangan ato. Sama di ay. Sari pangan ato di ay. Pasmit man ka ni Judas mga igala ni. Nya karon giingnan mga igala. Magunsa mo. Ugso ni mo na si Atty. Binluan o di nakasabot uray-waray. Di punggol. Awala, mo kuan bagi siya, masuko bagi siya nya. Ang ending kasabaan ra ka sa presiding officer. Nga. Ayo di na pwede. Sige na, pareho na daw gab. Suko siya ba?
1: May objection? I be allowed to make a manifestation, Your Honor. As I understand, only Filipino and English was because I cannot understand, Your Honor, what he was saying. So can we just ask that he states his statement in Filipino or English, Your Honor?
2: Your Honor, Filipino language encompasses all the languages.
0: Murason pagyud. Murason pagyud. Kahibaw may anak ligutan. Kahibaw may anak ligutan niya kanang waray, waray gad, waray gadla. Oh. Na naruruyag. Oh. Kining Ilonggo, no? Kining unsa pa diha nga mga kawan diha? Sinultihan. Kahibaw may nga part na sa Pilipino nga language. Pero kung magkapangutan ako ba? Sige daw, musugot ka. Ako kay kahibaw man ko magmanubo, kahibaw sa ko mga igala magbutuan nun, kahibaw ko magsurigaw nun. Musugot ka mo, gamito na mo skurte. Musugot ka, kami witness, magpangutanan ni mo, tubagod na kag, makasabot kong waray, be. Oh. O kasabot kog waray, nya mangutan na kana kog winaray. Mutubag ko nimo og kining mandaya. Makasinabot ka ta. Yani ba no? Pagka nga hanggaw gyud kay mga igala. Kay dili badlongon pagtuo gyud po siyang tama siya. No ni isa sa mga timailhan mga igala nga dili tanan gyud panulti anang tawhana diha tama. Kay ultimo mga igala ang paggamit niya sa waray-waray, barugan man gyud niya nga tama. Hiring man gud ni sir.
3: Ay,
0: di man good ni programa sa radio hearing na imong giadtuan. Oh, kita magpapadayon hinaton. Mamilabot. Paila lang jud kang taga Samar gyud ay ka. Og taga didto ka sa ato pasilingan gyud ay mos mga limbarok. Di ba? Oh, nya mo lawan kay diha kay sakit sa naman tingali. Mamugos pasikat. Mamugos yun ni mo nga, kwan? Sa mga tao diyan, nagtanaw, tibok Pilipinas, puro waray. Damay pa yung tao, mga waray, mga buutan. Ikaw, ligutan, waray maupay.
3: Ayaw!
0: Ayaw, anak, no? Kay, imbis kay gibutang ang impeachment diyan para masabdans tanan, magwaray-waray na manuong ka. May manang impeachment kung kamura mananaw diyan mga tagaliti. No? Hindi mo po ganit. Halos na ng tagaliti. Kay bawa namin mga liti. Daga mag-tagaliti. Bisaya. No? Ano taga-takloban siguro may gala waray na. O taga-burunggan. No? Ano yung mga waray diha? Taga-eastern. O. Kamura na. Okay, ipamugos mag yun mo nga na apil na. Apil mang yun na sa lingwahe sa Pilipino. Pero wala ba? Irrelevant ba? Di na, dili bagay diha ba? Unas tanan, tilibayis mo. Hearing na, tilibayis mo. Tibok Pilipinas, nananaw. Unya mag... Pasikat.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Pasikat ka, boy! Alas 8.52 na, palayo na, Gab.
2: Ay, Alex, it includes our very own waray-waray.
1: But
5: Council, the rules state only Philippines.
0: Council, the rule states only Filipino and English. Murasong bagyod niya, may enclose our own waray-waray. Kabalumi. Wami nag-ingon nga kanang waray-waray way labot sa Pilipino. Pero imagine na daw ligutan kung ikay mangutana, yung tubagon ta ka, sige. Sa may wala, maupay nga aga. Mayingon ko. Madayaw na temprano umankan mo attorney. Oh, sige. Mangutan na ka na kung winaray, tubagon tagag mandaya. Maupay nga aga, witness. Madayaw na temprano umankan mo attorney. Unan sayang kanaten. Yang kaanda kaw attorney. Sige, imagine na daw, be. Ako'y witness. Unya, pangutanon ko diha, mga higala niya, pwede di ay na. No? Ngiimog yung ipamugos. Ginagmayra ng butanga ba? Pero mapakita ni mo diha, mga higala, nga they don't abide with the rules. No? They don't, anong ingani man akong tirada, mga igsoon? Kay, mat, diba, mga higala, duha ka klase diri ang atong gitawag nga due process. Doon ay substantive due process, doon ay procedural due process, mga higala. Og dili pwede nga baliwalaon nimo ang procedural due process kay magtanggal kag tawo, magpriso kag tawo, mga higala, no? Mag-unseat kag opisyal sa gobyerno nga dili nimo sundon ang proseso, you must abide with the process. Nya kini nga klase, mga higala, sa prosecution, ang ila mga higala always appeal to the people. Hoy, katawhan, tan-awa mi. Oh, nindot na kay mi mo argumento, maguray-waray pa mi. Ug ako'y witness, okay, witness man ang litan. Ni kuan ako'y witness ni Bibi Sara. Inig pangutana, inig cross examine sa ako, mga higala, sa prosecution, di joke ko magtinagaog. No, di sa ko magbinisaya kay kasabot man sila bisaya kay sa Cebu man na may higala na nagko na mga tawhana. Ah, magmanday ako. O, ano sa nang ano yang lingwahe mo? Ah, pasensya dakaw attorney kay waas ako katigam sa ang mga Tagalog. Oh, yang kanak katigaman gayud. Ah, mansaka, mandaya, kamayo. Taga Davao region ako attorney. Pasensya dakaw, di gid ako matiga magsulit ng Bisaya. Di sab ako matiga magsulit ng Tagalog attorney, pasensya dakaw gayon. Nakay makuha din ni nako, ana ingana on ako. Tarong adaw ng imong sipon diha.
3: Ayya.
0: Na? Nakay matiti nako guingana ko. Wala. Bisa pag inog ko sa judge karon. Oy, ikaw witness, dapat mo judge. Pasaylo a judge kay yang kanakya kay katigaman na judge, bubble gum. Oh. Aung kadi judge, aung kadi judge na utaw. Aung kadi judge na utaw, judge. Ako katigam saan judge. Yang kanakya katigaman, yatong judge na piagabili nami adto tindahan judge. Bubble gum sang ito judge. Oh. Pwede dahil na ikaw daw, attorney ligutan, ikaw kunay hunahuna na. Mangutan na ka na ko, mag-winaray ka unya kay makasabot man kugwaray. Dabi? Di lang ko maka-istorya kay kugwaray, pero makasabot yung kugwaray. Definitely, mga higala. Hmm. Ano nga kasayon, Rada? Oo. Oh. O, pag-anit na magmanubo, dire? Ah, sige. Mangutan on ko ni ligutan, ako witness. I-cross-examine ko. Totoo ba na ikaw ang kinontak ni BP Sara bilang upang pumatay kay BBM? Oh, niya kay taga-agusan ko. Di magmanubo ko ron. Nakay mantan pangusip no, attorney. Wada abada ka baan si Kan? Inday man attorney daw na amukan. Habi. Magkasinabot, Amy. That's the essence of following the rules. Dili kay magbuhat-buhat kay imo ada magpasikat-sikat kay magwaray-waray ka. Sige. Again, ako'y kuan, ako'y witness. Pumunta na ka sa kuha karon. Oh, totoo ba, Mr. Arnel Cortez, na ikaw ang kinontak na assassin ni BP Sara para patayin si BBM? Nya karon kay moingon ko. Pasensya kad gadad attorney, so kana agad kaamo og ikagi ta Bisaya. So manubo agadad attorney. Sorry agadad attorney. Di na mo gamit og sorry kay Mr. English man kalagi. Pasensya gadad attorney, kana agad kaamo og ikagi ta Binisada. So manubo agadad attorney. Wada amang kamaan si Kan. Ya buingon kana ko. Magsalita ka ng Tagalog, magsalita ka ng Tagalog. Pasensya kad attorney, wada man namaanan ko ng Tagalog, si Kan man ang lahat ng itoy ay anak ng Iro.
3: Ay!
0: No. Pasensya kad gadad attorney. So, yan bang kan namaanan ko gadad na yan namang gad kan namaanan ko na Tagalog. Ang anak ng itoy ay anak ng Iro. Yan nagad si kan attorney. Sorry gadad.
3: Ay!
0: Nya masikag winaray, magwinaray po ka kay kuambog kang awag winaray na lang ko kay kuan. Nya kay makasabot ko kuray nya tubagon tagag manubo, aw di ta maghuman. Kuwa man kay masabtan sa akong gipanulti. O sige, sayon na to kay silingan rasurigaw noon. Mao ra bisurya.
3: Kuwa man
0: nga no ya. Oh. Na ka. Ikaw Mr. Cortez, ikaw ay taga Kantilan, Surigao del Sur. Yang upo ko.
3: Kuwesan ko no ya.
0: Totoo ba na ikaw ang kinontrata ni BB Sara upang patayin si BBM at si Martin at Lisa? Unya kay Surigao noon man ko. Kabalo ko kumbisay, pero ako lang yung tuyoon ba? Nga, di, ah, basa, bahala mo, di kumbisay, di kumutang ano. Sumutabag kong Surigao noon.
6: Kwesan ko ano yan?
0: Ngayon, sumitubag na ko, ana. Mga kanyo kong, inday lamang atorne. Wayak mahibayo. Basan in sa taglaong, amura dyan to tag pangita na mo sa TV.
6: Kwesan ko ano yan?
0: Oh. Sa nang taglantaw na mo, di doon sa cellphone. Wayak man kami nagka-istorya ni BP Sara atorne. Amura dyan to taglaong nidya. Eh? Hindi ko maintindihan. Ay, sorry attorney. Di sad ako mahibayo magtagalog. Na. Hmm. Attorney Ejoton bayay?
3: Ay.
0: Oh. Ako na po mangutana nimo, kita kog daga diha. Attorney Ejoton dayaga? Ni mo supak pagyud siya, may bagyud siya nga. Itling ko sa our very own waray-waray. Wala ta nag-discriminate og language di attorney. Ang pasabot an attorney pag Tagalog di akay mo na masabta natong tanan nila ipa pasikat pa kaalapa alabar pag adya waray-waray. Porbida nimo. Ah, alas 9 na mga igalas buntag. No. Oh. Asa naman eh? Asa na yung mga comment din dapita? Asa na si Uy Bans Badong? Oh, buangon jud lagi na siya sir. Oy. Asa may buangon ba? Panagutin ang nagbabanta sa Pangulo, unang ginang at dating speaker ng kamara. Ingon si Badong, Biradong ah. Oras ba'y? Alas 9 na sa buntag.
7: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
8: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
8: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
12: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: Oras by alas 9:09 na mga kaigsunan. Alex sa atong pagbanog-banog sa tulumanong Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung gining oras, mga igalahatod ganinyo sa Sunsound Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ipaboost ang imong immune system. Aron di kadali masakit, di ba? Aron di kadali sipunon, di pareha ng mga witnesses, mga sipunon. Aron di kadali, mga igala, ma-taptan di as mga balatian. Pag Sunsound Vitamin C, unya, kabalo ka? Kining Sunsound Vitamin C, nindot kay niinumon labinas buntag sa'yo nga wala pa'y sud, may igala, bisag kape ang imong tiyan. Basig mo hapdos ka tropang arne lang atong kutukuto. No! Gumikan kay alkaline base, mga higala, ang ato ang Sunsound Vitamin C. Muna, mga higala, ay rekomendado sa doktor, no? Mga katropa. Sumakuha mo na ginahimo na ko para magpabiling last kit piece kaya ang atong panlawas. Nagkapatag mga gimbuhaton. Pabilin, mga higala, nga ang atong huna-una. Di muungot. Kilisod kay muungot ni atong mga higala ang huna-huna. Delikado, mga katropa, no? Ang Sunsound Vitamin C, mapalit ka na may gala sa nag-una mga butika sa inyong lugar, nationwide, mga igsoon. Okay, at si Kisaman eh, report sa na, report. Okay, stand by ka dali. Abatawon sa nako ni mga mensahe. Henry Wood, typo na ang apidabit, typo na din ang sabpina. Typo na lang lahat. Robert Manaytay, lantawa sa gi-cross-examine si Lotok. Nagkabuang siya og tubag tungod kay ang pizza ngayang giyaw-yaw dili match. Oh, Roger Purog, attorney Libutan, taga Karigara, Leyte na dol. Ah, taga Leyte lagi. Oh, waray-waray lagi siya. Mo na iyang pasiatab dito. Oh, bantay problema na taga Asa ka, waray-waray ka, hindi man. Kay nagamit ta eskorte kay sambaan ka sa kuan dia. Naama ko kas TV. No televise ka unya. Naiuba na minaw. Di kabalo, di kasabot. Yang purpose ganing anong gitilibays para mahibaw ang mga Pilipino, makasabot ang mga Pilipino. O sin, hitabo riya. May man ang tagawag, kaya makasabot man tanang tagawag. No? Bisag, ingani ra may gala. Isa ra kasilupin atong tagawag, pero magsalida ng mga kardo, mga unsa riya. Makasabot, may agyog ka. Diba? Oo. Oh. Sige, darita, may gala, kajot lang. Dawat sa akong balita, taod-taod na ng mga kwanda. Rolly Timbal, may buntag. Good morning, good morning. Oh. Si Kenje, ibinesar si Chico, may buntag. Dudong Alforque, ugdamin, may buntag niya. Ayan Simbahon, good morning. Roger Purog. Dapat sa tagbalita kay Kapulisan sa Tagum, gipalig-on ang kolaborasyon tali sa DepEd o mga ginikanan. Atong sharad kompleto details, balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol. Live report.
2: Padayong gipalig-on sa Tagum City Police Station, ubos sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Ang ilang maayong relasyon tali sa Department of Education kung DepEd Tagum City o mga ginikanan. Kalabot sa mga katuyuan personal nga nitambong si Police Lieutenant Colonel Bahan sa orientasyon kabahin sa DepEd PTA Policy o sa organisasyon sa School and Federated Parents Teachers Association. Nagipnini ang meeting o kurong nga gipigayon sa Meditation Hall, City of Tagum, Barangay Apukon, Tagum City, sa Milabay nga adlaw. Sumalapang nga kabahin ang presensya sa kapulisan sa maong panalpigom sa community-oriented policing program sa Philippine National Police. Nakapunting ang matod pa ang presensya sa kapulisan sa pagbalikon sa kolaborasyon sa DepEd o mga ginikanan o wan pa mga himtungdan aron mapalambo matod pa ang sigurado o galuwas nga palibot alang sa hapsay nga pagtuon sa mga estudyante. Pinagi matod pa sa iniusang responsibilidad o aktibong pag-apil sa maong aktividad mapalambo ang partisipasyon sa komunidad sa pagsulbad sa mga isyo nga dunay kalabutan sa eskwelahan, pagpugong sa mga krimen o nga dunay kalabigitan ang mga minor de edad alang sa kalinaw. Ikan din sa gawas alang sa Giyosan Pilipino para sa Pilipinas sa Tropang Larsanyol, Extra News. Live report.
0: Dagan salamat ka Tropang Larsan Italia sa report. Kining balita hatod ganinyo sa Sunsound Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Adunay mangustine, ang palaya, malunggay, garlic o spirulina. Magkapaubos may gila sa imong taas nga presyon o magkapanormalize sa imong blood sugar o kinibakatabang labi na ngadto sa mga kaigsunan nga naghambin diag diabetes. Ayaw pasagdi. Ngayang diabetes mga igala maoy mupabalda o mupahinay sa imong panginabuhi. Dagan patag mahimo sa kalibutan, busa at timanang lawas, tumar may gala o Sunsound Plus Gold. Mapalit sa tanang butika sa inyong lugar, nation wide. Alas 9:13 na.
1: Bullseye!
0: Lugan pa mga igala sa itong mga katikaran. Napay balita ni Agab. Okay, ito nang pasadahan. Calling. Sige. Robert Manaytay, Maing Buntag, Marina Dunio. Mupalit ko anang santon si Raidol. At as-asa gani ka, ma'am, Marina Dunio. Kung narakas Pilipinas, anywhere, no, in the Philippines, na ay mapalit niya santon. No, mga butika o kanalabi na ng mga chain drugstore. Sama niya ng Rudjon, yan ang Amesco, Rose o Mercury. No, nanay mga Santon diha. Dabnor MSME Development Week 2026 magsugod na karong Hulyo 15 sa G-Mall Tagum. Ato Seron, kompletong detalyes balita katropa mo sa balita katropa ang Bong Algabre sa report. Live report.
2: Magsugod na karong Hulyo 15 hangtod sa Disenedi ang Dabnor del Norte MSME Development Week 2026 sa G-Mall of Tagum. Dili pa sinbayad na pa ang pagkaiya sa mga produkto, serbisyo o mga kalampusan sa mga micro, small o medium enterprises o Norte. Ganit sa ginumana matod pa ang kanyang mga partner sa mga ahinsya o mga organisasyon ang ginausap sa adlaw mga kalihukan na din magdalasin o gasinang paglambo o paglahutay na blor o nitinig mag-aimbangon matod pa sa kanunay na din na ngayon sa Pinay sa pasibo sa tema na nagdigito the fifth building resilience and future ready nation. Pero nakita ko sa mga kalihutan ang grand opening na produkto sa Tarabler Trade Expo House of Musa Faction o naman ito sa halang na sa Constitution Forum mga seminar usap alang at sa mga gagmay mga negosyante Congress of the MSME Congress Dapo del Norte Coffee Fest, franchising of the digital business platform. Para sa mga uban pa makalupan ng mga nawa, na doon naging makita o ma-business ang lamutan kung ining lang talukan, andan sila sa pag-aapinan sa sasari. So, sa pag-aibitahan ang SFM Tagum City sa Tropang Arnold. Para sa ating hibong pag-aruri sumay, meron ka sa Diyos, sa alam sa inyo sa Diyos ni Paro Sibin at sa Pagkang Bung Umagyang Gabri, XFMD. Live Report.
0: Salamat katropang Bong Algabre sa Italia sa report. Kining balita to ganinyo Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinaagis pag dumar sa Santon Plus Gold kay dako kinigi katabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold support help mga katropa mapalit sa tanang butika nationwide.
1: Bullseye.
0: Alas 9:16 na mga galang kining oras sa tod ganinyo sa DM sa Rent a Car Tagum. Ito mga katropa diha nga naginhanglan og kini may galang sakyanan nga ilang marentahan kung doon na mo yung mga lakaw labi na may galang diri sa Davao Region or diri may galang sa mga silingan nga mga rehiyon. Punta ka palihog kong kining like o follow sa ilang page ang DM's Rent a Car Tagum. No, nadya may galang na imutang sa may, Pioneer Avenue. No, Descanto Cristo Rey sa kos Barangay Mangkilam ning atong dakbayan sa Tagum. Mga katropa na dihilang rahe, no, kontaka lang, pinagi may gala sa ilang social media. DM's Rent a Car Tagum. Alas 9:17 na!
1: Bullseye!
0: Para yun ta sa unahan, may gala, basa! Coach Jamet, na po'y bago, may gala na pa-enroll. No, si Coach Jamet. Ay, kung tangin ninyo nagway, amo ni challenge na to, mga igalag, kamo, wala man ay problema o tinuon mo nga BBM, meaning believe kayo mo ni BBM, it's okay. It's fine nga igala. Respetaran gyud na. Ako moingon sa gyud ko. Respetare gyud ninyo na. Ngayon man, lain-lain man tagkuan, no? Tanaw nimo kani maayo kani lain-lain man ta. No, para sa na mga tao nga nakabenepisyo mga igala sa programa ni BBM, kung naa man galing, imo na sila mapugos mga igala nga imo nang padayegon sa mga Duterte. Katong na iduna mga igala mga anak ug adik mga igala nga nangamatay. Oh, tinunay. Yung mga, di manigunay mo yung kalimot, sakit magigil sa buot. Yung namatay, mga igala, ilang anak during Duterte time or panahon, mga igala, sa war on drugs. So, di nila na masabtan nga, adik mangod yung ilang anak. Gusto po nila, mga igala, nga, himuong exempted, mga igala, sa balaod. Manana. Yung saon taman, ni Sukul man, di nila na madawat, mga kaigsunan. So, pag abot ka ron, kontragyo nila na si Duterte. Kontragyo nila na, mga igala, ang Duterte administration. Pero kita nga nakabinipisyo ka ni Anto Maygala sa unas tanan, kapiskay, kahusay, kalinaw. Ato na natagamtaman, maglakaw, kasdalan, Maygala nga di ka magsigi kabalaka, pagkunhod sa krimen, mga kaigsunan. O ang pagnindot sa atong ekonomiya during the time, sa atong infrastruktura, mga kaigsunan. Makaingod yung tag, siya ang atong standard of leadership, mga igala sa Pilipinas. No, nga naman, ma-identify mo kung nato itong kaugalingon, daghantang mga gustong ipamalikas aning gobyerno mga kaigsuonan, but we can't do that. Pero nalipay ka magtanaw nga uy na-argue tao nga kaya may galang kasab-an No, kayang kasab-an mga higalang mga tao nga nanarbaho sa gobyerno, mga igsoon nga maupay dugay mga bot sa yumuuli, magsigirag panudlay, mugot pakigdagway nga muatiman mga higalas mga Pilipino na aron naabot na gito sa point may gala nga naay ingana, no? Pero karon wala na. Oh, ilan namang gipriso. Sige, basahon nato ni si Juan kung tinuod ba ni siya, no? Basahon nato ni. Pero I challenge you. O, kamong mga supporter ni BBM, no? Butang ignaong ng inyuhang mga kuan, kanang inyong mga profile ba? No? Present yourselves as supporter me ni BBM, wamilabot anang imong Duterte, blah, blah, blah. I respect you as Filipino, but respect us as Filipino as well, nga BBM supporters. Okay, pwede na siya, mga kaigsunan. Pero, yan na bitong mga fake account. Ano mo gamit, mga anong kinahanglan man mo gamit ng fake account? Nga, og ninyo pa, 85% magka ang suporta sa tao. Ana, dapat di na kinahanglan mo gamit og fake account. Magbaha na gyud ng sa social media, magbaha ng mga heart og kuan diha, heart og like. Dili kay magbaha ang angry og ang haha. Ang magbaha may gala kay angry unya ka nang nagkatawa, no? Napalay emoji nga nagpanilap mga igala mo na ibutang, no? Napalay emoji nga ka nang nagdukol, mo na po na ibutang mga igala, no? Oh, ingon si Coach Jamit nga Duterte lang ang dahilan kung bakit lugmok ang Pilipinas kahirapan. You can check the data. No, ingon po siya mga igala. Mangutana lang ko nimo sir. Kay dili ko nasayod heartily ning question ang mayor sa Tagum City unsa may iya gisuportahan nga siya nga at si Attorney BP or wala kay makita mga igala nga naman. Kung ako po'y mayor karong panahona, sultihan talang kas tinuod. Makaya na to ni Musturya nga naman, mga igala, di man ta official sa gobyerno. No? It is quite different, mga igala, pag naakas gobyerno niya, imong banggaon tong tuas babaw. Looy man imong tao, looy man mga igala ang imuhang constituent. No? Sila may mga, tanawa, karo, no? Naay usa mga igala, ako magbanha. Naay usa mga igala ka probinsya. Silingan ra nato nga probinsya, no? Kamo na lay pangitag asa. Nga among di unom ka distrito ba ni ilang probinsya, no? Ina na lang, ang ilang probinsya na ibukid, no? Tanan man ay bukid dai Davao de Oro na yon. Ano ba? Oh. Among these provinces mga igsuon, siya lang ang nibutar og no for impeachment mga kaigsuonan. You know what happened? Kabalo mo ko siya nahitabo mga igsuon, no? Una gitanggalan siya committee chairmanship. Wa siya mga igalay ni singkong libat karong mga panahuna para sa iyang distrito mga kaigsuunan, no? Wala yun, no? Kaya nga naman nagkahugpong ang mga mayorya mga igsuon diha sa kamara karon para palagputon si Sara. Don't tell me mga igala nga kini dili ni manipulated tanan, no? Don't tell me. Mga nakasubo lang ba, no? Ako man tay problema di panalitan mapamatud-an mga igala. No? Sige kayo kun na di man ko blind follower or kuan. No? Di ko pareha sa uban mga igala nga kuan. Ako mga igsoon kung panalitan bugat ang ebidensya wa kay mahimo. Mapriso gyud. Or I mean, matanggal gyud mga igala sa pwesto. Kung tinuod. Mo yan ay isang kondisyon man gud sa imong baruganan ba. Kung tinuod ni. Oh. Nya kay wa di man nimo na masuta. Mga katropa. Kuno atong kanunay na tong gibarugan. Pero tan-aw ni mo bay sa pikas, no? Daghan mang experience, no? Daghan pong makasulti ang uban hilom na lang. Mo na motubag ko ninyo, no? Wala ko sa posisyon para motubag ang inyong pangutana about mayor. No, di man ko. Wala po ko kaayo nagahilabot sa lokal. Mga kaigsoonan, malipay na lang ko nga ang Tagum hinlo sa akong kabahin as citizen mga igala, malipay na lang ko nga ang Tagum na iga panilhig mga igala nga sakyanan. Bantay ka diha na iga panilhig nga sakyanan diha. Malipay na lang ko mga igala nga ang Tagum hapsay. No, dili magyud perpekto pero malipay na lang ta mga igala nga ang syudad kung itandi nimo sa uban lahi ra, no? Mga kaigsoonan, it's different, no? Mo na ako ang gihimong example ba, no? Kato isa ka kongresista, tanggalan ka. Mga igala, tanggalan jud ka. O katong mga kwan, ang uban gani karon, nagpaabot na lang gyud in taon may igala kanus ani mahumantanan.
1: Bullseye.
0: If they are for accountability and they don't have wala sila ilaing tumong gawas accountability, dapat di na siya may tabo. No? Dapat din na mahitabo mga higala nga pag dili mo uyon sa imo ug di mo kuyog sa imo, tanggalan ninyo ko komitiba. Pero mao mo kunay nahitabo. No? Pananitan, mayor ka karon mga higala, open ka, vocal ka mga higala nga musungag ka aning administrasyon. May kalalagyan ka man. Tinuod na. Nakita na ninyo na mga higala, even sa mga senador may son nga open ka ayong ilang kritisismo batok sa administrasyon. Di ba? Naunsa man sila, purya buyag. Napriso. No? Napriso. Ganong sila raman? Ngano laging kaning uban mo? Nagkaratil po ni mga higala ang uban. No? Nga mudapig yod ka BBM. Mudapig yod sa administrasyon. Di ba? Birahan man yod ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Now, kung ang ilang mga higala mo nang dili mahalin sa atua, no? Kita mga higala nga mga nagkanunay nagtimbang bitaw, dili mahalin sa atua ang ilang kuan nga accountability. Ngano man? Kaya kung accountability ang ilang gusto, wala pugsanay. No? Panalitan ang usa ka kongresista mga higala, dili gusto mo butar kang Sara nga i-impeach nila. No, ayaw ninyong tanggali o kuan, pero mo man ay nahitabo. No, nya na po yung mga kongresman mga higala nga gawas nga ang uban ko dili ko na tungod sa naa ay mga kongresman nga ilang ginahuna-huna ang ilang mga constituents sa ilang district naa naay daghan ana mga igsoon. At least arang-arang pata. No. Ato adiri mga higala sa area nato sa Davao del Norte. Medyo maka kuang-kuan pata mga katropa. Gawas lang siguro anang didto sa unahan. Sa tong Picas distrito kay nasuko na baya to. Oh, namalikas na baya to. Eh, naku kay amot mga higala no. Isa pa na no. Si Marcoleta ilang gigukod kay dai nag-donate may gilang 75 million. Samantala ka BBM na nag-donate mga higala, ang ga-donate ka BBM, gitagaan nilang posisyon may gilang sa gobyerno. Double standard man gud. Mo na nakapait diha mga kaigsuonan. Kay kung ang ilang gukod accountability without forcing other people or other congressman nga muuban sa ilang bando mga igsuon. Okay ra na. No? Okay ra na siya mga igsuon, pero dili man pwede. Sila naghawid sa gahom, why makaipsot mga igsuon, no? Kanto mga tao nga musulti og mga butang batok sa ilaha, like for example Barsaga, no? Like for example Barsaga kan musulti mga igala sa ilaha kwan. Giun sa nila. Kaya gipangtawag sila mga buaya. Yun sila, gitanggal nila. No? Ngano man, unbecoming kuno of a congressman. Ngano day, unsa di ay mga higala ang usaka perfect nga label or definition sa isa ka congressman? Buaya? Ana lang? Kung imong padlongon ang imong mga kauban kay nagbinuaya, dili na siya binuhatan sa usa ka kongresista, binuhatan na sa usa ka rallyista. Oh. Ano ito si Kuan Karon? Si, tama po yung desisyon mga higala ni Miao Miao. Si Kuan niya Karon Gab ni Congress Miao. Ingon siya nga na may special elections Cavite. Murag sa 6th district, masayang distrito. No? Di na siya mo-appeal. Na siya nga nung mo-appeal man ko. Mo-appeal ko. Tikasan ko nila. Makagastor ako. So ingon niya, mas maayo pag mulaag ko, uban ako mga chika. May pa na.
3: Ayaw!
0: Pero wag yan po na ka-ipsot mga higala sa mga BBM trolls. O sa mga supporter. Gibirahan, gaya po na si... Juan. Si Barsaga. O sa pabibuliban ninyo, hindi naman na kongresista. O sa may labot ninyo, anak. Hot doon yan ang iyang kwartag. Lakwat siya, iya mana. May labot ninyo, anak. Pero kami, mangin labot yun. Big hot doon ninyo na yung kwarta sa Pilipinas. O pangawat. Nya hot doon ninyo ng kwarta sa Pilipinas o gasto anang impeachment. No? Hot doon ninyong pondo para sa para lang yun mapatuma ng inyong planos politika.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Tama mga higala, kini o. Oh. Mga kaigsuunan. Iuna ragod ni Gab, palihog rako ani Gab. Ining, sabi sunod eh ani. Last na ko nga topic is si BBM di ko na gustong tikas no. Oh, kani mga higala, namago issue atong bugas ba. Ako ra sumpayan no niya, sigway sa ko. Naay issue aning bugas, mga igsuon nga. Ang uban ko no pa picture lang para lagi sa suna. Gitubag ni mga higala ni Auntie Claire, yung Auntie Claire nga, si BBM baya, di gusto tikas. Di man yun, gusto matikasan ang tikasan.
3: Pinawa!
0: Kamo ko no? Anong tikasan? Ah, siya na gusto mo. Di kita gusto matikasan. Minaon to na to, eh.
1: XFM Katropa.
3: Hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay.
4: I just need to ask, kanina po nagkaroon ng
0: rice-giving
4: activity sa Mandaluyong. Ang tatakpo ng mga sako ay 10 kilos at ito ay bawat barangay makikinabang program. Ang kaso may mga nagreklamo po, ang bigas daw ay 8 kilo lang, hindi 10.
3: Opo, at hindi po ito nanaisin ng Pangulo.
0: Hindi na naisin nga mo, gitimbang na sa mga tao, 8 lang gani. Bakakon, magiging. Ang pangutan na, Dea Claire, nga nung naana, dili kay, ang pangutan na, unta, kung ang tubag ni mo, hindi ito na naisin ng Pangulo, dapat presupposes, the question is, ninais ba ng Pangulo ito na ang 10 kilos ang tatak, 8 kilos lang ang tinuod ng timbang? Hindi naman yun ang tanong, ah. Okay, we can formulate a question based on the answer. Or vice versa, we can go back to the question, mga igala, and then the answer. Balik na ito, bagutana sa reporter. Kung sa'yo ingon sa reporter, ma'am, may nang sa reporter, dili ako mo ingon. Si reporter, atong mabagutana on, si Kapuso Iban Mayrina. Kung sa'yo ang bagutana, sige, go.
4: Ang rice-giving activity sa Mandaluyong, ang tatakpo ng mga sako ay 10 kilos at ito ay bawat barangay makikinabang program. Ang kaso may mga nagreklamo po, ang bigas daw ay 8 kilo lang, hindi 10.
0: Ang kaso may nagreklamo na nagbigay kayo ng bigas doon daw sa Mandaluyong. Ang nakabutang dito, bawat barangay makikinabang. Nakabutang na diya, no? Tag 10 kilos. Kaya mo na yung napakano na daw nilang tibok Pilipinas. Tag 10 kilos kada buwan. Paglugaw-lugaw na lamudo. Gamaya sa tanaw ninyo sa mga Pilipino, no? 10 kilos kada buwan. Karon, the question is this, no? It was for confirmation. No, it was for confirmation. Ang pangutan na ingani, mga katropa. Tinuod, burabag ana pangutan na. Tinuod ba ni? No? Ma'am, namigay ng bigas sa Mandaluyong na, ang nakalagay sa sako, 10 kilos, pero ang natanggap ng mga tao, tinimbang nila, ma'am eh. Hindi naman pwede masabi na 8 kilos yan pag hindi timbangin. Hindi kayang banain lang yan, Auntie Claire. Tinimbang talaga yan, Auntie Claire. Tinimbang yan. Tinimbang, ngunit kulang. Paano na nasabi na 8 kilos? Tinimbang, ma'am, tinimbang. So, ang presupposed question dito, mga igala, is, tinuod ba ni ma'am? Bakit po ito nangyari? Dili kasi hindi po ito ninanais ni PBBM. Unang-una, ang question ni Iban Mayrina, wak mamasangil ni BBM. Ama si BBM mo yung nagkuha ng tag 2 ka kilo kada usa. Dili man na mo ipangutana, Auntie Claire. Kini si Auntie Claire ba, no? Patikid mo yung ka. Dili na ba oy pangutana, Auntie Claire. Si Coach, murag relibo ni sila. Wa naman si Buds Badong, si kuan na pod, si Coach Jamin na pod. Sa maning panuhakan eh. Si Coach Jamit, di Coach Jamin. Coach Jamit na pod, mga igala. Pero, purpurma man kayo mag-comment. Ako nagduda na kung usara ni kataog yun. Nga naman, di ka comment o bisaya ba eh. Gawas pa, kuan kayo ka nang ang mga kabataan ngayon na mahilig sa bayolente resulta ng impluensya ng mga Duterte. Ano yung comment niya ha? Ano yung padre mga igala? Comment ni Jamit. Sipay ko si Jamit dere. Pagbabanta sa kapwa huwag suportahan at iboto lalo na ang pagiging bayolente. Ano yung comment? Yan pa isa. Walang puwang sa gobyerno ang pagbabanta sa kapwa. Wala yun. Wala man yung puwang sa gobyerno ang pagbabanta sa kapwa. Ang may puwang sa gobyerno, ano? Alam mo? Ano, Jamit? Kawat. Huwag suportahan ang bayolente. Yes, huwag suportahan ang bayolente. Doon tayo sa kawatan. Di bali ng kawatan, basta hindi lang bayolente. Okay yan. Basta hindi malitok yung ano, malitok. Hindi kaya sabihin yung patay. Ang malitok lang is paldo. Walang puwang sa gobyerno ang taong bayolente, lalo na ang mga Duterte. Wala talaga, wala. Ang may puwang lang sa gobyerno yung kawatan. BBM maoy bayolente kanigoyding. Gito bag ni Coach Jamet Duterte tatak bayolente. Ingo po si Guiding BBM maoy bayolente. Sige na, nabasa na ako tanan, at least tagaan na ko og dipod magmahay mga egala. At least man lang napainig mo report ang taga Tros mingon nga nindot dito maminaw kang kuano Arnel Cortez kay apilon gyud tagbasa ba no. Sige, 9:34 mga egala. Tawaran ni siya declare mo tubag. No? Ang pangutan na waman mo ingon mga egala nga kagagawan ba ni BBM nga ang napo ka kilo pag-abot sa tao 2 kilos ra? Waman mo ingon. Ayun siya, unang-una, hindi po ito na naisin ng Pangulo. Hindi naman tinanong ha, kung ninais ng Pangulo yan. Ang tanong lang naman, bakit nangyari yan, ma'am? Yun lang naman ang tanong, Auntie Claire. Ikaw pa taka-taka lang yung kagbangag ba? Yun lang naman ang tanong, bakit po ito, bakit po nagkaganon, ma'am? Bakit po ganon? Wala na bang utana? Hindi po, ang tubag niya, hindi po ito ninanais ng Pangulo. Kana imong tubag kung ang pangutana, ma'am, ninais po ba ng Pangulo na lituhin ang mga tao dahil 10 kilos ang nakalagay sa sako, pag dumating, nung dumating sa kanila, tinimbang nila 8 kilos lang, ninais po ng Pangulo yan? If that is the question, then your answer would be correct. But the question is dili nga na, ma'am, bakit po nagkaganon? Ah, unang-una, hindi po ninanais ng Pangulo, poor Pangulo si mong kagaral. Sige daw, Gab, padayo na daw.
1: XFM, Katropa.
3: At, hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay.
0: Bakit nga nangyari? Sige, given na hindi nanaisin ng Pangulo, wala ka talagang alam. If you don't have any idea, pwede na lang magamayingon, hindi pa po nakarating sa atin ang impormasyon na yan, but definitely we will investigate. We will find out bakit ito nangyari. Ano unta? Nilikay. Hindi po ito nanaisin ng Pangulo. I love you kayo kasi mong Pangulo. No. Hindi po ito nanaisin ng ating Pangulo. No? Hindi mo naman sinabi na nanaisin ng Pangulo yan. Ang gipangutan na di sa mga ikilas sa media, mat nangyari, ma'am? Oh. Kung wakay klarong ikatubag, ayun na lang, i-insert pag hindi mo na imong Pangulo. Yun na lang, we will, hindi pa nakarating sa amin ang impormasyon na yan. Tudluan na ito na si Auntie Claire Bic. Hindi pa nakarating sa amin ang impormasyon na yan, but definitely, we will find out, aalamin natin bakit nagkaganito. Dahil ang programa ng gobyerno, hindi mo ng programa ni BBM yan. Pira ba ni BBM yan? Kwarta ni BBM na? Tagalugin natin ito dahil naman dito yung mga hinayupak na mga trolls, mga kapatid. 9:37 already. Padayon, Auntie Claire.
3: Nagbigay na rin po ng pahayag at nakausap po natin mismo ang pamunuan ng munisipalidad. Nakalagay po kasi doon ay Mandaluyong. At inilam po natin.
0: Munisipalidad? City ang Mandaluyong, ma'am? Sa pagkakaalam namin, syudad, Mandaluyong City yata yan. Munisipalidad ko, no? Masa na, Dapa, Surigao del Norte? Santa Monica? Na? San Agustin? Marihatag, ano? Munisipyo? Sige daw.
3: Po ang nangyari dito. Dahil sabi po natin, hindi po ito nanaisin ng Pangulo. So, ang impormasyon po na naibigay po sa atin...
0: Ikaduha pag yun balikon?
3: 29...
0: Kadua pagid balikon. Nga hindi po ito na naisin. Wala ginilabot niyan. Sige.
3: 1,500 na sako ng bigas na may supposed to be 10 kilos na laman ang naipamahagi. Pero approximately or ang estimate more or less 50 na sako ang sinasabing kulang sa kilo. So, ang in-acknowledge po ito ng supplier at sila po ang nagkaroon ng pagkakamali dito. At humingi na po daw sila ng paumanhin sa Mandaluyong LGU. So, ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na...
0: Oh, okay na, na, okay na. Naraman di ay na. Naraman di ay na. Ba't kailangan pang hindi po ito na naisin ng Pangulo? Kabuang.
1: XFM Katropa.
0: Pare, palutaw lang yun din yung agidaog-daog ng presidente. Alas 7.39 na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diri na tabag ay gala sa katapusan. Oo. Pero ang kawatan daghan ka-safe sa among lugar panahon ni PRRD. Ingoman yung mga trolls diri nga di ko no. Sige. Sagdisan ang trolls niya. Pabuyluhasan na sila. May nalang mutaas ng thread niya sa ato ang gitanda sa inyong sa YouTube. Padayon ta mga kaigsunan. Now, niadto na kalabay ang adlaw. Ambot on sige buhat mga igala aning dangas nga kongresista maigala sa ACT teacher nga si Tinio dito sa Davao. Pero kaniha mga igsuon, usa ni ka pamatuod by nga ang inyong gipasagil sa mga Duterte grabe. Mga kaigsuon, ako personally ha. Moingon ko ninyo mga igsuon, dili ko fan, dili ko supporter ana nilang digong. And I mean nilang pulong. No, mga kaigsunan. Katong amahan mo yung kuya supporter ko ato during that time mga igala nga nagkampanya, appeal me napa akong ID nga volunteer ko mga kaigsunan, no? Kami ang nag-organize sa mga kuan, no? Ngano man nangandoy lagi ta mga igala nga mausab ug naay maka-address aning problema labi na sa droga kay it was during Pinoy's time mga igala nga ang droga mura na lagka nang namaligyag kindi nga bisag diya sa dalan mag-abot mo pwede ra magbayloan ay mga kaigsunan. And even na katong panahon na dito na naghan panahon ni Pinoy, no? Ang mga police iskalawags. Ang mga pulis mga igala nga mag-recycle sa ilang makuha nga droga and then labi na to mga salapi mga igala nga makuha tibahangan ra to gamay wala na may wala na isukol atong kuan ato kay katong mga kwartaha pud to mga kwarta sa to mga igala sa kabuang, no? Reporter ko ana nga time mga kaigsunan mo nang during the time mapagdaga ni Duterte mo itang sorry Marujas pero layo ra gyud kaayo mga igala si Marujas kung itandi nimo kang digong so nangano man gusto ang tao nga ma-address ang problema. Now, with all this, mga igala, ako man, mayingon yung ko nga, dili ko personally sa kapulong, no? Mayor Sara, mga igala, na agian ako, no? Sa Davao ko kanina ito, mayor siya. Mayo man yung pagdumala. Si Polo, di ko, di lang ko mayroon. Di lang ko muapila na. Kaya ako, muna ko ah, mga katropa, no? Now, pero di sa tamo uyon may gala nga ang image po nila i-paint na lang po bisagwa nila buhat ta apilon. Panalitan. Tinuod na mga igala kanas pulong na magina yung mga naay mga sa panahon nga ulitaw pa batanon pa na tiyan. Bisan mga igala ang amahan na makakawan gud ana mga kaigsuonan nga sa una man, no? Karon mga kaigsuonan ang ilang ginaportray nga ang Davao delikado. Di hata mga igala di mo uyon. Ngano man? No? Kaya Davao kuno mga igala, una, mga Duterte, mga mamamatay tao, bayolente. No? Kung tinuod pa na mga igala, idibang ko na, panalitan, si Pulong. Oh, ang tao na ikaw galingong batasan. No? Pero kung tinuod ng inyong pasangan, si Pulong, mamamatay tao, mga Duterte, mamamatay tao, ngayon buhi pa man lagi ni mga igala ning dangas. Ayaw! Ha? Wow! Nganong buhi man lagi ni mga igala, nakakaon pa man siya mga igala diya sa Davao. Og tinuod pa nga bayolente, patay ang gusto, mga igala. Tanan niya ilang ikaligot-gutan. Unta, giihaw na ni mga igala diya sa Davao ni si Tinio. Pero tanawa daw, nagpa-picture at tubangan sa City Hall. But pasabot mga igala, dili tinuod. Nga, si Trillanes, no? Si Trillanes ha? Og si Trillanes si Skutan, mga igala, daghang taga Davao, ga pangagot ang ipon anang tawanan. Pero nga nung nakasuod bang gani, nakaanto man, di wala man siya ilabti mga kaigsunan. No? But pasabot, ilarag yun mga igalang gidaot, pag-ayo. No, muna ako, personally, dili ko, og si Pulong, yung mga dili ko pro-Pulong. Pero di ko mo sugot, mga igala, pananglitan, ang gihimo ni Tinio, gikasuhan niya si Pulong, naigikaso niya kang Pulong eh.

0: No? Di bang kun kawatan? Sa kawatan na ay. Tanawa daw ninyo ng lifestyle na nila. No? Kanang kang BP Sara, mga igala, although hisgutanan pa na sa impeachment, mga kaigsuunan. Nga naman lagi si BP Sara, naman sila milyones, bilyones. Na, minyo na. No? Ang bana, abogado, kuya og mga kliyente, niya matingakag mo income, mong income maganin yung manghilotay.
1: Ay!
0: No? Muin ka man gani, mga igala ng ingigo rin tao, nag-agwanta, membro sa Agwanta Party, sig pamunit og karton, sig pamunit og mga lata. Muin ka man gani tao na. Kanapa mga igala, abogado, unya na yung mga negosyo, unya mga kliyente, mga di basta-basta, kanapa inooy, di kakwarta? Wala man yung pangutana, anong nakakwarta man? Namin mga profesyonel, ang pangutana, di agikawat ba ng kwartaha? Kinawat ba ng kwartaha? Okay, kinawat lagi. Kay Maoni, mauna, kay Gidrili, kikwana ka na ng, ang uban na na, gikas druga. Oh, sige. Gusto na ako bauting kay diha sa impeachment karon. Kadto mga igalang ingon ni Trillanes nga nagdeposit og kwarta ang drug lord dito sa usa ka bank branch mga higala nga wa pa ma-open. Kuya wa gud ana nga drug lord. Nga 2012 na open ang bangko, 2011 ga deposit na sila mga higala ana nga branch. Muna gusto na ko mauting kayo mga kaigsuunan dito. Kaya gusto, di naman ko na ito, makita ba nga kining tanan tinumutumo lamang. Pati nang giingon ninyong bayolente, mamamatay tao ng mga tawana. Magkasaha ba mo, anak bay? Tanawa daw na, og tinuod pa ng mamamatay tao, kinisitin niyo, grabing kaso niya kang pulong. Besan ang proyekto, dili kang pulong, gusto ni Tinyo, ipasangil kang pulong, buhi man lagi na siya. Di ba? Eh, muingon mo, ang mga supporter ni Duterte, mga bayolente po, nga nung may nagpuspus anang tawhana lagi diha be. Kanang jalibihan na, diha pa ginas bulton. Tama ba? Bulton tong jalibi ba? No? Kay sige man ko diha, sigpalit og libro anang diha duol sa kuan. Mga madrihan diha. Oh, kana, at bang man ang City Hall? Oh, og tama pa nang ingon ninyo nga mga bayolente ko na, mga supporter ni Digong, no? Parihara ko nung utok. Oh, naanay nagpuspus untaan. Lapdosa na unta na diba? Wala ko yung hilabot na. Wala yung hilabot na mga kaigsuna. Muna'y hinuklugan ninyo diya. Bullseye! Bullseye! Nya ka mo nga, sobra na kayo mong makatungod lang kayo nakadawat mo 10 kilos nga bugas. Nya another 2 months na po makadawat na mong 10 kilos nga bugas. Mga tapulan mong dagko. Kung nagsalig lang mo anong bugas ni BBM. No? Kaya ba mo, asa gika ng kwarta ha? Gika na sa mga taong na narbaho, sama na mo. Nga di pa yun ma-appeal anang programa ha? Muna'y tinuod nga istorya. Nga salin na po na skinawat.
1: Ay!
0: May anes ha, ako mga igala karon magpatubil ko. Ako na disganagyo kong bayad o buhis. Ngayon man, wala may accountability karon. No? Ang kanunay nga accountability, katulang ilasara. Pero kini accountability is blood control, mga kinawat, mga igalawa, jod. Muna ako, magpatubil ko ron. Dos mil day. Kuan, kining fuel save. Resibuan pa, sir. Ayaw na. Nga naman, maurang istorya ha. Kawaton, gyapo na day. Ayaw na day. Mas maya na lang ang kanang imong amo mo'y mabulahan. Diya. Tutal lang iya, negosyo man. Ayaw na. Agresibuan pa na, makibahin pang gobyerno. Nga mo ang ending, okay, nagmapaingon sa ospital, ang ending, kawaton ra. Kawaton ra, mga higala sa mga opisyal nga. Ang banak, ang amahan kongresman, asawa kongresman, ang anak kongresman asad. Wala yung mabilin, may higala sa ilang balay, nga mabawag sa ilang iring, kay puro ra to ang mga higala nagyampungad sa kongreso. Unya ang ilang lugar may gala, isas mga pinakapobre.
1: Ayaw!
0: Tanawa daw ninyo na, oh. Siya tanawa ra, may man naging smile anang tinyo. O tinood pang bayolente ang mga tao anang lugar, ha? Hagbay ra nagipuspusa na siya. Na sila ro mismo mga gala nag-debunk sa ilang kaugalingong pasangil. Nga, kesyo mga Duterte, kuan, mga mamatay tao, mga bayolente. Na, aman lagi na, ano? Kung sa may gibuhat ni mo diya, tinyo diya sa Davao, nakikmeeting na po ka sa mga NPA.
1: Ayaw!
0: Nakikmeeting na po ka sa mga white

front, naguna-una na ba't mag-unsaong pagpukusog inyong kalihukan? Na, nagplano na sad mo nga hiluan ninyong huna-una sa mga bata kay inyong paribildihon. Samantala mga ginikana, nagkadungsingot o pa-eskwila sa mga bata, unya inyo na pong hatagag eskwilahan. Kunuhay nga, mo'y mutabang sa kabus, pero ang inyong itudlo, A, armas, ba, bala, ka, kalaban. Ano na po ninyong tirada? Atong seron karon ng abakada. A, armas, ba, bala, ka, kalaban, da, dagan. Oh. Di naman makaya, no? Tudlo ninyo sa mga Pilipino. Ak Partilis. Ak Teacher Partilis. O sabay nabuhat ninyo sa kaayuhan para sa mga teacher? Naaba? Dapat ka na inyong tutukan kaayuhan sa mga magtutudlo. Kung sa unay karong problema ning dagang kaig ng graduate, dagang kaig board passer, way matudloan. Pero ang ugi mong paistoryahon ang DepEd, kulang ang mga magtutudlo. Nga naman, asa mang pundo? Ipasagi lang po ninyong Sara. Katong pundo, giagi sa DepEd, gagikuha nilang Martin. Una dapat inyong dupan. Tinga, bitaw-tan ninyo sa una, suko mo sa mga kurakot. Karon, dito naman mo masuko sa mga Duterte. Dapat pantay inyong kasuko. Oh, suko po dapat mo sa kuan kay isa nga nag-suppress sa inyong inyong pundok kani adto ang amahan aning BBM. Hindi man ninyo kaya. Karon kay wala gay pira-pira lang ba. Munang ungingani naman lang ang partilis. Ungingani naman lang ang partilis mga igala. May pagmudagan ta sa agwanta. Kamo ko no be. Ungingani naman lang ang partilis bay nga. Partilis man tuod, pero igura mo kuha may galang kwarta sa gobyerno, unya ibahog na po dito, ibuhi dito sa mga NPA, mga igala, may pag-ari na lang ito sa agwanta, partilis. Diba? Kay, kanayin nga na ang mga partilis, mga igala, giluto lang yun sa kaugalingong mantika ang atong gobyerno. Kuhaon ang pundo, mga igala, ipalit og mga sardinas, ihatag dito sa bukid. O kaya ipalit og bala. No, murag, ang gobyerno, mga igala, nagbuhi og kalaban. Ano man na may party list system. O ingani naman lang may galang party list, no? Daghan na magkuan, daghan na magpre... Party list sa isgutan para sa mga teacher na may daghan. Ani, silingan ganin na mo. Usa man na, Manila party list mo na. Manila, o Manila teacher. Usa may girepresentahan, anak. Kanang mataga Manila lang ang teacher. Niapoy AXIS. Naapoy Abakada Guru. Usa man na, di ba na yung mga ingana may galang? Pati daghan na naman. O ingani naman lang may galang nasa kongreso, pulihan na to na. Oh, kuha na lang ta, sa tawagan eh. Agwanta partilis na lang ta may galang. Pastilan, dolor. Alas 9.52 na mga igalawa na tayo oras. Oh, muna akong ingonin nyo. O, ikaw di akot sa jamit. Ikaw nga troll ka diha, nga gibayran ka. No? O delikado pa ng Dabaw. Kanao! Kontra kayo na sa mga Duterte. Murag pangagot na kay bisan ang lugar nga... Bisan ang tulay na hugno dito distrito 2 kasuhan es pulong mga igala kay kabahin ko no 51 billion nga budget sa flood control. Zell Yang An, pwede mangayo og tabang sa inyo sir, pwede pero dangop ka sa agwanta partilis. Unsa may giagwantahan nimo karon Zell Yang? Tawag na lang ugma. Charles Luison, himo akong third nominee dong. Murag na kay giagwantahan karon ha. Mo appeal gyud ay ka. Basi sunod election na ni congressman na ta. Simba ko. Dili na ta magprograma ra ta oi kay. May ning ini programa, humag programa pwede ta matug. Ang misuporta sa droga si BBM ngano bloodless mao nang midaghan ang bangag karon. Si PRRD dili nag-support og drug lord kay panahon ni PRRD walay addict pero karon midagsang panahon ni BBM. Nahurot na ko no. Pagbida. Sige. May na bagay kala alas 9:54 na musunod daw ang programa og ang drama mga higala kung ako ikaw og mga kanta nga mananoy. Tangi ninyo taod-taod mga kaigsuonan. Sangas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kahanginan, ganun ay naka-Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Katropang Arnel Cortez. Mayong buntag, ganin yung tanan.
Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa. X.

0: katupa. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
14: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: XFM Time. It's 10 o'clock.
15: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Mga katropa at tangiang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
17: Katropa Caravan.
15: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
17: Ay!

0: Gaya po, mahuman ni Whitney. Uy, nagayan, makaya din siya. Mahuman siyang yun na lang ganin. Okay, pagin siya mahuman. Wala mga may... Ay, ato sa niya biyato po dahil kasi lalo pa pala diri. Uy, ayan, so welcome kay Mang Hurot, mga higala sa Tibok Isla sa Mindanao. Welcome kay Mang Hurot, mga marins. Ito ang panaguban niya sa XFM Philippines. Live ka nila sa studio. Kami ang inyong mga ex, nga mga lamiyon. Lami ka ayaw, pati kinalamian yun. Ako si Maring Inday Erika, diligwa pa dilimit sa tayo sa apan na di makapiansaan tungkol kami mga nagusilingan. Additional lang, pinakalami din sa Tagum City. Siyempre kaaban na kuning taga Bangkal.
1: Hello, hello, check, check, check.
0: Una na siya yun.
1: Una na siya. Sige, sige, sige. Sige, ato ni nga, unya kay ako ang dressmaker, nagisip mo ng bilahan, ma, ako gipatahi.
0: Grabe ka, sidik ka din, no?
1: Eh, pagpangihim, ako na ako, yut, na maring.
0: Natuluan?
1: Natuluan siya.
0: Or napataka na nakabika ka, bisag pa ka nakakuha, no, ako bu.
1: Lagot ko, eh, maglagot ko na yun.
0: Ako, ako
1: rin. Kung na ako rin, sige, kaunog din mo sito.
0: Mo ba? Ako kaya ng urin, nagdip ko na mga urin.
1: Sidi kayo?
0: Ako kaya natagam siya ko ng patakagpangihi. Kaya naka, dito mo ko sa bukid, no? Ato ko sa, kanangi paaban ko ni Paredgar sa ilahang, yung ilahang yuta ba?
1: Oo.
0: Kaya, mag-umang gihagbasan niya, kaya napataka mo ko pangihi ba? Naka ko giyaka.
1: Mau ba?
0: Nakayaka, bita kong tuod.
1: Olo, uy.
2: Ayaw naman.
0: Nasakay. mga, medyo oras pa, siguro ko wala mong bango, no?
1: Lami mo biya, mga dugay, no?
0: Oo. Ayun ako mga marieng. Kaaban ako karon ang pinakangilingig nga komedyante sa tibuok Mindanao. Wala lain si
1: yes, master ng tanini.
0: Taga asa juga rin ka? Taga
1: Puerto Rico, Negros Oriental.
0: Dili po ka taga pagkarihan.
1: Dili ay Mwaki Media. Uy, kanaya, mag-ilis ako, B.
0: Mag-ilis ka?
1: Mag-ilis ako.
0: Mag-ilis ako. So, samtang wala din pata makitaan sa live sa Facebook, mga maring, kay doon na po tayo mga technical problems. Ultimo gani, di mali kayo mga maring, kaya tungkol gani ang relation, doon na gani mga problem. Kini pa kato ang technical mga maring. So, sa gihapon kami ni Master, wala gini mga ilis pa. Aba, brang, uy, mura kang si Corey, day. Ganun yung mura kang si... Gikombine ganun nga si Corey o Gubato. Wata mo kita sa Facebook lagi, Marie. Ano sa mga to ang si Sir Gab, uy? Kaya di ta. Kaya kay gusto mo litli karon sa to ang panag-uban sa Facebook. Ay, live ta karon makitaan mga maring sa to ang page na to sa XFM 107.1 Tagum. O niya pilihan lang sa mga maring. Kaya makita po na to ang beauty karon diri sa XFM General Santos City sa Facebook page. Madulong sa tanang nga igala diri sa XFM Mati City. O sa uban pa na to ng mga sister station sama sa
1: dia sama ya General Santos City. Okay, syempre dia sama ya Pagadian.
0: Asa debet.
1: Dia sama Pagadian, mina sa tua di hano. Pagadian sama ya sana Agusan sa XFM Agusan na San Francisco. Ha, tama ba?
0: Gani no.
1: San Francisco Agusan del Sur.
0: Sa lugar ni...
1: Lain-lain, mga nagungguan mo, ako lawas mo.
0: Sa lugar ni...
1: Sa lugar ni Ri o ni Ray.
0: Wala naman si Lidia Marina, kaya ni-exit
1: na
0: siya.
1: Ni-exit na.
0: Wala siya kaagwanta sa mga pagsulayes.
1: Okay, dito na lang, mag-farm na lang daw siya.
0: Aba.
1: Dito na lang siya, magsige na lang siya dito o daro.
0: Usapay pa naman niya sa iyang farm.
1: Bota, mag-kwan siya rin siya ka ng karlang. Karlang, kwan, karlang, jatot. Ay, jatot ka lang, wala ka. Sali pa ka lang, kailangan umong agagmay?
0: Ay, kailangan.
1: Kujadji.
0: Mas maayo po itong Karlang kay doon ay mayakan.
1: Oo. Yes, okay. Siyempre, doon sa mga XFM.
0: Ako na po si Granny. Ay nako mga maring.
1: Lison, mga itagwarta.
0: Lison, siya kaya, pait na siya kaya ng mga kalaki, doon ay mga maring. But anyway, live sa tamabati mga igala ay pwede lang sa wala di mag-mention kay masabaan ka ni SM Inday Marie.
1: Yan.
0: Live ta karo mabati mga maring diri sa XFM Bukid Noon.
1: Yes. Aga XFM Bukid Noon. Ano na talito?
0: Unya sa pagadian sa mabati sa takaw niya sa XFM Pagadian.
1: XFM Pagadian na.
0: Sa lugar ni...
1: Lugar ni Stanley...
0: Ah, Stanley Duenas.
1: Duenas.
0: So, example na, naka sa field, ga-report ka sa palingki. Halimbawa ko no, B.
1: B, ako yung report, B.
0: So, ato makaaban ka doon, mga maring, live ka katong monitoring sa palingki. Ang sa mga presyo karon din na mga higala, mga maring. Ato makaaban si Master dito din, Master?
1: Yes, live na karoon din sa may Merkano Publiko din sa Pagadian na. Kakaroon mga orasa mga katrupa. Nagalai ang mga presyo din sa mga palalito na to, sama sa isda o sa karniya. Diri na pita, mga katropa.
0: Bilang kilos no cost niya.
1: Ang no cost na to diri, katropang lard. Nagandagan na rin siya sa 135 o 145 ba.
0: Master, ulit na diri, ulit diri. Kaya maging bakuan ka niya.
1: At sige, kumara rin. Ato ang balita diri, atong mga presyo diri sa Merkado Publiko. Wa!
0: Kaya ano po din mong mga constituents, ana? Ay nako, welcome mga igana sa tuang kauban sa Daria, wala lain si Tia Daria.
1: Ay patakang ang liso niya kay Buma. O sakit, dalawa, patakang lang liso. Ana.
0: Wala tas ako ay.
2: Ana, sige lang, okay na pala siya. Nagluto pa.
0: Ah, sige.
2: So, iyapang giluto yung It Me Games.
0: Standby mo diyan mga maring, ha? Kay makitaan na karoon taon-taon sa itong Facebook page sa XFM na Tagum City niya. Andama inyo mga comment, mga request, ng kanta. Kay ato na ng kantahon taon-taon mga maring. Apan sa dili pa mga igala, kini ato ang tuluman nun. Hato ni kanyata sa mga produktong gigamat sa Yestrol sama sa...
1: Yes! Santon Gold Coffee Mix. So, kaya namin na si ato ang HLT or si Karen. Si Ma'am
0: Hi.
1: Karen.
0: Hi, Ma'am Karen Turulio.
1: Yes.
0: Good morning, Ma'am Karen.
1: Yes. Good morning.
0: Nakapapicture ko ka, Ma'am Karen, kausa. Di amin sa Tutti Terminal.
1: Sa
0: Tutti Terminal.
1: Sa Tutti Terminal.
0: Sa Tagum, sa Tagum Overland Titi. Transport sa, Integrated Terminal.
1: Pero sa Tagum Titi.
0: Kamulo ba ka na si Ma'am Karen, no? Kanang... Gwapa ka sa mga Karen, uy.
1: Ayun, siyempre, ano man ang mga kwasi. Basta mga friend ako, mga gwapa, gina.
0: Gani. Ambot, nalibog ko kung kinsa kang friend, kaya di mga gwapa.
1: Ay, mga, di ba, ikaw sa tabi, magsibog sa tasunahan, bi. Ay, naku. Lagi ni Aya.
0: Wala mga ilis.
2: Gwapa na kayong uniform, ay, kaya walilis. Ayaw, di ba? Wala, siguro mo naligo ang maring.
0: Hoy, Martis, magunig lunis god.
2: Sa ato pa, may labahay.
0: May labahay, Nils.
1: Ano di ay, ma? Uy, but anay ta diri, di ay. Nga, anay man na yung humot na wig mga singot.
0: Wala, di nag-text diri, wala daw din mo ilis sa imong wig.
1: Actually, kani akong wig ko, ang ginisya, akong iparelax sa balay.
0: Ay, ako. Kit ano to sa live sa Facebook, mga igala. Paliog, Lili, Ami, Paliog, Bika. Munganta namin taod-taod. Apan sa lipat na magkanta, mga higala. Ay, at hangin may karong Holy 26, ha? Dina sa mga Mawab, sa Nuevo Iloco. Doon na tayo daghan kaayong mga dala, diha nga mga...
2: Epics.
0: Mga nindot kaayong mga ato ang gigitawag o gang karaban na
1: namarin. Yes. Kanang karaban gani. Magkarakaragin media niya magbanda-banda ta.
0: Yes.
1: Karaban.
0: Anya, atong giyawag at tanan nga mga senior citizen sa may Mawabs. Particularmente sa Nuevo Ilocos. Ato gita.
1: Yes. Nata dito ha, mga Tris Quangles Marias.
0: Aron ilang mahimamat sa personal, ato ang mga komentarista, ato ang mga anchor woman, kita na siya.
1: Yes!
0: O ato mga anchor man, si Bongal Gabri.
1: Correct. Musa nga, dadansing anchor man.
0: O ato ang komentarista nga si SM Arnel Cortez.
1: Correct.
0: Siyempre si Lulu Amado, sab, makit-ansab nila diha mga
1: Aba,
0: narin.
1: Aba, si Lulu Amado,
0: ha? Basi, dito rin, makakita ang relasyon si Lulu Amado sa Nuevo Iloco di ay. Ang sada na?
2: Try daw ng mic yung ni...
1: Asa?
0: Try daw.
1: Masa ba? Chik, chik.
2: Aha, lanaw kayo.
1: Oo, oh, edi ra, oo. Oh. Ang isa.
0: Kasi una na ko kang tabi, maringga, tirahe ko di ako ng Walking in the Rain.
1: My taste.
0: Ako nang ipahinungod sa tanang mga senior citizen din na sa mga Nuevo Ilocos. Hello, ha? Naagid di ay. Naagid tayo yung mikropono di ay. Kining kataha mga higa, lahat ni ka na ito sa Santon Vitamin C. Arag nga mas malami ang isi, mag Santon Vitamin C. dapat mag iwas po sa high blood, mag-inom mo diyan mga maring og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay si Katropang Bipo Pichon mo, high blood bayaro niya sa may mati. Kay dili lagi mga brin na mga taga City Jail.
1: Ano yung mga brin mga taga City Jail?
0: Nay kaguliyang nahitabo mga maring.
1: Aba, maobas, sige.
0: Ano na, akong kantay, pero ngod din ako sa mga kuwana. Kantahon ko yung pinaagay sa pinabatanon ko, no, hi.

0: Katulang, salamat kaayo.
1: Wala yung tiwas-tiwas sa army.
2: Lain kay kamarin. Naninoon lagi kamarin. Ambil na kong firehouse to.
3: Pinakurog naman lagi ka.
1: Sagol man ko to siya. Doon ipagkaroon ni Stewart. O, na ipagkakuan. Na ipagamat Monro.
2: Ay. So, standards siya.
1: Ano ko na, be? Sa inyo, ipakita din ang talent, be.
3: Naka-aircon ako niya. Kinipirig-pirig, be.
1: Sige.
3: Kanang akuan, alaalay ikaw.
1: Aba? Puyaw sa din imong kanta. Makinundam ko atong ipatalikod ko sa bintana ni Edgar, mga inanas.
3: Ano kataho na ito, ni?
1: Alaala, ikaw mga kahit na.
3: Alaala, ikaw. Hello nga.
1: Ano na? Ay, mura mo nagbalak ko eh.
3: Ayun, ang ilisi siguro na. Ay, kay ko.
1: Paspas
3: na. Paspas man kayo na siya.
1: Katong yellow nga version.
3: Ay, yellow nga version. Kay si Nining Garcia, nagtanong ba si Evelyn o si kung ni...
1: Kisa nga Evelyn na.
3: Taga... Wow, di ay.
1: Bidabi. Nana na yung tanaw sa 2 adi ay?
3: Nana, 11,000 live viewers.
1: Ay, nako. Oo. Ay, so... Hoy, panagansa na sa mga gatanaw di ay. Mula ko mataani, oy.
3: sige.
1: Samtang kanta ka din, Alcuntilaan si Dining Garcia. Mga Marika, request ko song na... Paint My Love o Pain? Okay. Ano
3: Babski,
1: na?
3: Hi Babski, shout out.
1: Ladies and gentlemen, Master Netanini, gikan sa Mental, sa Mental Davao City. Ay, kakuyaw.

0: na, tama na.
1: Thank you.
2: Narinig ko.
1: Sige, ingon.
2: What's up na inyo ang live ni or replay ni?
1: Ayaw na pag-ana, Marie.
0: Ah, lain lang mo ay.
2: Maura man daw.
0: Wala tayo ina na, Ivy.
1: Maura daw.
2: Maura man ang posturahan ka.
0: Wala tayo, wala tayo.
2: Nausap lang mo na ang biya, Maring.
0: Naman ko yung nigtay ka hapon. Ah, diba?
2: Ay, ako anong kantahan, Maring.
0: Sige, kantahan.
2: Pain my love.
0: Pain my love.
1: Pen o pen?
2: Mabasa ako niya.
1: Pen man niya.
2: O, mali.
1: Pero okay na lang. Pen my love.
2: Pen my love.
1: Noted.
2: Noted.
0: Okay, so.
1: Operator, please.
2: Mag-inis. Mag-inis tali niya. Mukhang mag-suot niya mag-ahap.
0: Isa man ikaw niya sina kong suot.
2: Hoy, ikaw Alvin niya. Alvin niya eh. Wandasin man iya ang gisuot.
0: Sa kadusina, mangunigot.
2: Oh, yung ikaduha naman iya ang gisuot karon.
0: Si ako, si Pebe, ayong bungkang ni Monia, madam.
1: Ako ba yung Marino, kanang muli ko sa bahay, kailangan tinanawan si Maringganggang ba?
0: Ano naman?
1: Daga naman siya glabunon niya. Sige, sa tingasa, wag mo gasuot ako sa niya. Yung labunon naman, ako man iya gasuot, Marino.
2: Ah, birahin na na. Sa nag-request, ano, this is for you.
1: This song is for you. Asa ni Didi Carne? Backward, please.
2: Backward. Kaya yung kantahan kaya. Kaya nungod na ako sa nag-request.
1: Kang Josefina.
2: Josefina.
1: Sa mga taga-Bukidnon, this is song is for you.
2: Kaya yung kantahan. Hato na tayo kanato sa ascorbic acid santon vitamin C.
1: C o se?
2: Se. Abi na lang, itakabalo mo kung English speech.
1: Ayan na.

0: Taga rin salamat sa nag-request.
1: Thank you, kayo.
0: Medyo taas siya. Okay lang.
1: Labi kayo. So, good morning, di ay Maring, kang Kuan.
0: Kasi sa man na, Maring.
1: Kini si, ako si Phoebe.
2: Phoebe!
1: Si Phoebe.
2: Grabe ka si Phoebe, ay.
0: Si Phoebe.
1: Ipo ay Maring, alam sa kasayura ka na si Phoebe. Ako na, Jamaican ako na.
2: Ay! Ba, sa man siya, pasok na sa criteria for judging? Si Phoebe? Ha?
1: Tigpaminyan na sa akong programa kani Adto.
0: Super daw, super.
2: Ha?
0: So, ato pa, okay. Maraman
1: na
0: siya.
1: Tigpaminyan na sa akong programa kani Adto way back 2012.
2: Aba!
0: Aba, aba.
1: Tigpaminyan na Greta Maring.
0: Oo, kaya 2012?
1: 2012. To 11 to 12 and 13.
2: Aba!
1: Kumusta naman si, asal ka po yung si PBDIO eh?
2: Si Phoebe.
1: Si Phoebe. Anyway, salamat kayo sa paglilili mo niya. Phoebe!
0: Kaya po si Daisy Itole Tarong. Mayang buntag mga Maring.
1: Sige naman, siya request o gimayang na buntag.
2: Okay, balik mo na yun. Pangwan mo na yung taruhan na yung mga greetings, mga request na balik-balik na yung, ano mo yung ilang kanta?
0: Basta pagtuon niya ng replay niya po
2: ni. Replay niya, ha?
1: Kang don't tolin is what sing.
0: Mga yots, request kog song kung maibabalik ko lang. Si Kuana, si Nathaniel Corrida.
1: Una tabak advertise, ato na taga notin na.
0: Birahin na lang, Maring.
1: Ang parang ang master in the tanini.
2: Asama na siya.
1: Kung maibabalik ko lang.
2: Sige. Na pa yung isa ka ng Yellow by Coldplay. Aba,
0: ikaw kayo naka-yellow ko ka. Maring Erika, kanta ang Just Once Be. Gimingaw na kahit ko ninyo. Patik-atik tayo na si Maricel. Kaaron mingawon po si Kuan, si Erika.
1: Atik-atik para matilaan na po.
0: Tayo nag-request na yung nag-request sa last. Randis ang tiyako
2: ikaw. Ang tagiya sa gaon. Okay. I-standby ng Kuan B. Kanang hindi magbabago by Randis ang tiyako.
0: Ayaw yung pagbago.
1: Dili Randi. Randi Santisas.
2: Diling Randi Santisas.
0: Kung maibabalik ko lang
1: din. Tignan natin sa turbo. Kaya na kaya na mag-turbo. Gusto mo balik.
0: Anak yun.
2: Ikaw lang siya yung kanta ni Maring.
1: Backward please. Si Tia Daria, mukanta ana. Ha? Mukong balo ano eh, pero suwayan na to niya. Halo. Ano na? Para ka Edgar. Hey, kibiyahan naman si Edgar. Saan?

了摩罗汉，阿当提心那呀，周瑜。

Balik bagi ng panel, kita pa ba? Magbalik lang kita. Dahil may natawa ng taga-Bisayan. Okay, chorus. Oh, sayang, bakit ako'y nag-alilangan pa? Tuloy, ay, ang gayon lumulo. Wala na, wala na mauwa to ang

0: gusto ko'y akwai. Lagi na lang sa feeling mo. Thank you.
1: Oh, mura lang mga taga GT ba? Ay nako. Katong kantaha mga higa, lagi pa inungutok na ito gikan sa Santon vitamin C.
2: Yes.
1: Para mas mulami ang isi,
2: mag-Santon vitamin C. Okay.
3: Grabe. Hello sa 20 million na viewers. Grabe ka, daghan naman naman yung...
2: Aba, tagay ko isa kakwanda ka ka ng Randy Santiago ka.
3: Ana ba sinita? Ana sinita Balirosa? Wah!
1: So, unyan na tamaga. Parayon to, kay maputol na to ang momentum.
2: May baby, parayon tabi.
3: Elvin Omanyalano, kantahan ma rin ang tunay na pag-ibig by April Boy.
1: Tinaan po na ako na si Josepina, tinambunan yung sanga, wow, sweet voice.
3: Watching from Mako, Dabao de Oro.
1: Tilaan po na ako na yung usa si Nita Valderosa.
3: O si Tita Mananggula.
1: Tilaan sa...
2: Okay, hindi magbabago. By Randy Santiago, nag-request na ka ng kwan. Di pwede mong di kwan ang kahit ang iya ba ni sa gaon.
1: Oo ba?
3: Kani. Kang ni, kwahaw po, mga yots, request ko kanta, puwerteng hubaga.
1: Oy. Basi na, paaka ng tabubuan, guru.
3: Ipakanta sa bayot ka upaw.
2: Kuya ko na rin, nanganad man sana sila.
3: Na, grabe. Dahil na kayo, mga buling na kayo na sila lagi maring.
2: Okay, Jotay kahilom ha. Ay, nikanta ng guwapa.
3: Pechota.

0: Vậy thì đồn à này.
1: Này cầu ang tanging kailangan.
2: Lagom na pa sa tirmos.
1: Nangisipang gusto. Sana ibang mundo.
0: Kahirap. Wala mag si Rimar Chanjago.
3: Cheese me.

0: Nanay siya. Paano nagi siya maring maninuod.
1: No ganit no kay
0: grabe yung tingo. Uy, bugnaw kayo maring.
1: Una.
0: Bugnaw pa sa thermos.
1: Natandog ako kasing-kasing sa ginantahan.
0: Ay, grabe. Kana ana pa si Randy sa tinsa so. Ana si Randy listening.
2: Aba. Be listening magod na.
0: Ay, listening dai. Tanaw ka nag-type diya, Randy.
1: Hoy, na nagtanaw diri kuyaw kaayo ang og anino kay colored. Hala, ang dako kay kargada nga si Junalo nagtanaw diri siya karon na rin.
2: Aba. Junalo, ha?
1: Junalo.
0: Ano po si Noemi? O, Noemi Sael. Pa-shoutout maring taga Mars watching from Nuevo Iloco.
1: Ha, niya ba Iloco? Kita-kits lang na 26, ha? Lain na game mo. Tarungon lang jud ang tingog ani nindot pod baya maka dagom og samot ingon pa si Junalo Corsiles pagutayo ang dako og gargada.
0: Ana pa si Ate Nita Valderosa og si Ninin Garcia. Isa lang ilahang kuan kanang ilang comment.
1: Unsa ingon niya? Lain lagi na siya.
0: Ana lang ilahang.
1: Shout out kang Sir Bong laag ni Baysor. Of El Leon Shell Mobility Station. Hello, good EM. Akong request gahapon pato kinsa siya. Ingon si Ani Bayawa.
0: Ay, alam niya kanta gahapon ni Ani.
2: Kinsa si Ma'am Ani, ingon siya.
1: Noted. Now na.
2: Sabi yung kanta niyong kwan, ingon si Noemi sa LB. Sabi yung kanta niyong, Flesh, be careful with my heart. Okay, sarang yung kanta.
0: Ano itong maring na?
2: Ay, baby.
1: We're chorus.
2: Chorus,
1: Ay, baby. Si Nita Valderosa, nawala ako ang antok Monday evening.
0: Kanta
1: itong
0: katong Leo, ganyan. Naman itong nag-request yung Leo. Una hato, kay Leo ng kayo to.
2: Si Leo.
0: Leo. Yellow.
1: Aka namin yung... Kasi pa niya gihagad sa ito ng kinsaka.
0: Kinsaka.
1: Si Tia Daria Mutira.
0: Nagana kayo nag-request ba rin. Malampas na takalas do si Ani.
2: Magani.
0: OMG, nindot na kayo ting si Puan, si Upaw. Ay.
1: Aba.
0: Maninood, magood siya. Iyan na maghihimog voice recording.
1: Dahil nag-isla kayo, musutin tinood.

0: kasad mo. Sama na nagalakin sa siya.
1: Sama na nagalakin.
0: Amot kayo sa siya. Ay, ako kapalo, anak.
1: Ay, Aron, masayod mo nga po. Iripod mo mukanta, ha? Ang request mo.
0: Kanya, padama si Paribo mo mukanta kayo. Mukanta,
1: pwede mo mag-jowet, pero ha? Mag-request mo sa inyong kanta. Pwede po mo mukanta.

0: On say ala akani yang ada ko mapunko.
1: Pamatod i.
0: Wa na koy pagkulang gihurot ko ng tanan.
1: At sure, oy.

0: spontanee seriabe.
1: Ana pa si Junalo, mao din na Jun. Mao Jun ni nga tingog ang akong ipangita ba sa una. Gamit na ko ang antenna og transmitter.
2: Ala,
1: aba. Aba unsa may ikasulti nimo ani? Asa assessment nimo ani, master?
0: Ay, Junalo, basta akong itambag nimo jalo tulog-tulog sa dha.
2: Si kuan ta pangutan ang
1: kasi. Pati tawa ni ani Bayawa, ana sa tarunga, master. Uy.
2: Ata pangutan ang mga maring si BBM kung si assessment niya sa ato ang kanta.
1: Ala si Rita Baldino sa makaihi mabundang katawa.
0: Sige daw, sige daw, be. Asa ni pangutan lang si Baby M?
2: Kaya, ikaw pangutan.
0: Mr. President, sa assessment mo sa akong kanta, ganahan ka?
3: I talk to my... I talk to my...
1: Ano pa si Remotigi Maricel, oh. Kamu dyan hinong dandili mo man akong labo nun.
2: Aba.
0: Sige.
2: Gakaon og Mungus daw, shout out yung pa si Junalo Kursiles, pago tayo. Request ko kanta maring Erika B, kanang please alas 4. Sa buntag, pabaya ko na minaw ninyo sa akong request. Masabi niya ang request di ay, uy.
0: Alas 4 pa nila siya nag-request di ay.
2: Sige na, unsa lang yung request break, basta ibang loo din siya.
0: Katang please be careful, man, siro na yan.
2: Okay, noted.
0: Be, pagkanta niyo, kanta ha.
2: Noted. Sa mga taga San Isidro College daw, good morning.
0: Ay, asawa ko na ni Junalo. Aba. Maestra sa San Isidro College. Aba. Sige,
2: si Cinderella, maayong buntag, ha?
1: Ako yun.
2: Sa ito kayo makapamatuon sa kadako ang kargada ni Junalo.
0: Okay, gusto mo yung kantali? Sabi, come on.
2: Una man kong laki.
4: Kuwisan ko nung ya.

Dick. Love is here tonight. Something's

far apart. From the very start, I'll be against my own.

0: From
1: Dago Tarihay. Amo gani kana mo request gani mo kanang mataro kantay kay maka kami rin ba usaka mong it me game sa mong kwaday mong tutunlan
2: naluwa ko na akong hikot dahil
1: nakuha ma ako ang duct tape na nahimo nag chicken tape
2: dahil na pinakayos lamang request kay ilahalag kita ang kanang lisod-lisodon ay
3: anak pa si Rodel Opinaldo good morning anak lang OMG klase-klase man ang nagtingog uy
2: ay
3: kapano ka nga change voice magundo
2: kwa mo ganun siya
1: voice changer matutanan.
2: Sorry, Del.
3: Ano pa si Nenen Garcia, tulog-tulog, sad mo, oy.
2: Ano pa si, hello mga guwapa, kung ante, ma-request na ako kanta nga, Bakit Pa Ba by GR, para sa mga silingan ako, diriya sa puro kabuli sa Bisayan Village, sa Long City, Rehabil. Salamat, mga guwapa. Thank you, sab ka nga, Nunik, Russell.
3: Ano pa si Giuseppe Vicente, pero Dilarama. Pasapta ko. Maunay title sa kanta, ipahinungon na ako na sa taga-Pantukan o taga-Sawata. Thank you.
2: Kulam mo eh.
1: Sige.
3: Grabe.
2: But anyway, atong oras mga Maria, maghawa kayo mabalik ni Humana sa mga pahinomdom. Mukanta pa may gamay sa mong pagbalik, apan sa dili pa mga Maria. Kini ang XFM.
1: Exciting!
4: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
5: Exciting! Exciting!
6: Bosh, abo, magpakiloko sa hubay, be.
7: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
6: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Nakasalamat kang Ariel sa imong kanta today nga naghatag og inspirasyon sa mga dunay mga litrato.
1: Kinsa Ariel tumaring?
0: Si
1: Rivera or si Ariel nga kuan?
0: Ariel ko katuyab ni kuan? Ni sa palingki.
2: Si kuan na Ariel Estela tong taga ako.
1: Ni Janes?
0: Murag mauna. Kabalo ba ka na mga Ariel ka nang kuan ano na sila kanan?
1: Dili na maong tatong sabon.
0: Ah, katungo man to siya, TD man to.
1: Ah, si TD dito. Dili pa Mr. Clean.
0: Mr. Clean. Kita kata mga igala hatod kinato sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C mas para mas malami ang ngisi.
2: Mag Santon Vitamin C.
0: Sige, ingon. Lahi lagi itong imo, ha?
1: Pero reaction.
2: Reaction, alam mo, mag-santon, vitamin C, marami ang isi.
0: Ay, nako, welcome sa muang kaduhang nga pagbalik.
2: Yes.
0: Dari sa toan tuloy manon.
1: Kung ako, ikaw.
2: Yes.
0: Ay, dagana kayo mga nag-comment. Ilaan sa nato ni
1: Bi. Grabe naman na nag-comment. Dagana kayo. Basa ha.
2: Ay, si Sabrina, on. Ano, wala naman. Wala naman ikuan niyan. Sam, wala naman nag-programa. Sam. Good morning naman, Sam.
1: Okay, pati si Ma'am Jinky Pigadrido. Nanapod rin siya. Good morning, kang Ate Jing Pigadrido.
0: Sabrina nga, maan ha, ko Bi, kanta ha
2: haba bebe
0: noted
3: ya bunda dalla bach
2: kasayaw man ganin
1: ayo.

0: tama na.
1: Murag-ilat, mataan ni Sopi dito.
0: Murag-ilat sa tontiknis yan ba?
1: Lain na ba may? Kaya dilit lang may mukanta mo. Sayo, biya po niya.
0: Yaks, katawa. Ikon si Wilma Joaquin. Ano si Wilma Joaquin? No? Murag something.
2: Ay, tama na. Mura na tayong sibong al-Gabrian eh.
1: Tama na. Ayun ba? Singing contest, mangunin amuha, di mangunin dancing.
0: Ay nako, dapat yung mensahe diri si Jing Pigarido. Good morning daw, anak siya. Hello.
3: Good morning.
1: Thank you. Ana pa si Elvin Umania Lanoy. Tirahe Master B, huwag ko ng hilaw nga. Bayuyuy, hilaw, kantang hilaw.
0: Hilaw?
1: Aba? Nade, hinog ane?
2: Hilaw? Aba, be.
1: Noted.
2: Sige.
0: Kisa pa yung naaari ang mga maring. Uy, napatay, kantahan natin last song. Natay,
1: one
0: last song.
1: Naay nagkuan rin o. Kanang Endless Love. Kantahan maring Erika.
0: Masa ba na Endless Love?
1: Ay, ambot. English ko na siguro.
0: Masiga, dili na bisaya. English man. Hilaw on, hilaw. Ladies and gentlemen, hilaw.
1: Si Master Ray, mahala na. Kaya hilig mo kayo.
2: Saan na siya?
0: Hilig mo sa hilaw.
1: Umax.
2: Umax, be? Asa na, be?
0: Hilaw. Kapag hindi paniti.
2: Be. Check. Hilaw ko.
0: Manong
2: nga alay! Masa may gano'n?
1: Ba't tayo siguro itso, oy?
2: Wala man lang siya yung ganang alay.
1: Wait, itso!
2: Baby, sabi. Check.
1: Kabalong rock, check.

0: Hostia. Sabana, sabana.
1: Ay, oh, ma.
0: Samana kay magdramata.
2: Samana kay mura naging punting.
0: Ay, mura naging punting na kantahan.
3: Lain lang ito marin. Ay, mura naging naigo.
2: Ay, nako. But anyway, atong oras mga marin. Doon na tayo 11. Alas 11.05 ng atong oras mga higala. Hatod ko na ito kini sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C. Para mas malami ang isi mga Santon Vitamin C. Importante mga marin, mahal magkasakit.
0: Yes.
2: Actually, kung wala kasi Ken, kay nasakit man siya. So, grabe gini makasakit karon maring. Eh, mahalok siya ko masakit. Ay. Kay kanang kabalabiya ka nga sa kung ano nga. Kanang, sa maring, eh, ano siya kayo maring. Ay.
0: Ay, nagdaguan si Ma'am Karen sa LTO, no? Naga, ay, salamat kay Ma'am Karen, may darunday.
2: Thank you, Ma'am Karen.
0: Sorry po.
2: Sorry, Ma'am Karen. Torolyo naman ko na yan.
0: Torolyo.
2: Kwan, ay, kay Minyo naman na si Karen.
0: Yes.
2: May pa si Karen, kay Minyo na si Karen.
0: Si Karen, okay? But anyway, Wilma Joaquin, shout out. Good morning, ninyo tanan niya, Elvin, Umanya Lanoy, Tiray Master Kato. Ang hilaw. Ah, magani human na.
2: Sakto.
0: Okay, sa pamanin siya. Aba, okay. Okay, wala na.
3: Patilain na lang na.
0: Patilain na lang na diyan kay magkwanta.
3: Para makuan.
2: Wala pa ikaw nila si Tuber Kiliano is watching.
3: Ana siya.
0: Ayan na kay kuan.
3: Ah, ana din si Tuber.
0: Ayan na kuan kay na yang tanong dre.
3: Ano ba kung sa middle name na niya Mari?
2: Unsa?
0: Colossus. Sumbagay na lang tang ninyong tolo.
2: Rayot na lang.
0: Rayot na lang ta.
3: Dili po ni Trinsa Marie.
0: Dili ko na. Kumusta man mo atong langwan mo? Nagbira mo ka baka.
3: Ay, nakatanggal ang pital.
0: Ay, nakuan.
3: Grabe. Pero bang tag-pink, lagom ka ayo.
0: Correct.
2: Lagi yung sahay mga Marie. Kada mga galagom ni ano, ayaw mo kabalaka kay...
3: Natin pang paputi.
2: Umapuhon, itom naman ah.
3: So, dili na lang mo lagom. At least, itom na siya.
2: At least, ito siya lagom kay itom naman po siya. O niya, kung may itom na ganyan siya maring, so nusnosin na siya clear skin beauty soul.
0: Yes, correct!
2: O niya, kung di gini matabang kay sakit imong ulo siya una sa lagom ni mga kigol, inami oxys the pen.
0: Yes, tama, correct.
2: Ay, naku, itong oras, alas 11:07 na.

Sugus mayong pamatasan. Duguti ako nga makahatag o sa akong katahuran. Ganin yung tulo, mga mari. Ako di ay si Rodel. Na ako din nagpuyo sa may pagsabangan Tagum City. Ang akong suliran karon mga maring, bahin na ni akong asawa nga grabe kaayo, robot liki, masigig utok ni akong asawa. Oy. Kutob na lang sa ayang makita sa kong ekspresyon, sa kong laong, sa kong lihok, naala din mga meaning para niya. Kani mo kung asawa, abot, oy, kwan man siguro ni, nang, wa di ma maglibo ko ani detective ani kana nga death penetration agent ba ni wao kasabot daghan kayo siyang mga espekulasyon rin ako kani maula ko sa kong amigo na ko nga si Julio kay mag-uban-uban mi ani magkasap kwan mi kana nga madamay pod ba para masamtan gyud ninyo kung unsay buot ni akong abot pasabot ni akong suwat inani mga panghitabo

0: Man.
1: Ah.
0: Puyas
1: terbang. Sama lang. Ay. Ay kong kwan na. Ay kong charchara na yung style mo.
0: Sige?
1: Ay kong charchara. Ay kong charchara na.
0: Masa yung charchara nga ni abot. Karo pa tani abot imutang. Masa di kaon ni mo? Ni hapo na ka?
1: Ha?
0: Masa siguro kayo pa ni hapo? Masa di ka ni... Ni abot.
1: Ay na, na, na. Tari yung style mo. Kaya pabukot-bukot ka. Kaya nga naman. Nag-away mo sa imong kabit. Ha?
0: Sabay kabit.
1: Jesus, tila ni mo. Kabalok ko anak. Siguro nakita-kita mo itong Hajilin Guno.
0: Nga nang anak magkasako agad.
1: Ay, estila ni mo.
2: Ayaw
1: ni mo. Alam kuhan kuhan siguro mo na. Ato ka kapukon. Ha? Nga naman. Kaya ato gi ka kapukon. Kaya nakita-kita mo ng Hajilin Guno mo. Nasiguro na yung mga kal. Estila ni mo.
0: Samukog ng baba ni mo. Ilami kita hiyo ng baba ni mo ba?
1: Estila na. Nasa estila mo. Magpasuko-suko ka. Magpasuko-suko ka. Kaya nga naman. Tinood no. Tinood no.
0: Masukuan ang imutang dudahan. Masukuan tayo gibuhat.
1: Estila. Estila ni mo.
0: Patang abot kayo sa trabaho.
1: Ha? Ay, nakukuan na. Nga naman.
0: Lapay ko maling...
1: Lapay! Kaya nga naman. Kapalo ba ako si mo? Nga katong sila yung nga dito sa una sa Picas. Dito sa may... Dari sa may bingkungan dapit, ah, si Ismaila Sibiliano, yung marami itong giyapapaan mo ito, kabalong ko ato, sige kanto dito.
0: Pato ba yung idara naman ah?
1: Ay, malay ba na to? Malay ba na to? Malay ba na to? Malay, malay ba na to? Malay ba na to? Ay, kukun ko na.
0: Ikaw ba? Sumula ko kuy. Kabalong ba yung kuy panahon mga... Mang babae akong trabaho ba rin
1: ang taong ko? Inana nga rason, inana nga rason, inana nga rason, ha? Ma, inana nga rason, ha? Ha? Pariya ka to'y mong amigo ni si Darwin, ha? Inana nga mga rason.
0: Bisa magpakutan ako ni mo na si Rio, si Paring Ray.
1: Asa mga?
0: Si Paring Ray.
1: Si Paring Ray?
0: Ako ba naging akong trabaho na? Naman ako gikibuang ang babae sa akong trabaho?
1: Kana si Paring Ray. Kana yung mga pare-pare ni mo na, pero nag-holding hands mong duha. Ha?
0: Sade ka?
1: Ang sama ta?
2: Ayaw
1: ko
2: naman.
1: Ayaw ko kwan-kwan na. Naghuling hands mo, ana. Ha?
0: Kaysa naman, good.
1: Ano naman yun?
0: Abi ni mo.
1: Ano naman yun, Radel?
0: Abi ni mo, gisapot ako ng batasan ni mo ba? Imo kong mutang-mutangan o ka ng mga sala nga wala ko gibuhat. Kabalo ba kayo ka ng mga batasan sa mga taong ka ng mga guilty perminti? Ibahid mo ni mo sa kuha imong sa mga taong ka eh.
1: Sa ibahid? Nga naman, ha? Ayaw ko kwan na, Rodel.
0: Ako may tanong kasi mo
1: ah.
0: O nata rin sa pan, hindi ka magkitaan ka sa itong mga kumpare. Iwa ka nagbrao, klaro kayo mong kwan.
1: Dako magkugbobs. Saan ako magkugbobs? Ako magkugbobs. Susama na.
0: Mukha rin dapat magbrabra ka. Asa mong taong gawin?
1: Ayaw ko. Bali-bali ha. Ako mo yung nagkuhan ni Morodel. Akalang style ni Morodel. Ayaw ko charchara.
0: Ay, amok naman. Bisa mo pahuwa ito. Gabi na kayo.
1: No, mauna. Malakaw. Kaya nga naman. Pasukosuko na yun. Sis, tila ninyo. Kanang mga style ninyo. Ambot!

0: Pre, rapi. Bukut lagi yang daun lagi. Gobak-gobak man.
1: Semuka kau sawah nak si berduda.
0: Hah?
2: Mana? Kita pre ingat apa sawah ni? Mungkin ada dudahan. Kita bisa kaki buhang dok buhat ke hutan.
0: Dilek pre? Dilek mang kayu ga kau nak kau sawah? Ibu ada.
2: Gemanya ikulan bak.
0: Lo, lebih nak kau. Ayo pre kau kasalah pre. Ang sawah pre, gina mahal nak.
2: Gina mahal lagi. Subra nak kayu.
0: Ano mo sobraman? Usa man gid ay.
2: Ugid gulit ako sa balay. Wa pa ko maka inom sa kuang Santon Gold Coffee Mix.
0: Basi ga nakit-an rod ka nga wa na kay.
2: Usa kit amo taon nga.
0: Ani lang pre. Istorya ko kay di mo kumtugan. Usa may tinojud.
2: Wala pre, wala jud ko. Wala man pre, wala mo gibuhat gid utan pre.
0: Sa ato pa ka loyal ka.
2: Loyal ko.
0: Oo. Oh, dili lagi kay
2: mo pagka. Dili ko Sprint.
0: Proclaim kay mo kapag mga loyal pre. Moro ni takilid kagamay.
2: Tinood lang pre, mahal kinakuna kong usawa, wadyo ko gigibuhat kada utan.
0: Oo, oh, naram din natin.
2: Okay mo gani, sa huna-huna pre, din ako sa kayang limbungan.
0: Oh God. Kuya, yudin ka pre mo mahal pre.
2: Kamula ba kasukat ako sa ipakaslan, kinakong tumoy, gitagana rin ako na siya hang liadapita.
0: Uy! Babi kuya. Bilib yung kayang mga pre.
2: Wala gini makalagin sa lain. Pre,
0: ako na ibaan pre nga. Namin yung kay Wanda.
2: Kasi, ato.
0: Oo. Ano ki? Tawa naman. Napitik ka na ko, pre.
2: Intrigar na, pre.
0: Oh, eh.
2: Intrigar na.
0: So, fake news.
2: Oh. Intrigar na. Bisa pa pangutan, ano mo si Wilma Joaquin? Marites mag-in eh.
0: Ay, wala. Sige. Wala na siya. Kaya si Wilma, pre. Sige na nakatawa. Wala na iklaro na.
2: Mau ba?
0: Oh, wala na iklaro. Ayaw ko pensa po. Ngayon, masimabot sa po ko ng istorya.
2: Na,
0: pre.
2: Libog ko niyo. Disuko siyong matulog pre, mag-inom ta kay.
0: Oh, tara!
2: Disuko mo isbay kay kapagay ng asawa, libog kay.
0: Tara!
2: Libog kay isa niya.
0: Libog kay ka, tara na!

Mga mering, grabe kay kasilusan niya ko nga, madudahon kini ako ang kining ako ang asawa, bisag wala ako tarong kay ko nga pagkalalaki. Wala ko gina kun di ko mo taka, di ko pareha nang ubang mga laki nga mga kuang kayo, ah, direct kayo ako di ko kanang stick to one regug ko gyud. Muto nga kasi pre kay pinangga, I love you so much mga ko ani ning akong asawa, ako gidala siya di doon sa kananan. Muto pag abot na po sa kananan, inani mga panghitabo.

0: Kaon juga taruh mengakai hal bini ngah kanan diri.
1: So nang kuan nang kuan diri ngah melambang melam pertahan diri.
0: Di kanan kuan mengguni saya kanan.
2: Bos, bos. Oi, sorry, dari gay bos. Dari asal apa nih bos?
0: Oh. Minggu nak kumang si Tuyix.
2: Majen, Tuyix siapa nih Tuyix?
0: Eh, entah lagi diri.
2: Tuyix kau
0: Kau witer kau dek. Eh, semalam itu dia tegaya rekuni kuan wix katong kading kuan katong yang sungbuk.
2: Dari mama pilih lah mama.
1: Silang, unsa inyong ikuan dia, unsa imong order para po yaku.
0: Kita mah lingkut apa?
2: Ikaw,
0: ay, nindot ni diri kaunan mangin. Kakaob may diri siya kong migo, nakaoban ang gusto trabaho. Nindot kayo, lamian kayo ng mga pagkaon diri.
1: Ama oba. So, kung gilay ka day? Nagani gilay ka diri?
0: Kasi makaoban ang gusto trabaho, diri mga on. Ay, nai waiter nga. Ma'am, kanang...
3: Adi, sir,
0: oh! Santang kaya paabot mi, pwede mga yung tubig ni Muli, ha?
3: Adi, sir, oh, tubig,
0: sir! Gibagin mo yung gliblet sa kuang kamot. Ipit pun dan iglakihan
1: eh. Mari ganahan ka diri di ay, mari ganahan ka diri Rodel.
0: Si pag-uman to, pag-uman to na nga to.
1: Sige gidi ka diri no.
0: Karo po kita ato yun.
1: Sige. Mga unta kay paspas ta kaon.
0: Sige.
1: Kay mangulit ta ha.
0: Mo ani dako kay hiwas nuko si mo ani.
1: Sige kaon na.
0: Ako aning dako kay hiwas sa kining
1: kaon na lay mo na tanan ang mga dagong hiwa. Ay, kusog ikaw kag imong hiwa dia ka na. Apasa ko sa balay kay dito ta istorya dia lang.
0: Bet. Ila ko mag... Ay, lintay. Itukar na po ding iyang... At tuon na ko. Muli ko bahala ning... Yex! Ilista lang niya! Ibalot!
2: Balik ko na ko!
0: Ano ni uli magagalit?
1: Sa'yo mong tanaw?
0: Ulaw ta dito sa... May gani kay wapan ako na bayari. Ako lang gikon. Ako lang gipa valot lang ako.
1: So, sige gini ka ato dito di ay. Sige gini ka.
0: Kanana naman ko na.
1: Kisa pa lang ang gini dala-dala niyo itong. Ano yung siya nga mo rin ang asawa niya? So, nagdala-dala di kaglaay dito.
0: Amigo.
1: Kuyawa gini mo no? Kuyawa gini mo no?
0: Samuka nito. Kara po na yung
1: kuya gini ka.
0: Sisto si mong ulo ba?
1: Ha? Kaya ikaw rin no? Di ba yung nagatang guwapo? Pero pwedeng adarita yun siguro ni mo. Ano man? Nadala kang mga babae dito, imong uyab dito?
0: Ha? Wala ko.
1: Kailala nasa di mo si Wilma Joaquin?
0: Wala ko yung... di mo kurang kadara naman na.
1: Ha? Ha? Kisama na? Ha?
4: Ayaw naman.
1: Si Ma'am Lovely. Si Ma'am Lovely. Kana nga si Ma'am Lovely yung taga Jinsan.
0: Otro po na, idara naman na.
1: Iyakong ginan nga, mura ko nukulga. Ah, giyap akong kikantsawan ito. Kisama na si Lovely. Mana imong uyab di mo?
0: Wa ko
1: gibuha. Anong ngunin man siya nga, mura ko nukulga saging sa kong gisuot.
0: Kung doon ay mga nakaila sa kuwa, nakaila na sa kuwa.
1: Hastila ni mo, kanala
0: ang style mo. Sa muka gini mo eh.
1: Ah, mo na, mapasuko-suko deka para ako salaan. Ha, kuyaw kayo mo no, kuyaw kayo mo mga laki no. Kuyaw jud kay ka mga tirada gyud.
0: Tinuod lang gino, masimo yung samok ni pamilya tungod sa mga babae sama ni mga babae.
1: Karon nagmahay ka nga ako mga asawa.
0: Ayun, ingon ko.
1: Ha? Nagmahay ka?
0: Wa ko nagmahay tungod kay mahal ta ka, nag-aong kay ka nag babae ni mo lubot sa manok.
1: Asa ba? Asa nga wa ka nagmahay kay nga lamang wa ka nagmahay sa kuwa. Kay
0: mahal ta ka.
1: Basin boret. Ay ko ati ka.
0: Ikaw ba? Kusan matahang ka, mang, uy?
1: Dami may matuhog ko, uy! Dahan ka na!
0: Nabi ako'y regalo nito sa imuha, okay? Anniversary ba yun ang turun? Mang!
1: Na-regalo ni mo sa kuha?
0: Una rin, tanawa niyo.
1: So, nagyari kay sala. Kaya nangatag magagregalo. Nagyari kay sala.
0: Parehas si mo sa uban mga asawa ba? Tigana, ganyan mo
1: matang sa niyo. Ako'y utang utang ni mo.
0: Usay may utang?
1: Ang rera ko na ako'y utang.
0: Narin niyo, rin ka. Sumukta ni mo, uy, ako'y... Sala ba? Ay, kasuko, mang.
1: Ay, kung wala na ah!
0: Kasi wala ko yung sala nimo, pero mapaabos ko. So, may kong suryo. Sorry, mang.
1: Na, matuog ko, ay! Matuog ko!
0: Mang!
1: Dala ka!
0: Mang! Ay, sa muka ni asawaha, ay, magkalagot!
1: Mga maring! Nakaingon ko sa kong asawa, mga ano, sabi ni siya, ay nga, grabe naman nagkadugay, nagkagrabe naman niyang batasan. Nayo sa kawan time ana nang atumis sa kong kumpare si paring Dars o si paring Victor. Atumis balay kay gitagaan man ko niyang kuan, gitagaan man ko nila o ganing nang ato sila sa balay kay naghatod sila og bihag ug inani mga pangitabo.

0: Mang, nanggit ko ni mo kay nami, kung ano, nami transaction sa kong magkumpari na ko.
1: Ah, oh, sa may transaction ninyo? Ni
0: Pari Dars, ni...
1: ni Pari Victor?
0: Ya, Tio Sidoy.
1: Na, no ba?
0: Nabi, Pari Victor.
1: Si Tio Sidoy ni mo na? Ah, mani to sila.
0: Kay, mamuntoy mo na nari.
1: Ah, manari, dito di ay.
0: Manari.
1: Ah,
0: oh. Ay, no, sila sa gawaso? Sila mo, no?
2: Pre!
3: Pre!
0: Dayon, dayon, pre, dayon mo.
2: Pre!
0: Yung agis, bitan na.
1: Ay, mga pare. Sama, nalagay mo mga pare.
4: Mads, amo lagi yung ibisita.
0: Tabangin ko ng pananghit. Tabangin ko ninyo kay gahir mo po ng pananghiran po.
4: Amo ang kuyo ko ng ini si Victor?
1: Ah, niya.
4: Kay, mo, nami ko. Ano yung manok mo? Dadalamig manok.
0: Dadalamig mo ito talisay yun, pre.
4: Patingo ko na ito, pre. Pamparan mo ito, pre. Ah, amo na yung among manok ko.
1: Amo ba?
4: Sinyalan, sinyalan eh. Amo ano, itari ron.
1: Ganis na, ikaw pari Victor. Sa may masulti ni mo pari Victor.
5: Maring, nani miri maring. Kaya, matod pa sa kong pagtuki-tuki. Karoon ko nung adlaw ang Domingo. Mudaog ko nung ang talisayon.
4: Thank you ko na si Pieto. Diba, Rodel?
0: Oo, mang.
5: Si Tio Sidoy, si Tio Sidoy.
1: Tio Sidoy, sa may masulti ni mo Tio Sidoy.
6: Ah, si daw bunga, di ba siyang taong?
1: Mau ba? Mau ba? So, manari day mo?
4: Yeah, so, sa pwede kaya na ito, pre? Rodel? Sa maganda, tukong maganda?
0: Naman po ko, ma'am, kanang si Iha tari ako, ano, isabay na ko.
1: Ganun si mga, tugtande ka na ko? Kaya nga naman, mato mo nito, manari, kailahe inyong itari. Kanang inyo, mga tabadidoy. Ha? Kanang inyong mga tabadidoy, kabalubi ako kanina.
4: Kitabi
1: ako si mo, kitabi ako si mo, nagsibi ako.
4: Mare, dili, perminahan na, mare.
0: Sabi naman, pagkawala mo kasi mga
4: bakado. Manok niya mong ginala, dili niya pantari. Ano, tabalido naman ka.
1: Kani mong kumpare ba? Ikaw, matuo ko ga, dili na yung kasara kay gamay kay kagtabalido kay.
4: Sige. Waya kita.
1: Waya kita. Ikaw, kani akong mana nga si Kwan, si Rodel.
4: Napaparin na.
1: Makakita kani siya, ganyang makita rin siya patanon, kay mo kapakapa na yun, mapagpagindungan na ng kanane.
0: Hilom-hilom ba? Katong... Saan magkapakawawan mo ko naman sa kong mga pre?
4: Katong si DC, DC Tuli. Katong ang kilay, anak-anak.
0: Di na tinuod, pre.
4: Nga, ingon ka nga, murag-karang ka. Murag kalimangong nagway. Uy, mao di ay.
1: Katong, kamalubi ako ka nag-anto ninyo ka lang, la Pilipina. Kasi mo kana na maligyang maruya di ang mata kay parang ipagalaan kasag. Ay ko wala na ha.
4: Parang wala may kapalo na mare. Ambot lang ni Rodil na kay.
1: Wai na kau.
0: Mang.
1: Wai na kau.
4: Pare, usap ni pare. Isu kay pare.
0: Mo nakakuan mi.
1: Litsugas.
0: Kana manok na mo gitaura na bulag mo binhod na.
1: Ikaw to sini, sa mesol tini mo to sini.
4: Ayo di ma.
6: Ah,
4: tara, say. Wala, ipit.
0: Musunod ko pre, kasayang yeah. Mag Domingo ron.
4: Klaro na pre, kaya tukak pre, tukak.
0: Kaya tukak, win all.
4: Oh, gani. Okay, klaro na mo, hindi mo kasawa pre.
0: Mang sumuka, gini mo.
1: Buya! Buya!
4: Basag baba!
0: Nagsilo sa pugang ha.
1: Mana yung mga style mo
0: na? Puga
1: na mana yung style ni mo?
0: Ikaw saan sa mga taong gawin? Kano sa pagkamusap?
1: Manari? Manari mo? Kaya nga namang manari mo? Kaya lahi ang iyong itari.
0: O sa'y lahi ba?
1: Nagkagis na ba yan kasi mukhang tabadidoy ganina? Ha? Kabalo ba yung dugo, anak?
0: O sa'y papasabot mong kagis? Gikondisyon?
1: Gikondisyon ni mo nang himang tabadidoy?
0: Gikondisyon ako ni pero
1: nag-inom ka, kita ko niyo ha? Nakaisasi rito, nakai-blaster rito sa kwan. Kaya yung turbo.
0: Hindi ito turbo, may pinamik to. Kasagit akong
1: ito. Basas, tila ni mo, nalasan ang style mo.
0: But buhatan yung pagkuli mong istorya.
1: Ikaw to hanak ako, nangguay ni mo, kanandangguay ni mo. Ha? Kanada ko ay niyo. Kasad ka ka?
0: Ikaw ba? Sumuka ganyan mo? Gamay, anak lang yung kulang, oh.
1: Masama lang, ano? Dapatan ko niyo mo! Dapatan ko niyo mo!
0: Huwag ko maingon na!
1: Sige kay sumunta ka sana into Sixto.
0: Ha? Masama na siya?
1: Bawse.
0: Saan minis Bawse?
1: Alam mo bao? Bao niya, si senyor. Ala!
0: Mukha niyo mo.
4: Ayaw
0: niyo. Okay, mulakaw ko. Mahalag di ka masugot.
1: Tisingi!
0: Masugot ka, tali. Mulakaw ko.
1: Bukay niyo ka ko lang. Hoy! Rudy!
0: Lagi pre,
5: grabe naman yung mga asawa.
4: Maulawan mo putas yung mga asawa pre.
0: Saput kayo ba?
4: Saka kayo. Imong silingan ba? Sige, pananaw nito lahing kayo.
5: Hindi ko mag-Silvia, noy.
4: Grabe.
5: Inaanda ko asawa?
0: Tambagi ko niyo pre.
4: Wakay kaya sa mga asawa.
5: Pamina mo!
4: Oh, piyawa pre.
5: Kanang asawa, putik din. Kunanlo ka na!
4: Uy, usap na yung usawa ni Victor.
5: Pagkitaro na ko sa kutato! Kita ka lang kutato!
4: Usap na.
5: Naon na ko na pagkit. Paulay ko sa usawa.
4: Lahim lang yun. Wati mo lagi.
5: Wati talaw na yung tato niya. Pagkanaon, pag-ana na siya kong usawa. Pagyug ulit dito. Naon na ko na ko sa usawa. Pagkitaro na ko sa kong tato.
4: Ah, kuya.
6: Mau ba?
5: Oh, kali pangos man na. Kinaligid kong motor.
4: Ah, usap
5: may. Ano? Pagmasahon na ko na sa kong tato. Pase na yun na.
0: Ngigagod.
4: So, hadlock masawa.
0: Ngigago ni mo.
5: Wala kay anak putang to sa to kay musunod ra ko.
4: Ay,
5: pasi siya.
4: Ang bangat bungot.
5: Wa ko na lokal sa rapi po na sawa ni mo eh.
0: Sa mukha ko pero
5: sa. Ikaw, ikaw sa mo ko na si sawa.
4: Sawa. Kada istorya niya to ren.
5: To ren ka.
4: Para wala lalis.
5: Ah.
6: Ala.
0: Ako niya kini ako sawang ko man eh. Tabagi ko rin yo.
5: Kasi chat sila sila.
4: Ayo pander under ya pre.
5: Oh. Desidoy. Sumi ma ko lo desidoy.
6: Ah. Dako jug ko garbage. Kesa wap ko yung butang.
5: Ayaw naman. Grabe kayo niya. Grabe.
4: Gwapo kayo yung istorya si Doy.
0: Lahi ba yung tambang
4: niya? Layo naman kayo.
0: Layo naman kayo.
4: Usa na nga tambang yung mga...
6: O siya mo na yung problema ka na nga syawa.
4: O sa may mga... O sa may assessment mo na si Doy?
6: Ah, sinambunga timga sandahon.
5: Bos abo!
6: Bos abo!
4: Layo naman kayo rin, tumakan eh. Pare!
0: Gawas dito tayo si Doy, gawas. Flying kick ta ka.
4: Ayaw, ano we? Ayaw na pa ba na si Doy? Idaran mo na.
0: Pre, problema dyan ko, pre. I'll tell you the truth. Na problema dyan ko sa kong sabon. Saan ko man eh? Ginagdudahan mo, bisan ka mo, makabalo mo gin mo sa kong mga stepping. Wala mong kuilaing.
5: Grabe yun yung asawa eh.
4: Iso kayo
0: grabe kayo siya mo.
4: Dapat na pre, think twice. Think twice.
0: Sabihaan ko na lang ba ni Pre? Saan ko ba ni?
5: Di, ilang karon pagkabot mo sa siyang balay. Imo lang na tarong-tarongon ni mo. Imo lang
0: ako. Istoryahon ako.
5: Dali, daog man ta. Ewan ni, wamadyugan ni. Bawa na, naman ni Bihag. Naman ni Bihag.
4: Pre.
5: Dali to.
4: Dali to. Pre, napi-turbo be. Turbo.
0: Turbohan ako siya.
4: Inumay daan eh, para pagkabot sa inyo, pwede na ni.
0: Gahi-gahi ni, duslak na ko siya rin.
4: O, tanawa.
0: Sige, Pre. Muli ko, kay excited ako, Pre. Ako ning pantulon ako ni kusawan ako. Lagot eh, Pre.
4: Direhe na, Pre.
5: Sige, Pre.

0: babae nga tambo.
1: Mang.
2: Ang.
1: Eh, ano magkasi portahan ni gata?
2: May kinala ka.
1: Kaya ba, mura naman gagawin. Mura naman magsikyo, matang-atang na suportahan.
2: Kasi dahil na yung mga kauban ni mo na nagigivilin niya ang babae.
1: Sumagod.
2: Kapano ba yung kanyang style ni mo?
1: Sumagod. Baktas ko sa unahan, hantod din rin. Ang kitaanong ko ni mo, nagdabado kay kauban, wakman.
2: Bitaw, bitaw.
1: Mang, nakuy, ma'am, nakuy surprise si mo, mang. Nakadao ko itong talisayon, mang.
2: Amo ba?
1: Nakabihag, pero unong lagi. Na duha kabuk bihag na ito, mang. Kini itong talisay. O niya, napil din niya kay bulit.
2: So, karon mo na imong imong ihatag mo ka ng imong bihag.
1: Ma'am, nakuy, nag...
2: Kaya nga naman, lahi po imong nabihag dito.
1: Ah, mang, lalo na po na istorya ha. Uy.
2: Ha? Na-style mo, kana-style mo, Rodil. Kana naong ni mo, Rodil, oksos. Ha? Kana mga inisihan ni mo, mga lihok ni mo. Dugay na kayo kailan ni mo, Rodil. Dugay na kayo kailan ni mo, Rodil. Dugay na kayo kailan ni mo, eh. Grabe kayo, gyan.
1: Mang, kapila ko mabalik-balik ko ni singgit sa imong lungga ni mo. Wa ko dyan ko ilaing, wa mo ko binuhatan ko, uy.
2: Wa kay binuhatan, pero na kay tinaguan. Ha?
1: Wa po ko kita.
2: Kay balukon si mo, ha. Nga naak, wa kay binuhatan, pero na kay gitaguan. Kay ikaw, klaro kay si mga lihok. Dahil na taga-tagaan na ko ni mong bihag. Kay para, kay kabalong ka, weakness kay nako ni mo, na kung ganahan ng sabaw sa bihag.
1: Wala.
2: Mauna.
1: Naog na ko, ang premium pa doon, nakuha niya siya, at resmell.
2: Ah, malay ba na ko, gisabot ni mo babae ni mo dito. Nga, ay di sa kamubayan, or kay atang ni mo nakuha. Ha? Kala mga inanasas sila ni mo, nga naman.
1: Asa mga nang iskwilag elementary, kahiya ba ni mong ulo? Kasabton ka?
2: Asa sila ni mo?
1: Ano nakakuha kay iskwilag palis?
2: Ha? Palis? Ah, ay ko ginagawa ikaw ang iskwela palis. Kaya nga naman, jamming ako ni mo. Ano mga style ni mo ba? Sa stilan, mga laki ka ron, ikaw. Ha? Tama na cellphone ni mo. Asa ang cellphone ni mo?
1: Tama na cellphone ako. Lubat man yun.
2: Ah, talawa. Imong gilubat. Imong gilubat yung mayo.
1: Ah, lubat. Ikaw ako ka ng charger.
2: Ako nang i-on. I-on ba lagi?
1: Na-on man ka ng battery saving. Sumang ka, uy, makagabalo. Battery saving man siya.
2: Ikaw. Ajo ka ba? Kadang style mo, oh? Ha? Ngisi-ngisi ka. Ngisi-ngisi ano ko ni mo?
1: Nagisi ko kay happy ko kay nakadaw ka tuang man.
2: Happy ka kay ano man? Kay nakahumol ka dito. Nakahumol ka sa imong babae.
1: O say humol.
2: Kadang style mo, asa sa ina ko tay mo kau na ra kilawan ang imong
1: mang.
2: Imong bihag dia, litse.
1: Samuk ka di sa waha, we. Ay, kalamig yatakan tumban og sipaon ning dagway. Di palang ka na ako mahal, hagbay ra ka na ko gilabay.

Muna ko problema karon mga maring. Inala pa ba mo sa inyo ang mga Paris mga maring? Inyo ba nga kanang inyo mga baba, marasinggan, magrabi kayo mo, advance kayo mo mag-isip? Sabi ko buhatan na libyaan na baka nako din ako ang asawa nga. Mara ba di ko kasabot ani oy? Pwede nyo nag-uta ba kay? Kutom na lang sa ako mag... Kung okay kayo kung okay kayo kung paminsar, wala ko problema. May nga na siya nga, mundot ko na kayo kung mood kay wami nag-away sa kong uyab. Nakabisita ko nung sa kong uyab. Niyag yung saputon po ko, inong nag-away ko naman sa kong uyab. Wakoy! Wakoy na kanan ba? Wakoy lusot ba? Tamagi ko ninyo, maluoy mo. Kung diin mo yung tamap, na, bantay mo sa kwan dolo. Maluoy mo taon, kay muna ako problema karon mga maring. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Rodel.

0: Geraldine, bakit ikaw pa? O gamo tong katang gipahinungod sa tuang o request sa tuang sender nga si
1: ayaw si Rodel.
2: Yes.
1: Sa apelido niya na bar?
0: Buti mo rag Javier?
1: Javier? Artista ko ni kayo na di ayaw ang apelido.
0: Basin. Ay, good morning dai kang Rodel Javier sa mga Tagalaak. Kamusta naman tayo niya to ang bro na to? Ay, nako mga maring atong oras. Alas 11:36 na sa buntag. Katong drama. Hatuntok ka na ito mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas malami. Ah, sige na tagnisi. Aron nga mas malami ang kinabuhi. Mag Santon Plus Coffee Mix.
1: Yes.
0: Para kita diri ako. Sige, nakain naman taog Santon Vitamin C. Nagsige na lang tagnisi. Pero ayaw palabi.
2: Ayaw palabi gnisi kayo. Mahinga, tama ka.
1: Matingala na lang sila. Nagsira may isa.
0: Dapat, di dyan ka mag-gnisi kung wakay kauban kayo. Malaan dyan ka dyan.
2: Correct.
1: Dapat lang.
0: Kaagi ni Kuan ba? Kaya miro...
2: Grabe naman ang kaagi ni Kuan. Ano yan?
0: Maging nga ng asawa, no?
1: Dapat na maring hiluan. Ay! Sorry. Sorry po.
0: Huwag tularan sa bahay.
1: Lain mag
0: ang tanan-tanan doon na mag-inan sa solusyon.
1: Kanagay mo lakaw ka nga. Wala pa kakalakaw. Dagan kay nuda.
0: Ang kanagitang manok maringa ka namang labok. Lisod, juga na mo tambalan nga maulian siya kay hawiran naman. Maak, mang labok ganas siya.
2: Correct.
0: Sabligan na naman siya kay tubig.
2: Man fighter, anak.
1: Man fighter ang tawag, anak. O ka lang, kung initubig, may iabuha na maring.
2: O, anya, butangin na po kapayas para mahuman o tanglan.
1: Yes, okay. At wala na dalang karahay.
2: Kana.
1: Correct.
2: Correct sa kukikol.
1: Maraka si paribubong.
0: Correct. Ay, nako, so, ato ang himay-himayog maayo ng kaagin niya. Kaya,
2: may nalang nga mga sitwasyon, mga faktor ba nga, kana mga, dili ni mo matansya ba nga, na ay mga asawa nga, ay ka po mga asawa po, ayun yun na yung mga bana. Uy, kay, mga kanin yung mga bana, mapura ka nina, basig ba? Di alam mo, mama, wala nung
1: na. Maring, basig na silipon niya nga, yung bana, basig na, napoy kaagi mo, na natagam siya. Basig po.
2: Bitaw, basig napoy nanang mga faktor.
1: Oo, at nakabalo, na, nagsakpan na niya, wala nang niyagi, kumprontad ridso
0: basin sablo mga ingana
1: kasi bantay lang kasabalan niya o dili putog ana wala gyud
2: correct
0: gani
1: kanto kada lakaw na niya nanagnay ka nang pasalubong nga istorya asa na mo kana na po kanto na po kadto
0: gani muraga kapin 20 na ka comment ang kang Wilma Joaquin diri ah magyara nito tanan comment mga mari
1: muraga kana kung sige ba ka nga Joaquin na nga kanang
0: yani mga comment
1: comment yan kana kung sige tao diya man tanaw
0: she is a very commentator.
1: Yes. Ilibin ka mo kayo.
2: Dagang kayo sa istorya dito ka. Grabe ka, master. Maunsa na adik na siyap na makakay. Sa muka ninyo eh.
1: Naka Ismaela Sibiliano Sonsyon na nandiyan po everyone not healthy relationship. Ipa-check up na siya kay murag abnormal naman yun na wala na ebidensya sige na lang silos watching from Mawab.
0: Well, kita kit sa Ismaela ha
1: sa Mawab karong nga sunod Mawab. Domingo next Sunday
0: correct
1: it's 26
0: correct
1: yes.
0: Kasi pa na ay pwede manawag ka na gusto mo tambag tawag na sa ito ang linya 0966
1: ato yung pangutanan na si Ismaela Sibiliano
0: sige daw
1: hana mga dyan o dili daw healthy ang relationship ipa-check up sige daw be pa asa man nila ito ipa-check up nga kuan o Ismaela kaya ako na dungok ano yung bragwa may clinic ano yung ano
0: yung pa si Itcho Boy Arky nga bungot sa ito'y boss master o mga maring
2: ay si Arky
1: kumusta mga diya dong
2: kumusta mga diya dong
1: nagsukod na kagampo diya dong
0: napadriya si Josefina Tinanbuna na watching sub.
1: Watching sub niya?
0: Nag-watching.
1: Sige lang, nag-watching lagi sila.
0: Tawag mo mga maring 0966309569 alang sa mga gusto mo tambag. Live on the air.
1: Talag na yun.
0: Tawag, uy, kay...
1: O dili mo manawag, o di ka ni mo ring.
0: Kung di mo manawag, di kita maghuman diri. So, tawag mo.
1: Maghulat me.
0: Magulat din sa inyo mga tawag mga igala kay alang sa tuang tambag. Sige rin, watching
1: si... Kaya napulo. Tingala ko ni napulo ka mga viewers ba? Di malingin ko si Wilma lagi ang tao diri.
0: Si Wilma ang grabe kugihan ka imo comment. Madarag pray always.
2: Anagin na siya dong. Anagin na siya RK.
0: Anagin na. Anagin na.
1: Ayaw lang doon si Marlo ha. Kay delikado. Pait-pait pa bara na.
2: Kana. Kana.
1: Kana. Tagaya ba nag-mari?
2: Asari sila po yung resali ito sa... Kwan? Sa bangga. Sa bangga.
1: Sa bangga. Sa banggahan.
2: Aba, oh, good luck. Di asada kong taong kapri, ha?
1: Lain na ba niya, Arki? Matulog ka, no? O, na'y mamirag tiil.
2: Na niya.
0: Hop! Kahit taller. Hello?
1: Ana?
0: Hello?
1: Hello, Ibid?
0: Kensa niya?
3: Si John patin niya dari sa pantukan.
2: Aba, oy, si John dari sa pantukan.
1: John. Akong naminaw si ka John unsa may maistorya nimo? Unsa may maistorya nimo sa asawa ni Rodel?
3: Salbahis nga asawa no. Buot-buoton.
0: Wala na, sakop na si
1: John. Hayden na si John.
0: Sorry John.
1: John, palayo ka. Palayo ka may sa imong radyo John kay mo fade ba.
0: Ata pangatan si John. John, kung imong asawa si asawa ni Rodel, unsaon nimo ni John sa mga assessment nimo?
3: Ang akong ika istorya na yang asawa. Di na lang siya tingugan tingali.
0: Okay.
1: Ang so, pero ilapos-lapos lang nimo sa dalungan.
0: Mm.
1: Di ka kampul ang paminaw?
3: Bao ganino. Di na lang siya, kung muli siya diya, gabi na lang para inigabot niya.
1: Tulog.
3: Tulog na yan.
1: Uy, ka-bright. Bright kayo.
2: Tamasan.
1: Bright po na si John.
0: Ikaw na yung itag na, John.
2: Ikaw na yung John. Wala na, John.
1: Ni-pangsyon po si John.
3: Naka-experience bang kung mga amigo nga inaakot ang asawa.
1: Amigo or ikaw? Imuha dahil ipalayo si imuha, ha?
3: Moto nga, mauli siya, gabi na. Moto kay nag-uli niya, tulog naman. Wala na isang mo.
0: Ah, okay
1: na. Saan na pagmata, umaunag mata?
3: Aka na lang.
0: So dapat na alam.
1: Salamat kayo. John, isa may mong timbayaon. Pag shoutout si Muhang mga kuha na kasilinganan din ha.
3: Akong timbaya, akong mga igsoon diri sa pantukan, mga Patinyo brothers. Salamat!
1: Sige, salamat.
2: Salamat, John!
0: Welcome, John! Thank you,
1: kasi. Bright kasi John sa panggabi lang. Panggabi naman siya matulog. Paunahon magtulog ng asawa.
0: Si John na ganyan ang gitag na.
1: Ang iyang problemahon ang pagmata.
0: Mag-alarm siya. O yan, unahan ang asawag mata.
1: Mahawa na siya.
0: Very
1: good ka.
0: O, lying color na sa...
1: Akin yun, nagtapos-tapos na kita, Ani.
0: Hello!
4: Hello, sir.
1: Hello, ma'am.
0: Ay, pag sir kay mga babae, mga
1: ni. Lain niya kang ministeryahan,
4: ay. Ay. Si Ismail ako, sir.
1: Ay, o si, ay, nakipag sir ba?
4: Sige.
0: Ismail, si, ikaw to sa taga-amawab?
4: Opo.
1: Yay. Yeah.
2: Si Ismail, si Villano.
0: Sabi na kung edad na ni, bata ko malikigtingang, pala mong edad.
4: Hello,
1: senior
4: naman ko.
1: Oy, alain na kayo mong tingin. Bura, mag-disisais lagi.
4: Oh.
1: Well,
4: thank you.
1: Oh, ay, ang grabe. Ay, kayo mo pag ganyan 15 ang thank you.
0: Mato ka karong holyo by tisais.
4: Okay, mag-order kong santong
1: plan. Wow, congratulations, mama.
0: Ay, gusto niyo mamit si Lolo Amado?
4: Hindi po, oy.
2: Ano man, ano niyo mga gusto ni Lolo Amado?
4: Sige na po ko yung surprise sa inyo.
1: Aba! Wow! Sige. Ganahan kayo si Bung Algabriana, ma'am.
2: Ma'am Ismaila, ka nang si Kuan, si Lolo Amado na po siya surprise sa inyo, ha?
1: Ano na sa di, ay?
4: Sir, akong yes. Bangbag, sir,
1: ipasaykaya
4: na lang na siya.
1: Pasaykaya?
2: Anya, ma'am, May pato sa patambagon si ma'am, ang alam mo, ma'am. Sige, ma'am.
4: Okay. Abnormal naman good ang iyahang kuan relationship sa magselos bisag wala ebidensya no.
1: Yes, correct.
4: Matambagan ba ya na siya sir kay before naman ko sa MSWD no amo man ang gina-cater ng mga anak nga problema.
1: So need counseling ang dapat ani.
2: So kung counseling dito ka sa konseho.
1: Okay, counselor man sila.
2: Counselor man.
1: Bright to kay ka master.
4: Ay. Sige,
2: katropa. Ma'am, si Panay, Ma'am Ismaila, salamat kayo sa imong kwan. Ma'am, inala pa po kasi imong bana, ma'am?
4: Ay, biuda naman.
1: Oh. Sa una ba?
2: Pila na edad ni mo? Ay, si Lolo Amado. Ito din siya. Irito ni Lolo Amado.
1: Abrede, si Lolo.
2: Lola, Lola. Lola.

0: mayaon.
1: Aki nakay itimbaya niya, ma'am. Imo nini panahon, ma'am.
2: Ah, sige, akong itimbaya ang ako ang mga kauban sa MSWD, sa mga ka-senior, amping sila tanan, kamupod, amping
0: yes, mga salamat ka ayo.
1: Salamat ka.
0: Kita-kita karong nga next 26 sa Domingo.
2: Sige. Okay.
0: Salamat ka ayo, ma'am. God bless.
1: Ato na dungaw mga maring si grabe. Ismaela.
0: Dapat jud maring dapat ipa-counseling na ang mga asawa si nga ingon na nagbatasan.
1: Ismaela sa Villano Asuncion diya sa may Mawab Nuevo Iloco. Salamat once again ma'am na Ismaela. Okay, dana pala yung color?
0: Ana pa gyud di ay? Yawa.
1: Wala ko ni aso nga makumkum ingon pa si Wilma Joaquin.
3: Aba. Oo.
0: Nagi di ana nga asawa no?
1: Ito,
0: pero dapat anak maring andaman na naman dos por dos para makatulog.
1: Uy, lain lagi ka.
0: Ang dos por dos ako yung tulugan.
1: Ah, pahigdaon.
0: Ah, pahigdaon sa dos por dos.
1: Ano nga yung dos por dos? Tabla na lang.
3: Eh, tabla na lang. Maski kayo na lang tabla na.
0: Basi di ka bangon.
3: Sige.
0: Kaya tayo magdiretso-diretso na yung katulog.
1: So ito nang tambagan ni mga maring kaya nagkagamay na ito ang oras. Mga
0: si master na siguro ito mo tambagan na kaya wala naging oras po.
3: Well, si Rodel ato sender no Rodel, good morning ni muda do. Sao man ato do, ana naman jugay na nga sitwasyon. Di mapon ko mo ingon ni mog biyahe na imong asawa kay kasado man mo ana. Although wala ni mo gisuwat diri, pero paminaw nako murag kasado mo, kung di mo kasado pag sabot mo sa barangay. Ala siya Rodel kay nga balo ka Rodel, hago kay nang inana Rodel. Wala kay kwan, wala kay peace of mind, no? So, mo decision jud ka ana. Kung magpa-counseling mo, tama itong kikong sa itong sender nga, sender, sa itong kana itong listener nga, magpa-counseling mo, no? So, ato mo sa city, ato mo dito sa konseho. Kaya man, nagka mag-counselor dito. I'm just joking, seriously. And always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Okay, dito pa itong nga mensahe, gikan kang Jonathan Unong, pa-sold out lang, idol, from at tuyon pangantukan bukid nun. Salamat kay sa mga mensahe gikan kang screenshot ni Dave Hiniralao. Ay, kamusta naman si Dave?
0: Si Dave Hiniralao.
1: Si Dave Hiniralao sa mga taga XFM Bukidnon.
0: Yes.
1: Thank you kayo sa mga kausap sa inyong pagpamati mga maring. Wala man tayong oras handog umapon mga maring. Ako na si Maring Diary kadiliw pa dali minsan sa pandi magpapinsa antong kay mangunay ug silingan.
0: Kini lang yapon ning iyaan sa kanunayng panabang kini si Tia Daria.
3: Master ni tanin.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa fresh

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa

0: Katrupa, exciting!
1: Exciting time, alas 12.
2: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: Price.
1: Ang mga pounding headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pagsusuri sa 2027 National Budget, pinaigting. Mga proyekto handa sa agarang implementasyon, prioridad ng Malacañang.
2: Zulaika Lopez, inaasahang tetestigo sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Copy-paste error. NBI witness sa maming may pagkakamali sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial.
2: Arrest warrant, inilabas laban kay Attorney Levito Baligod sa kasong cyber libel.
1: Pagtatalaga kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson ng Al-Amana Bank. Hiwalay sa investigasyon sa flood control anomalies ayon sa palasyo.
2: Health reform advocate, umaasang magiging leadership reset ang pagtatalaga kay Dr. Puhalte bilang bagong health secretary.
1: Balitang regional, mga katropa, Department of National Defense maglalagay po ng missile interceptor dyan sa Puerto Princesa, Palawan.
2: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong buwagin ang ICC. Trump nagbabala sa mga bansang sumusuporta sa International Criminal Court.
1: Balitang showbiz kay Lynn Alcantara, hindi pala handa sa bagong pag-ibig.
2: Sa balitang court, sa Alex Ayala umangat sa career high number 28 sa World WTA Ranking.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, panangalian po tayo ngayon ng Martes, July 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang balita sa pag-usad ng XFM News Nationwide. Pagsusuri sa 2027 National Budget, pinaigting. At yung mga proyektong handa sa agarang implementasyon ang prioridad ng Malacañang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Live report. Appealing ang masusing pag-aaral ng pamahalaan.

0: kinabangan ng mamamayan lamang ang paglalagyan ng pondo. Prioridad din ang mga proyekto handa ng ipatupad at walang inaasahang sagabal sa implementasyon. Sinabi ni Rektor na dapat nakahangay sa pandansang plano at may mataas na pampublikong benepisyo ang mga panukalang gastusin. Iniharap ni Budget Secretary Kim De Leon sa Pangulo ang mahalagang bahagi ng 2027 National Expansion Program. Katropa mo muna sa Panasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Media Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinimok ni Senate President Win Gatchalian ang Energy Regulatory Commission o ERC na pag-aralan.

0: ang 69 pesos ang buwan ng bayarin ng mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Binigyan din ni Gatchalian na pangunahing pangangailangan ang kuryente kaya dapat unahin ng mga regulator, power distributor at generation companies ang kapakanan ng mga consumer kaysa commercial interests.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Senador Aping Lacson, mga katropa, ay pinaimbestigahan na rin itong bill shock at sunod-sunod na pagtatas po ng singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
0: Si Senador Ping Lacson ng isang resolusyon upang imbestigahan ng Senado ang umano'y bill shock at patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente na nararanasan ng maraming Pilipino. Layunin ng Senate Resolution Number 511 na suriin ang mga umano'y irregularidad sa meter reading, mga system loss charges at iba pang dahilan ng mataas na bayarin sa kuryente, habang pinapalakas ang transparency, accountability at consumer protection sa power industry. Ayon kay Lacson, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia na nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga pamilyang Pilipino, manggagawa at mga negosyo. Binanggit din niya ang mga ulat ng malalaking pagtaas ng bill ng mga consumer ng Meralco, gayon din ang pangamba sa mga umano'y hindi maipaliwanag na meter readings at system losses na ipinapasa sa mga nagbabayad ng tama. Iginit ni Lacson na dapat masuri kung sapat ba ang mga umiiral na patakaran upang maprotektahan ang mga consumer laban sa labis at makatarungang pagtaas ng singil sa kuryente. Katropa po sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Energy Regulatory Commission nagpatupad ng hakbang para maibsa ng bigat ng dagdag singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Energy Regulatory Commission o ERC na patuloy nito babantayan ang galaw ng singil sa kuryente ng mahigit 140 distribution utilities sa bansa. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino 1, nagpatupad ang hesya ng hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng generation cost kabilang pagpapaliban ng ilang singil ng mga utility provider. Dahil dito, naagapan umano ang mas malaking dagdag singil sa kuryente kung saan 0.34 piso kada kilowatt hour lamang ang naging dagdag sa singil ng Meralco. Umaasa ang ERC na bababa at magnormalize ang presyo ng kuryente sa susunod na 3 hanggang 4 na buwan kung mapapatuloy ang pagbaba ng power rates. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, sa iba pang balita, may kaugnayan po sa impeachment.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Inaasang harap sa Senate Impeachment Court ngayon pong araw si Attorney Zulaika Lopez, dating Chief of Staff sa Office of the Vice President at isa sa pinakamalapit na aide ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng House Prosecution sa ikalimang araw na impeachment trial. Magbibigay umano si Lopez ng material testimony kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa mga grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago ang testimonya ni Lopez, ipagpapatuloy muna ng defense panel ang cross-examination kay NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, na naw nang tumistigo na may sapat na batayan ng NBI para magsampa ng reklamong grave threats at inciting to sedition laban kay BP Duterte. Ayon naman po sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tongol, maaaring pagpaliwanagin ng korte si Lopez kung hindi ito sisipot sa pagdinig sa kabila ng pinadalang sampina.
1: XFM News Nationwide.
0: Abantayang mahigit 200 na pulis sa labas ng Senado sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin, handa ang kanilang puwersa na magdagdag ng mga tauhan kung kakailanganin. Sa ngayon, nananatili umanong tahimik ang paligid ng Senado at wala rin na itatalang mga kilos protesta.
2: Inamin po ni BARM Regional Director o NBI BARM Regional Director Attorney Jerry Lotok na posible nagkaroon daw ng copy-paste error sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lotok, same lang ho yung utterances o ito ay matapos mapansin na ni na Senate Presiding Officer Jesus Cudero at Senator Judge Amy Marcos, mga katropa, ang hindi pagkakatugma ng mga petsa sa subpoena at mga affidavit. Sinabi ni Lotok na ang petsang November 6, 2024 ay dapat sanay December 11, 2024. Ngunit, iginiit ni Escudero na the document will speak for itself.
4: Same lang ho yung utterances. Siguro yung pagka-copy-paste dyan, kung ano ang unang nakapipaste doon sa utterances, yun na ho yung...
5: Kaya so, kasi parehong number 5, parehong mama. Di ba, amin yung point naman yung counsel for respondent. So, it's possible that isa to sa mga dekahon yung affidavit.
4: Yes, one. Lang.
2: CNBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagkaroon ng bahagyang dent sa panig ng prosecution matapos maungkat ang ilang discrepancy sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Antonio Ligon, former Executive Director ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at dating Assisting Counsel of the House Panel ng Prosecutor sa Impeachment Trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, na bagamat minor discrepancies lamang ang mga ito tulad ng hindi pagtutugma ng ilang petsa at iba pang detalye, mas mainam sanang nauna nang ipinaliwanag ng prosecution ang mga nasabing issue upang hindi na magamit ng depensa sa pagkwestiyon sa kanilang ebidensya.
6: Minus yung mga discrepancy, kumbaga sa puntos, uy, bababaan mo ng grade itong prosecution. Bakit hindi yung tinignan yan? Bakit dapat as yung lawyer ang in-charge dyan, yung prosecution counsel? Sa akin, ano, kasi yung nag-hire or what, parang if I will be on the prosecution side, immaterial yun. Kasi why do you have to prove na may na-hire? Kasi kahit na may na-hire ka, wala namang ginawa yung na-hire mo. Hindi, there's no case against that person, di ba?
7: Yes.
6: Ang impeachable talaga is when you...
7: Yung pagbabata.
6: I will do this or I will do that.
0: Dagdag pa ni Ligo, ng impeachment trial ay hindi isang criminal proceeding kundi isang proseso ng pananagutan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan, kaya dapat manatiling nakatuon ang paglilitis sa mahalagang ebidensya at hindi lamang sa mga technical na pagkakamali sa mga dokumento.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas naman ng arrest warrant ang Makati Regional Trial Court Branch 148. Laban po kay Attorney Levito Baligod kaugnay ng kasong cyber libel na sinampa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Baligod, hindi man siya nakapagsumite ng counter-affidavit dahil mali ang address na ibinigay sa piskalya, kaya hindi niya natanggap ang subpoena kaugnay ng kaso. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Baligod tungkol sa mga cash deliveries na kinasasangkutan ng 18 dating bodyguard ng Pugante at dating kongresistang si Saldico. Kabilang din ang aligasyong may dinalang maleta ng pera sa bahay ni Laurel sa Forbes Park, Makati. Una nang itinanggi ni Laurel ang mga akusasyon at tinawag itong pawang kasinungalingan bago siya nagaya ng kasong cyber libel noong March 19 ngayong taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilinaw ng Malacanang na ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank ay hiwalay sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi nangangahulugang ang appointment na hinuhusgahan o inabswelto na ng Pangulo si Pangandaman at patuloy pa rin isinasagawa ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang investigasyon. Iginit din ang palasyo na bukas ang administrasyon sa pagsisiyasat sa sino mang maaaring masangkot sa kaso, kaalyado man o hindi. Kasalukuyan, wala pa umanong kasong kriminal na kinakaharap si Pangandaman. Dagdag pa ni Castro, nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagre-resolba sa usapin habang malaya ang mga otoridad na magsampa ng kaso kung may sapat na ebidensya.
2: Sa ibang balita, katropa, mahalaga po ito, positibo rin ang naging reaksyon naman ni Dr. Tony Lechon, isang health reform advocate. Sa pagkakatalaga kay Dr. Jose Britano Puhalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health at sinabi niya na pagkakataon ito para magkaroon ng leadership reset sa ahensya. Sa panayam po na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Lechon na kailangang maibalik ang kredibilidad ng Department of Health. Matugunan din ang mga isyo na iniwan na nakaraang pamunuan kabilang pong usapin sa PhilHealth, procurement at pagpapabuti ng mga servisyong pangkalusugan. Naniniwala mga katropa si Dr. Lechon na may kakayahan si bagong DOH Secretary Puhalte na pamunuan ng DOH dahil sa kanyang karanasan. Pero iginit niya na limitado pa rin ang panahon nito kaya dapat agad niyang tunan ng pansin ang pagpapalakas po ng PhilHealth, pagpapalawak ng preventive healthcare program at pagpapabilis ng serbisyo sa mga pampublikong ospital.
7: Matanggal na yung mga IPIP, yung patronage politics ng Department of Health, 53 billion yun eh, last year. Mas ilipat sa PhilHealth, ang utang ng government sa atin ay 330 billion. So kung malagyan nila po, mga kaibigan, ng mga 600 billion ng PhilHealth, matutuwa tayo kasi mag-increase ang ating benefits tapos mababawasan ng ating out-of-pocket expenses. Yan ang dapat gawin ni Dr. Puhalte. Dapat ipaglaban niya yan. At usapin niya ang Pangulo na humingi siya ng allies doon sa Committee on Appropriations para sa ganun, makuha niya yun.
2: Si Dr. Tony Lechon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kahit din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Gensan sa 95.9, at Solid FM Davao City sa 89.1.
1: Balitang regional.
2: Diretso tayo sa Palawan, ang Department of National Defense, mga katropa, maglalagay po ng missile interceptor sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
8: Inaprubahan na ng Puerto Princesa City Council ang panukalang paglalagay ng Missile Interceptor o Shore-Based Anti-Ship Missile System. Ang Department of National Defense sa Barangay Bahili matatanda ang tinalakay sa pagpupulo sa covered guard ng Barangay Bahili ang pagpapalawak ng kampo ng Philippine Navy para sa planong pasilidad, kabilang ang mga posibleng epekto, benepisyo at usaping pangseguridad ng proyekto. Sa pagpupulong, kasama ang mga residente, sumang-ayon sila, kaya gumawa ang barangay ng resolusyon na sumasang-ayon ayon o walang pagtutol. Layunin umano ng panukalang sistema na palakasin ang depensa at seguridad sa karagatan, lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa at Palawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Pamilya na sawi matapos makuryente sa sumayad na live wire sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Na nagbagkita ang tatlong miyembro ng isang pamilya sa kanilang tahanan sa bahagi ng kanilang paliguan sa Barangay San Luis Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nasawi ang padre de pamilya na isang 36 anyos na barangay tanod, kasama pa ang misis nito at nasa ikalimang baitang na lalaking anak. Ayon sa ulat, nakita ang mga magkakamag-anak na magkakapatok at wala ng buhay ng mismong ama ng nakatatandang lalaking biktima na nasawi. Batay sa imbestigasyon, maaring tatapos lamang umanong maligo Linggo na nakatatandang lalaking biktima nang magsampay ito ng damit sa isang alambre na nakasagip naman sa yero ng naturang bahay kung saan nakalaylay. Ang isang live wire na dahilan na pagkakuryente ang magkakaanak. Dahil lumano sa tindi ng kuryente, pumutupang ilang bahagi ng katawan ng tatlo na itinakbo sa pagamutan bagamat idineklarang patay ng umasikasong doktor. Naulila ng pamilya ang tatlong taong gulang na anak ng nasawing mag-asawa na naiwan sa loob ng bahay na swerte namang hindi nagtungo sa likod ng tahanan kung saan nangyari ang aksidente. Matinding pinsala sa katawan ang iniwan ng naturang pangyayari sa mga magkakaanak na nasawi na nangingitim na ng magkita. Pinaglalamayan na rin ang tatlo sa kanilang tahanan at ibinasa kami na rin sa kanilang kaanak ang tatlong taong gulang na naulila pagkaraang masawi ang kanyang mga kapamilya. Mula rito sa 104.9 X FM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altena Cruz, XFM News.
10: Binata, tinaga po ng lalaki matapos hindi bigyan ng mangga sa Naga, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Ang isang 33 anyos na lalaki matapos umanong pagtatagain ng isang 19 anyos na binata dahil lamang sa pagtanggi nitong bigyan siya ng mangga sa lungsod ng Naga, Cebu. Nangyari ang insidente pasado alauna na madaling araw kahapon sa sityo Uga na Barangay Lutaka. Batay sa investigasyon na humingi na mangga si alias Ron sa biktima na si alias Jack, ngunit tumanggi ito dahil pagmamayari umano ng kanyang tiyahin ang puno. Dahil dito, nagalit ang suspek at tinaga ang biktima. Naiwasan ng biktima ang unang atake gamit ang manggang hawak niya. Ngunit tinamaan siya sa kaliwang binti na muling sugurin ng suspek. Nakataka si Jack at humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak habang tumakas naman si alias Ron. Sa isinigawang hot pursuit operation, naaresto ng mga pulis ang suspek sa barangay South Poblasyon sa nasabing lungsod. Naharap ang suspek sa kasong attempted homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunflow na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
10: Sugatan Philippine Eagle na iligtas. Katropa natin sa balita, Marico Dino ng XFM Bukidnon.
12: Isang babaeng Philippine Eagle na pinangalanan sa Waga Dalwangan na nakita ng isang residente na mahina at sugatan malapit sa Sawaga River sa Barangay Dalwangan, Malaybalay, City, Bukidnon. Ayon sa isang Marvin, nangunguha siya ng passion fruit malapit sa naturang lugar at may narinig siyang kakaibang tunog kaya't ito ay kanyang nilapitan. Sa kanyang paglapit ay nakita niya ang nasa 30 bilang na mga unggoy na inaatake ang isang akala niya ay wild chicken kaya't siya ay nagtunog aso upang itaboy ang mga unggoy. Laking gulat niya nang makita sa malapitan ang isang sugatang agila. Sa mithiing mailigtas ang ibon, binalot niya ito upang maproteksyonan at humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan at dinala sa Tribal Multipurpose Cooperative o ITMPC. Agad naman itong i-turnover sa Department of Environment and Natural Resources at dinala sa Philippine Eagle Foundation upang maalagaan. Sa x-ray na isinagawa ng mga veterinaryo, nakitang may dalawang tama ng air gun. Sa pakpak at hita ang agila, pruweba na binaril ito. Gumagawa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad upang mahuli ang responsable, bagamat kinukonsidera na na critically endangered at malaking paglabag sa batas ang pananakit at pagpatay nito. Katropa, upang maiwasan ang paglabo ng mga mata, mag-VisionX Plus Capsule. Yan ang balita mula dito sa Food Basket Capital of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Marico Dino, XFM News.
10: At katropa ISF, nakapasok na po sa Digo City. Yung mga checkpoint ay pinigting para pigilan ang pagkalat ng sakit. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
13: Pinaigting na ng lokal na pamahalaan ng Digo City, Davao del Sur ang pagbabantay sa mga African Swine Fever o ASF checkpoints matapos makumpirmang nakapasok na sa lungsod ang naturang sakit. Layunin ang hakbang na mapigilan ang pagkalat ng virus at maprotektahan ang hog industry sa lugar. Sa ika-49th regular session ng Sangguniang Panglungsod, pinangunahan ni Digo City Veterinarian's Office Officer in Charge Dr. Neil La Vega ang pagtalakay sa nasabing sitwasyon. Ayon sa kanya, naglabas na ang kanilang tanggapan ng kautusan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga ASF checkpoint, partikular sa Balutakay, Colorado at Sinawilan. Inatasan ang mga personahe sa mga checkpoint na tiyaking may kaukulang otorisadong sertipiko ang lahat ng papasok na nagdadala ng mga baboy at produktong baboy. Nagtalaga rin ng mga volunteer upang tumulong sa disinfection at pagpapatubad ng biosecurity measures laban sa pagkalat ng ASF. Humiling na rin ang Digo City Veterinary Office ng karagdagang disinfectant equipment upang higit pang mapalakas ang kanilang operasyon. Bago pa man makumpirma ang kaso ng ASF sa Digo City, nagpatupad na rin ng kahalintulad ng mga hakbang ang iilang barangay sa Magsaysay, Davao del Sur upang matiyak ang kaligtasan ng mga produktong baboy sa merkado at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magbababoy. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: tropang Brian humina na pala bilang tropical depression si Josie, yung bagyong Josie. Dalaw pa lang Philippine Air responsibility kung saan namataan ang sentro niya. Dala yung 1,070 kilometers silangan ng southern eastern Luzon.
1: Katropang body, taglay ng bagyong lakas ng hangin aabot sa 45 kilometers per hour at pagbungsong hanggang 55 kilometers per hour habang kumikilos ito, pahilag ang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour.
0: Ayon po sa PAGASA, katropa, wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas naman at mababa po ang possibility na direktang makapekto ang bagyo sa lagay ng panahon sa bansa sa kasalukuyang forecast period.
1: Gayunman, magdadala ang southwest monsoon o habagat ng malalakas na hangin sa ilang lugar kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya pinapayuhan ng mga publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng PAGASA.
0: Sumikat pong araw today, 5:34, kanina umaga. At mamaya, panoorin nyo, lulubog, bandang alas 6:29 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Atin po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Mga katropa, naglunsad na ng hakbang ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump laban sa International Criminal Court, ICC. Bilang bahagi ng kampanya niyang pahinain ang operasyon ng internasyonal na hukuman. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, kabilang sa mga posibleng hakbang, ang travel bans, visa revocation, kalagdagang sanctions laban sa ICC at mga kaakibat nitong organisasyon. Gayun din, ang diplomatic pressure sa ibang bansa para kumalas sa pagiging miyembro ng ICC. Sinabi ni Rubio na babantayan ng Estados Unidos kung aling mga bansa ang makikisa sa hakbang laban sa ICC. Patuloy namang inaabangan ang magiging tugo ng ICC at iba pang bansang kasapi sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng ICC at ng Trump administration.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na wala siyang dinidate sa ngayon at hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon matapos ang naging hiwalayan nila ng basketball player na si Kobe Parasta. Sa panayama, sinabi ni Kaylin na gusto muna niyang mag-focus sa kanyang trabaho at aminadong napagod siya sa paulit-ulit na proseso ng dating stage. Bagamat hindi siya handang magmahal muli, nilinaw na aktres na hindi siya nagsasara ng pinto pagdating sa pag-ibig. Anaya natatakot lamang siyang masaktan at madamay muli ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni Kaylin, susundin niya ang payo ng kanyang pamilya na huwag munang magmadali sa pag-ibig at tiyaking lubos munang makilala ang isang tao bago tuloy ang ibigay ang kanyang puso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa tinsanda ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Naitala po ni Filipina tennis star Alex Ayala ang panibagong career high matapos sumakit na sa world number 28 sa pinakabagong Women's Tennis Association or WTA rankings kasunod ng kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Umangat ng apat na pwesto si Ayala matapos maging kauna-unahang Pilipinong umabot sa round of 16 na isang Grand Slam singles tournament. Tampok ang kanyang malaking panalo laban sa defending Wimbledon champion na dating world number 3 na si Iga Swiatek. Pagamat nagtapos ang kanyang kampanya sa pagkatalo kay Jasmine Paolini sa round of 16, sinabi rin ni Ayala na ipinagmamalaki po niya ang naging paraan ng kanyang pagharap sa pressure. Isa sa pinakamalaking tournament sa mundo ng tennis. Kasalukuyang nasa Pilipinas si Ayala para sa maikling pahinga bago bumalik sa WTA Tour. Kahapon may reception po Malacanang kung saan nakatakda siyang sumabag din sa Mubadala DC Open sa Washington mula July 27 hanggang August
2: 2.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabihin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon po July 14, araw ng Tuesday.
1: Mga katropa, maaari nyo pambalikan ang ating pagbabalita. Ngayong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkagaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Excited!

natin sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Nines at Doc Algie Bacla.

0: Sir po, ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Tamang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay.

0: Isang pagpala at malusog na hapon sa ating lahat, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin, butihin na CEO, Dr. Emily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating talakayan, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga ka-wellness sa buong Pilipinas, Susong, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating panibagong talakayan na sesentro kung paano po tayo mananatiling healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit. Bakalji po ito mula po sa Yes to Health.
0: Tayo po yung nakapakinggan sa ating po mga XFM stations nationwide. Diyan rin sa ating po Solid FM at sa lahat ng mga lahat ng mga FM stations na hook up po sa ating pong programa. Malasin po pakikinig sa inyo pong lahat. Ha? Of course, tayo po live din na napapanood sa ating pong Facebook page. I-like nyo po, i-follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. Ayan, para update kayo lagi sa ating pong mga program, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha, sa ating pong FB page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, ay merong handog na regalo sa inyo, ha, ang Yes to Health. Para sumali, ay i-show nyo po ang ating live stream at i-comment nyo po dyan ang mga good experiences tungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ipipili tayo ng mga best comments para mabahagian at maregaluhan po natin ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Kaya sundin lang ang ating pong mechanics, mga ka-wellness. Okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-send ang inyong pong mga inquiries sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan ka masailan yung pumakatanuman, pakalagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Sa mga gusto mga sumubok ng ating po mga dekalidad ng produkto, pwede mabilihan sa ating po mga leading drug stores. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, ganoon rin sa Generica Drug at South Star Drug. Ha? Pwede rin po ito mabili sa mga local pharmacy sa inyong lugar. Kaya ipagtanong-tanong nyo ang ating po mga produkto. Ang ating Santon Gold Coffee Mix ay mabibili na rin po sa Fisher Mall Supermarket. At soon, abangan po mga ka-wellness, ay available, magiging available na rin ito sa lahat ng Pure Gold Supermarket. Mas accessible na, ha, para sa mga kababayan natin pagka-available na ito sa Pure Gold. Ha? Kaya na sa mga kabayans natin yan, tabayanan po iyan. At sa mga gusto maka-avail naman online sa ating pong online shopping store, ay pwede kayong order sa ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, yung mga ka-wellness, pwede rin kayo makakuha ng special discount sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Kung kayo po ay senior citizen,

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Good day mga katropa. Welcome na usaban ini atong programa The Secret of Health. Kamusta kamo nga tanan din ha? Kamusta si nanay, si tatay, si lolo at si lola. I hope and I pray nga rin anak kamo karon sa kahimsog, kapiskay sa panglawas mga katropa. Din atong programa The Secret of Health, bagong adlaw, bagong edisyon. Og hilabi na bagong oportunidad nganhi kanato. Hilabi na kung ikaw adunay gitawag nato og problema sa panglawas. Dinhi atong programa The Secret of Health. Ato sa gihapon hatagan og pagtagad sa unsang diin atong malikayan. Kinigayong mga problema sa panglawas sa mga katropa og ma-maintain ang pagkahimsog og pagkapiskay sa atua gayong lawas, no? And silabi na kung ikaw doon ay balatian na syempre din atong programa The Secret of Health ato gihapong hatagan o pagtagad sa unsang adin atong matuldukan, no? Og malikayan gayod mga katropa kining mga balatian nga dinala gayod sa atuang panahon. Og hilabi na dinala gayod sa ato ang estilos kinabuhi og hilabi na kining diet mga katropa, na okay musugot tag sa dili ko ato bitong susiyon og tunan pag-ayo. Kini magong gitawag nato ga mga balatian maliban na lamang sa mga genetic health problem. But most of health problem or health diseases mga katropa, gitawag ka na siyang acquired. Abot ko sabot makuha sa unsang paagi, pinaagi gayon sa mali nga estilos kinabuhi, mali usab nga lives ang diet gayon ang mga katropa sa pagbili sa mga pagkaon. Na? Maunang nini ato programan The Secret of Health, ato gayong ginutunan pag-ayo. In a very simple way, ngayon na ato gayong matabangan ang ato agayong panglawas. Atong matabangan, no? Ang ato agayong mga balatian. Ngayon na kinigayod na matuldukan, pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Hapusa, welcome ang tanan asa magkakaroon nga lugar. No? Tungod kaya live na usap kita karon ng mga katropa dinhigihapon sa ato ang number one radio station. XFM Broadcasting Network. And happy listening ha sa mga nagapaminaw karon asa magkakaroon ng lugar mga katropa. No, gahilabi na dinhi sa mga taga Davao nga di na nagapaminaw karon sa 89.1. Kamusta po mga katropa? Kamusta Davaoenos? Kamusta kamo diha? Luyo na ni atong mga panahon. No, nga diin na ang init ug ang ulan halos pag-uban gayud mga katropa. No, gabi eh, grabe na pong gitawag na tog bundak sa ulan, no? But I hope and I pray, no, labi na nga din anaak mo karon sa kanindot o kahapsay sa panglawas. Luyo gayud sa mga panghitabo sa atong palibot ang mga katropa. Okay, ang pinakapaitawon nga din adunay mga panghitabo sa palibot. Nya dungagan pa jud og balatian ay nako po mo nay makaingon putag no kaingon putag grabe naman panghitabo pud taon istong kagalingon na mo na usas pinaka importante bitaw bisag unsa pa man ang mga panghitabo sa palibot. Usa sa pinaka importante jud nga diin naa gid unta sa pagkahimsog ang atoang lawas. Okay, tawo nagbaha na din ha, nagulan na din ha, unya ikaw di kadagan tungod kay adunay arthritis. Or ikaw na stroke din na ay nako paunsaon man ano? Lisod pamalandungon na mo nang tawon ang pingi jud ang inyohang lawas. So labi na sa mga katropa nato din hanga din anapas pagkahimsog sa ilahang lawas. Baskog pa. Ang pingi ka na kamo ka na ang pinaka gitawag nato gabahandi sa atoang kinabuhi. Mo na tinuod o gapirmi ginapahinundom sa atong mga health experts that health, no, is truly our wealth mga katropa. Mapilion ka, tagaan kag milyones, bilyones, no? Aminaw bito kag mga balita karon, grabe dili mga thousands ng mga kwarta kundi mga milyon, no? Mga bilyon man maminaw kas balita mga katropa, grabe man ang mga kwarta hawe. No? Kay mabitong pamalandungon baka ng mga balita karon, grabe man ang mga kwarta ha. Yun sa man taon na nila paggamit ay, no? Pero kung papiliyon ka mga katropa, asa ka na, no? Milyon o bilyon mga katropa. Pero pod, ang puli, nagaan po ka grabe nga balatian. Ngayon, ang imong mismong kwarta, di makaayo. No? So,
para ka na ako ay mas piliyon pa na ako ng gitawag na tog kaimsog sa panglawas sa mga katropa. Tungod kay wa tawoy bahandi ang maka pildi gayon din ang gitawag na tog pagkahimsog no sa ato ang lawas. Saon man ang kwartahan, saon man ang dagang kagbahandi. Pero galubog ra pud ka tungod kay doon na kay balatian. Why pulos ang tanan mga katropa no? Mo nang samtang anapas kahimsog sa panglawas. Please no? Ang pingitawon ang inyuhang lawas sa mga katropa. Kung aduna na may gipangbati sa lawas, hindi mas ampingi o mas hatagi o pagtagad. Ayaw na hulata nga diin maabot ng spunto nga diin na maglisod na jug kag lihok. Bisan ang pag-inom og tubig, bisag ang simple nga pag-hatod sa kutsara paingon si mo ang baba, maglisod na ka. Ay na nahulata mga katropa na. Sa tang aduna pa igong kusog, tawon ang pingyang imuhang lawas. Huwag ayaw kalimot kauban nimo ang Yes to Health Wellness Center. Alang gayud sa pag-atiman sa imuha gayong panglawas mga katropa. Ganin din atong programa The Secret of Health. Kung inyo hagayong napansin, mga simple rani ato ang mga health information. Mga paghatod ka niyo mga informasyon sa unsang adiin maapingan ang ato ang lawas ko atong susihon na very simple. Pero kung ato aning sundon mga katropa, aduna ni dakong impact o dakong ikatabang gayod para mamintinar ang pagkahimso gayod sa ato ang lawas. Kunya, ang ato apong paghatod og informasyon sa mga gitawag na to wrong lifestyle and wrong diet, kung di po nyo ni mahatagan o pagtagad, tungod lagi kay moingon tag simpir man taong kay naunsa man ang mga bawal oy no talag sa rabi taw sige kaon ragud ta pero ko inyo hanang matawag nini mabaliwala mga katropa hilabi nagmaabtag pila ka bulan pila ka tuig.

mga impormasyon nga din na tawag niini wa kayo di kay pirmi nimo madungog or makita sa social media, no, ang pag-inom ani, pag-inom ana, pero kining mga sekreto sa pagkahimsog sa lawas, which is a very simple way, especially having a healthy lifestyle, healthy diet, talagsa ra kay nimo na makita karon ng mga katropa, hilabi na ako ang medikasyon naglangkob gayud sa paglikay niini og paglikay gayud ni ana. Okay, halos tanan karon. Mura pug nahimo nga gitawag nato negosyo, no, kini gayong pagpanambal mga katropa. Tungod kay uban, no, moingon man sige, kaon lang gud ana, way problema. Ay lang paglikay ana, basta naara ka ani, imna ra ni pirmi. Di ba, so murag nahimo pug na pug datawo na ni uban na sa gitawag nato negosyo, no, kini gayong tinuod nga pagpanambal mga katropa. But anyway, atong balikan kini ato ang The Secret of Health. Ako nagapanghinaot bitaw, no, so tanan nga din nagapaminaw nga kini ato ang pinakasimple nga paghatog og impormasyon. Kung inuhala ning sundon at agan o pagtagad, no, by God's grace and help, kini gayod magiya kaninyo mga katropa nga din atong ma-maintain ang pagkahimsog og pagkapiskay sa lawas. Gani unya sa ato ang health information. Magtuon na po taga simpleng pagtuon nga diin ambot lang kung ang uban na sayod na ba niini. Pero kay ato ang susiyon unya mga katropa, aduna tay gitawag na tog second heart, no, ikaduhang nga kasing-kasing. Kung ang uban na sayod na, kung unsa ning ikaduhang nga kasing-kasing, hala ato ang ipahinumdum unya mga katropa, ilabi na kung unsa kini kay importante mahitungod gayod sa ato ang blood circulation. So ay maghawa din ha tungod kay unya ato ang tunan ka na kining gitawag na itong ikaduha nga kasing-kasing nga mga katropa. Oras na ito, Sibug, Pilipinas. Alas 12:50 na mga katropa. Huwag kining oras sa gihapon hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban kayo ng atong mga produkto. Zanton Plus Gold Herbal Capsule, Zanton Vitamin C, and Premium D3, our ultimate trio mga katropa. Alang gayud sa atuang panglawas, aron kini mahimong himsog, mahimong ligon, piskay, matag, adlaw mga katropa. Available kini sa tanang butika nga dul sa inyong lugar. O available usab mismo sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Kauban ang ato ang Vision Next Plus. Ato agayong Santhon Gold the Herbal Tea. No, ato agayong Turbo ang ato ang male supplement for men mga katropa. And of course, ang ato ang mga lamian og healthy coffee. At ini mawala ilabi na sa panahon sting ulan. Ang ato ang mga lamian nga kape mga katropa, Santhon Gold the Coffee Mix, Santhon Plus a Coffee Mix, and a Premium D3 Coffee Mix mga katropa, ha? Pwede nyo nang ma-avail, no, sa mismong Yes to Health Clinic ang mga katropa in a very affordable price. Kung gusto mo gayod maka-discount, available ang ato ang mga produktos tanang Yes to Health Clinic nationwide. Ilabi na gayod din sa Tibuok, Davao region ng mga katropa, ha? Adun na kita yung 3 branches. Din dinhi gayod sa Tibuok, Davao region, Anatas, Davao City, sa Tagum, and sa Mati. And speaking of Mati, di na ito ikalimtan mga katropa tungod kay pila na lamang kaadlaw. No, karo gayong Huwebes, no? Pizza 16 ning bulan sa Hulyo mga katropa, mao na gayod ang ato agayang free health check-up and consultation na dinagayod sa ato ang mismong Yes to Health Clinic Mati branch mga katropa. Ako mismo mo ato din ha ang inyong health consultant si Jenny Druda. Alang gayod sa ato ang free health consultation and check-up mga katropa. And of course, ang ato agay yung mga free services ato agay yung hatod nga na kaninyo, no? Sa mga taga Davao Oriental, Vita Kids mga katropa. Karo gayong Huwebes na, ha? Duha na lang kadlaw, kita kids ta din ha mga katropa sa mga taga Mati. And sa mga nagaplano nga mo ato, ubanan na ninyo inyong mga tibog pamilya, amigog, amiga, kasilingan, tungod kay mahimo kining atuang

0: Rebring a check-up o konsultasyon din na gayud sa ato ang Mati Branch only once a month. Abot pasabot, usara ka beses sa usa ka bulan. O, nining bulang bulan sa Hulyo, mo kini ang atong napili July 16. Karon gayong adlaw Huwebes, mo kana ang atong schedule for free check-up and consultation. And then mahimo na kanang regular every third Thursday of the month. Human karong Huwebes mga katropa, next month na po ang atong next schedule din na sa Mati, another third Thursday of August, mo na po na magsilbing schedule nato, na? So, kita-kita sa mga taga Davao Oriental, kadin mo ato gayon sa ato ang paghahimuon ng free health check-up and consultation sa ato ang mismong Yes to Health Clinic. O ganyan ang ato ang clinic address din ha, no? Sa wapan na sayod, o kilabi na sa mga nakalimot. Ang ato ang Yes to Health Clinic, Mati Branch, anaagayod sa A Square Building, Barangay Central. O, nara na ubos mismo sa bagong building ng Pag-ibig Fund. O, dali na po na ninyo na malocate mga katropa ha. Bagong building ng Pag-ibig Fund. Nadi na mismo ang ato ang Yes to Health Clinic. Dako kay nato ang signage ha. Abrido alas 8 sa buntag. Hantod alas 5 sa hapon. Tibok adlaw ta din ha mga katropa. Karoga yung adlaw ng Huwebes. Alang gayod sa ato ang free health checkup and consultation. Okay, so mga taga-Tagum, mga taga-Davao, syempre padayon sa Gapon ang ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. No, so mga taga-Tagum, mga katropa, Huwebes, di sa Junta mag-uban din ha, tungod kay naata sa Mati. But anyway, Wednesday and Friday, and syempre adlong Domingo, diha ang ato ang schedule mga katropa sa ato agayong Tagum branch nga nahimutang sa M Central Building tapad sa Mr. DIY Palengke Ganti Road mga katropa. No, and sa mga taga Davao, every Monday and Tuesday gani karong adlaw, no, nata dinhi sa ato ang Davao branch mga katropa. Pwede pa kamo muhabol ha, hilabi na sa mga taga Davao din ha. Magkita-kita ta din karon sa ato ang Yes to Health Clinic at Davao Branch. Tungod kay Anaa ang ato ang schedule karon for free health check-up at consultation mga katropa. Ang atong address na agihapon ta din sa Cellpole Building, door number 3, no, atbang sa Kawain Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City mga katropa. Tapad ta sa Tagum Cooperative. Nara na sa highway, no? Makita ninyo na dahil na ato ang signage mga katropa. Oras na ito, alas 12:54 na, ayaw kalimot sa pag-inom sa atong mga produkto o sa pagbisita sa Yes to Health Clinic. Aron gayod, kita magdungan o mag-uban para gayod matuldukan ang atong mga balatian. Balik kita mga katropa, humanggit sa mga pipila ka mga pahinom dom bago tamo ato sa atong health information. Ato sa paminawan ang manindot gayod ng mga testimonya. No, nga di na maghahatag ka na itong inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay balatian, ayaw kawalas paglaom, tungod kay uban sa tabang huwag mga pangamuyo nato sa atong buhing Ginoo. Hilabi na sa ato ang tabang usab sa Yes to Health Clinic, kini ato ang mga modalities. Pwede gayud ikaw makaangkon o kaayuhan. Atong paminawan, huwag balik kita humangkad sa mapipila ka mga pahinomdom.
1: Para na ito, nanay?
2: Proceed, abakiro.
1: Nag-aasa ka, nanay?
2: Ganifortis ni Prilia.
1: Yan, nanay, bago ka niya ito din sa atong clinic, unsa gayon ang imong mga ipangbati sa lawas?
2: Hanga.
1: Mm-hmm.
2: Nga, panintod ko pa kuma.
1: Uy. Nga, kumusta, nanay? Sa diyan na nakasuway ka sa atong pagpanambal, nakabisita ka sa atong clinic. Kumusta yung paghanga?
2: Pagbisita na po, wala na magkaroon akong hanga.
1: Uy, nawala na hanga?
2: Wala na akong paningot.
1: Pila lang ka simana ang pagpanambal?
2: Isa lang ka simana.
1: Isa ka simana. Uy, nga, sa kainunin mo, nanay, sa mga naminaw karoon sa ato ang programa?
2: Kamu karoon na naminaw din sa programa sa history. Ari lang po mo dire kay Maya man sila tambal.
1: Ayan, daghang salamat nanay, usa-usa pa ingon nimo sa Yes to Health.
2: Daghang salamat.
1: Ayan, so daghang salamat sa nanay Rosita Baguero.
2: Baguero
1: from
2: Deportes ni Coelia.
3: Sun Battle Plus Gold.
4: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Sanhon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Hey!

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Balik kita mga katropa ning atong programa The Secret of Health. Sa gihapon inyo magkauban your health consultant CJ ni Druda. Yes to Health Wellness and Pharmacy. Ay labi na sa ato ang tagong branch sa mga katropa. Dili lamang ato ang mga Yes to Health product ang maong available sa atong mismong tagong branch. Available usab ha. Labi na kung kamo adunay mga medisina din ha ang adin gipang mintinar. Kung gusto mo magka discount, no? Magkatipid mga katropa tungod kay barato ang atong mga produkto. Available usab ang inyohang mga medisinang maintenance, no? Dinagayod sa atong mismong Yes to Health Wellness and Pharmacy tagong branch mga katropa. And we have also essential needs, no? Mga gigamiton sa panimalay. Usab din ha, no? Sa ato aga yung Yes to Health tagong branch. Huwag hilabi na, no? Sa mga katropa nato din ha, nga din nagsugod tao na, nga din mahimong healthy ang ilahaga yung diet everyday. No? Ang ato ang Yes to Health tagong branch ha. But kung ipahibalos tanan, adun na usab kita din ha, mga katropa, ng mga VG products. Halimbawa, kung gusto na mong maglikay sa mga karne, di na mo gusto mag-prito din ha o gagitawag na ito mga itlog nga diin dili native or pure organic. Di na mo gusto mag-tawag din mag-adobo din ha o mga karne. Saway ninyo, kiniatawaga yung mga magic meat ang mga katropa. Ang anong gitawag siya magic meat tungod kay kanamo isip ng mga vegetarian. Naapod mi mga gitawag nato nga mga produkto nga diin gihimo pud ni mga katropa in a very natural way nga diin mura pud siya ga karni tanawon. Syempre pag dunay pud tay mga okasyon, lisod pud kung mga dunay okasyon na puro ra pud tay mga gulay din ha. No, puro ra pud tay mga malunggay din ha mga katropa. Basig ato mga bisita makahinaway. So mao na nga to ang pamaagi, no, kanamo nga mga vegetarian, doon na po tayo gitawag na itong pampuli sa mga karne, mga katropa. Na kung imong lituon, imong tanawon, mura po dyan og karne. No, gitawag na ito na siya og magic meat or veggie meat, mga katropa. Kung gusto mo nga mahibaluan kung unsa na, at tuwi ang ato ang Yes to Health Clinic at tagong branch, tungod kay available din ha ang ato aga yung magic meat or veggie meat ang mga katropa ha. Pwede na, bisag unsang luto ninyo sa karne, no? Maadubo man, kaldereta man, or prito man, pwede po na mga katropa, no? Pwede niya, bisag unsaon ninyong pagluto, ana, pamagis karne, pwede mga katropa. Inyong himuon, ana, inyong haro nang ihumul o ininit nga tubig, o bisag simpleng tubig lang, hatod nga muhumok siya, pwede na dahil na luto ninyo sa pamagin ninyo sa pagluto sa karne, ha? Maganis, dugang impormasyon, at tuwi mismo ang ato ang Yes to Health Clinic branch natin, ha? O napod ang ato ang mga assigned secretaries, pwede po mamangutana din, ha? Mga idea kung sa'y paggamit or pagluto ni ana, ha? Og dugang panapa jud tay gitawag nato ga mushroom powder. No, dinha sa ato ang Yes to Health tagong branch mga katropa. Unsa man pud ning mushroom powder? Ang ato ang mushroom powder ginagamit ato ni pag panimpla. Okay, kanamo wa man mi gagamit og gitawag nato ga bitsin or gitawag nato magic sarap. Unsa pa na yung mga food seasoning nga dinha pampalami sa mga giluto mga katropa. Ang amo apong ginapuli karon o ginagamit nini nga gitawag nato mga nakasanay natong gamiton, aduna tay gitawag nga mushroom powder. No, minugna kini extractly and naturally sa mushroom. Nga din kung imong gamiton, lami po dyan. O pampalasa o pampalami dyan sa mga atong gipangluto mga katropa. Na? Siyempre, malikayan. Kining gitawag na ito ga problema. Nga din, anaaga yun sa magic sarap o bitsin. Okay, kung atong tunan, doon na po dyan na ikadaot sa ato ang panglawas mga katropa. Hilabi na grabe po ka magamit niya, ana. Na? So atong gipangitaan paagi ha, sa mga hilig maggamit o pampalasa, pampalami. Tuwa po, available usab ang ato aga yung mushroom powder din na sa ato ang mismong Yes to Health Tagoma branch, mga katropa, ha? Bisitahin lamang! And speaking of Yes to Health Tagoma branch, no, buot kong i-anunsyo, mga katropa, huwag ipahibalo. Karon gayong July 26 na, doon na gayod kita ipagahimuon ng Yes to Health Wellness Caravan na mga katropa. Kauban gayod ang whole team ng XFM Tagum. Doon na kita ipagahimuon ng Yes to Health Wellness Caravan, mga katropa. Karong July 26, no, dinha gayod ipahigayon sa Barangay Nuevo, Mawaw, Davao de Oro, mga katropa. Busa, ayaw kalimot, and kita kids, no, hilabi na sa ato mga avid listeners and avid client po ng Yes to Health Clinic, mga katropa. Kita kids karong July 26 din agayon sa Barangay Nuevo, Mawaw, Davao de Oro, mga katropa. And happy listening ha, sa mga dagapaminaw karon, mga katropa, sa 107.1 XFM Tagum. Live usab ang atong programa The Secret of Health karon, mga katropa. And sa so mga taga-bukid noon, pinagi sa 101.7 XFM, happy listening po. And 95.9 XFM Jensen, kamusta kamo din ha, mga katropa. And 91.3 San France, live usab ang atong programa The Secret of Health. Pwede pa ka bumuhabol ha, sa mga nagapaminaw karon, mga katropa, sa ilang mga nagkanaiyang region. Pwede pa ka mumuhabol o gamupadala gayod sa inyohang mga mensahe. E-text lamang sa ato agayong text line number na 0909-1762844. Usubon ko ang ato ang text line number 0909-1762844. O ato gay nga hatagan o pagtagad unya ang inyohang mga gipadalang pangutana human gayod sa ato ang health information, ha? Ay mog kabalak atungod kay atoan ang basahon, mga katropa. Ay mog hawa kay lisod po atong basahon unya wa na nagpadala sa iyang mensahe. Sa pagdawat nimo og katubagan ng mga katropa, ha. And live usab kita karon sa ato agayong XFM Facebook page, mga katropa. Pwede niyo na i-search sa inyo agayong Facebook apps ang XFM Davao Katropa Digital. Og makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. And pwede usab kamo din ha, mutampo ko adun na kamoy buot ipangutana or ipadalang ang mga mensahe dinigayod sa atong programa The Secret of Health. At upod ang hatagan o pagtagad atuan ng basahon, mga katropa. Gani, happy viewing, no? So ato agayong avid viewers and listeners, no? Pirmista ng programa sa XFM, si Sir Raksoman de la Peña. Maing adlaw din na, Sir. Kamusta ikaw? Happy listening and viewing sa itong programa The Secret of Health, mga katropa, ha? Si Sir Raksoman de la Peña from Mawab. Uy, taga Mawab din si Sir, no? Ay, kita kits sa Sir Raksoman, ha? Basig, di ka makaato niya na mismo sa imong lugar. Karong July 26 ang atong Yes to Health Wellness Caravan dinagayod sa Barangay Nuevo. Hala, dala na din ha, Sir Raksoman de la Peña, imuhang mga kilala, amigo, amiga, o mismo nimong tibok, pamilya nga din gusto mo suwain sa ato agayong mga free services. Kana gayod available karong July 26 sa mga katropa. Adto kita sa ato ang health and information. Naingon nato ganina, mga katropa, ang ato ang pagatunan karon na kinigayong gitawag natog our second heart. Ang atong ikaduhang kasing-kasing. Nada inana dok, ikaduhang kasing-kasing. Mura po dahil ni katong kantang sana dalawa ang puso ko, no? Pwede po dahil, no? Katungod kay adunay pagtuon na gikan sa ato ang siyensya, mga katropa. Adun na dahil gitawag, no? Nga ikaduhang kasing-kasing. No? Gani atong susiyon karon kining maka-amaze nga pagtuon sa siyensya. Hitungod gayod sa ato ang gitawag nga blood circulation. Halos tao karon nagtuo nga diin ang kasing-kasing or nasayod nga din ang kasing-kasing mao kini ang responsible para gayod sa pagbomba sa dugo. Kinatibok ang lawas, mga katropa. Pag musgot, agbumba, but pasabot, pag pump, no? Muna naay pagbomba mga katro. Ambot lang kung sa'y laing term aning pump no, sa Bisaya. Pero atong ginagamit, maumaning pagbomba, no? Pagbombas dugo nga madiin ang atong kasing-kasing, maugayod ang responsible ni ana mga katropa, no? Og halos tanang tao nasayod gayod ni ana mga katropa. Apan nasayod ba mo? Adin ang atong lawas, aduna po'y gitawag sa atong mga health experts nga ikaduhang kasing-kasing. Although dili ni pareha sa mismong kasing-kasing nato nga mura nga organo pud siya or laing organo pud siya, apan nga kining ikaduhang kasing-kasing nato aduna pud ni siya'y kalihukan or gimbuhaton nga importante kaayo mahitungod gayud sa pagtabang sa atong dugo pabalik sa ato ang gitawag nga kasing-kasing. So nining adlaw ato ang tun-an mga katropa, atong diskubrihon kini gayud ikaduhang kasing-kasing sa unsa nga kini importante kaayo mahitungod gayud sa pagkahimsog sa circulation sa atuang dugo. Unsa man kini nga second heart di ay doc? Ang second heart na mga katropa ang gitun-an sa atong mga eksperto, kini di ay nagpasabot mao kining gitawag nato na calf muscles. Asa man ning calf muscles, no? Sa Bisaya pa kining muscula or muscle dinha likod sa imuhang batiis nga diin gitawag natug bagtak. Kanabang inang kagmura kag bagtak slam mo kog nang. Pero kining bagtak diha ra na sa ato ang tila ay magtuo nang gaingon nga mong nang murag bagtak slam mo na tungod kay ang bagtak naa ra gina sa likod sa ato ang batiis mga katropa. Ug sumala sa atong mga health experts, kini gitawag og the second heart. Atong tun-an karon unsa kaha nga diin nahimo maning ikaduha nga kasing-kasing dok, kini gitawag na tuga bagtak mga katropa. No, tungod kay sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, every time you walk, no, sa panahon nga din ikaw naglakaw, no, ni saka unsa man imong gisaka diha, hagdanan man or bukid man or nagtindog sa imuhang mga tiil, no, kanang mga muscle mga katropa dinha sa likod sa imuhang batis nga din gitawag natog bagtak, adunay pag-contract nga nahitabo mga katropa, eh? And it will squeeze, no, the deep veins in your legs. No, sa dihang mutindog ka, sa dihang maglakaw ka, hilabi na gitawag natog musaka akaw, kanang gitawag bitaw natog mga sakaon, no, or wasaka kaghagdan. No, siyempre, makontract or mugahi ang ginayin mo ang bagtak tungon kay nangusog man ka. Diha day nga panahon mga katropa, ang imuhang gitawag nato nga muscles, no, kana diha sa imuhang bagtak, iya haday nga pugaon katuga yung mga ugat dinha, no, sa imuha gayong hilalom, no, na area hilalom nga ugat dinha sa imuha gayong likod sa imuha gayong batis or bagtak ang mga katropa nga diin muduso sa dugo pabalik pasaka sa taas ang mga katropa. Unay panghitabo gayud, no, kini nga lihok motabang para gayud ang dugo mobalik pagsaka. Manong nanginahanglan og lawas ang lawas og ikaduhang kasing-kasing, o, tungod kay aniya ang realidad ang mga katropa, ang atong kasing-kasing luoy taon kaayo. Para mas masabtan atong tanan ba, no, kini ato ang kasing-kasing na ginusara raman jud taon na. Pero luoy kayo pamalandungan ang atong kasing-kasing kundi nato tabangan. Tungod kay human siya nagbumba og dugo, no, para lang madistribute sa kinatibok ang lawas nato kana na, kana mudagan, musubay sa atuang mga kaugatan, no, og isupply sa tanang parte sa atuang lawas sa mga katropa. Apan ang dugo nga di na pabalik, no, nga di na pabalik sa atuang kasing-kasing muagi din ha sa atuang mga kaugatan, gikan na sa ato ang tiil ang mga katropa, aduna po siya gitawag na ito challenge. No? Aduna yung challenge tungod kay ang dugo nga din pabalik sa ato ang kasing-kasing gikan sa ato ang mga batiis. Kinahanglan, musaka siya against gravity. Siya pasabot against gravity, of course, our feet, no? Namagin na sa ubos bahin sa ato ang lawas, bisan pag naglingkod ka, hilabi nag nagtindog ka, maliban na lang og naghigda ka, especially kanang straight nga pagkahigda mga katropa, matawag na tog level, no? Pero kadalasan atong ginahimo ilabi na the whole day, No, naglingkod ta, nagtindog ta. Ang ato ang lower part of the body, which is our feet, na gina sa ubos nga bahin sa ato ang lawas mga katropa. And it is called the gravity. No? So, medyo challenging ang nahitabo sa dugo nga din anaa sa ato ang tiil. Nga din naningkamot tawon nga makabalik pasaka sa ato ang kasing-kasing. No? Maunang ang realidad, bisan pa man tod ang kasing-kasing nato, nagabumba og dugo. Paingon sa lower part, pabalik noon sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kinatibok ang kahimso gayod sa ato ang lawas mga katropa. Ado na dahi challenge nga nahitabo, no? O, dili man po pwede nga din human nga nibumba ang kasing-kasing sa dugo. Nisubay sa mga kaugatan, paingon sa tiil, di po pwede nga dili po makareceive og dugo ang atong kasing-kasing, no? Magpundo na lang itong mga gibumba niya dito kung asa man ito niya gilabay. So, kinahanglan, mubalik dyan na mga katropa. But then again, adunay challenge nga nahitabo because of gravity ang mga katropa. Maunang, kung walay tabang, ang dugo nga din gibumba sa kasing-kasing, kunya wala nakabalik paingon sa kasing-kasing tungod kay adunay gitawag na ito, gravity, and without help nga nahitabo. So, ang dugo mga katropa, possible, magpundo gayo din ha sa imuhang mga lower legs mga katropa. So, the question is, how does the calf muscle pump work? Sa unsang ang makatabang, kini gayong muscular. Din ha gayon sa ato ang mga bagtak mga katropa, mutabang, anining kalihukan, mahitungod gayon sa challenge sa pagsakas dugo pabalik sa kasing-kasing. Ang ato ang magong mga batiis, aduna na'y gitawag na itong mga gagmay, na gitawag na itong one-way valves mga katropa. Kung sa dihang ang ato mga bagtak mag-contract na, the way we walk, stand, especially we climb or sa atong mga lihok-lihok din ha, nga di na nanginahalan o paglihok sa atong mga tiil. Diha nga mga panahon mga katropa, kinidaing mga valves nga naagayon sa ato ang veins, iyahadaing ginapuga, no, mga katropa. Kining mga muscles, ginapuga niya ang mga veins. Aron tungod ni ana ang dugo mubalik pagsaka. Even, adunay challenge nga gitawag na ito gravity. Maunay, gitawag na ito tabang. Maunay tabang nga diin na ginagamit or ginahimo gayoda sa ato ang gayong mga bagtak mga katropa. Aron ang dugo nga din gibumba gikan sa kasing-kasing paingon sa ato ang kinatibok ng lawas, especially sa ato ang lower part of the body, mubalik pagsaka. No? So every step, no? Nga din imong ginahimo, no? Sa mataglakang nga din imong ginahimo din ha mga katropa, kana di ay mutabang para gayod mabumba sa pagbalik ang dugo diha sa imuhang kasing-kasing. Mo nang inanang importante kini nga simple nga paglakaw mga katropa, adunay dako kayo nga benepisyo mahitungod gayon sa sirkulasyon sa atong dugo, hilabi na sa ato agayong kasing-kasing. O, isipin nimo, grabe day, no? Ma-amaze ta sa panghitabo mga katropa. And I don't know kung pipila lamang or kids akahaan nakabalo mahitungod gayon nining gitawag na to ga second heart. No, nga din, dako day kayo ga importansya mahitungod gayon sa pagkahimsog sa atong blood circulation, especially sa atuang kasing-kasing. No, but kung ipaybalo kini tungod kay sa pinakatumoy sa atong pagtuon karon, basi di ay maningkamot na ang matagusa, nga ilahan na ng palihukan ng ilahang mga bagtak din ha, no? Why is good circulation important? Siyempre, kining paglihok sa ato ang mga bagtak sa tiil, mga muscle sa ato ang batiis mga katropa, aduna maginay dakong ikaayong may tungod gayon sa sirkulasyon, no? Sa ato ang dugo mga katropa. Tungod kay mao muna yung bubumba sa dugo pabalik sa ato ang kasing-kasing para mahimong nindot gayon ang distribution. No? Tibok lawas sa mga katropa. No? So, kini naglangkob o good circulation. And why is it important? No, tungod kay ang pagkahimsog sa sirkulasyon mga katropa, magatabang kini para ma-deliver pag-ayo ang oxygen, ang nutrients, no, ang hormones to every organs, tissues and the cells. At wala nang pirmi ginapahibalo nga ang dugo mao na iya gitawag na tog transportasyon. Mauni tig-deliver sa atong panahon karon kung himo na tong practical, mura nig mauni ang LBC, mauni ang GNT, No, mora po ni Grab, Food Panda, unsa pa natin na, basta ga-deliver, no? Mora ning, morag, mauni ang nagsilbing blood circulation, or ato ang mismong dugo, mga katropa. No, dala-dala niya ang gikinahanglan sa ato ang lawas, ang sustansya, ang oxygen, no, even the hormones, nga din gikinahanglan sa matag organo, matag tissues, and every cell sa ato agayong lawas, mga katropa. Dugang pa ang dugo, magutabang usab kini para tanggalon ang mga carbon dioxide, waste products. No, so kana nga pagkahimsog sa sirkulasyon sa ato ang dugo, mga katropa, adunay dakong importansya o gikatabang, especially for our brain function, heart health, and muscle performance, and fast healing. Pag misgutag fast healing, unsa man ay mga problema dinas panglawas, bisan gani mga gagmay nga mga samad-samad, hilabi nagdagko nga samad, ang blood circulation or healthy blood circulation dakong importansya, gadin kindi gayod mahimo nga na sa usa ka tawo. Kay kung adunay blood circulation problem, tingala ka, hala dok, dugay lagi ni maayo akong samad. O, bisag unsa na akong gipang-inom dok, niinom naman kog daghang vitamin C, pero nganong dugay manggihapon naayo ang samad. Basig, you have blood circulation problem. Duwagan pa yung diabetes, oh hala. Masamot ang problema, mga katropa. Subot pa subot ang pagkahimsog sa blood circulation with the help of the work of our calf muscle. Ang muscular dinagayod sa ato ang bagtak, mga katropa. Dako kayog ikatabang mahitungod gayod sa pagkahimsog sa ato ang lawas. Now, ato ta sa gitawag datog problem. Anong problem na ako ang nahingon? Tungod kay adunay pangutana, how happens? O sa unsa nga nahitabo, kining ato ang ikaduhang kasing-kasing, dili na maayo ang iyahang paglihok. Of course, no, balikan na to. Ang ato ang second heart, which is our calf muscle, aduna siya buluhaton na kinahanglan pirmi maglihok para gayud sa ikahimsog sa kinatibok ang lawas, dili lamang sa atuang kasing-kasing. Pero sa unsa nga diin ang kininga kalihokan, mahimo gayong failure. Number one, sa dihang ang tao maglingkod pila ka oras, mga katropa, why tindog-tindog gamit ang iyahang tiil or wa nalihok-lihok ang iyahang tiil. Ala, taas daw inyong kamot, kinsa kaanin, no? Maglingkod pila ka oras, atubang sa mga unsa pa naging buhaton, nakalimot sa pagtindog, ay mako, nakupo, mga katropa, ha? And napoy uban, maglingkod, pero magtindog, pero apoy liok-lihok. Kini gitawag gayud og sedentary lifestyle ng mga katropa. Og magresulta nga ang pag-contract, ang pag-lihok sa imuhang gayong muscles din sa likod sa imuhang batiis, mabawasan ng mga katropa. Og kini makakontribute sa kondisyon nga din gitawag dato ga leg swelling. Kasi pasabot ani, no? Kadalasan na adunay gitawag dato pagmanas dinasa imong mga tiil, no? Or adunay mga tiil nga ano man duka wa man ikusog akong tiil murag bug at mangkayo. Ay nako po, ha, basig usap pud na sa resulta nga din aduna gayoy gitawag nato sedentary lifestyle. Poor venous circulation. No, kini bitaw nga mga symptoms pagbugat sa tiil, way kusog or murag kapoy ilihok ang tiil. Kung inyo ani pasagdan, mga katropa, ay nako po, ha. Masugot pug sa dili kadugayan, maapektuhan ang kinatibuk ang circulation sa dugo, and dako kay impact mahitungod gayod sa ato ang kasing-kasing. So please, no, sa mga naminaw karon, I hope and I pray this a simple health information. Motabang ka na to, no, nga din sa mataglakaw, sa matagatikang na to, atong isipon na kinidi ay makatabang sa akuang kasing-kasing, no? I-try na to, i-imagine ba, no? Uyim, no? Kinidi ay nga lakaw na ko, kinidi ay tikang na ko. Aduna day ni pagbumba, pabalik sa dugo sa akuang kasing-kasing. Kinidi ay makatabang sa akuang kasing-kasing, no? So, walking is not just exercise. Atong isipon nga, ang paglakaw, dili lang nga ehersisyo, kundi aduna day kinidakong ikatabang, mahitungod gayod sa pagkahimsog, especially sa ato agayong kasing-kasing, mga katropa. O, usa kini nga pamaagi para ma-activate na to ang atong ikaduhang kasing-kasing, which is our calf muscle, mga katropa. Let us always remember, aduna tayo second heart o kana ana sa likod sa ato ang mga batiis. Dili po nato na ma-activate, magamit kung di po ta mulihok-lihok. Manang tawon, atong iliok-lihok ka na, mga katropa. And syempre, ubani sa pag-inom sa ato agayong premium D3. Ha, tungod kay kining premium D3 mga katropa, hilabin na kung ikaw adunay gitawag na tog dinha nga problema mismo sa imong mga kabukugan or kaunuran nga maglisod kag lakaw, gusto man kamo lakaw pero wa man kay kusog. So way kini ato ang premium D3, mutabang para ikaw magka instant energy, mutabang usab sa at mismong blood circulation and strong and healthy bones mga katropa. Ha? Premium D3 available sa nang butika nationwide o sa ato ang mismong Yes to Health Clinic ang mga katropa. Oras, alauna ba yung size na? O kapag kapaspas no, sa ato agayong oras mga katropa, but bago tamo human no, sa ato agayong health information, atong programa The Secret of Health, ato sa hatagan o pagtagad, kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. From 834, Ayong Adlaw. Mangutana ra unta ko unsay pwede imon inumon no para sa sige lipong-lipong dok, salamat kaayo sa pagtubag. Para sa mga sige lipong-lipong no, especially sa ato agayong texter, atong susihon tungod kay daghan man ko grason ngano maglipong-lipong ang usa ka tawo. Number one, basig kulang ra kag tulog, eh di syempre lipong-lipong jud ka no, tungod kay adunay gitawag datog iron deficiencies and red blood cells deficiencies, hemoglobin, no? So possible jud na, pero kung okay man ang pagtulog pero nganong sige gihapon kag lipong-lipong, better to check your blood circulation, especially if you have hypertension, diabetes, heart problem and a kidney, even a kidney problem mga katropa. This condition, usap pud sa mga symptoms, mao gayud kining gitawag datog dizziness or paglipong-lipong. Ikatulo, no? Kung aduna pud kay gitawag datog ear problem, ear infection, aduna kay problema sa imong dunggan, bantay pud na ninyo ha, labi na kung dugay ng panahon nga imong dunggan murag naay gaugong, naay gasakit sa sulod, ay pa-check ninyo na kabasag naanay na hitabong infection tawo na. Syempre magresulta jud na og paglipong-lipong or pagkawalas balanse. No, kasi syempre ato ang dunggan, especially our inner ear, mao man ay ga-control sa bagka balance no sa ato ang lawas mga katropa. Therefore, if you have ear problem, usapon na magdungag sa resulta nining gitawag natog paglipong-lipong. Asa man kani anak nga mga kondisyon nga atong gipangisgotan, no? Ato ang daw hatagan no pagtagad mga katropa no. I highly advise no sa ato ang katropa nga ato ang texter nga naglipong-lipong, visit our Yes to Health Clinic na para ma-check na to personal unsa jud pinakahinungdan nga no naglipong-lipong ka. But then again, hilabi na kung ato na'y high blood, edi ato na po tayo specific combination, specific herbal medicine and specific program para gayon di ana. Okay, ko ang mismo paglipong-lipong lang kana ang resulta dali ra man gud na mawala. Basta ma-address nato ang pinakaugat, pinakahinungdan nganong ikaw naglipong-lipong ang mga katropa, ha? So I highly advise visit our Yes to Health Clinic para mahibaluan nato kung unsa jud pa nga pinakahinungdan. Pero kung mo reply ka unya imong ingnon nga ay doc high blood man ko, dito amo toy pinakahinungdan, no? Jadi aton tabalan ng high blood para mawala ang kining gitawag nato nga paglipong-lipong, no? And for the meantime, pwede ka mo inom din ha, sir or ma'am, sa ato ang texter, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kining the best do and combination sa food supplement. Santon Plus Gold, mutabang para gayod mahimong nindot ang sirkulasyon. Nas kinatibok ang lawas, even you have hypertension, even you have diabetes, even you have heart problem, liver problem, and kidney problem, dako kay ikatabang kinigay yung Santon Plus Gold. Tungod kay aduna siya cleansing properties, mutabang para gayod mahimong nindot ang sirkulasyon sa dugo. Pag mahimong nindot ang sirkulasyon sa dugo, syempre nindot ang pag-supply niini sa mga sustansya, mga oxygen, especially paingon gayod sa taas nga bahin sa atong lawas nga mao ang atong utok. E di dugang solusyon kung ikaw gayod naglipong-lipong mga katropa, na? Duwagan pa dyan natong Santon Vitamin C, ang ato ang brain, ang atong utok, timan E, mokini ang parte sa atong lawas kaya din hataas kayo og vitamin C level. And on and vitamin C is only the vitamins nga diin dili kayang i-provide sa ato ang lawas sa ilahang sariling kalihukan, no? Tungod kay kita lamang makaprovide ni pinaagigan sa atong mga diet, no? Tama na paningkamuti pag ino mag-santon vitamin C para ang ratio sa vitamin C level sa ato ang brain dili gayod mabawasan. Kay kung mabawasan ka na, Usapod sa magresulta niini kining gitawag natog dizziness or paglipong-lipong. Dugang pa jud kining gitawag natog nausea o gadaghan pa ang pwedeng batiyon mga katropahan. Saturn Gold, Saturn Vitamin C, suwayi pag-inom. And mag-juice po ka o pure one pipino and one sayote. Sa kananduha lang. One glass at least every day. Suwayi na good for 15 days. Diba, makita po din mo ang resulta, no? Pero lagi, kung ado na kay problemas dunggan, mas maayo ma-check na to na personal, mga katropa, or unsa pa man mga kondisyon, ha? Dagan salamat, no, sa mga niuban. Ilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe, mga katropa, ugma. O, sigapong orasa, mga sigapong stasyon, ang programa The Secret of Health, kaoban, sigapong ninyo ang iyong health consultant, si Jenny Druda. Pansamantala, ato asang tapusin ng atong programa. Tudgawa na mataigong oras sa pangalan po ng Guest to Halt Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas o magaamping kanimo. May adlaw tanan. And God bless us all.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: FM. Pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
4: mapalit na sa mga butika.
5: Turbo Food Supplement for men.
6: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
9: Selson Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap, nakatutu

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa bayang talan.
2: Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X-rated.

Mindanao. Yeah, so my XFM Tagum, XFM Davao, XFM Mati, XFM Jensen, Bukidnon, Zamboanga. XFM, Ilungayan Kanlaon, Pagadian. XFM, Taghano ay hangak man. Ilabi na sa atong mga suking tigpaminaw nga maabtan ining atong pagsibya karong hapuna. Sa mga taga Sugbo, shoutout sa mga taga Pasil. Sa Magulakan, Mambaling, sa Lapu-Lapu, at sa mga suking tigpaminaw sa Buhol, madyong hapon. Suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Masbate. Nga atong itago sa pangalang Angel, 30 anyos, Minyo. Ang iyang problema, problema na pud nato ron taud-taud. Actually, TBH. Pero ang inyong masabta, maghisabta ng tanan. Ato ni isa-isay, sugda nato ni atong sugilanon nga giuluhan. May pagway pilion.

0: Jim.
1: Oh, ano ba? Please, not now. Hindi kapoy ko. Huwag ko sa kondisyon ron. Sa sunod na lang, okay? Sabta lang ko, please.

0: pagkunan ko nga nagkinahanglan sa kuha ng butanga. Nagkinahanglan ko sa'yang pagmahal, sa'yang pag-amuma, sa tanang atensyon nga iyang ipakita na ako. Nagkinahanglan ko niya. Yes, kwarta. Huwag ko nabasag di. Pero nagkinahanglan ko sa'yang pagkabanan ako, G.
1: Day, layo man ko ng gap sa inyong edad. Siya, 63 years old. Samtang ikaw, 30 pa lang.
0: Ang samay angay na kong buhaton. Mura bag, huwag siya magmahal ako. Mura bag, huwag siya magpakabana sa kong panginahanglan isip asawa. Mura na kong tau-tau sa kaumayan. Mura na kong maid sa bahay. Huwag ko niya isip ang asawa ko niya.
1: Sabta na lang ko ang imong bana, Day. Mga nalay ati man na, ang inyong anak.
0: Di ka na bastante. Nakasabot ka na sa akong buti pasabot. Nakinahanglan sab ko niya. O di ka baliwalaon lang ko niya.

0: Insa? Nagpapublish ka sa usa ka site sa internet?
1: Yes, Day. Mao na lang yun ang nakalingaw na ako. Diha na lang ako gidivert akong kay ubos akong bana. Yawat na lang. Malimot ko sa akong problema.
0: Angel!
1: Pag-abi ni Mochi, takahan kini-message na ako. Wa man ako gibutang akong status o abi ni Buday. Sa kadaghan sa mga nag-message na ako, no? Usara gyud ka tao ang akong gireplyan. Og abi ni Moday, guwapo kaayo siya, Day. Taga din hirasab sa ato. Guwapo kay siya, oy.

0: Niya ka message. Mag-online ko na siya karun. 2 p.m. ko no. 1:30 na, so 30 minutes from now. Pagka-chat me. Unsa? Nagsabot no nga mag-eyeball mo karong Saturday?
1: Yes, Day. Pag-abi ni mo, sweet kaayo sa samong pag-chat.
0: Oo niya. Wani mo siya sulti eh. Nga dako kang menu. May ban na ka og dunay anak.
1: Wa siya may pauday, uy. Akong ipatuon niya nga dalaga pa ko.

0: Dominicus personally.
1: Ikaw ba? Bolero madiay ka?
0: Hindi na bula. Inuukol mo na akong isulti. You're so beautiful.
1: Thank you, ha. Sige na, uy. Mga una ta.

0: Thank you sa imong invitation, ha.
1: Thank you sab sa imong pag-uban nako. Memorable kami nako, ha. And I hope dili na yung katapusan na itong panagkita.
0: Michael.
1: Angel. I like you.
0: Michael.

Nga nung madiwi. Kaduha palang minakita ni Michael. O kadaga na sige yung chat. Maraman uga. Lahi ang ako kibati niya. Kahit ano makiti? Gusto ka ako sa kong desisyon. Sige rabag yun siya uga. Padayag siyang kibati na ko. Kahit usamay akong buhaton.

0: Thank you sa iyong pagkuyog na ko, ha? Angel, panasok mo na water akong gugma.
1: God, what's up, kinakukit?
0: Angel, may hangyo ko. Pwede kong muhag di mo?
1: Michael.
0: Angel.
1: Michael.
0: I love you so much. Please. Kung masagot ka lang, himuunti kang asawa. Please, diwata kong gugma. I love you very much.
1: Michael.

0: sabi na kong buhatod, boy. Galipok na siya, Gucci.
1: Angel, ang pagkuha nga akong ipangita sa kumbana, akong nakita ni Michael, tugos sa yung caring na ako, sa yung kasweet na ako. Galipok ko, kulang sa angayan akong buhatod, tungod kay Jay, na-develop, nag-yuk ko ni Michael, Jay.
2: Angel!

0: na ginagsugod ang kalbog. O nagkalibog ang akong utok, DJ. Nasudla na gyud ug bakukang. Nga murag nawad-an ako og panghunahuna. Tungod kay giatubang nako ang bawal. O gipili ang bawal. Ug unya, mao kini ang sumpay sa naytahibo.
1: Para kinsam ni Sing Sing?
2: Para imo. Nakagimong kong kong siya o nag-sale sila. Mag-ipalitan ka.

Lapag yun ay ko sa kumbana. Lapag yun ay ko niya. Ichi, bisag doon nagigipakita na ko nga magkapahibos na ko. Pero lap ka iti ko. Bana ko ikaw. Lab ko pa kay ikaw, Chim. Pero si Michael, gibati ko kamingaw niya. Gimingaw ko ni Michael.

0: Sophia. Kung di magkamutubag na ako, dahil kung magkabasab na ako, Angel.
1: Michael. Michael. Oh. Ayaw. Tiliang ikinig atong kipuhat. Oh. Tiliang ay...
0: Angel. Angel.

0: Bakit hindi mong gustong isulti na ako? Ngamatod mo, importante kayo. Hindi amanggit ka sa kong atubangan, sige. Sulti.
1: Amot ba? Huwag ka makisabot sa unti kas magsulti. Galipog ko.
0: O sa malaki ka na.
1: I'm sorry.
0: Ganun lang kayo pag-sorry.
1: Hindi nila ko gusto nga doon ay itago ni mo. Mau bahala na. Musulti ko ni mo. O maginaot na kung madawat na ko ni mo. Kuman ko ni mo isulti ni Antalan.
0: Unsa ka na?
1: Minyo ko.
0: Unsa?
1: Pero tuhoy ko. Love kita ka, Angel. Love kayo.
0: Michael.

Ginoo, galibo ko sa kubaton. Maluay ka. Tabagi ko gusay agad ang kubaton. Pura na og mabuha ka nga kung usap pagunaw na sa agay kubaton. Mahal ko kaayo ang akong bana. Bisang pasayang pagkuhang nako. Pero mahal na ko siya. Pero si Michael, mahal ko usap si Michael. Nasa may agay na kong buhaton. Tabangi ko, baluwi ka. Baluwi ka.

0: Salamat. Salamat. Abay na kung di na ka magpakita na ako. Salamat, Angel.
1: Mante.
0: Mante.

0: me.
1: Angel?
0: Di dati pa dayon kiningatong pagpakabuang.
1: Angel, Angel, mahal ko ikaw. Huwag mahimong biyaan ko akong asawa tungod ugalang ni mo.
0: Mike.
1: Mahal ko kay ikaw. Mahal ko ikaw. Mahal ko ni mo, di ba?
0: Oo.
1: Kanya nga nung may ngon magkangahunong wala na itong atong relasyon. Angel, mahal na itong usag-usa. Maundi nila itong putlo na itong relasyon. Aba?
0: Michael. Ah!

Baga kong bana, senior citizen na. Kun imong ikumpara ni Michael, kusog si Michael sa kama. Pero sa akong bana, lahira. Og nakadesisyon ko nga biyaan na lang si Michael. Kay karon mabdus ko. Og mo ni ang dako na kong problema tungod kay sure ko nga ang amahan sa akong gisabak. Anak sa akong kabit. Og ang nakapait pagyod kay ang akong kabit, usasab kami niyo. Og mo kini mga pangutana. Sa may angay na akong himuon. Wala na ko nagpakita ni Michael tungod kay dili na ko madawat ang nahitabo. Og akong bana, sa may akong himuon, isulti baka na ako niyang kamutuuran nga dili iyang anak nga akong gisabak. Nalipay ba yung akong bana nga magkaanak mi og pagbalik? Pero dili day iya.

0: Ayan, pambansang ano, pambansang kanta. Ang mga may shubit-shobet, ganun po yung mga pambansang kanta nila eh. Ulitin natin, be. When you hold me hindi nyo alam, no? Oo, pagdududahan nyo ko, nakabit ako dati, hindi pa. Oo, if there is one thing, moral, thing I could never ever dare to do, ano mga beat? Chilling na ako once nga buhato na ako na kay murag bati na dito. Hindi ko na nakagwapa, pero like, dili ko mo step into that level. Like, uy. Maraginat mamasat po ko, uy, kutob ko, ayun. Malaag man kong imol. Araw, wala, no, ano ha? I'm not trying to be ka ng... Sabi ko nang umandiha ba nga, ay, pasanda-sanda. Dahil, bisag kisa naman sa dayo, napunti gamay konsensya, day. Hindi naman na pasanda-santa, day, pero, uy. Grabe sa kabating nga batasan nato kung pati ina ng mga... kana makasakit na taglaing tao, that's another thing. Diba? Kasi kung pala na involved nga family, sabi namang guba mong pamilya. Nakakintan yung mga bata, uy. Kaya naman usually, kinagini mga na mga past trauma sa ilang family issue. O ba yun ay mga, I don't know ha, I'm not, dili ko gusto mo label ani. Kapasagaran sila, nagi inner problem. Adyo yung mga problema sa relasyon sa isig kaingon. Sa ilang mga ginaingon tong upbringing. Oh, very this kanang kuan man kaning topic that very sensitive. Oo. Kung open ka ani nga topic, you'll probably be aware and kaya nimo magkaroon ng control sa mga nanay nga situation. But we can't deny na bisan kita bisag wala tayo yung family issues ng mga inana. Adyo na po tayo ato ang ginatawag atong trauma. Hindi mo natin consider nga ang trauma lang kay kanang nangabit nga tong amahan o inahan. Pailaing trauma sulod sa family. Unang very important ha. Muna, isuod yun sa iwang una-una. Narin ko ba nga, ay, sa unang panahon, wala ano? May nang depressed. Ay, panunggad yung mga inana. Nalagi ko yung istorya na kung inana, yun to, una na ako dito suoy. Dami ko. Bitaw, kung may makadungo kung inana, may mga, depressed, waram na sa mo sa una. Oh, muna! Hindi na lang kung may istorya. Nakarant. I-off na lang kung mic, Doc JJ. Kaya base niya, mag-yaw-yaw na pong kuka. Kapag may inong, kasi kira na ko pang asaba. Sama sa po ning DJ Dris XFM. Ay, masigira man sa pong kitab. Sa ito mga shocking tigpaminaw, ito ang letter sender, si Angel. Si Angel nga nakasa. O, ito nalang ingon day, nakasa, magigaday. Nakasa, magigaday sa imong bana day. Ako na makaingon sa kuno, puriya gaba sa dani mo ang ipadahaday. No? O sa'yo, namig ay kabasulod, pati at the same time, kasabot sad ko nga lesod kay imong kaagiro. Lusa, ginan imong tanan. Apan kini da, ridangop man kadini sa ato, aaw, dawata ang mga tambag nga gikan sa atong suking tigpaminaw. Dili lang dili sa Visayas, apan sa Mindanao nagikan. Of course, ta din ikaroon, ha? Muna, open ang atong linya sa mga taga-Luzon. Ay, taga-Luzon. Taga-Atagom, taga-Mako ba na din, ha? Taga-Mate, taga-Samal. I call her ka, Doc JJ. Yes, hello, maayong hapon.
1: Hello, Cross.
0: Sa may maingon ni mo, ani karon, ditsuan na nagtambag.
1: Okay, akong ikatambag, no? Kiring Juan. Juan 8, 32, peso 5, 25, o kanang 28, dayon, kuan, kining unang Pedro 3-7. Okay, ako nito sa tagsaon ni Angel, ha? Dito sa kuan, Juan 8, 32, naging on nga, mas maayos siguro nga yung mga isulti, ang kamatuoran sa mumbana, sa nahitabo. Dayan, siguro walay ba nang malipay? So, walay ba nang malipay? Pero mas maayo siguro nga imong isulti na lang kay, kung baya, when the smoke is going down. So, kuha na lang, isulti na lang kung mahal ni mo ang lumbana. Dayan, kuha na lang, kanang, be honest po ka ni Michael. Isulti po ni Michael na kumunsa imong status.
0: Set your free from the truth, ana.
1: Yes. Kay mo limpyo imong konsensya kung imong yung isulti. Kay kuan. Una napakikasulti ni James ngayong mong bana. Medyo brad, mag-brad lang ko ni Mono. Bisag na senior citizen ka. Medyo nakay kulang. Manang imuha rin o ng Pedro 3-7. Nagingon nga ang mga bana, padayong magpuyo. Uban sa ilang mga asawa. Uban ang kahibalo. Kay i-considerar nga ang asawa sa mag-mahuyang na sudlanan. Doon na sila'y kuan. Doon na sila'y, James, doon na sila'y kanang need sa tua. So dapat imuuntang obligasyon as bana, bisan to dogan ng dinanin mo kaya, pero gayunipog time ang imong asawa.
0: Mm-hmm.
1: Pero Angel, wala po na nagpasabon nga kanang maluwas na ka asa wakas sala.
0: Mm-hmm.
1: Imuha gining salatanan. Dili na rason ang pagkakuwang ni James sa imuha nga mubuhat ang dakong problema.
0: Correct. Mm-mm. Dili na so, siya pwede mong excuse. Ano?
1: Oh, dili na nimo pwede yung excuse. So, kuan po danta. Kanang angay po nimo tang sabton kay basin kanang kapoy sa trabaho. Pero again, James, back to you, James, no? Kuan, kanang doon na kay pagkuhan sa mga sawa. Kung maglisod na ka, doon na may turbo thoughts of moment. Tumakari lang ka sa station naman sa digital. Si pare nga, parang digibots. O, di ba ka naman po si Crash diri?
0: Mm-hmm.
1: Dayo ni Kuan, kanang amaw to Angel, no? Kanang dila na to taas, kay malangan na ta. Kanang esulti ang kamatoran.
0: Yes, correct. Na, and I thank you.
1: Dayo Kuan, baya, daga ba yun na nahitabo ron, Angel, nga bisan to odo Kuan, bisan to odo, doon ay pagkulang yung bana. Ang pamilya na lang ni Michael mong hunahunaon, na kung inyo nang ipadayon, makabungkam sa pamilya.
0: Kana. Ay, daghan salamat sa imo, ha, diya.
1: Oh, salamat kay Kras. Ako na lang, Katis.
0: Naki-shout out?
1: Shout out ko, of course, sa all the staff of the 88.3 XFM Cebu. Then, Sir Eric Manait, na musunog daw ni Paring Digibots. Then, ni Kuya Stuboy, that's my XFM kanlaon, na mino sila karoon. Fuck up, then. Sa kong family tree, then, masuspesyal ni Makrasak. Salamat niyo, Kras.
0: Sagit mo sa Doc GJ, oy! Yun, salamat! Katropa mo!
2: Ay, excited!
0: Kulba-kulbaan siya kung ano niya usay. Ano mo rin ka, uy! Nausa naman ni, oy! Ay, thank you kaayos sa ating suking tigpamin. Ano na ko'y message na receive? Ano siya, oh. Di ako nganlan, pero ay tago na to ni sa pangalang Christian Amudja.
2: Ay,
0: taga Buhol, Sagbayan. Siya, di gina maayon ng mga bit or magbinuang. Dili bali akong binuangan or pasakitan. Basta di lang ako nagbinuang.
2: Ay,
0: oy! Ay, kaab-ab sa among kagawad. Diha ko nga kahigala ang galang kagawad, Christian. Ab-ab man. Tabi. Hello, may hapon!
3: Hello, DJ Rina.
0: Uy, absent ka. Absent ka.
3: Ang guwapo.
0: Absent ka kay di ka. Absent ka kay wakay tawag. Wat ko sa iyo mga tambag.
3: Pero sa mga diri akong ikuganana.
0: Ansa? Kabaw ko ani.
3: Ano na rin ako minim na eh.
2: Ay!
3: Kabaw na vegana. Kaya di ako plastic. Ito si Bilaon.
0: Naon sa man tamo. Eh nga nag-inimi-inimi man mo. Ay, magkadayon gani mo ana.
2: Ay!
3: Ano na topic. Eh natuwa si Kuhan.
0: Sige lang na. Oh, ato na tagay tambag si Inday Angel ba? Kaya murag gahuat gini sa Angel ba?
3: Wajan maangay si Angalan Angel niya. Ano kayang gibuwa si ang kaugalingon? Kauwag man alimot siya.
0: Agay.
3: Kaya naman na masagkag tigua nga di ang kakamatagbo.
0: Aray.
3: Namano? Pati mo. Okay. Kana naman day imong importante sa imong kinabuhi.
0: Mm-hmm.
3: Ora ginaleksyon na ha. Bonet man ni ninyo mga batanon ayaw mo pa man nagtiguan.
0: Ayan.
3: Bahala pertahan ka na.
0: Ana.
3: Kay mag okay ini kabot sa paminahan makasakit mo.
0: Mhm.
3: Alam kanan kakuan ba? Kapareha lang.
0: Ayan.
3: Nga, wala man tayo may hope. Niyabot naman ha.
0: Ay,
3: tugubo atong pamilya ni Michael. Oy,
0: mm-hmm.
3: Kaya na, beputo yung sawa ni mga
0: Ayaw go
3: pa. Pwede mong saba. Kasapa kasi mong bana.
0: Dako
3: na kayo. Entertain na lang siya sa tinod dito. Ngayon pa sa ilo niya.
0: Kana.
3: Ay, naging truha ha.
0: Yawat. Bita, paminaw day.
3: Makalabot kay ka.
0: Oh, relax, relax. Ang puso.
4: Ayaw!
0: Dagang salamat, Miss M. Katropa mo.
3: Exciting!
0: Exciting! Ayaw! Namasama si Miss M. Uy nga. Naman daw iyang kuan. Naman daw iyang tawag ani. Enemy daw din hi. Mag-ako iyang enemy.
4: Ayaw!
0: Isa ka niyang enemy. Ayan, open nga po na itong linya ha. Oh, anong pagkabit-kabit ang topic? Gamay na may manawag.
4: Ayaw!
0: Hello, mayong hapon.
3: Hello, Nikki.
0: Para maayon po. Ayay. Magandang. Aw. Kinsa mani? Si Mrs. M mani?
3: Pwede ka dyan, DJ Kenita.
0: Ayan. At dahil dyan, pasok at sabihin mo na ang gusto mo nang sabihin.
3: Ang babae na natin, DJ Kenita, parihara. Dili man na pa na maiminuan kung nahigog mata sa inyong bana, sila isumot na ako lang. Mm-hmm. Kung pinudanay higga o gumunaan ako inyong bana, magbityo man gani kung nagang mga anak.
0: Mm-hmm.
3: Pana ganing, kana ba kay ang taon nga? Kana ganing, bisati guwang na, inyong sabtong ko, dibuhi naman pa, dili ka mangita o lain, masipa, dili ka kuhan mong bana, ikaw na lang ang sabot.
0: Ayan.
3: Kaya dagang mga babae na sakto sa pagkatiman pa ba na mangita pa o glain kaya hindi sila kung tunto sa ilang pagkaasawa.
0: Relax, Mrs. M. Relax, Mrs. M. Ginawa daw.
4: Ayan.
0: Ginawa. Inhale.
3: Agi mo na ako rin si Julia. Dudus po kayo ang kuan ba niya. Ang amuang katlo. Yahang yatagaan o bati na communication. Wala nang dili ko palagi. Ang babae niya na kini parihala. Parihala ang dili.
0: Yes.
3: Kalibutan. Alala lang may DC.
0: Sige, salamat ka ayuhan. Murag, suko na yung kaay ka diri nga part ay murag kasumbagon ka. Oo.
3: Muli yung kong pag-disikin ta. Kito ang dina ko.
0: Ayaw na lang. Ayaw! Thank you, Mrs. Ay, shout out. Go. Shout out ka.
3: Okay, ready, DJ Chinita?
0: Well, of course. O, sige, go ahead. Ikaw na.
3: Shout out ko niyo po na, DJ Chinita, mayong hapon, Lunaydok, DJ. O, ni Miss M, then, sayang, inibimas ko yan, na ito na, then, DJ, na taga-samal, then, sana na ko mga friend, o, takwang ba na nga si Sir R nga, always, ipaninaw ka, XFM, 88.3.
0: Ayan.
3: O, kaya ako na lang nga si Benny.
0: Ayan, thank you. Thank you, kayo, kaya Mrs. M. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Ayay.
4: Exciting.
0: Ayay. Okay, next caller. Oh, open na itong linya ha. Kaya wala naman ang isa. Wala naman itawag. Kapag na po, pedali igdayal.
4: Ayay.
0: Sa basahon sa nato ni... Wag ani basta sa kita sa akong tunggal ani ako ang headset. Sige, gira-gita aning adjust ba. Dasan li-li-on B. Kung unsa ni B. Ayan, ano yung sasya ko? Adin ako ni basahon. Adin ako ni basahon. Tungod kay kung ay bawal ni siya, bawal masisira ang buhay ko. Buhay ko po ang masisira. Pagbabasahin natin to. So, hindi ako nabasahon. Let's ta sa ubay. May ganit kag-message yun mo direct na ko. Ang yung mag-comment na. Bawat ang sa tag-trabaho. Ayan, hello po, may hapon. There's Jason, may hapon DJ Reyna. Kanain mo manang gisudlan day in jail. Sakto na para ni mo. Pwera na lang sa maayo ha. Dilitanan ka mo mga babae. Pirmi man good mo sakto. I tell you frankly, dagan dyan ay mong mga anghel nga di mo nyo pagkata. There's Jason, na kanina mga babae. Pirmi man good mo sakto. Actually, ako muti umuang ko yung bugot. Pirmi dyan ko sakto.
4: Ay!
0: Pero may sakto sa among statement. Kani mga laki, nga nung di mo masakto ka, di mo ka ba mo express sa inyong gibati? O nang diligid mo masakto. O na, mag-express mo sa inyong gibati. Sa sobraan ka, expressive sa babae mo, nang una-una sa babae, pero may silang sakto. Kaya gina-express na mo. Dapat no mag-cut-on good mo about about kuan ay para diligid mo malibog-libog. Tagain yung time nga sabto ng inyong utok. Psychological nga mga hisgutanan. Kaya usahay man ko, dilipag magkaya gigsabot sa kanang, ano lang, kanang mabaw lang ba? Matiga mo nga nung ababay, pero may nga sakto sila. Tungod ka, expressive kayo sila. Paminaw nila tanan ka na express nila lang gimati. Therefore, tama sila. Kani pong lalaki, wala gid mo yung daganan, kadi mamumust express sa inyong kaugalingon. So, di gid mo sakto. Oo, kaning lalaki magbigay na, ay, sir. Mawa na siya, Darce Jason, oh. Pagkuan mo, pagtuon mo, be! Kapoy kay mo, ay. Di ba, lalimsig explain diri, ay. Ako na, muundang na lang, jug ko. Oh, may pani akong kaila, oh. Kung di daw din niya ma-excess, iharaman ng ilo. Oh. Ulul. Baliktaron daw na. Wana. Patricia Henernales Estoso. Good afternoon, DJ. Matambag ko sa suwat gipadala ni Angel. Sa sinugdanan, nag-storya on tamo yung bana. Tinood. Communication. Mugay nang yung ko-express. Communication is the key. Mugay na yung mga bilateral mga inaana sa gobyerno kay ang panag-istorya ang dakong tabang. Dili lang na sa pang-gobyerno. Apil na sa dagan sa relasyon. Mugay na yung problema sa laing tao. Ako'y mag-high blood lagi. O, anak na siya, ha? Oo. Tungod kay ang kaminyo on, dila-dula-dula, og ausa pa, nadala jud ka stintasyon. Tinood, huyang kay siya di ang apart. O, kinadama sa stintasyon. Oo, napakita siya ang motibo. Kabaw, baya ka nga minyo ka. Nagpadulong noon ka sa stintasyon. Pagkayo nga, pwede raman unta muli kay. Nasuba noon ka sa kalayo. Sulti imong bana sa tanan nga pangayog pa sa ilo. Oo, dawatan yun ang consequence day. Wala kay manghimo day. The end of the day, whether you like it or not, mugawas ginang aso bisag mong sa ugkom ko. Pili ka. Mangugat ang sala o karon pa lang masayo imo nang maingon. Bahala ka niya, Angel, ha? Basta ako bisag unsaon, yung habito ng kinabuhi. Anapwera gani sa maayon.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
4: Katropa Caravan.
3: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?

0: Usa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa! Hoy apa! Apa!
1: Kap!
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalait na ka! Hoy! Ay bangon na!
1: Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinag-

0: Galing, pinahusay, papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The secret of health.
4: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
3: The secret of health.
4: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
3: The secret of health.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
5: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The secret of health.
6: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
7: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
8: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: 1068.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong kaunti, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
18: Wow!
6: Binaw-be? Pinagalil ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
2: Exciting!
17: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Sa si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.

0: shop sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The secret of health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33, Anios at taga Jensen.
2: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The secret of health.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The secret of health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The secret of health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ko lang yung kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkapitan?
2: Mga katrupa,

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Apo, RJ?
3: Ah, macam mana, Kapitan?
2: Tago-tago kay, naimuhang teacher ning absent rebaka.
3: Ah? Kapitan, tago po. Ako ginan ni absent ko.
2: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Santia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
2: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kubilikon pa yun kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Injik o Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako hamlok. Ayaw, sadaling ko. Sige. Ani, o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, be? Baga ko nun na, be.
2: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
1: Kamayra na lagi na ako eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong

0: Immune system? Magsansaon Vitamin C. Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Sansaon Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Sansaon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Sansaon Plus Gold og Sansaon Vitamin C.
1: The secret of health.
2: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Sansaon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Sansaon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Sansaon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Sansaon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Sansaon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Sansaon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Sansaon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
2: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Sansaon Plus Coffee Mix. Palita og Sansaon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Sansaon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Sansaon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Sansaon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
3: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Sansaon Plus Gold. Tuwa kasi mga nanakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The secret of health.
5: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Sansaon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Sansaon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sansaon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 7 o'clock.
9: Usag adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
10: Hoy apa! Hoy apa! Apa!
11: Kap.
10: Estudyante ba ka?
11: Ano man?
10: Usingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, kimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
11: Exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

Alright, good evening everyone. Time check is now 6 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1 Katropa Mo Astig. Alright, happy happy listening po sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon. And hi nga pala sa mga katropa natin dyan sa may Pagsabangan area. Maraming maraming salamat po dahil kayo po ay nag-abang. Ayun. And siyempre naman, sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa may Santo Tomas, New Corilla, oo, sa may Panaderia, Maayong Pagpaminaw, welcome po sa programang Love Life Stories. Alright, yes, exciting! Oh, exciting! Thank you, Sir Arion. Nandito na po tayo sa pinaka-exciting na part. Oh. And yes, ang Love Life Stories ng ating programa ngayong gabi. And please, you can text me up to 0997-615-6267. Yes, guys. For your greetings, dedication request, and of course, no, kung naamoy gusto ipagawas din, ha, ipagawas na na. Ayun, nagkaulaw, okay? I-text na sa tong text line kay Willing Me Mami Now. And also, you can, oh, ay nga pala kay Jen. Natingala ko, Jen. No, unsaon na to, maybe next week na lang. So, for now, guys, i-play lang nato ang mga songs nga kanang i-request ninyo, okay? So ayo lang gid mo kaulaw sa ako ana. Oo, na-worry lang ako sa pinaka-exciting part sa text ni Sir Harold. Gagabi pa ka, Sir Harold ba? Okay, so guys, ayaw mong hawa o baniko ninyo. Unya 7:30 p.m. mga 7:35 p.m. Ayan po, babasahin natin ang love story ng ating sender na talagang, yes po. Yung asawa niya nasa abroad and si Sir, tricycle driver. Tricycle driver na sweet lover. Ayun, sa mga tricycle driver natin dyan, ingat sa daan, amping-amping po. And yes, ingon pa sila, tanaw sa dalan, ayaw sa paa para iwas disgrasya. Hi nga pala kay Leon Romas, happy happy listening right now. And sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa may, saan ka nga, Ma'am Bing Romas? Mankilam, ayun. Sa lahat ng mga avid listeners natin sa Mankilam, Maayong Pagpaminaw. Okay, thank you sa atong mga sponsors, ang atong kapulisan, the Tagum Police, sa atong Chief of Police din ha, daghang salamat. And of course, sa atong former city mayor, ayan, Mayor Alan Lopez Rillion, daghang salamat sa pagsuporta ani nga programa. Yes, Love Life Stories na kung saan ginapaminawan na mo ang inyohang mga problema. Daghang salamat kaayo. Ayaw lang mong kaulaw, no? Asaligi ang akong page kay ako og si Lord lang yun ang nakabaluan na mga langga. Okay? Mga ka-exciting ngayon. Daghang salamat. Stay tuned only here at 107.1. Yes, katropa mo. Exciting. All right, playing your favorite love songs right here right now. And this song going out to Ma'am Bing Romas na nakikinig right now. Yes, everything you do.

All right, time check is now 17 minutes past the hour of 7 and this evening and you're still listening to 107.1. Yes, katropa mo. Exciting. Ayun, nandito na naman tayo sa pinaka-exciting na part. Ayun. Ayan, sa lahat ng mga avid listeners natin dyan, no? Oo, hi nga pala kay Aiza na nagsasabing naghihintay pa rin ako sa pagbabalik ng aking minamahal. And yes, Aiza, so blessed dahil no, naakay ka na ganing spirit nga kaya maghulat. Grabe no, 2 years hangtod karon nakaya gihapon nimo siya hulaton. Okay, Aiza, thank you for listening right now. And ayaw mo nang masaktan. Ito ang mga linyahan ng mga taong paulit-ulit nang nasasaktan because of entering sa isang relasyon na hindi naman nagtatagal. But hey, trust me guys, may isang taong ipaparamdam sa'yo na hindi mo deserve ang masaktan. Oo, darating at darating yan in God's perfect time. Ayun, so happy listening right now and thank you sa atong mga sponsors tonight. Sa atong kapulisan, sa Tagong Police Station, mabuhay po kayo mga sir. Okay, galingan niyo po ang trabaho. And of course, sa atong former mayor, okay, city mayor, sa atong former city mayor, Mayor Alan Lopez Relion, daghang salamat sa pagsuportaan ng programa. And hi nga pala kay Rizalyn Sacarias, nakikinig right now sa Lumanggang. Wow, sa lahat ng mga taga Comval Province, oh, labi na sa mga trabahante karon nga, sir, pag Turbo Plus. I'm so sorry sa word Turbo Plus. Sorry. Okay, matod pa. Aron daw mo gahi ligon ang mga kabukugan ug mga kalawasan na para happy si Mrs. mag Turbo Plus na. Ayun, para exciting part. Ah. So kung gusto mo exciting part, mag Turbo Plus na inom na ug palit na na nga no, para lami ang imuhang pagkatulog. Ayun. And yes, Santon Plus din, no? Coffee mix. Ayun, masarap din daw na kape. Ah. Napakasarap na kape at kaya bumili na kayo. And hi nga pala kay Sir Harold, no, kagabi pa ka sir. Ayun, pag Santon Plus na sir. Para permigahi ang mga kalawasan, no. Ninot man po ng gahi, di ba? Kaysa dili gahi. Okay, sige, so medyo ano. Okay, so Santon Plus coffee mix na. Okay, mapalit kini sa mga butika. Ayun, oga. Ayun, labi na sa mga naay sakit no gipang bati. Labi na sa mga naay gipang dala-dala nga mga sakit balatian. Aron mas mubalik ang kalagsik ni Manong. Okay, so mag Santon Plus na. Okay. All right, guys, and text me up to 09 976 15 6267. Ayan, text me up playing your favorite love songs right here right now with your Deji Love. And of course, ayun, sabi nga pala ka ni Jinjin, pwede magpagawas sa gibati. Yes, pwede ka ayo ma'am pagawas na, no? Text lang na sa tong text line 09 976 15 6267. Daghang salamat. And again, Ma'am Pastora Bing Romas, maayong pagpaminaw sa itong mga suking tigpaminaw din ha sa Mankilam. Ang gwapang naginusarang pastora din ha sa Mankilam. Daghang salamat sa pagpaminaw. Oo, sa lahat ng mga avid listeners right now. Thank you, thank you, thank you so much guys for making us number one background tonight. All right, I love you. And hi nga pala kay grabe po ni si sir. Oy. Okay, sige. Pag Santon Plus na lagi, sir. Oh, makagahi na sa mga kabukugan, no. Grabe. Okay, daghang salamat guys. Stay tuned only here at 107.1. Katropa mo, exciting with me, your Deji Love on air.

Alright, hi nga pala kay Marjun nga gibulagan daw sa iyang uyab. Okay, so ikay mahal pa rin. Love paghihapon ni mo siyang todgaron. Sige, para mas mapagawas na imong gibati, no? Okay, muna ginarasdasig na mo nga ipagawas na inyong gibati. Text na sa text line 0997615-6267. Daghang salamat Marjun, para di ka bulagan sa imong uyab. Pag Santon Plus na, o di kay pag turbo, inom og turbo para permigahi ang mga kabukugan. Okay, right here, right now, ikay mahal pa rin. Request the track over text line to going out to Marjun na nakikinig right now para ma-heal. Okay, para maayon na ang atong mga gipangbati din ha. Ikay mahal pa rin, Marjun.

0: Parilodi. Grabe yas damgo na ako, Parilodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo de pare?
0: Parilodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, siya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ilas siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagpagpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood na ko sa high pagyod. Makabati ko gripong-lipong. Oto nga nakadungog ko sa radyo na ng Thon Plus Gold niya. Sa tumarhanaan na akong lula. Oto ni pangit ko akong gitisingan. Akong giminte na paharot o glapastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagtakit sa akong tangkugo. Gripong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Thon Plus Gold. Basin pareha na ako. Buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw. Thon Plus Gold user sa
3: Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisag upatra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom og premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat!
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.
2: Exciting!

time check is now 39 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 Katropa Mo. Exciting! With me, your DJ Love, on board. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners natin tonight, and sa ating mga sponsors, sa ating former City Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, and of course, sa atong mga kapulisan, Tagong Police Station, maraming salamat. Dear DJ Love, itago mo na lang ako sa pangalang Dondon, isang tricycle driver, at ito ang pinagkakaabalahan ko habang ang misis ko naman ay nasa ibang bansa. Helper siya doon sa Saudi. May dalawa kaming anak na parehong mga dalagat binata na. Nagpapasalamat nga rin ako sa Diyos na naging mabait ang mga anak ko. Ang panganay ko naging working student pa. Ngayon, Deji Love, maginhawa ang buhay, pero may mga nabago rin mula nung umalis ng bansa, si Aida. Nung una ayoko talaga sa ideyang ito. Yung hindi ko siya kasama, yung malayo siya sa mga anak namin. Ayoko talaga, pero napapayag niya ako nung minsang nagkasakit ang anak namin. Totoo pala talagang kahit na mahal niyo ang isa't isa, iba pa rin kapag nagmamahalan kayo ng magkasama. Nahihirapan akong mag-adjust nung una, pero kinaya ko naman dahil na rin sa teknolohiya. DJ, lapitin pala talaga ng mga babae ang mga driver. Nung una, kinaya kong iwasan kasi alam kong maling mali. Siyempre, kay Aida lang ang pagmamahal ko. Si Aida lang ang babae sa buhay ko. Pero habang tumatagal, DJ Love, lumalayo ang loob namin sa isa't isa ni Aida. Siyempre LDR. At ngayong dalawang Pasko na naming di siya nakasama, kaya lalong lumalayo ang loob ko sa asawa ko. DJ Love, hanggang sa nakilala ko si Jessa. Madalas ko siyang naging pasahero kahit noon pa, pero nito lang siya nakausap at nakilala ng lubusan. Magandang babae si Jessa. Maputi, makinis, sobrang sexy. At talagang mapapatingin ka kapag nakita mo siya. Naging kami ni Jessa, DJ Love, at sobrang active rin niya sa sex. Sobrang active namin sa sex. Masaya ako kahit mali, DJ Love. Alam kong mali, pero masaya ako kay Jessa. Hindi ko naman siya masyadong tinatago kasi nasa abroad naman ang asawa ko. Ang mga anak ko naman ay busy na rin sa mga kanya-kanyang nilang pinagkakaabalahan, para bang nagkaroon ng gap mula nung mag-abroad si Aida, kaya mas naging malaya akong mahalin si Jessa. DJ Love, nag-ipon ako, at nung nagkapera ako, dinala ko si Jessa sa Siargao. DJ, dun kami nag-celebrate ng 7th month sa rin namin bilang magkarelasyon. At sinurpresa ko siya ng candlelight dinner, DJ Love. Pinag-ipunan ko ang lahat ng yon kasi gusto kong masaya siya, dahil pinapasaya rin niya ako ng sobra-sobra. Nakita kong naluha siya noon, DJ Love, at sabi niya, "Babe, sobra-sobra na itong ginawa mo. Grabe, sobrang saya ko. Babe, thank you. Thank you kasi ikaw ang kahulugan ng kasiyahan ko ngayon. Alam ko, babe, minsan na nahihirapan ka at nalulungkot ka sa ganitong sitwasyon natin.
na di mo kayang panindigan ang ating relasyon kasi may Aida ka at may mga anak ka. Pero babe, sobrang sapat na sa akin lahat ng to. Yung simpleng makasama lang kita kahit hindi sa akin lahat ng oras mo ay ayos lang sa akin. Babe, sobrang pinaparamdam mo sa akin na mahalaga ako kaya kahit ganito ang sitwasyon natin, di ako bibitaw. Mahal na mahal kita, babe. And thank you so much, babe. DJ Love, hanggang sa umuwi si Aida nitong buwan. Sorpresa siyang bumalik dito sa Pinas. Kasi gusto na raw niyang maging buo

kung ano ba ang gagawin ko. Mahal na mahal ko si Jessa at masaya ako sa kanya. Pero paano ang asawa ko, DJ Love? Ang pamilya ko, ang mga anak ko. Ngayon ay naguguluhan ako. Hanggang dito na lang. Ako nga pala si

Ayun, na yung mga gipang bati nga wala na, luya na si Manong, si Manoy, on sabah. Oo, no, sa mga tricycle driver nga gusto pa mugahi ang ilahang mga kabukugan, mga kalawasan, inom na og turbo og Santon Plus, okay? Pinakalami nga kape nga imong mainom para mas gahi pagyod ang atong mga kalawasan kaysa naman luya, di ba? Okay, thank you guys for making us number one background tonight with me, your DJ Love, right here, right now.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaw

0: Satu ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
8: Atak ka, iskun pa.
9: Ay, imong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang na mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
8: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdaal sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulo na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sab gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipase.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipase niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug maparit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station.

0: Kilang Dagong City at ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Dagong City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Dagong sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Dagong. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, ako natira ko lang yung manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

Ayan. Good evening, everyone. Time check is now 7 minutes past the hour of 8 and this evening. And you're still listening to 107.1, yes, XFM, katropa mo, Astig. Ayan, sa mga boss natin din dyan, na gusto pa mo gahi, mo ligon ang mga kabukugan o kalawasan, inom o turbo para padayon ang pagkagahi o pagkaligon sa mga kalawasan. And yes, Santon Plus Coffee Mix, okay? And daghang salamat usab sa ato ang sponsors for tonight. Yes, our former mayor, City Mayor Alan Lopez Rillon, daghang salamat. Sa atong mga kapulisan sa Tagum City, daghang salamat. And yes, so ayan, basa tag mga gipang text din hino. Ayun. Ano ba to? From texter 5975. Che, good eve, DJ Love. Okay. Heidi Ike, sa taong nasaktan ko ng damdamin, Princess ang pangalan. I hope na apadyod chance para mabuo lang balik ato pamilya nga gibuo. Sorry na mag-usab na gyud ko para sa atong mga anak. Ano ba to? Okay. Og sa ato mga plano nga gipangandoy from Wilfred Patrick Bartolay. Ayon, wow. Talagang sano all. Tama ba yun? Waman ipe. Okay, hi nga pala kay Wilfred. Maayong pagpaminaw. And texter Ma'am Rona. Dapat ang mga naay kabit kasuhan unta para matagam. Ako og ano ba? Jejimon naman no? Ma-jejimon po tagbasa. Ako og mga bit, ako ba na kasuhan yun na ko? Ayun lang. Doon tayo. Diba? And hi, Ma'am Josephine. Sabi naman ni Ma'am Josephine, konting advice lang din po. Kung ang asawa ay nangangaliwa na, ibig sabihin wala nang pagmamahal yun. Kahit ano paman gawin na kaso dyan, mauulit at mauulit lang din yan. Wala lang katahimikan at abala lang din. Mm-mm. Ang pinakamagandang gawin, mag-focus sa sarili at mga anak. Maghanap ng pagkakalibangan o negosyo, okay? Magpaka-busy sa buhay. Pabayaan mo na lang ang asawa mo dahil sa bandang huli, ikaw lang din naman ang masasaktan. Ika nga, kapag ang asawa nagloko na, ay wala ng respeto sa'yo yun. Ano pang silbi ng kaso kung wala ng pagmamahal? Okay, just my 2 cents. Okay, maraming salamat Ma'am Josephine sa pag-text, no? Ayun. So, ang ako pong ma-advise kay sir, kay labi na, is that naana iyang asawa. Yes, sir, no? Nandito na yung asawa mo, kasama mo na siya, and for me, hiwalayan mo na si ma'am, no? Hiwalayan mo na si Jessa, yung kabit mo, kasi importante ang pamilya, sir, okay? Kahit mahal mo pa siya, kailangan mong i-let go si Jessa. Isipin palagi ang mga anak na kung pipiliin mo yung kabit, masasaktan at masasaktan yung mga anak mo. At kakayanin mo ba, okay? Kakayanin ba ng konsensya mo? Okay, ang masaktan ang iyong anak. Kakayanin ba ng konsensya mo na masira ang iyong pamilya? Okay, so I'm sure hindi mo kakayanin yan. Oo, na mawawasak ang pamilyang binuo mo ng ilang taon dahil lang sa isang kabit, diba? So kahit mahal mo pa siya, kailangan mo nang i-let go at ayusin ang pamilyang nasira, minsang nasira. Again, kay Wilfred Patrick Bartolay, hi daw kay Princess, na sana daw Princess ay mapatawad mo na si Wilfred Patrick Bartolay. Okay, nagmamakaawa siyang balikan mo dahil nagsisisi na siya. Nagsisisi na si Patrick Bartolay na sinaktan kanya, naniloko kanya, oo, at hinding-hindi na daw niya uulitin pa ang saktan ka. Mm-mm. Bigyan mo daw siya ng chance. Well, totoo nga naman, for me naman, second chance is good, 'di ba? At sana wag nang ulitin pa. Tama ba? Ayun na niyo, usba. Huwag itagaan mong chance. Well,
lahat ng tao deserve ang bigyan ng second chance. Okay, sabi nga nila, second chance is sweeter than second time around. And hi nga pala kay Joshua De La Cruz, maayong pagpaminaw. And John Dave, happy listening. And once again, maraming salamat kay Ma'am Rizaline Zacarias na tagalumanggang sa tanang mga minero karon nga naminaw. Happy listening. About day ta sa Maragusan, okay? Kusog daw ta sa Maragusan kining radio station. And hi nga pala kay June, maayong pagpaminaw June. And kay Ma'am Rizaline Zacarias, daghan kaayong salamat ma'am sa pag-suporta sa makanunayong pagpaminaw. Right here, right now, only here at 107.1, Katropa Mo Astig. And yes, dahil nga naman, di ba? Dahil nga naman is hindi okay ang panahon minsan, ginadasig na ko ang uban. Ginadasig na ko ang atong mga bossing din ha. Even ang atong mga madam nga muinom og Santon Plus coffee mix. And of course, magturbo na rin sa atong mga bossing din ha, no? Ang turbo pampalig-on sa mga kabukugan o kalawasan, ha? Maka-active, ha? Labi na og inumon siya bago matulog. Oh, tama ba? Okay. And yes, okay, hi GR Tabernero. Okay, hello everyone sa mga taga taga-asagan ni ka GR. And maayong pagpaminaw. And of course, Marie, happy listening Marie right now. Oh, I know, dili lalim, dili kumbaga lisod ang pag-move on, but I know kaya nimo na tungod kay aside sa guwapa ka, sexy ka, aside ana is that naa kay trabaho, you are professional. Oo, di ba? Sometimes din nato kinahanglan ang lalaki para magpabilin sa pagka-brokenness, di ba? Tabangan ang kaugalingon. Okay, time check is now 14 minutes past the hour of 8 and this evening. And still you're still listening to 107.1. Yes. Katropa Mo Astig right here, right now.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano'n man?
1: Batakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ko.
2: Mga katupa,

Ang long distance relationship ay nangangailangan ng matinding tiwala at komunikasyon. Bagaman may tuksong humahanap ng iba dahil sa distansya at kakulangan sa physical na presensya, ang pagiging tapat ay desisyon ng bawat isa. And reason kung bakit naghahanap ng iba, tulad na lamang ng ating sender na si Dondon, di ba? Of course, dahil sa mahinang komunikasyon, di ba? Oo. Unang-una, kakulangan sa pisikal na presensya, ang kawalan ng yakap o kasama sa mga importanteng sandali ay nagiging dahilan para maghanap ng iba ng atensyon ng malapitan. Then, mahinang komunikasyon. Ito yung pinaka, nako, no? Kanaganing, wala na kayo contact sa isa't isa. Oo. Kung hindi regular ang pag-uusap, mas madaling makaramdam ng kalungkutan at kawala ng koneksyon. Ang magkapares. Then, kawalan ng katiyakan. Oo. Insecurity. Ang pagdududa kung may iba ang partner ay maaaring magtulak sa iba na gumante o sumuko na lamang sa isang relasyon. No, paano ba natin 'to maiiwasan? Labi na sa mga LDR, no, na sa mga abroad. Hay nga pala kay Cheche and Rilin nga naa sa abroad. Oo. Paano ba natin maiiwasan? Paano ba 'to maiiwasan? Oo. Ang makahanap ng iba. Unang-una, dapat ituon ang attention sa komunikasyon sa yung boyfriend o girlfriend. Maglaan ng oras para sa video call at virtual dates. O, dapat may virtual dates din, labi ng LDR, upang maramdaman ang presensya ng isa't isa. Then magtakda, oo, magtakda ng mga layunin, pag-usapan kung kailan kayo magkikita at ang inyong mga plano sa hinaharap para mayroon kayong parehong inaabangan. At bumuo ng tiwala. Ang tiwala ang pundasyon ng LDR. Kaya iwasang maghinala ng walang sapat na ebidensya. Dahil kung wala ng tiwala sa'yo yung partner mo, parang nakakawala ng gana. So para dili mawad-an o gana ang imong partner, dapat na-adyo kay dakong pagsalig sa imong partner. Ayan, hi kay Joshua de la Cruz. Happy listening. O, gina-off na kay mga copyrights daw. Okay. So thank you guys ha sa pagsalig, sa kanunay ninyong pagpaminaw sa atong programa tonight. And hi nga pala kay Binji. Ayan, Binji, maayong pagpaminaw. Daghan salamat guys. As in, makalipay mang yun. No, bisan ing araw na nga gabi na oras na alam ina matulog pero naminaw gihapon mo. Para mas again and again. Para mas astig, gahi, ligon ang mga kabukugan, kalawasan, inom og Turbo Plus or Santan Plus. Okay? Para mas ligon pag yun. Labi na gyud no sa mga magtiayon, mag-asawa. Oh, Santan Plus lang ang sekreto, ang turbo. All right. And again, thank you kay Ma'am Rizalin sa pagpaminaw sa mga ayun no, mga trabahante karon na sa Bukid mining area no, nga gi-own ang radio para maminaw kay DJ Love. Wow, thank you. I love you all. And hi nga pala kay Bartulay, ayan. Nagrabe, in love pa ka, sir. Well, may advice sa'yo, sir. Dahil mahal mo pa si ma'am, dahil niloko mo siya at ang hirap talaga pag ganun, di ba? Oo, trauma yon sa isang babae. But I want you to know, sir, nga, kung dili na gusto, kasi nag-chat sa akin si ma'am, yung girlfriend mo, yung niloko mo, dahil nag-chat siya sa akin at sabi niya, si Ma'am Princess, na ayaw na niya sa'yo. So, kahit ano daw gawin mo, sorry, on-air pa talaga no, kahit anong gawin mo daw is talagang wala ka ng pag-asa and kaya daw niyang buhayin yung anak niyo, okay? Na kaya niyang mabuhay nang wala ka. And sana ay let go mo na lang si ma'am at sana ay matanggap mo na ang katotohanan na hindi ka na niya mahal at kaya na niyang mabuhay sa mundo nang wala ka. Okay, thank you and happy listening. Okay. Right here, right now, 25 minutes past the hour of 8 on this evening. At yes po,
sa lahat ng gusto pang humabol, mag-text, mag-greet on air. Text me up to 0997-615-6267. Again, 0997-615-6267. Sa lahat ng mga in love, samahan niyo po ang ating sender ngayong gabi. Baka pwede pa kayong humabol sa pagbigay ng advice, no, na ma-enlighten ang ating sender na si Sir Dondon, no, lalo pa't ang gulo ng sitwasyon, no. Pati ako naguguluhan kasi nga mahal mo na si Jessa, masaya ka sa kanya. Ang hirap kasi noon eh, kapag mahal mo na yung tao, may talagang sobrang gusto mo na siya makasama, yung parang siya na yung nagbigay ng buhay, naghatag og kinabuhi sa imong natulog nga ano kagahapon, no? Natulog nga ang pagkatulog niya tungod ni Ma'am Jessa, nabuhi, ah. And ngayon sobrang gulo na kasi ayun, dito na yung asawa mo, talagang nako. So sa gusto pang maghabol ng advice, text me up again to 0997-615-6267. Right here, right now, this is your Deji Love on board.

Alright, time check is now 40 minutes past the hour of 8 and this evening. And yes po, hindi naman mahirap mag-move on. Kung gusto mo talaga, ang hirap nga lang kasi hindi mo lang talaga siya kayang pakawalan. Alright? Okay. From Texter 417 and Patrick Bartulay. Okay. Never ko mo give up DJ Love. Tanan kaya nun sa ako gipaghirapan si Princess ug akong anak ang makadawat sa ari-arian sa akong pamilya. Isabay ako anak milyonaryo. Well, thank you sir for texting right now and alam kong mahal na mahal mo si Princess pero nag-usap na kami kagabi, no? Grabe. Nag-text siya sa ako nga wala na gyud siya love sa imuha. And let go na si Ma'am Princess sir kay gikapoy na po siya. Tama na. Tagay siya kalipay, kalinaw nga makamove on na pod. Kay kung ipugos pa mangod na to, atong kaugalingon sa isa ka tao nga wala na feelings sa imuhang sa imuha, lisod kaayo na sir. Oo, lisod kaayo. So i-give up na lang siya, ano? Tama na. Let go na si Ma'am Princess kay gusto po niya nga kanang malipay na, nga wala ka. O sometimes, my good sir, is that aron ta mas magmalipayon sa atong kinabuhi is that kailangan nato mag-move on. Kailangan nato nga i-let go ang isa ka tao nga dili na, no? Wala na. Wala na yung feelings bisan gamay. And yun yung sabi niya sa akin, sir Patrick, and I'm so sorry kung ako nang gi-share karon sa kahanginan kasi imuha mang get-text. So and I'm sure nga pag i-text na nimo din sa tong text line is that okay na sa imuha. So harap-harapan din lantaran na nga kinahanglan nimo makabalo sa realidad nga enough is enough. Ang realidad nga dili na kaniya love, nga happy na siya nga wala ka sa iyang kinabuhi. Nga dawat na niya nga dili na ikaw ang lalaki nga gusto niya makauban hangtod sa hangtod. And I'm so sorry for that word sir, and I hope unta no nga kanang ma-realize nimo, masabtan nimo nga dili na kaniya love. Kinahanglan nimo na masabtan. Alright, so bakit parang ayaw mag-ano dito yung hugot? Gusto ko sana tumawa, pero ayaw mag-answer. Okay, so yun lang Patrick, and salamat sa pagsalig. Still, our text line is 0997-615-6267. Sa mga natulog na karon, maayong pagpaminaw, and ayaw kalimot, no, sa atong pagkatulog mag-ampo lang yun. Okay, ako sa ni-play nga kanta. Okay, request ni and to Patrick, no, all my life, yan, i-play na ko ni para sa imuha Patrick, and I hope nga ma-happy ka pag madungog nimo ni nga kanta. Love love Patrick, and I know kaya nimo mag-move on, kaya nimo tabangan imong kaugalingon because ang tinuod nga kalipay wala sa babae. Stay strong Patrick.

Hi to Jelay na nahihirapan mag-move on. And I know, Jelay, sobrang hirap ng sitwasyon. Ang hirap pag-move on, lalo pat minahal mo siya ng sobra. Pero Jelay, ito lang ang masasabi ko. Kayang-kaya mo yan, okay? Pwede tayo i-partner ni Sir Bartulay. Again, Sir Bartulay, ha, tawag taon niya or ugma, no? Again, please let go na si Ma'am Princess, kasi sabi niya sa akin kagabi, ayaw na niya talaga, gusto na niya nga kanang i-let go na ni mo siya. Please po, sir. Oo, and hopefully nga kanang mo text ka sa ako din, he, mo text ka sa among text line nga moingon naka okay na i-let go na nako siya, and para happy na siya. Wow. Okay, so happy na ta mo, bye-bye. And again, ayun, Sir Bartulay, no? Nga nung siguro, gibulagan ka ni Ma'am Princess, joke lang. Bitaw na, may kapi din, hey, no? Ang Santon Plus para pang pagahi, pampaligon sa mga kabukugan. Aron mas, di ba, higugmaon kapag ayo sa sunod nga, imong higugmaon. Di ba, Sir Bartulay? O, inom na og Santon Plus, sir. Palit na. Or mag-turbo ka. Okay? And again, maraming salamat po sa lahat mga avid listeners natin dyan sa may Pagsabangan and dyan sa may New Corilla. Thank you, nakakataba ng puso po. And padayon mo sa atong text line 0997-615-6267. And yes po, pwede kayong mag-send ng inyong love story sa aking Facebook account. Yes po, sa Facebook account lang po na to. Pwede rin sa atong page din sa XFM. Pero I encourage everyone.

na nakikinig right now nga mupalit na daw siya Santon Plus. Ayun. Okay, right here, right now. With me, your Deji Love, on board. At sa pagbabalik natin mamaya, magbabaybay na po tayo.

Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their options. Alagaan mo rin ang sarili mo, ilaan mo na lang yung pagmamahal mo sa taong deserving para dito. Siyempre, mahalin mo muna ang sarili mo bago ang iba. Consider that all things happen and people

come into our lives for a reason. Ang lahat ay planado, lagi man puro kalungkutan ang nararanasan mo ngayon, darating pa rin yung panahon na sasaya ka, tiwala lang kay God, okay? To serve our two lives, tiwala lang kay God. And please, ilet go na si Ma'am Princess, kasi sige siya hilak sa ako gabi eh. As in, thank you ha. Kagabi pa ko nagsugod, pero wow, makatambok sa feelings nga inyo akong gisaligan. And yes po, sir, grabe niyang hilak. Gusto na niya nga makalet go. Bisan pa man og naamoy anak, is that okay na siya nga wala ka. And don't worry, kaya ni Ate Manon ang inyuhang anak. Okay, ugma na pod ha, magbye-bye na ko kay wala tay igong oras. And thank you kaayo. This is your Deji Love right here right now. I love you all. Good night.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check kita hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausa bang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

Absent daw si Cinderella Ron. Charlang. Hello, Vivi! May gabi eh! Welcome po sa toang programang putahe sa gabi inyo hang madungog ang inyo hanggas ni Princess Bisaya version! Ang tralas on si MK Tagarong gabi una. Siyempre ako po yung kauban si Cinderella po. Live madungog sa Tibok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Siyempre, B! Live usab kita nyo makita sa itong mga official Facebook pages. Muhang yun sa inyo ang kinasing-kasing. Palihog ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa ato ang isa ka Facebook page. Daghang magandang Facebook page. Dato, oh. 101.7 XFM Bukidnon. Palihog usab ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Cebu Gay, and of course, official radio stations and Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usab kita via application sa Play Store. I-download lang ang XFM Network Philippines. Pwede ka na makapamino sa itong mga programa 24/7. Imuha lang buhaton kay... Pili ka dito, either sa Luzon, sa Visayas, or sa Mindanao. Naka-aircon mo pero igang. Abang, bakit ganun? Karong gabi una, syempre, mag-chismis gihapon kita, daghang kitag mga paghahisgutan. Depende rin po na sa inyo, mag-cooperate mo sa kuwa karong gabi una, kaya kung dili mo, sulti lang mo daan, kaya matugong kong sayo. Ha? Uy, pugsanay. Sa mga nag-duty ron, ha? Strongly recommended na ako. Untaing taon nga, dapat naka-wide awake lang yun ang mga bibi. Dapat dilig yun nga magluya-luya. Okay, bawal yun na magluya-luya ka, kaya delikado mong gudin, ha? Ang pinakadakong fear na to is kung magluya-luya ka, dakong posibilidad, basing kawato ng imuhang gipang bantayan din, ha, karon. Una sa mga bibi na ito ng panggabi ang trabaho, I would strongly recommend mag-inom mo og kape ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug. Pwede sa The Generics Pharmacy. Pwede po sa Generica Nationwide. And pwede po ninyong ma-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Sige. Sugda na nato tong chismis karong gabi ko na para sa tong Sir Vivi question for tonight. Ay nako. Ito ang Sir Vivi question for tonight, biha. Hatod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health, pampaligon sa ato ang immune system. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Abi na ko guan. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, mapuslan jud ka? Char. Bitaw, kabalo naman ta karon nga small things really matters. Maski nga unsa pa kadako or unsa pa kagamay ang mga butang, naa gid na siya rason nganong naana siya sa imong kinabuhi. Munang you have to learn to appreciate things na ginapanghatag sa inyo, which reminds me of someone. This person, iyakong giingnan sa una nga, di daw ko kabalo mag-appreciate of small things. Mawa? Are you talking to me? No, lahigid ning ubang tao ang makajudge sa imo ba without knowing the whole story gani. Kay they will definitely kanang ila jug kang ang tawag ana.

0: natugunan bitaw no wala nag Sumana so, dai nag komentarista na magkaday. Dili lang, siguro magpagawas lang ko sa gamay na to mga hinanakit no sa ingon anak mga gay. Kabalo man gitang basic need, one of the basic needs gyud. Ang tubig. Without tubig, luoy kay ta ilabi na sa panahon ng ating init, kinahanglan magid nga ma-refresh ang atong mga panghuna-huna. Kinahanglan gid nga ma-refresh ang atoang kaugalingon, kinahanglan makaligo, makalaba. Oh, nya ka kuanon ka kasi aron ka. Oh, lakaluoy gyud. Wow. No? Diba? Basic need gina siya. So kinahanglan kung naay mga sami-sami ana, especially gid sa tubig, kinahanglan masolusyonan gina siya dili kay kamyuan na lang daw na siya og ganang prime air. Kay dili naman daw water ang kinaagas kay hangin naman. Prime air. Ito ha, isip mga kuan po bitaw o mga trabahante karon, it's either kung isa mo sa mga trabahante nga naminaw karon from that department, mohangi mi sa inyo hanga unta masolusyonan ang mga problema sa mga katawhan sa mga taga-Malaybalay or any neighboring areas nga kamo ang nagasupply kay luoy gud kaayo. Honestly, luoy gud kaayo mi. Diri ako sa Malaybalay naka-experience nga ni mata nga way panghilamos. No, di kuan ka lang kasi aron kay ko nga di ko kasi ar kay white tubig. Moadto sa mall nga gipilahan ang mall. Very worst. Katong driver sa Rela kaganina binga ni anhi sa diri sa amo ang istasyon nga nangayo og tabang o natahag natagaan to namo siya og ganang gamayng amount and of course bugas. Daghang salamat kayo kuya ha sa pagsalig nimo sa XFM Network Philippines, especially sa XFM Bukidnon sa pagpadangat sa imong problema. Libre po ang kindness be, libre po ang maging buutan kasi imong kapwa sa imong mga katropa. So kung unsay mabuhat nimo para sa ilaha, dapat mo tabang gid ta. Niya ka nang bitaw sa iyahang problema, hopefully nga ma-resolve to siya kay luoy pud ba kayo. Dili gid to niya sala. No kay member man gitas GC anang uban din ha nga grabe gid ang ilang struggle pag abot sa tubig, mag-inilugay na gina sila og tubig in town din ha. No, timana gid ninyo ni Primes. Gi-mention na alagyut. Unya na kung mamulitika. Chismis man yung politika, oh. Takang kita problema sa Pilipinas, kanig yun. Hello, kang Kuya Lam! Nga naminaw karon ang ato ang kaubanan din ha sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyo hang tanan. Gusto ko mahimong cellphone aron dili ko nimo biyaan kay ako ang imong ikaduhang kinabuhi. Ginod bitong mahimong cellphone, no? Kay pag mata sa buntag, kay ikaw raman dahil ng kuri-kuriun. Kabantay man ta karon, no? Kay murag majority sa panginahanglanon karon, ilabi na sa mga kalalakihan, labi na mga minyo, mga lalaki. Pag mata na sa buntag, digid na sila mag-pray, nga magpasalamat nga, ay, salamat, takamata pa ko, Lord. Cellphone man dayon. Murag ilang asawa ba, kay ilang cellphone. Kani mga babae po, wala na'y halos matrabaho, kay sige na lang pong cellphone. Bagay. Hindi na lang ito mag-react. Kaya mauna mangin na. Anyway, B, sa mga mag-asawa bito din ha, ano, since nisturyahan na mangin na ito ng cellphone, yung si Kuya Lem Wanglong, nga gusto siya mahimong cellphone, dapat nga naagitay ka ng usage, moderation in usage yun. Since naman kitay cellphone, gamiton lang ginato sa tamang panahon, nga dili po sa pagmata sa buntag, nga imbis imuhang gakso ng imuhang bana, or gakso ni mo imuhang asawa, cellphone dahil ni mo imuhang gikure-kure, makagubagin na siya ang relasyon. No? Bisod kayo ng ingon na bibi. Ang una, ginimong buhaton sa buntag, dapat mag-pray ka, magpasalamat ka. Tapos gakso ni mo imuhang bana, or gakso ni mo imuhang asawa, and be thankful na buhi gihapon ng inyong relasyon, masking parehas mo labad. No? Yung pag-abot sa satisfaction, kung wala na yung mga kusog, ilawin na pag-uli sa balay, wala na yung mga kusog ang inyuhang mga tuhod, na ay solusyon, ana. Ang atong Turbo Men Enhancer. Before, ang turbo, para ragin sa mga kalalakihan, but then karon, na-discover siya as pwede sa mga kababaihan isip maghatag og extra libido or pampagana sa pakiglabing-labing. Para sa mas malipayon na relasyon, ilabi na sa mag-asawa. Ayaw kalimutuhan sa gyan sa pagpalit. Pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko anang.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inam na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, tagpila inyong gasolina.
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita hatod nato sa LL Yon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo og makadiscount po mo. Bisita na sa LL Yon Shell Mobility Station.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Does the moonlight shine on? Karami bitaw mahimong singer. Sige lang gid, makabalos lang gid ko sa inyo. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre, ato gyapong balikan na nga to ang Sir BB question. Hatod usab ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kagasolina gana inyong kinahanglan or diesel kaya, importante yung manigurado kita ilabi na nga mahal na karun ang pamalitunon. Dito ko kita sa sigurado ha, kana nga dili ka ilaron pag-abot sa mga ipang-introduce nimo sa imuhang makina. E basig mas mahal pa ang imong maintenance ana. Tungod kay gasolina ka o kanang mga way klaro nga gasolina. Pagpagasolina na sa El Ilion Shell Mobility Station, makita kini siya sa tibuok kalibutan. O kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches. Diri sa Maramag, we also have diri sa Valencia, and diri sa Malaybalay, duha ni kabuok ha. Atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw mo kalimot na every transaction ninyo dapat inyong ipakita ang inyong mga Shell Asia app. Kato naka-download daan sa inyong cellphone, kay para ang mga points, ana, magamitin mo siya in the future, either magpagasolina ka, or magpa-change oil, or mag-grocery ka sa Shell Select. Anything that you need also, naa sa Shell Select, mga essentials while nag-travel ka, mag-snacks ka, pwede kay sa Shell Select. Ooh! Ang atong Sir BB question gihapon karong gabi una, baby! Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Or nabagid pulos? Charot. Ana ko manager ganina nga, di na daw niya kinahanglan nga mamili og unsa siya nga gamit kay. Maskin tao daw gihapon kuno siya, gigamit naman daw kuno siya. Alaoy? Malalim yun, ha? Kung ako sa kabutang sindi, gusto ko mahimo kong susi aron maabrihan ako itong mga kasing-kasing nga dili ko pasudlon. Buksan mo, pagkasukin ako. Good evening! Kung ako mahimong gamit ng mapuslan, gusto ko mahimong maleta kay aron masulbad, masudlan ko og billions, then maka-travel ko around the world gamit ang kwartas katauhan. Na! Good luck sa imuha diha. Hello, watching live dito sa Mibugkaon, Lantapan. Maraming salamat po, Ma'am Josefina Tanambunan. May gabiin ni mo din ha, baby. Di anapod ko na minaw ni Mumatag Gabi from Armand ng Bohol. Thank you kayo, Andy. May gabiin. Thank you! Salamat kayo, Andy, ha, sa mong pagsilip sa Facebook Live. Hi also kay Ma'am Ann Abapo. Silig siguro ko ba kay tigsilig sa problema na aras sa daplin, mahinumduman ra o kinahanglan. Hashtag OFW life. Nahumuhugot sa silhig. No, mamaan. Gabi si mamaan. May gabi din ha. Junlin Runs, maayong gabi. Usapin salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live. Once again, hi kay Andy. Maayong gabi. And hello kay Texter 057. Thank you! Salamat kaayo. Kung usa ko kagamit, ay nalang gigamit na gid ko. Kalain po ninyo, oy. Ah, day na. Anyway, storyang mga istoryang gamitan. Kalisod, ana, no? Kanang, you're trying to be yourself, you're trying to, basta, kanang, nganong gamit na manggid po ni? Taghan man, unsa may mga gamit karon nga kuan ha, kanang, tanan man halos gamit, mapuslan, maskin toothpick, manggaling, mapuslan, manggayang toothpick. Gawas na lang kung lahi po ng inyong definition pag-abot sa toothpick. Basta kayo magamit tanan. No? Silhig tukog man gani. Kung duha tulon na lang na sila, magamit gihapon na nimo siya. Masking unsa nga butang sa kalibutan nga naa gihatag nga na sa imong atubangan, tanan gid na sila, magamit gid na sila, bi. No? Naaragin sa tuwa rin ha kung unsaon na to pag-utilize ang mga gamita o unsaon na to o paghatag o mga bilian ng mga gamit na ginapanghatag pod sa tuwa. mo ng whatever it is, may it be dako nga butang or gamay nga gamit or dako nga gamit, you need to learn how to appreciate them. Kaya wa ta kabalo kung isa ka adlaw basig mawala na sa imuha. Mo bitaw ka lang tingala ka nang balay gud nga daghang kay gamit mo sa gamit daghang kay diri uy. Panglabay na lang na. Wala ta kabalo sa mga usage ana kay tanang gamit sa kalibutan. Maskin pagka nang gamay kaayo, maski pag dago, maski pag tumoy sa dagom, naagin na siya'y pulos. So naatay pulos. No? Kita pagkaha nga tao nga di man ta gamit, tao man ta, so naagin tayo pulos. Naagin tayo mapuslan, ganda. Di pag ipahimuslan na manggali ka. No? Oy, B.O. niya, taon-taon, hatangin ninyo nga to ang putahe confession. Asa na po ka, Bibi, na to ang nagpahungaw sa iyahang gibati sa to ang programa. Ay mo pang hawa din ha, ah. Murag, need na ko mag-break kadali. No? Bibi, butangin sa niyo ko sa kanta, Bibi, o sa lang kakanta kay para. Unya, taon-taon, musibog kita sa unahan sa tuang putahe confession. Ay mo pang hawa kasi pagbalik sa to ang programa, ato lang sugdan ang atoang rated SPG, ang putahe confession.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po. Naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood brother niya kumata, manapahanap. Gira man ko o kining hatod mga estudyante.

0: akong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium Litri. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium Litri. Busa ka mo diha pag inom mo Premium Litri para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Mac Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. I tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
5: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
7: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh. Wala ko ikagasto.
1: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman. Unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala gyud?
1: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Mayong balita hatod nato sa El Elyon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyang hiulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo og makadiscount po mo. Bisita na sa El Elyon Shell Mobility Station.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
8: Oras, alas 10 sa gabi.
9: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sen?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: welcome sa toang programang Putahe Confession, ang inyuhang lugar kung asa pwede mo nga maka-express sa inyuhang mga emosyon, magpagawa sa inyong mga hinanakit, or anything na pwede yung kanangkalipayon ninyo, yung gusto ninyong i-share sa amua para mahimong lesson na mo puhon-puhon. Welcome kaayo ka sa toang programang Putahe Confession. Usapod kini nga hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga kaigsuunan natong buntis or mga nakay, unya walay budget pero adunay feel health, pwede mo nga manganak, pwede mo nga magpa-check up, maka-avail sa mga free services nga ginahatag sa tuang Mommy's Child Maternity Clinic. Naimutan kini sa May Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lang yun sa Arby's Bake Shop and Das Marketing and of course at Bang sa Terminal. Pakanayan ka ng habal-habal. Maka-avail ka o free check-up or free prenatal check-up. Libre ang pagpanganak. Libre po ang imuhang tambal. Newborn screening, libre po ka na siya. Libre po ang pedya sa imuhang baby. O ayha ka mo uli. And of course, libre po ang family planning. And feel health assessment. Oh! For more details or kung dili mo makaadto kay wa mo katuod, pwede mo nga moderetso din niya sa istasyon. Pwede kami ang maghatod sa inyo ha dito para mas maka-avail gid mo sa mga benefits nga ginahatag labi na ang pa-cashback. Diba? Nanganak na ka, may pa-cashback ka pa. Oh! Ay hata magpadayon sa unahan. May gabi po kang Arnold Valioses all the way from Zamboanga, Cebu, guy. Thank you. May gabi din ha sa imo habi. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Randy Santisas. Thank you. May gabi din ha sa imo ha. Ang atong putahe confession karong gabi una bi usa ka istoryas mga kabit-kabit na poet. Pa mo na tagam? Hangtod di mo masakpan? Huh? Ay, nagpapaita, ani, oy. But anyway, din ako maglangay pa kay nagpanikad na gidong atong letter sender for tonight. Once again, rated SPG po ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Has klang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror. Truga.
5: Ayod ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi eh, Cinderella. Sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Margie. Usa ko ka-nurse. Nahitabo ang tanan-tanan Cinderella. Sa usa ka gabiing aduna kami pasyente. Kaninga pasyente, Cinderella, abi na kong ordinaryo ra. Pero na-shock ko, Cinderella, nga pagbasa na ko sa medical records. Sa time nga mag-rounds na unta mi, nakita na ko ang iyahang contact or emergency person, ang akong bana. Gitubag yun sa Ginoong ako mga pangutana, Cinderella. Tungod kay pagbalik na ko sa nurse station, nakita na ko ako ang bana nga nagdali-dali ug sulod sa kwarto sa iyang kabit. Nataranta gid siya, Cinderella. Abigid na ko og kanang ang akong bana buutan kaayo. Di ay to na ay ginatago nga sekreto sa kuha. Nakalimot siya, Cinderella, nga nagtrabaho ko anang hospital kung asa gidala niya ang iyang buntis nga kabit. 8 months kining buntis o gidala niya sa hospital tungod kay gasakit daw kuno ang iyang tiyan. 8 years namin kasal sa kumbana, Cinderella. Nami usa ka anak ng babae nga 7 years old. Wala dyan ko'y alam mag ang nagabinuang di ay siya. Karoon na dyan ko nakabalo. Ang akong gibuhat, Cinderella, is never ko nagpakita saya sa hospital. Nagkuha lang ko og ebidensya. Mga medical records nga masking kabalo kong bawal, pero akong gikuha para na ako ipamukha sa iyaha. Sakit kay Cinderella nga nabalaan na akong adana de siya ikabit. Og nabalaan na akong akaning iyahang kabit, adunay mga anak sa lain-laing lalaki. Og wala kini trabaho, og for sure sa iyaha kini siya nag-aasa. Cinderella, tungod sa ko ang kahiubos. Nag-leave ko sa kong trabaho, kay dili ko gusto nga makitaan ko niya di adto. Pag-uli niya sa balay, iya kong gisugat dayon sa iyang magpagkabakakuan. Siguro na remember niya nga dito ko nagtrabaho. Niingon dayon siya, Cinderella, nga iya ko nung gidala sa hospital ang asawa sa iyang kumpadre. Kay na ako nung kinisa abroad, og gihangyo sa iyaha. Gihimo ko niyang tanga, Cinderella. Wala siya kabalo nga nag-investigate na daay ko, nga nakabalo na ko sa tanan. Gilapag na ko ang tanang ebidensya, Cinderella, sa iyang atubangan, pati hospital record, nga siya ang nakabutang na bana. Wa siya mitingog, wala na siya may istorya. Tanang klase nga sakit ng istorya, Cinderella, akong gipagawas sa iyaha. Ang kasakit sa ko ang dughan, akong ipagawa sa iya. Pagawa sa babae sa hospital, ako silang giatubang sa barangay. Usa ka pulis ang akong bana, Cinderella. Wala na ako gidiretso sa ilang opisina kay kabalo kong delikado gyud. Ug kabalo ko nga matanggal gyud siya sa trabaho once mabal-an ning ingon-ani ang iyang binuhatan. Dili na ko siya ipatanggal, Cinderella, kaya syempre ang iyong mga benefits, kabalo kong kami gihapon ang makinabang sa kong anak. Nag-atubang mi sa barangay, nagpirmahan ay. Isa sa mga gipirmahan na ko, Cinderella, ang tanan niyang sweldo, maadto sa mua sa kong anak. Nagpa-draft ko og demand letter sa kong abogado ug akong gipanotaryuhan. Na aside sa sweldo, tanang makuha niya nga benefits sa amua, maadto. Wala ko'y pakialam kung unsay buhaton niya, kung asa siya mukwag ipakaon sa iyahang kabit. Wala ko'y pakialam. Niapila ang babae, unsaon na lang daw kuno siya. Pero giingnan na ko, wala ko'y labot kay kamoy nagsulod, ana. Ako ang inyong gibinuangan, kamoy pag-antos.
Sa tinuod ng Cinderella, gusto kay kong magwala. Pero ako lang yung ipugnan. Kay usa ko ka professional nga tao, huwag dili ko mo stoop sa ilahang level. Sugod na nagbulag mi Cinderella. Wala joy palya ang amo ang gipirmahan. Tanan-tanan, maadto sa mua. And usahay Cinderella, nagatawag na ang ako ang ex-husband. Sa kuwaw sa kong anak. Ginatagaan ako siya chance ang maistorya niyang iyang anak. Huwag nihangyo siya kung pwede ba daw unta mubalik siya sa amua. Kaysa karon daw, sige daw silag away sa iyahang kabit. Dili ko, Cinderella. Diri-ng-diri na kay ko, suko kaayo ko. Katunang anak ang babae, nihangyo siya nga makihati unta sa sweldo, pero wala gid ko misugot. Naasa ko ani side ang tanang mga in-laws nako. Ug dili pud sila makaduol didto. Mo nang ang ihang kabit karon Cinderella, nagapangita og paagi para makakaon sila. Kabalo ko nga na side nang ako ang bana. Ug mao lang gid ang ilahang ginapagkasya sa karon. Pero again, wala ko'y labot. Kabalo ko nga sa mga naminaw karon, kabalo ko nga ang tawag niyo sa kuwa ko ripot. Ulit, nagtaas inyong mga kilay, tungod sa kuang gibuhat. Pero ingin ako ninyo o kanang naong kong kwarta, pero wala gid ko'y pakialam. Dapat na po na sa ilaha, kapalit silang pagguba sa kuang pamilya. Para sa putahe confession, Margie.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na

0: of health. Supple Plus Gold.
1: Maayong buntag and welcome na usab in itong programa The Secret of Health. And ano yan ang sabi niyo mga kauban, your health consultant, CJ ni Duda mga katropa. Huwag kamusta ang tanan, kamusta atong pagtulog. Unta uway pag ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhon, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kadiin adunay arthritis, no? I hope and I pray mga katropa, kadiin hapsay. Og nindot gayod ang atong pagtulog ano to niya na nindot usab nining atong kabuntagon. And then syempre ano yan usab ang programa The Secret of Health. Ang programa maghatod kaninyo og informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod malikayan ang mga problema, mga balatian, madiin bisan ginagmay lang apan kung hindi gayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayud kini mga katropa sa tuaga yung adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Busa kini nga programa ha, oy maghatod kaninyo og giya aron tungod ni ana. No, bisan og ginagmay nga mabalatian, ato gayud kining malikayan. Kaya syempre ato gayud ma-maintain ang kahimsog og kapiskay sa panglawas. Kani pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore kung gusto ta og tawag niini kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kitay igo nga kaalam. So, bani ako mga katropa, nini atong programa The Secret of Health. Pinagigit sa pagpadalan sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Mahitungod gayud sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamupahat sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09-09-17-62844. Once again ha, pwede ka mamupadalan sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09-09-17-62844. Kaya syempre, kini atong programa. Atod gihapon ka na to sa Zantun Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usaka food supplement. So nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts. Kadiin kining food at supplement usa sa solusyon. Kadiin bisan paman unsa gayud klase sa atong mga gikaon karon o gani no gisigutan paganinan ni katropang Arnel. Kadiin sa atong mga ginakaon matag adlaw mga katropa. Kadiin kinahanglan mahimot ang wais sa pagpili niini. Kinahanglan dili ta sigig karne, no? Dili ta sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan piliun jud nato ang gulay. Apan makasubo lamang kay nganuman. Sa ato abitang clinic sa mga pasyente nato mutubag dayon do, mutubag man dayon. Saan man idok nga kining mga gulay nato karon? Daghan man kayo mga preservatives sa gihapon, no? Daghan og mga spray, mga chemicals. So moingon sila asa na lang tani, no? Nga diin na makaayo gid sa lawas o runsa na latong kauno niini. Apan na di ta magka problema niya na mga katropa, no? Kining mga chemicals or mga spray nga naas gulay, dali ra magunta na tanggalon, no? Ay ang problema ha, dali ra kay na tanggalon ang inyong himuon lamang, especially pag mga green na leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Mga gulay kikadalasan mo magining ginabutan og mga chemicals na mga spray unsa pa na din ha para dali dili na malaya ang dahon para matanggal ang chemicals, dali ra kay na kwaon ang inyong himuon, ihumol ra ninyo nagtubig. Ayaw ini ni tubig ha. Kay laya gina basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw inini tubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig, or antim plus tubig, murag maglapot-lapot, tungod kaya gitanggal ang chemicals niya na as gulay. So humanyana, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo, so tanggal na ang chemical, na? Minana lang kasimple, unlike sa mga karne, labi na sa karneng baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, no, giningitawag na to, karne.

aboy mga katropa, ang bakterya ni ini di jud daw mamatay na. Ina na kagahig ulo ng bakterya nga nasa karne, na especially sa baboy. Mao na sa mga hilig kaog karne, tanawan na na, di gid matawag nini, di jud ma-absent. Sa isa katuwi, kining gitawag na itong bacterial problem. And take note ha, kung doon natin mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungdan nini is a bacterial infection. Muna, ginalikayan or gina-advise dyo, dapat especially kung terminal lang sige tag adunay infection sa lawas, ginapalikayan dyo kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, labi na nakasanay na ito ng mga katropa, di man ito na mapugnan. O ganyan, sa mga pasyente na ito, nag-atos klinika, wa man tagapamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang ato is only to give advice. Muna, ang ato alamang, kung di gid mapugnan, no? Kaya mga kaon mo gina, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha, gitawag nini nga gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Santon Plus Gold. No? Ay kung mingon magutag Santon Plus Gold o food supplement, base giisip sa uban, para lang ni sa mga adunay balatian. No? Very wrong, mali dyan na nga concept sa pag-isip mga, mga katropa. No? Ay ano man ang food supplement isang pagwa kay balatian, kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig o kaon o gulay o prutans, subot pasabot, aduna joy, kakulangan o nutrisyon ang lawas, no? Kaya asa panagikan ang nutrisyon, Doc? Siyempre, sa atong mga gipang kaon. So therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Kadiin, pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaagulay, digin mo higop o sabaw. Ang himuon, prituan ng lagitlog, prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. No, so ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. No, gani ang malnutrisyon, no, sa kiniin sa gitawag og global crisis. No, and then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema, kining gitawag na itong malnutrisyon. Sa pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipang kaon. Muna, nangita og pamaagi ang or solusyon ng ato ang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na maugayod ang food supplement. Muna, gina-advise na ito, permi pag-inom, no? Og Santon Plus Gold, mga katropa, bisan pagwa kay balatian, tungod kay kinimo tabang para madungagan ang mga nagkulang na mga bitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no, or wala nagampanan sa imong mga gipang kaon. No? So inana kada nindot mga katropa. Pag inom, bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula buntag o gabi, dako na kay ng tabang. O ba ni pag inom og Santon Vitamin C, kaya ang vitamin C mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naa gayud sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. Unsay pamaagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sinyo kung mutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kaya alkaline mani, o di mani pa rin sa mga vitamin C nga din adunay acidic, na? Na din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kini ato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore, I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pag matas buntag, no? Kaya directly absorb yun siya sa lawas, na? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom? Sa ato ang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observe rin imong lawas.
kung anaon nimo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maon ang aduna dyo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas panglawas karon, especially kanang gidalas panahon, na? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutika nga dool sa inyong lugar. And also available sa bha, ito ang mga produkto. Ano, yes to health products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no, Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix, na? Available ka na mga katropa sa ito ang Yes to Health Clinic. No, gani sa mga muadto sa klinika and then mapalit sa ito agayong mga products. Especially ha, sa ito ang mga senior. Ay na mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mo maka-avail sa ito ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa itong klinika, huwag ka mo kasuway sa itong pagpanambal, i-grab na tayo ng opportunity, na? Di lang sa pagpalit og tambal, syempre, mas maayo mag-avail na usab sa ito ang free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine, mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina and then minerals, no, sa ito ang lawas. Especially ha, kining mga nagluya ng mga organo, dinwatan ng sayod, basig dugay na di ay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Kunya, wag yapunta nag-amping, sige yapuntag kaog mga lamian nga mapagkaon. Nako po, usa na nagtawag nini, nagihatagan o pagtagad sa dihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto gasakit na, ay nako po, mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ayun ang hulat ang mga katropa, kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes to Health Clinic, tungod kaya free ang ato ang check-up at consultation, especially health counseling and the free dietary guideline. And para sa pagkala na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato agayong pagbasa sa ato agayong mga texters, tungod kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon, wala na ito natubag. Karon ato silang hatagan o katubagan ang ilang ipadala ng pangutan na organi. For now, ano na nausap kita yung mga texters. No, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon na ipadalang mga pangutana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit nining atong gitawag na programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha! Labi na agad sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day, Katropan CG Nitrido, watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropan. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, God is good all the time, yes po, mga katropan. No? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon, matag-adlaw. No? Pagbata pa lang sa kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no, ay inyong mga concern. And then, ato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ma. Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato agayong avid listeners from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X kung sa angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na ito medyo seryosong kondisyon, ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarataw niya, dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon. No?
panahan kinahanglan na matuman jud na ang dosage at the same time yung oras na sa pag-inom. Unya unsay angay buhaton? Uban ni sa pag-juice og pure carrots and calabasa juice. And then pwede butangin na po og pipino para mas daghan siya og duga or juice. So, kung wa kay blender, paning kamote, ato si banggod ra sa na. Kung na kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots o pipino. Unya, 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayaw nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagandaghan na nag mga gitawag ni ini na? Na mga hugaw. So, paniti, mas maayo, unya hugasi, unya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag ayo. Pag nahalo na pug-an sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Kanya, maghimo na po dugbago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay Theridium or mismo biso gagitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga. Okay, ang imong himoon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. Okay, ni bang dropper nga kanang atong ginapaanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. O, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. O, kana imong mata. O, pagmatas buntag ha, human maligo, unya sa gabi eh, bago na pod matulog, patuloy na po ang imong mata, no? Tagduha ka tulo matag mata. Unya kinahanglan presko nga carrots, ha, dili kay basig katong gihimo gigamit imo sa buntang na pangtulo sa mata. Mao na po himuon nimo pangtulo sa gabi, di jud na maayo. Kinahanglan presko, no? So maghimo na pod ka pagkahapon or pagkagabi, nya kuha ang duga, nya mao na po ipatulo duha ka tulo, pikas mata og pikas na bago ka matulog. Una, ah, una nang i-check Mama Mercy, no? Isama na yung kaila, or ikaw ba mismo? O, ipa-check ang yung kidney, basig ado na yung problema, ha, no? And then, pag inom, o gatong Santon Plus Gold, okay, ado na kini spirulina and malunggay, diin mo tabang para mahinluan, o og matabangan gayod ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayod sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis. Grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit. Daghan salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms. Kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Mao nay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog nga diabetes. Yes, kaya ang diabetes manggod mga katropa, mao kana ang pagtaas sa asukal sa atong dugo, di ba? Kadiin subala sa pagtuo nilabi na kung dugay na panahon nga diin inana gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo nga diin mag resulta kini nga diin adunay gitawag na to poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo nga diin ubang parte sa lawas adunay kakulangan no pag-supply ni ini hilabi na paatos tiil nato mga katropa, no? Manang gikinahanglan bago mawala na ma'am ang imong problema sa imong tiil panglaylay especially kana mga ugat sa imong batiis. Ginahanglan tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes unya kung adun na kay maintenance wa gihapon natanggal. Unya kung duol ra kastong klinika I highly advise try to visit our clinic, na? Hataga na to nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help I can assure you, no, kaya na ito ng tudukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matudukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapa ka sa inyong balay, ilabi na, gasakit gina imong ugat sa batiis, bisag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat magod ay mong gibanggit. So basig, dilira na ugat. Basig, barikos na dyan na, no? Man, giklaro. But anyway, kung ugat-ugat,
hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon ni mo, Mama Jing, pabukal ka og tubig nga may tawag din ni Downs Gabon. Unya, butangig usa ka luya. Ang luya, dukduka sa ibutang tubig. Unya, usa kutsarang asin. Pabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig, pwede kayo init, no? Sakto lang ang makain ni mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol ni mo ang imong duha katiil. Tinagayod sa init nga tubig. Kung di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, no, basaa dito sa tawag nini, sa tubig nga init, unya, puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit. Ano? 5 minutes na siya, ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Amo na gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imong mga veins, no? No, kadalasan mo among good ni pag adunay barado na mismo tong dugo, maapektuhan jud ng mga veins nga diin magngulngul jud na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, na? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imunang usbo na Ma'am Jing, imuni mo na every other night. Bot pasabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka, ha? The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, usa na pod ka maghumol. Ayaw kalimot pag-inom dyan ng Santon Plus Gold. Mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minutos, human ka mamahaw. Niya, gabi na po, human manihapon. 2 kapsula, 30 minutos, human ka manihapon. Huwag siguro, no, usan na lang ka pangutana itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa. Shout out ko sa Ampuan family from Isel May in Sagundanon. Kitaw Tao Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isel May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Ma'am Isel May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Ato hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey Mga T-City. Akong pinsan, 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas. 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha. Ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na tug constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wana kay nato ni ginatagan og pagtagad karon, no? Which is nga diin sumalan sa pagtuon regular bowel movement, kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atoang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa. Kay basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Maabtan og 2 days, 3 days. O niya, pangisingisi ra mo din ha. Murag, way na hitabo. Ay, nako po, ha? Kinahanglan, atimana dahil na, samtang sayo pa. Kay basig, matingala na lang mo. Nga din, maabot ang pila ka panahon. Ang anong daghan na kayog balatian. Kay nga no, ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na hands, na nang sakit, no? Kining gitawag na itong constipation. Kay nga no man, kung ato man yung tunan pag ayaw kining constipation, kinimanggod atong colon, no? From ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat. Nung adiin na nakakonek, no? Sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sa diyang ang mga hugaw, no? Sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas. Ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat may pagawas doon nato na. Apan kung wa na itong naipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas tong tinae, pwede na masupsup pabalik, no? Katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas, mahimong
toxic or mapoison, malason mga katropa, mo nang in the long run, daghan na kaayo o balatian. Mo na samtang sayo pa, kundi normal ang imong bowel movement, at imanadayon, ang inyong himoon, likay sa mga pagkaon nga, tawag niini kulang or wala dyan siya, itawag na itong fiber. Sa man na dyan ng mga pagkaon nga wala yung fiber doc. Number one, kining gitawag na itong instant, no? Una sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig hilig siya pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsapan na din ha. Ing na siya ay nagpakaon na niya na, kaya musamot dyan na. No? Nga din maglisod siya paglibang, no? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Unsa man eh, mga pandesal. Unsa man eh, mga pandesal. Na, mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan, likayan, no? Unya, kining gitawag na to bugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon o puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon as or kasab, kauban na siya sa gitawag na itong junk foods. Anong junk foods man, no? Pag misit ka ni tag junk foods, buot pasabot, wa na siya'y nutrisyon. Mauna, sa puti nga kanon, puti nga bugans, mutuo matagdili, musugot matagdili, wa na ginay nutrisyon, mga katropa. Especially, wa na nai fiber. Kaya sobra na kayo nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber. Nagikinanglan sa atong tinae para normally adunay movement nga mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Muna, kung hilig ka ni anak, ka ng puti nga bugas, kunya, tawag ni ini, inubanan pa ang ugsudan nga lisod tunawon, labi nagkarni, nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Kunya, hilig pa dyan ka mukha og tinapay, hilig pa dyan mukha og noodles, auto ara, no? Siyempre, hilig pa dyan mukha og mga pasta, mga spaghetti, sa pa na din na, bihon, sutanghon, tanawa mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas og hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No? Labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Bisan paglalaki, parehas naman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Ulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa inyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron, ay, no? Ato ko sa palingkit, tag-utsinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, diha na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinood. O, kung di diha po makaya sa brown rice, o, diha na lang kita sa mais. Bisag-asa, basta taas og fiber, dako kayo ng tabang mga katropa. Huwag ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag mata ni mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag inom na yun og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then, butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning, mo na inuma. Dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lamas. Kanya, pag inom na yun, og pure pipino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Painumas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon. Wala na tayong igong oras, mga katropa. Og dagang salamat sa niuban ni atong programa, The Secret of Health. Apan, wala na tayong igong oras. Dagang salamat sa niuban, hilabi na sa nipadalan sa ilang mga pangutana. Sa ilang mga message o niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Ina inyong health consultant si CJ Nedruda sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay magaingon o magapahinumdom amping ang imong lawas o ang imong lawas magaamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: Ahora se lo trova 6 FM Double Region a las 4. Train de Ono se comenta con. Exciting, Filipinas.
1: Ya se cree que Ron se acabó a Tron a Tokin en Guaon and Reaction sa Katawan.
2: Nagkadugong gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho. Tada! Good morning.
3: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
4: Exciting Filipinas.

0: Fighting Pilipinas!
1: Good morning! Untang na po magkakatrupa! Ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot! Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun! Master, nakabangon na ka, Master!
2: Kay wala pa ko ka... Kaya nakakasa na yung puso niya akong duyan eh. Puso na ako niyong duyan.
1: Ulam,
2: matahan na. Uy! Naalaman na yung muna. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape!
1: Ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot,
2: ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot,
1: ibot,
2: ibot, ibot,
1: nanganal.
2: Bunal kay nanganal.
1: Pira, hey! Ito, buntag na pun karo mga tropa. Kamerkulis, mga kaigsunan ka nito. Yung Martes, kagapong at damas, eh?
2: Yes, ang wakil. Papagong ang adlaw, Lunes, kapon na katropang buong. Misagwa ka ng utana, no? Ang ato mga katropa na itong naminaw karon nagkaigon sila, uy, Martes, tama itong kingon ni mo, no? Kahit kung muna yun, karong Martes, sigurado, ugma, di kipapungan, Merkulis yun.
1: Tama.
2: Merkulis yun.
1: Merkulis yun.
2: Yes, gawas nga yilo kay kagasanin na, o niya, ang iwang purma ni mo, di ba sa basta, ha? Mura ka nga mamaligya o ka encyclopedia, ha?
1: Bible, Bible.
2: Bible, Bible. Di ba sa basta, di ka tropa, boom, alkapre!
1: Mura mo ato tag spanabo ba, mudibati?
2: Oo, kana, magiglalis ka dito sa akin, magiglalis ka, magiglalis
1: pulos, gino?
2: Oo, kana, palala sila niya, basta kaya kita, Dre, magiglalis ta, dili may magiglalis, mga ka tropa, kay amo ano eh, makatag mo yung good vibes, karapuntaga, o ka, syempre, mga impormasyon.
1: Yan, mga tinood nga balita, dili tinuyo.
2: Yes.
1: Mga tinood nga balita, dili tinuyo.
2: Ayaw ninyo, ayaw mo kumpiyansa niya, kaya mo nagingon nga, ay magtuos, matun nila kay mahugmos, di? Ay.
1: Ayun. Hala, bago na ba ito mga tropa, gumika ka, adlaw, karo ka, Merkulis, o ka, pizza, pizza, pizza, kinsin na yun.
2: Aba, dis, matay, ha, ang ato.
1: Ang maragi cancer na.
2: Maragi cancer na nanay mga apelido ang mo abutay nanay mga apelido.
1: Nanay apelido ha? At least nga na apelido. At least na.
2: Kaysa wag yun. Kaysa wag yun.
1: Magsige tayo hinuktok nga wag yun tayo maabot.
2: At na malahos na rin itong tanaw atong paglantaw mga katropa. Malahos na rin. Lapos na. Baga mo siya kayo ng flyover din rin. Malapos na
1: pikas. Ang makita sa bigas, damislihan.
2: No, mauna, sipahan. No? Hoy, ingat pa si shout out sa mga grabe. 6,000 live viewers na karon mga sa tuang page.
1: 6,000 live viewers?
2: Yes, XFM Tagum City.
1: Di basta-basta. Kinsa man na sila po, Master?
2: Sila Randy Santista, sila si Nita Baldirusa, si Kamani. Patilakanaan nila, di matabang nila, di ito sa isa ni. Sila Mamlia, Mamlia Manalaysay.
1: Unya,
2: taka turret, uy, gabiin naman sa itong pagkakuan ng paring bubong na nagalinog mo di ay. At sa'yo, magkikuratugod.
1: Alas, basta alas 11, nakamata ko alas 11.58 mo siya ito.
2: Matay na, idara na yun ka, kaya kamayang uyo, magkamata naman ka. Si Katropang Arnil, asa mo na kamata na sa Katropang Arnil nga, lamig ikitulog na, kapariha ming diwa.
1: Maana na gun na ang kuan, maana na gun na sa'yong atapa na ito, mas maya pang linog ni uyog pa.
2: Dapat mingon siya nga mahala ito tapan din mo may pang science stance extreme gahi turbuhi para sina ang ulo
1: maninood pa mga master nga mara po ka ikaw na master
2: depende ka uban depende baho
1: mingon himunod ko na master ba sa silingan na masalang nag-away bukid ng isang lagi orang mga kuan madungog gina kay kuan na mingaw gina bukid
2: syempre
1: tatlaon pa nag-away
2: asa kita bukid ng mga syudad na kung bukan yun na kanang marang yun na siya o kanang tiyo bingawag yun
1: lupigan na kas manok dong nakalimang manok dong sasalan mo dahi talawa ko na lalahe po nagbalahibo dahi
2: alam magdipindis balahibo magdipindis balahibo langga blogger langga blogger ayos sige galaw ko dyan
1: uy master diara master

0: Grabe, ako nga mga moves ni Kwan, eh, parimubong mga katropa ko nakita ninyo diyan sa inyong screen. Mura mga Gary Valenciano nga Kwan, kalang mini division.
1: Grabe mo naman ito.
0: Kami mga katropa, nakagay ng utana sa ko, nag-chat sa ko, parimubong noon, ana sa ko, ana. Master, kuyaw, wala yung mga angkor ni mga kauban. Dahil ka na si Bong Algabri ko nga. Sige, kuyaw. Mga kakuyaw, alam nga, di mo na basa-basa si Bong ko. Masayaw, mga ganyan nag-way tugtog. Kaya pa yung noong nai-tugtog. Bitaw.
1: Sige, putong sa'yo, may tugtog.
0: Tara ba, tara ba.
1: Pero Master,
0: kayo.
1: Lai po ito na yung sininan mo sa'yo na. Kay, sobra ka manyakis?
0: Sobra ka manyakis? May tanaw ka squad, hindi ako manyakis ha.
1: Magkakita, boosting nga nagihalay nga sayal. Upahan niyo.
0: Grabe naman lang, grabe naman lang. Last year, sayawe mo, sayawe mo. Sabi ko sa'yo magtonyo na. Grabe. Sayawe. Naos buwa mo, grabe nga yun.
1: Mura po ka na.
0: Grabe. Mga katropa, mo na yung kagingon ninyo. Kung gusto nyo ka na nga good vibes nga programa, ay na mo kapangita ng lain nga mga mas stress mo. Kami na niyo, tawa, tawa. Naos buwa mo, yung kayo expression ba? Gara yung taman yun, gara yung taman. Pero okay kayo.
1: Master, wala kita po yung tigong, Master. Wala hagat ng tigong, Master.
0: Sa tigong lang, kamata pa makik sa'yo. Kuala sa'yo lang na stress.
1: Ikaw daw, dili daw kamatag sa'yo. Wa kay mimo, mabuti mo.
0: Ayaw ko piyansa. Ayaw ko piyansa niya. But anyway, no, so, grabe. Uy, silangga vlogger. Good morning, mga idol. Watching from Dipulog City. Uy! Sambuanga del Norte. Asti na kalau dek tengah sambuang tak kasayawan tangan yang mau bandel yo. Uyo kayo. Loh, yo. Tinggara gitu mengenala, bertindak gitu.
1: Tinggara gitu. Andre, apa dari si Mam Lia menerai saya? Bong Antane ni, ini basta basta.
0: Aba, Mam Lia, kau basta maka Mam Lia menerai saya. Mata katurel.
1: Saya pun sios Mam Lia.
0: Kuyau kayo.
1: Mamata gyud nimo sir Bong, si mamata.
0: Makamata gyud.

0: là.
1: Alas 4 ko rin tayo sa master.
0: Ah, so, parin bumbong, di ka basta-basta ang talent ng ilngig, kaya di talagsaon kayo.
1: Talagsaon din lang, ha? Mm. Live na live kita ka rin, master, sa atong pagpanaguban sa XFM 99.1 Mati City.
0: Ahay!
1: So, siyempre, live na live usap kita sa XFM 107.1 Tagum City.
0: Aba! Huwag asa
1: pa! Live usap kita, master, sa ato ang XFM 107.1 Facebook page na to.
0: Aba!
1: Ang ito ang katropang Arnel Cortez sa Facebook page o lakip na sub sa atong YouTube ang XFM Tagum City. Yon, live na live kita karoon din ang inyong makita badungog mga katropa all over the world. Yon, kumusta mo pa ron?
0: Kumusta? Ayaw mo kumpiyansa niya kahit sa talang mga naakong nagbiyahe ron na ang talon yung duga-duga pa mo.
1: Oh. Walay ulan rin, no?
0: Nag-ulan, oy!
1: Kusog ulan sa dami.
0: Wala, loktag-ulan. Balik talong ilong.
1: Mabito nga, nagbukot ko na dito ka ng kuan ganiha pag paingon ako dito kay pisik-pisik mong yung agi.
0: Bukot ka gabol? Yawal.
1: Bukot ko ga ringkot.
0: Diri ninyo ni makita, mga katropa. Nga, asa ka kakita ka, ako yaw niya mong uga sunod biyahin ni mo pa doon. Bukot sa kagulalala po kag-muskitiro. Gahabol ka kag-muskitiro, di basta-basta.
1: Kaya ako yung ina, akong kabayo nga, ihatod ko sa kuantuan, ha?
0: Ah, kala, istoryahan ko mo na yung kabayo ni mo. Huwag ka niyapit diyan sa Carmen na may murang kapilat mo diyan sa Carmen.
1: Ay, Santa Cruz mo doon
0: kapilat. Napo na nalang diyan, no?
1: Ah, napo?
0: Oh, na nakasulti sa ko, na-info niya abot sa kuha.
1: Suhituhan niyo mo sa mga kapilat-kapilat.
0: Dili, hindi pa kayo. Nagdadala mga kape. Nagdadala mga kape ako, ha?
1: May lat.
0: Oo, mga creamy lat, eh.
1: Manawa ko tako din mo, Master.
0: Dalawa. Masaya gyud. Oh. Masaya gyud buang gyud, dili basta-basta. Basta-basta. Ka tropa ang buang gabri bai.
1: Ha? Bida master, mutawag ko kun mo gani, ha?
0: Ko
1: akong tawagan si master kay basta kung malate ko.
0: Mama,
1: malate.
0: Malate ka.
1: Malate ko ani. Mura ba ta kato si kwan, kwan mura ba ta kato si Mr. CEO.
0: Malate. Mr. CEO, wala ko kayo, hindi kayo kong karelita na paring bumbong kayo niyo. Kayo ko nakatanaw.
1: Pero nakanaw kong lagi ko.
0: Lahi ako ang ginatanaw.
1: Biba man. Biba man.
0: Ako ang ginatanaw kay Tibon. Ay, nako. Uy, unya, tangi ang mga itong mga headlines niya ng taon-taon, itong mga balita diri sa Davao region. O kaya siyempre, ang mga balita po diri sa mga Mindanao, no? XFM Mindanao.
1: Yeah, ang XFM Mindanao report sa to.
0: Yes, makakamusayaw yun ang mga ikaw. Tama,

0: di basa-basa mengai galau.
1: Matai, ma kuan ke hebat kan dia saya Idan noh.
0: Mailan ah, mailan mana ni mo, mailan mana ni mo dia ni mo kuan. Pero sa chora lay ora kayo, mura ya bag batanon.
1: Usi batanon, cinta ni sa.
0: Okay, kuan kena sila bonga grabe. Kuan kay kanang happy person kani si katropang bo.
1: Mura koy problema kay gikaon mga problema.
0: Sa kada problema, og di na mawalas to apel gyud na, apel gyud na.
1: 6 feet below the ground.
0: Apel gyud na. Problema gyud ka mahawas, apel gyud ka. Maapil siya ka.
1: Kana. Ay, apil ulo.
0: Apil. Sige.
1: Okay, Master. Doon na kita 46 minutos. Milabay yung kuras gato sa
0: alas. Siya minatay. Klaruhan na yung mga sa'yo.
1: Milabay. Milabay.
0: Klaruhan na niya. Pag sa'yo pas muntang bong.
1: Mura malag. Malate.
0: Milabay.
1: Nakalabay sa alas 4 sa hapon. Muntag na yung muntag.
0: Bong-bong, kaya sa'yo klaruhan na yung pagkapisa nito. Pagkapisa, pagkabawa pa.
1: Wala yung taon.
0: Pagkapisa, ako'y malalim mo. Tagatang kapiro,

0: Ayaw nga. Ang garag yung may buang may galaw.
1: Tama na siguro, tama na.
0: Ginawa ako.
1: Okay, parang ito magkatrapas. Sige, sige. Ato mga headlines karon, Master.
0: Yes, atong headlines karon. Ato na bigyan
1: na. Bigyan na, kinanganan.
0: Sir, unahan na si katrapang Larsan yun.
1: Oh, headlines sa gikan sa ubos, anto pa, taas pa ubos.
0: Abay, madyugong yan. Ito, grabe. Atong headlines. Atong headlines niya, naatay mga balita nga ihatag ni kuan nga katrapang Larsan yun. Ikaw si una siguro niya, kuan siguro. Okay.
1: Uy, ato ihatag kani mga balita mga katrapang karon. Atangan ato mga Exxonan Island yung Bunali mga tropa sa balitang lokal mga tropa si Larsan yon naka standby na karon taon mga kaigsoonan alas 5:05 mosulod gina siya siguridad mga tropa sa buot bato pa nga buhatag og impormasyon
0: kabahin sa droga
1: kabahin sa droga
0: garantiya
1: sa tagong pulis mga tropa nga dili ma leak ang ilahang mga kuan leak ang ilahang mga pagkaila.
0: Yes. Okay, siyempre, ito mga traffic violators niya. Ay, ito na nga, mga dakpa. Dito natin, 18 ka mga dakpa dito. Oh. Dabaw, sa Dabaw, no? 17. 18.
1: 18 ka mga motorsiklo ang kumbiska.
0: Kana mga bura-bura.
1: Daghan mo kayo na diya.
0: Aghan ka na diya. For education program abang lang unya ato lang kwalan ato lang tangan ka Jubit Espanyol
1: but pasabot katropang master ang Davao City karon pila na kasakyanan na doon ay free ride na
0: mga mail ototintot otetetiti
1: kaya ang city palang yun katong unang katong mga dagkong basis dito diba na ito
0: mga dutetetetit anang kanagan mga more than plus yun mga more than plus. Onya tangen niya onya. Onya
1: karon dai.
0: So standby na. Wa pa pala singko pa.
1: Singko pa. Mabukpukan tag martilyo rin na pita.
0: Ay okay, magkwalan ta diha, magkwalan ta dito. Wa si paring lar, mawa pag ibot ato.
1: Ansam. Namuna.
0: Electric pan, ang electric pan, mabay pag abot ibot sa electric pan.
1: Abilog namuna.
0: Ay nako.
1: Okay, samtang sa Pikas Bahin, Dabnor, MSMA Development Week 2026 ang nagsugod na karong magsugod na karong adlawa Hulyo 15 to 2020 size hangtod kini ngadto sa 19 lima ka adlaw ini mga tropang seminar mga kaigsoonan samtang sa Pikas Bahin minor di edad gidakop kini tungod mga katropa sa kaso ka pagpanulay sa New Corilla Davao del Norte
0: grabe na ana po ning lihok na po de ning lihok na sa
1: preso sila tungod sa pangilinan low.
0: Aba, mao na bitaw tinod na.
1: Pero ang 15 and 17 anyos pwede naman ang kasuhan. Kay 15 di ba? 15 man to pwede na kasuhan pero dili lagi ikuan ana lagi sa DSWD. Ibuta pag abot sa 18 years pwede na si ibalhin. Dito na ang legal nga filing sa kaso.
0: Aba, okay, siyempre ang uban mga kabalong katropang bong naman gunay na ning gawas dito katong tabo dito sa may Tacloban ba to?
1: Oh, Tacloban.
0: Ang dito pwede magkuna, dito pwede pa prison, may record position dito. Kadadala o ka kwan armas.
1: Ang pistola plus yang iyan nga pulis iya pag
0: gigamit na gidamay-damay.
1: Una na dapat ito nanunod ato sunod sa kuta bato, di ba? Nagdagay pag armas takuan gapon sa mga security sa eskulahan. Ang katungkuan kay nagdala daw siya kay ginabuli daw siya sa classmate kay nagdadapo daw mga hinigiban. So dala po siya pistola po sa ihang uyuan nga sundalo.
0: Kuyaw ni mga mataan niyo. Kamo kana magod siya katrapang bong nakuha na siya murag na impluwensya na sa mga online games ba? Mga online games correct. Niya na sa mga barkada.
1: Email kana sugo diya na kay tas diya. Mao man hinungdan.
0: Kami ni Gab Guy ko na email may permiti.
1: Oh, email mo sana.
0: Email kana nga mandener lima. Kana nga kami lang say sa mga kwarto diya. Email.
1: Ano? Osa, wala ito labo ito isa?
0: Dito ka na ito siya, kanang, kwanto siya, kanang, ML, kaya po ito ya.
1: Ano ito?
0: Mandinag laki.
1: Dibaga?
0: Mandinag laki.
1: O niya, hinumdum pa rin, di ba? Upat mo doon eh.
0: Oo, gali. Magdipindi lang hindi ako. Ano? Dito ka sa, ay mo pangatanon ka itong katapad niya, tabil. Ganon katapad niya, tabil.
1: Ay, naamay buslo sa kilikod ato.
0: Ganyan. Siya may kwan na. Muna yan sila. ML siguro na silang doha.
1: Mantinag lugot.
0: Ay, dako. Ay, sige, sige.
1: Manama ka, Master. Ikaw yung inunggan.
0: Kamu ba? Kamu mo pag inana ba? Ay, mo pag inana. Sayawi na labi, sayawi ba?
1: Dahil ko na-take sa labutas, Master.
0: Sayawi na? Actually, yung sayaw, mga igala.
1: Santa sa Pikas Bahay, ano na po'y bypass operation? Nagwalang puson kini sa may target na arestado kini mga katropa din gapon sa Davao Region, mga kaiksoan sa New Corilla gapon. Nagya po'y bypass din napita, nagya po'y droga din napita, kakanap gapon. Samtang sa Pikas Bahin, pasundaya garon sa gulay o gaprutas sa gibida sa National Nutrition Month. Uy, Nutrition Month na dito ron. Dunya celebration sa may barangay Dunya Andrea Asuncion, Davao del Norte.
0: Dunya, dunya na, dunya.
1: Muna dito prutas.
0: Aba, kayo dito. Nga po ni Dunya, no. Iratsada ito dito.
1: Dami kayong tayo iratsada dito. Oh. No? Pero ang saon tayo, layo man.
0: Layo kayo niya, magprograma pa ta, magprograma pa mo. Oh.
1: Programa po mo niya alas 10.
0: Malagi hapon.
1: Oh, sama gagapon. Ito tag-LTO, wakitan ka magkapaabot ni Ma'am Karin.
0: Uy, shout out si Ma'am Karin. Nakita, may gapon.
1: Ano, kita, gin mo?
0: Kita mi kapon ana si Ma'am
1: Karin.
0: Ana si Ma'am Karin nga i-regards ko sa tala mga taga XFM kay mas kanahan jugo sa XFM kay
1: gawas. Labi na ni Larsan Yol daw.
0: Labi na ni Larsan Yol ni.
1: Okay, mama yan suki pirme.
0: Bong Algabre
1: o wala kilas man.
0: Labi na gyud nakadto
1: mo sa tubir kuno tubir.
0: Ah asya nga mas labaw na gyud nimo master. Silingan ala silingan man ta. Kababata mangon ako na.
1: Ay ma'am, morning ya ma'am. Atong chip sa kuan sa LTO sa Tagum City.
0: Wala nang expect tanang ko pa matay.
1: Di ba ni siya taga Davao?
0: Taga Davao. Ana ko nga door tapar magbalay ana. Ana ko nga matay wala mo nga dito ta sa una sa bangkal mag magsigira pa ta dito.
1: Duwa
0: maglakaw-lakaw magsbaktas. Na, nani na, malipay ka ba kay ang kinabuhay sa tao? At least mo mga amigo, successful.
1: Mita, successful. Ayan.
0: Malipay ka ba? Malipay ka. At the same time, ma-happy ka.
1: Ma-happy. Lipay ug happy. Kaya
0: ala sige.
1: At agi pa mga reports mga kasabagikan sa atong XFM Medyo reports sa standby pud mga kaigsoonan karon ang XFM Bukidnon.
0: Ah, siyempre.
1: XFM Jinsan, XFM
0: Pagadian.
1: Atusan, ug Pagadian. Yan. Ay, nimo paborito niya. Padugol.
0: Onya, manong nga ang paborito niya. Si Stanley.
1: Minas.
0: Okay.
1: Ito, oras mga tropa sa atong pagbarkoban kay oras na magkape.
0: Alas 4:54.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santon Plus Gold.
5: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw adlaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuon ako nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya.

0: Yan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hikay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhata o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Kritika Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi, kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
6: Mga katropa, exciting!
7: Exciting! Pilipinas!
8: Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagpanaguban sa amtag 2-3 minutos may labay kuras gato sa alas 5 sa buntag. Dirigapon sa atong pagpanaguban, hatod ka na ito mga katropa gato sa Sanson Gold, mga kaigsunan, Sanson Plus Gold. Ang mas gipakusog o mas gipepektibo nga suplemento tugod kini mga tropa sa extracted ang pagkahimo. Gikuha kini gikan sa pinakaduga sa pinaka-nutrients. Gikan sa mangustin, malunggay, ahos, espirulina o iuman sa ampalaya bago kini gisunod mga katropa sa kapsula. Bago nga grabe kayo mga tropa ang alibyo na ining ato sa ibong lawas. Ma-observe kini mga tropa nga ito o dali kini ka ma-absorb sa lawas. O siyempre mga tropa, mahimo din kining mo alibyo sa imo mga tropa ang gipamati mga kaigsunan. So unsa pa gipaabot ninyo samtang kamo diha mga katropa dunay gipamati ay pabuta nga mulala pa na siya pag tumar kanunay mga tropa og food supplement ang Sanson Plus Gold.

0: Or supplement for healthy body and stronger immunity. Sabayan sa kanang mga tropa sa ito premium D3. Ang premium food supplement batok ka to sa viruses o sa mga bakterya, mga kaigsunan. O ang atong Santon Vitamin C boost your immune system para mga katropa layo ka sa mga balatian, mga egson. Yan, Master.
1: Alright, so, saman, standby na si Juan.
0: Standby na si Lasanyol.
1: Lasanyol, okay, see, ito na nga, pasunod na to.
0: Pasunod lang, kinanganal okay, na.
1: Okay, bunala na to, Mingay. Bunala na to ng bakit, kay gatang-atang ni. Ay, ma. Na. Ay, so, grabe kayo. Siguridad sa mga buot, muhatag, o impormasyon, mga katropa, bahin sa droga, gigaradiyan sa Tagum Police, Tagum City Police. Paminaw na tong report, gikan sa kawas. Live, Lasanyol, Lar!
2: Live report. Gigarantiya sa kapulisan sa Tagum City ang seguridad sa mga buot muhatag o mga impormasyon kung adunay mamatikdan ng aktibidad sa illegal nga droga. Sumala ni Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan nga prioridad nila matod pa ang kaluwasan sa concerned citizen pinaagi sa pagtago sa personalidad sa mga mupadangat o reklamo o impormasyon kabayan sa ilang kasayuran sa mga drug personality sa ilang tagsatag sa kamang lugar sa Tagum City.
3: Ayaw mo o ka balaka muna kayo na ayala na mo inyuhang cooperation nga kamo man diya sa area ang inyuhang information nga mahatag sa mo amo inyuhang identity dili gyud na mo na siya ibulgar no.
2: Mato ni Colonel Bahan nga human nila madawat ang usa ka sumbong mamahimo unang ipaygayon ang verifikasyon kalabot sa mga impormasyon una ilusad ang operasyon o gining higayon na dili obligado mo saksi sa lugar ang impormante kundi malampuson man o dili ang operasyon magpabiling confidential ang pangalan sa impormante alang sa ilang kaluwasan.
3: During sa actual operation na siya, so wala na mo din na. Dili ingon niya kuat ang ambon. Salamat gani mi nga naay information na abot sa imo ha.
2: Kahinumduman nga sunod-sunod ang kalampusan sa Tagum City Police Station sa ilang mga operasyon batok illegal drugs. Din pipila nini nahimong kabahin ang positibong impormasyon gikan sa mga netizen kadaghanan sab sa ilang operasyon. Resulta sa hugot ng kampanya batok illegal nga droga ubos sa pagdumala ni Colonel Bahan.
3: Para mapunggan din nato ning ano sa dili man ingon totally 100% pero hinahinay na maundang kining maong pagkalat sa droga sa Tagum City.
2: Sa pagkakaroon, mapasalamaton si Bahan ngadto sa napakabarang komunidad nga naghatod mga impormasyon aron hinay-hinay mapuo ang mga tigbayot sa illegal nga droga sa Dakbayan. Alan sa kalinaw, gibuti sa hepe nga napabiling manageable ang peace and order sa Dakbayan og padayon ang ilang pagpaningkamot alang sa malontarong kalinaw. Para makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinapermiti ato ang vision. Mag-Vision Express soft gel capsule, adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: Alright, taga salamat katropang Lar Sanyol. Okay, syempre katropang mong lisod na ano kadang nay mo ko ang kanang nay mga ikaw mi mo sumbong. Mo man nagalo ka sa ban.
0: Oh, kanang nasilingan imo nga kuan, imong isumbong. Initan makang ikaw gi dudahan ba? Oh, moabot ang panahon nga adunay bikil-bikilo na kahantod nga kuan na nagbangi man na sila pero ang hinungdan ni ato tungod kay ikaw gi dudahan nga ikaw gi nagsumbong ini kay ikaw ang dikit nila.
1: Napayoban niya nga tungkol kay maglalis lang at tungkol kay tungkol kay di kaganaan ng silinganan na kay marites kayo isumbong ni mo sa pulis nga kanang nag-adis-adis na mo na tama po itong kayo ni sa tuaga Kernel Bahan niya ni Alas yang kinalan i-verify pa po na nila
0: verify kayo kung ano yung mga record kay posible nga kani kuan ba basi kaning masitawa na karibal sa negosyo
1: oh, yung mga inana karibal ba sa uyab karibal ba sila ni Mari
0: Mari o niya di makukalugar ni Mari
1: hindi mo nga kaya ako na isumbong
0: ipapeso
1: ka na batwatan ko ng istorya bing ha di sadis ni.
0: Di bakante na kay si Mari.
1: Di wala na. Nayang bakwa niya kay si yang banay ko isko na ko ning yang bana be kay ang raglami kay sinom kay telescopic si Mari.
0: Pero tingala ko mo. Tingala ko master ngano dagha mag-chat sa tuwa din hinga kuan bitaw kani mga kuan ingon nga ana mo dak punon ri dapita. Uy, sa may pulis, di may pulis.
1: Ayaw may dito mas pulis dito. Dito mas pulis dito.
0: Pulis mo ko aduna mo mga information din han dapita. Pwede nyo gamitin ang kung anong mataba mo sa mua. Pwede mo ipasilitita mo dito sa ana, sa PNP. Kamu magsabot. Ay, may labot.
1: Correct. Ay, mo pag-inana ba kayo?
0: Mo masalig nga.
1: Ibay mo paana.
0: Basi mo sumbong mi sa pulis, ba mi kabalong. Mabito tingin mo ni Lieutenant Colonel Bahan nga ang confidential magpabiling confidential.
1: Ah, dito confidential pan mamara sa mo.
0: Ang confidential pan to ana sa mga
1: congressman. Ah,
0: to. Atas congressman.
1: Mo nang ayaw gid mo og pataka istorya kay sama ni o 17 ka traffic violators, dakpan 18 ka motorsiklo gikumpiska sa agi ko biska.
0: Ah,
1: tungkol sa bura-bura.
0: Asa yung napita?
1: Dito sa Davao ni. Habi paminaw na ito si Adeline Bura. Len.
0: Len, Adeline Bura.
1: Len.
4: Live report.
5: Nasikop ang 17 ka traffic violators o gikumpiska ang umabot sa 18 ka motorsiklo atol sa operasyon batok sa mga motorsiklong aduna illegal na modified mufflers o gitawag nga bura-bura o kalkal sa Davao City. Gihimo nga operasyon pinaagi sa pagtinabangay sa Davao City Police Office, Traffic Enforcement Unit o City Transport and Traffic Management Office sa mga lugar sama sa Tulip Drive, Coastal Road o Punta Dumalag, Davao City. Sumala sa datos sa mga otoridad, nakahatag sila og 11 ka mga traffic ordinance receipt og unom ka city traffic citation tickets ngadto sa mga nakalapas sa balaod, trapiko og noise regulations. Gihimog atan sab sa opisina nga kabahin kini sa ilang kampanya aron mapatuman ang kahapsay sa trapiko og malikayan ang kasamok nga dala sa mga motorsiklong adunay kusog og dili awtorisadong tambuso sa dakbayan. Mga katropa, aron healthy magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
1: Wala diha, kaya inyong mga motor diha.
0: Correct.
1: Ay, ganyan nyo na ipakalkal gina.
0: Kalkal, pero na, may kunahibawan sa ng taga-turil. Sige, kalkal.
1: Ah, dakang kayo diha. Dakang.
0: Oh, laklak na ito. Magpalit og royal. Butangan og katong tablitas mito nga kuan.
1: Ansa?
0: Ilono dito nga mabula-bula.
1: Na yung mga inala diha?
0: Na, kalkal na ito ang ato.
1: Kuyawaan nga.
0: Kaling.
1: Kaling tawag na nila. Kaling, di mo gusto kaling si manok ni.
0: Ito bitaw ang tablitas nga gagmay sa unang litter-in.
1: Litter-in,
0: Litter-in. Kay tambal kunot sa ubo.
1: Oh.
0: Unya nga nung ibutan sa soft drink sa Royal, kita ko anag gatong, basta kita ko anang silingan na mo sa unang ibutan, masakuan niya mumula siya.
1: Ako, kung ubon ko sa unang kay di mo unang tambal. Pahilo trabang ko.
0: Ubon bisa una lahi mal kay manguha maglimosito tata isugba.
1: Isugba
0: niya katong. Ibutan sa kutsara ipa
1: kwan.
0: Patungab ni mo iway tunga.
1: Mura galing dusi ka bag og sakyanan nga gidugang. Dusi ka bag og sakyanan nga paring bubong nga gidugang sa free ride for education program.
0: Kanindot pa ni ana.
1: Mo na yung pinakanindot.
0: Dabaw lang na siya.
1: Dabaw na ha. May paminaw na to si Jovet Espanyol.
0: Para ni sa asa atong paminaw magatrabaho Jovet Espanyol.
4: Report. Live report.
6: Midugang siliga ng mga barangay President January N. Duterte og muabot sa 12 ka mga bagong service vehicles alang sa Free Ride for Education programa diri sa Davao City aron mas daghang kabatanunan ang matabangan silang adlaw-adlaw nga pag-eskwela. Sumala ni Duterte ang mga sakyanan ipang-deploy sa 3 ka distrito sa Davao aron maghatag og libre og luwas nga transportasyon ilabi na sa mga estudyante gikan sa mga kabus og hilit na komunidad. Giingon sab niini nga dili angay nga mahimong babag sa edukasyon ang kakulang sa plete og kinahanglan adunay patas nga oportunidad ang tanang kabatanunan nga makasulod sa tunghaan. Pinaagi sa bagong batch sa mga sakyanan, misaka na ngadto sa 26 ka mga units ang nahatag ubos sa programa nga padayon nga nakadawat og suporta gikan sa mga komunidad tungod sa dakong tabang niini sa mga magtutungha. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
0: Okay, Master, kining 12 ka magsakyan ano? Sakuan ng entire Davao City
1: niya. Entire Davao City rin na siya.
0: Remote ng mga barangay siguro, katong mga, sagi ko nga, report ni Jovet nga katong mga mas pobre nga wagi ikaplite.
1: Dito na, may purpose na.
0: Kani si January ang kapikas kinabuhi ni Pulong.
1: Ni Congressman Pulong.
0: Unya, sa mga konsihal ni si Karon o kanang siya ang pangulo sa punong mga barangay sa entire Davao.
1: Tawagan na to naron para makabalota. Tawagan na to naron.
0: Kaning IBC ni siya, mara siya ang IBC Karon.
1: IBC
0: ni. Both masama. IBC, tanan nga barangay, 183 barangay sa Davao City, isakop niya.
1: Aba. Kung si Kapitan Mana.
0: Kapitan
1: Mana. Kapitan sa Katalunang Grande. IBC President. Si ikaw, AFG.
0: D.
1: D.
0: D.
1: D.
0: D.
1: D.
0: D. E. F. ABC man siya. ABC man siya.
1: ABC. DFG ka, AFG.
0: DEF.
1: DEF.
0: Pandapat
1: ka. Kaya bungo sa ito
0: ni Surya. Imanatawan ang letter D.
1: Kaya na letter D. Pampan man lang siya. Pandago man lang siya. Kaya gamay man ka. Di ba ka pwede ka?
0: Gamay ka dyan, master. Maagil ka.
1: Di ba ka pwede ka? Pandago. Pandago naman na.
0: Sige ka magpanaw,
1: master. Si.
0: Alright, sometimes sa Pikas, bahin makatugang, bahin sa balita, magkatulong pa hatulong katulong gato sa premium D3 coffee mix mga kaigsunan. Ang kape nga anti-cancer. Dili itong anti-cancer. Kaya ang cancer magkatulong pa is 9 months to maayo na.
7: Pinoy!
0: Anti-cancer.
1: Anti-cancer to.
0: Pero cancer, kana magkatulong pa ang premium D3 coffee mix ang tambal niya.
1: Mauna dia, ha?
0: Sometimes sa Pikas, bahin magkatulong pa sa ato mga balita sa Davao Region. Magsugod ang mga tropa karong Hulyo 15 tuig 2026 si Hanto gato sa Hulyo 19 ning kasamtang gatuig ang Davao del Norte MSMA Development Week 2026 sa G-Mall of Tagum uy karon ni diin mga tropa pasun ipasundaya gusab ang nagkadaiya ga produkto serbisyo o ga kalampusan sa baga medro, micro small o medium enterprise kon MSMAs sa lalawigan sa Davao del Norte gani gidumala usab ang mga sa mga partner nga ahensya kini sa organisasyon ang lima usab ka adlaw nga kalihukan nga nagdala kini og atima nga paglambo og paglahutay Davnor MSMAs magmalig-on sa kanunay matud pa nga mahiuyo usab kini sa nasundog atima nga navigating the shift building resilient and future ready MSMA. Gani ilae lakip usab nini sa mga kalihukan ang grand opening nga produkto Davnor Trade Expo House of Musa Fasyon o Fasyonsyo export lakip usab nini ang kuan kani mga halal certification forum. So adunay mga seminar sa magagmay mga negosyo karon mga katropa nga inyo makita lima ka adlaw ni seminar. So adunay mga certification ni hatag mga eksperto gikan na sa DTI mga katropa uy giimbita dayang XFM nini. No, alas 10 man yung magsugod po ni noon. O niya, murag makaprogram niya, master. Murag ako rin maka-add to ano dito, master.
1: Ay, kalagod mo, may problema na po.
0: O sa, magchika-chika man po mo niya.
1: Gani.
0: So, mu-add to taon niya dito mga katropa kay usap po dahil sa XFM, hatagang invitation. Ano, sa pag-opening nila karon sa DTI mga katropa. Pero ano na rin sila ipahigayon nga motor kid daw karon sa buntag, as maybe ata. So, alas 10, dito na rin dito sa
1: sa mga bata lang mga bata lang ha
0: mga negosyo ni mga negosyante
1: motor kid mga sabi bata na
0: lahat yung kid nga tuan bata lahat po doon
1: aga sorry sir bong
0: sorry master
1: sige
0: bitaw master sorry master kaya mo ato na ko sa gawas nasun master
1: ay
0: abrit ko master padala ang takag dollar master ha. Alright, samtang sa Pikas Bahin, alas 5:17 na bahin. Samtang sa raing pangbahin sa itong mga balita din sa New Corilla, Davao del Norte. Nadakpan usab sa mga operatiba sa New Corilla Municipal Police Station. Ang usa ka 17 anyos ng minor de edad atol kinis sa pag-serve sa warrant of arrest. Pasado alauna 15 sa hapon, Hulyo 13, 2026, may Purok 5, Barangay del Pilar, New Corilla, Davao del Norte. Ang warrant of arrest giisyo kini mismo niya sa Municipal Trial Court sa presiding judge si Dato Nasir A. Pindaton Jr. Niadtog Mayo 12, dugay-dugay na Mayo 12, bulan pa kapin. Mayo 12, 2026, ilawom sab kini sa criminal case number 2520-26 alang kini sa kasong robbery nga adunay girekomenda ka piyansa ga 36,000 pesos. Human usab sa pagdakop sa nisgutan nga minor de edad. Wala usab kini gibalhog sa regular usab nga detention facility kun dili gitugyan sa pinigato sa Municipal Social Welfare and Development Office aron lamang mahatagan o gahusto nga pag-atiman o assessment o gaangay usab nga iyang mahimutangan subay na sa balaod nga nagapadalipod kini sa mga batang nakasala sa balaod. Gani, padayon usab karong investigasyon sa kapulisan samtang gisunod usab ang mga pamaagi nga gitakda sa Juvenile Justice and Welfare Act alang kini sa mga minor de edad nga adunay kalabutan sa kaso. Awa ka, master. Kung dili pa mapailan og kaso ang minor de edad nganong napagawas sa mag-warrant of arrest?
1: Mm.
0: So gikan sa 15 anyos ako nangingon nga gikuan mo ni siya mag-revise ang balaod ba? Adunay pag-amendar sa balaod. Gikan sa 15 anyos pwede na mapailan og kaso?
1: Mao ba?
0: Oo.
1: Di basta-basta.
0: Mapailan siya kaso pero dili siya mabutang dito sa regular nga silda na naa dito na tipo ng mga kriminal.
1: Ay ilahi siya.
0: Ilahi siya adto siya sa municipal kanibitong kuan sa municipal mura ka nang sa take care sa mga bata.
1: Ah, mura sa ka municipal take care.
0: Ah, ana dili. Sa MSWD. MSWDO, CSWDO ba ana? Ana sa i-plaster ka tropang master kay pag-abot sa ngadto sa edad og 18, kani ka 17 naman.
1: Gana.
0: Wa na lay tuig paaboton.
1: Ah.
0: So regular na ang ihang salaod kung magbago, makita nga magbago siya sunod sa pibla kakuan, sumreduce ang kaso niya.
1: Aba.
0: Pwede siya niya makapiansa man, no, na may piansador man eh, kay 36,000 man ang kaso sa pagpanulis.
1: So, pinapiansa na?
0: 36,000 lang.
1: Ah, 36,000 eh? Magagawas na ligapo niya?
0: Oh, gawas. Yung sa may plano niya.
1: Ah, wala.
0: 36,000 naman ang kaso. Oh, 36,000 naman ang ihang piansa. 36,000 naman ang piansa.
1: Oh.
0: Unsa may plano ni mo?
1: Ah, madun pa sa ko pagtuki-tuki. Kalibala niya.
0: Ano?
1: Kalibala niya.
0: Mutira tagwan ko?
1: Ayaw na mo. Ayaw na damay-damayabong. Ayaw na damay-damayabong. Ikaw mo makahiling ang damay-damayabong.
0: Mag-andam to dagpang piansa.
1: Bala ka niya pa sa akin. Kalindot na sa ko kinabuhi. Ano masundan pa man akong. Hoy, bagi din siya mga katropa, si katropang bong, damay-damay yun, yung kaya ko ano, magliging damay-damay. Ay, nako. Oh, ay, sige.
0: Familiar rin ang pagos kapala, nagkapaminaw.
1: Ay,
0: familiar rin ang pagos. Good morning, ma'am. Igagaw ni Mayor Joe.
1: Mayor Joe, oh. Okay. Si Charles, salamat kayo.
0: Charles, ang
1: amigo na, kaya niya
0: lang. Ang right hand.
1: Right hand ni Mayor Joe.
0: Wag yun ko ninyo kapilailan ni nila ba?
1: Ay, sige lang kayo. Ay, kapalaka
0: si
1: kayo.
0: Si Mayor Joe, wag na kilas ko ba? Si kana si imong gihingalag Marco agi na kay pagilas ko ba kanang kana tanang ipahingalan mo agi na kailas ko as mamili ra kita kailas ko
1: ay laga ko dito bong ay kay agin mo distansya ka kay si sumbagan niya ka dito so ala na ng mga katropa no ato aning kuan ato aning himayon niya to katropa bong
0: mga amigo ni mo grabe paog litso no Imagak ni Jonathan pipahambog litson.
1: Gani.
0: Si Rostom Villafranca, wala lawas mo tom. Wala, gamay pa, bata pa ka, gi-arthritis na ka.
1: Wala kayo, kanang lahat na kayo matiis, no? Kayo mara na karlang.
0: O sa karlang gani kana sa bukid doon pa na lutya na.
1: Oh, lutya.
0: Sa to karlang butig, maraga butig, unsa ka ila ka butig, maor man karlang gapon.
1: Ay, basta kay
0: Bisol. Ila grong spelling.
1: Ayaw lang. Yung
0: kwalang na
1: ayaw mo ana bisol.
0: Sige. Sa Pikas Bahin mga katropa, alas 5:21 na mga katropa sa laing bahin sa itong mga balita. Nadakpan usab mga kaigsoonan sa kapulisan ang usa ka 27 anyos kini di na gini minor de edad. Nga lalaki mga katropa nga nailhan lamang sa pangalang alias Ro alias Poy, human usab kini balampuson nga nabaybast operasyon sa nga gipaygayon kini sa Station Drug Enforcement Unit sa New Corilla Municipal Police Station sa Davao del Norte, particular dito sa may Purok Jis, Barangay Del Pilar, alas 10:30 ang takna sa buntag na ito na kalabay nga buntag. Kaning operasyon gipaygayon sa New Corilla Municipal Police Station ubos kini sa pagdumala ni Police Major David Ibalio Jr. Uban usab sa suporta sa mga intel operatives sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. O gipahigayon na ubos kini usab sa Balido Gapidia pre-operation sa Davao del Norte. Kani na recover gikan sa suspect ang usa ka pakete sa gidudahang sabo nga nagkantidad lamang kini ngadto sa 2,560 ka pesos. Gisunod usab matud pa sa operatiba ang husto nga proseso sa pagmarka niining nasgutan nga mga nakumpiska ang non-drug og ang droga. Apil na ang kwarta nga nakuha nga marked money nga gigamit sa operatiba sa pagpalit og ginadiling sabo. Matod pa sa kapulisan, kining nahisgutan, taod-taod na kining nadungog iyang pangalan nga pwedeng pagkakuhaan og sabo, ginagagmay man, apan matod pa, diritas ginagmay-gagmay, aron mahibalaon nato kung asa ginakuha ang dako nining panahon na karon. So matod pa sa atong kapulisan sa New Corilla, dili na lungan ang pagpuhag sa mga illegal nga droga para nga dili na mahimong biktima ang mga minor de edad o makabataan nga may pag-asa ng bayan. Alas 5:23 na bahay samtang sa katapusang bahin sa itong balita agikan sa Davao Region. Mas nahimog mabulukon pa o makalingaw ang pagsaulog sa National Nutrition Month sa may barangay Doña Andrea, Asuncion, Davao del Norte. Pinag-usap kini sa pagpasundayag sa mga display o sa gulay o prutas. Isip pagpasundayag kini sa suporta sa tema ng Nutrition at Kalikasan Pangalagaan. Kani nagapakita gilas usab ang nagkalainlaing mga cluster pinagi sa ilahang mga malikhaing exhibit nga nagapunting kini sa kamahinungdanon sa uga husto usab nga nutrisyon o gapag-atiman sa kalikupan. Matod pa usab ni Barangay Captain Marisa Manlikmot. Dako usab ang iha kakalipay sa ligon usab ga suporta sa komunidad sa naisgutan nga kalihukan. Iyang ipasigarbo nga ang maong selebrasyon makatabang kini sa pagpasiugda sa kahimsog sa mga kabataan pinaagi usab sa pagpagdasig kanila sa pagkaon og mas daghan pang gulay og mga prutas. Mitambong usab sa mga kalihukan ang mga representante gikan sa Department of Education, mga opisyal usab sa barangay og mga barangay health workers. Nakig-uban usab sila si SB o sangguniang nga bayan member Leonard Disuria o sangguniang nga bayan member nga si Dennis Pilo o ang mga representante ni Mayor o Vice Mayor Euprasio Junior Dayaday. Kanidugang pausap nga nagsadya matapos selebrasyon ang Zumba Dance Contest o ang Search of for Nutrition Queen. Diin lima usab kabaga cluster ang aktibo kining ma-appeal sa kompetisyon. Ang kalihukan nagtumong usab sa pagpapaligon sa kahibalo sa komunidad bahin na kanis na maayong nutrisyon o himsog na panginabuhian. At least daw sa nutrition, Kapang Master, diha na ito matuto ato mga anak sa pagkaon ng gulay.
1: Okay, ang ubang mga bata din na mukhaon. Dito na sa mga burger, mga...
0: Baka ako kay mga bata ron.
1: Mga kuan, mga hotdog.
0: Baka ako kay mga bata ron, ma-perfect pa.
1: Oh.
0: Ma-perfect pa sa eskulan. Kay, unsa man gulay ng ginakaon sa balay, maon ni ma'am, kamunggay. Pag-abot sa balay, di ba, gulay, kamunggay, di mangaon.
1: Sige, kaon ni ma'am sa balay, barahang. Sige, barahang kamunggay. Bukod sa ito yung istorya.
0: Nagbraha
1: na yung mga papa. Ako mama mago, nagbraha mago, nagtungit ba?
0: Nagtungit. Good morning dahil ni Josilito Argonza o Adeline Argonza dito sa Proc 6 Mamakaw. Nagpaminaw daw sila, kaya wala na sila mag-chat.
1: Sabi, parintin mo na?
0: Mga silingan.
1: Masilingan.
0: Wait, pabor-pabor.
1: Wait, pabor.
0: Mga silingan, parintin mo. O niya, si Kuan po, dito sila si Edwin Auxilia Recto. Mga Recto. Nasa Santo Tomas, mga Recto man yan.
1: Kong doha.
0: O Rick Juan.
1: Kong isa.
0: Duha man sila. Si Edwin Auxilia.
1: Recto.
0: Recto, yan. O napag anak na si Gingging o si Bibi.
1: Rick Por.
0: Na siya. Basta.
1: Oy, si Lin, shout out yung Lin. Ang asa mga Karolin. Ayaw paglagay lang ay dalin na mayong...
0: Pagpadam ko punta ulit.
1: Sige, gara-gara di Alin.
0: Kinsan po na siya?
1: Si Lin din. Ato ang mga followers sa Sydney, Australia.
0: Parintin mo?
1: Ako ang amiga. Mga amiga na ito, di nga di basta-basta. Mga kwan po kayo, mingulon po din kamay.
0: Madamay ka, Master.
1: Sige.
0: Si Ma'am Host Josephine, si Bunga Palcuniti. Sa Kapalong, nakapalong ni siya. Ma'am, may buntag niya, Ma'am. Good morning, Bong, Sir Bong. Always listening, exciting Pilipinas. Napuri si Plisia Bas. Watching from Iligan City. Uy, Iligan City. Nagtanaw sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page na to. Sa kuan po, address sa ato ang kuan katropang master, sa ato ang YouTube, na address si Eddie Cortez, DJ Eddie. DJ Eddie ang pangalan.
1: Eddie Wow?
0: Eddie Cortez.
1: Kikusang isim. Kaya Cortez na. Di na kayo na ito nahasolo na pong kaya di matataga kwan. Di matataga si tawagan ni. Di matataga PC.
0: Pero mga kwan ba? Mga tuber, Kiliano.
1: Kiliano.
0: Ako kagong mga pili.
1: Pertirikan, magunagon.
0: Bantog rang ilong. Pertirikan.
1: Pinawa!
0: Unya si Kwan Wilma de Soyo Fuentes. Matod pang Wilma dre, gilinog ang Davao Region, gi-missile sad ang Kuwait. Uy. Gilinog ang Davao Region,
1: gi-missile.
0: Para pag missile sa
1: gi-missile.
0: Gi-missile, gi-missile. Gi-missile dre.
1: Missile. Kana.
0: Gi-missile ang Kuwait. Mauna siya. Unya matod pa niya, ikaduha na gi-missiles ang Kuwait. Kaduhan na.
1: Okay. Ah, sir, missiles. Kay duha man, duha.
0: Missiles.
1: Okay, kung nga isa ra.
0: Missile.
1: Missile. Ano?
0: Mi-1. Mito.
1: Mi-1, missiles. Ano?
0: Alright.
1: Istorya tag-tinood mong.
0: Katong kabahin sa ato, mga balita, mga katropa, hatong kanato, ganto sa mga produkto, mga tabang kanato, mga kaigsunan, kung kape ang hisgutan, mga tropa, ang atong pinakaunang kape sa Yes to Health, ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Dili lang lami. Nindot pa. Humot pa.
1: Pertilmi ah.
0: Di lang lami, humot pa.
1: Nangapi na ka, nanambal ka pa.
0: Yan, nangapi ka na, nanambal ka pa. O siyempre mga katropa, ang kape mga katropa nga makapainhan sa atong salabutan, ang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsuunan. Adiyot na mga katropa, kay manganal, mubalik na mga katropa para sa atong XFM Mindanao Reports mga katropa. Standby ka diyot, bye!
1: Oras alas 5:28.
7: Time Check, brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
8: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
9: Ako kay kong pasalamat sa Zanton Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold. Sa akong kapsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
8: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagi pagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa akoang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang ako gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Kadaadlog yun kung nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
13: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
8: Zaton Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
17: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
18: Bush, amo, magpakilo ko sa hubay, be.
19: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
4: Katropa Caravan.
3: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, nakuisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
7: Exciting!
8: Exciting! Pilipinas!
9: Alright, balik ta rin, Master. Kaya wala mo tamang hawa, Master, no?
6: Balik ta.
9: Napa mo din na?
6: Napa.
9: Master, daghan mo din sila rin,
6: kisa ba na diya?
9: Basa daw diya.
6: Diri ba na ako maglaro diri sa kwal? O saan ba nagbalik-balik naman ni akong mga kwan diri? Ano, naglibo kwan ni akong
9: katropa. Bibam ni mong
6: tanaw. Dini mao ni akong itanaw. Dini isa ni akong itanaw diri. Talaba, pilaran ni akong diri. Si, si John Jampong. Aba, shout out mo diya. Good morning, kang Bain Miles. Salamat ka. Ayon niyo na, mga sir. XFM Tagom listening while namalit o kamuti.
9: Wow.
6: Salamat kay inyong tanan diya. Libakira. Sanay, Libakira
9: naman tayon. Wala mamalit ay namanit.
6: Namanit tayo. Sorry. Libakira naman tayon. Good morning mga idol. Salamat kay inyo Alfredo Icali. Mga amigo diya sa LGU sa Totobas. Si Gary
9: Ticto.
6: Ticto from
9: Ricto matanay. Ricto matanay si Gary.
6: Sydney, Australia. Shout out niyo na. Shout out.
9: Libakira himan tayo kayo nino. Shout out mga Maritis ug Maritos. Oy. Hindi basta-basta ni si. Oy, si Ma'am Lorna na apur katanaw. Ma'am Lorna nga taga kuan taga diin kaning Dabnor.
6: Dabnor.
9: Ano kanang media po ni?
6: Ma'am Lorna.
9: Ma'am Lorna may buntag. Ra kaila ka ni?
6: Wala bi amot la kaila si Romeo.
9: Ang ginigdabaw gyapon.
6: Nakita.
9: Ni anak niya karon siya sa LGU pero naa sa Dabnor.
6: Basi salamat kay nimo si Ma'am Lorna. Nagtanaw ni siya sa tuas sa live na to dre.
9: No, nagtanaw nakita ko.
6: Salamat
9: na. Unya si husband nga Alapag. Uy, kikon sa man si basketball Alapag, Jimmy Alapag.
6: Silingan na sila.
9: Jovel Tokiro. Oh, dito, Trado de Trabo. Jubel Trabo, Makariday. O nga to kang Alvio Burns. O niya, oy, XFM Davao, Katropa Digital.
6: Mm-hmm.
9: Tanaw na ito, Aron?
6: Balang, wala.
9: XFM, si Kuan eh, si Marvin.
6: Si Marvin na.
9: May buntag niya, Ben. O sila si, si Jubit.
6: Si Jubit, Espanyol. Kuan na nga, muna, partner ako mag-host dito.
9: Di ka katulog.
6: Si, di ka dukaon na ni, kayo, mayo mga host ni nga bata. O si Kuan po, si, Anali
9: Burha.
6: Burha.
9: Yeah. Oh. Pride of Kota Batu.
6: Yes.
9: Ilongga,
6: Ilongga. Sa kisa pa man, dagang kasi Josephine, si Bunga, shout out. Good morning ninyo ng tanan. Listening always, exciting Pilipinas from Kapalong. Harold Salang, good morning ninyo niya. Aga nyo Corilla, sambong nyo Corilla, salamat kayo. Okay, birahin na lang.
9: Sambong nyo Corilla rin, no? Dama sambog.
6: Sambong, oh.
9: May buntang yung tanan. All right, padayon tayo mga tropa, sa atong pagpanag-uban, risk tropa Arnel nga nagtanaw na rin si Joe Serrano. Napo ni si Rizal de Fiesta. Oy, Fiesta ni. Unya napo ni si Ami Josana.
6: So, ayan, Josana, Josana.
9: Usa Josana man. Joman, Joman. Di ay man, di ay.
6: Ah,
9: Josana.
6: Ah, okay. Pasay lo ako Sir Bong, pasay ako Sir Bong.
9: May problema master.
6: Ah, sige ba. Usa
9: pala lang taga ng dollar master.
6: Ay.
9: Ora dito maglanga mga tropa kayo ano nanganal na mag-exonan. Ready na si Jonathan Lisoriano nag Litson. Ready na kay na tulong na kuno niya ang Litson.
6: Ah, ready na kay siya.
9: Okay, adunay babae kuno nga na hit and run sa barangay Kasisang Malaybalay City Bukidnon nakabsan siyang kinabuhi nako magbantay tas pagdako tabok-tabok mga tropa magdakop naman pagtabok-tabok sa dalan
6: kada kumbungot
9: dito kita magdinanghag kay magdinanghag ta master
6: madika madaot ang atong atras
9: madaot ang atong atras di ada mga tropa di ka kompleto ni tali atong siron manako gi ka ni katropang katropang Jonathan Lisoriano tan go ahead tan
2: XFM Mindanao reports.
0: Patay sa hospital aga babaeng biktima sa hit and run na sa KM4 Barangay Kasisang Malaybalay City pasado alas 7:40 sa gabi Hulyo 13, 2026. Biktima na ilang si Helen 50 anyos biyuda residente sa Purok Nuevi Barangay Kasisang diga syudad samtang ang nakabangga duha kang inudahang pick up color puti o pula sumala sa mga saksi sa insidente aga biktima mitabok dalan paingon sa pikas nga bahin sa diyang nabanggaan kini sa usa kawa mailing puti nga pick up kanagdagan gikan sa sentrong bahin ni nga syudad tungod sa impact natumba ang biktima o pipila ka minuto aga milabay nabanggan usab sa laing pula nga pick up o gawa masuta ang plate number gisulayan pa pagdala sa ospital sa mga responding rescue team ang biktima apan gikabsan ra usab kini siya nga kinabuhi tungod sa mga damyos nga naangkod niini siya karon na nawagan ang kapulisan kon si kinsaman ang tagiya sa duha ka sekanan nga nakabangga sa biktima katropa aron malikayan ang disgrasya sa kadalanan kinahanglang tinaw ang atong pananaw magtumar og Vision X Plus soft gel capsule alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas ako si katropang Jonathan Lisoriano X FM News.
9: Thank you so much, katropang Jonathan Lisoriano.
6: Alright, sa like bahay no iski councilor nga nakanod sa baha patay nga nagaplagan atong paminahon na gikan sa XFM pagkadian na Stanley Duelas.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Patay na sa lihang nga napalga nagagabon sa buntag ang lawas sa usag ganaado na sa baha nga iski kagawad sa Progos Minas Barangay Corvada Duguran sa Buang Ngarol Sur ang biktima giilang nga si Jewel Lombog 25 anyos residente sa Purok Mahogani sa Barangay Baglay nga una nang nawala ni adtong Sabado sa buntag samtang nitabok sa suba sumala sa report ang lawas na diskubrehan alas 7:09 ang dagna sa buntag ni Junairi Anlas responder sa local government unit human iya madurbang na bantayan ang dilimayong baho dool sa suba. Sumala sa Municipal Disaster Resurrection and Management Office, anana sa state of decomposition ang lawas sa biktima. Sa dengkini ang nahuas gikan sa suba. Gumikan sa dilimayong kahimtang sa lawas, nakadesisyon ang pamilya nga ipalubong na lang gini sa labing dali nga panahon. Ang maong balita giyatod ganado sa Santon Gold Coffee Mix, nagapangapigan na nagapagwabong nagapagwapa pagyuka. Nanukad gikan sa 89.5 XFM Pagadian. Alang sa nagayusang Pilipinas para sa Pilipinas ako sa katrubang Stanley Duenas XFM News.
9: Asa man ka usab
6: mo? Dagan salamat na.
9: Ikaw master mo report sa identity ni mo. Ikaw malimtan ka ni Stanley Duenas.
6: I don't
9: know. Mana identity niya?
6: Malaka.
9: Bisag asa siya mo ato.
6: Nagina siya.
9: Makakadugo ka sa Stanley Duenas. Mauni si
6: Ako, ako wala mo ko identity niya.
9: Di ba
6: ang kuwang?
9: Ah,
6: kaya salamat no sa itong katropa ni Agikad sa Pagadian.
9: XFM Pagadian.
6: Okay, yeah. Grabe.
9: Jeter Ludovici, good morning, mga katropa. Good morning sa mga
6: muda. Uy, salamat kayo mga katropa.
9: Samtang sa Pigas Bahin, mga katropa, politika o illegal mining. Posible matod pang motibo kini sa pag-ambos ni Barobo Mayor Martisano. Uy, giambos eh si Mayor Martisano. Ato na sa iyo ng kompleto detalye, mga katropa, manokad gika ni katropang Inday-Inday naman. Master, ang tanda ninyo, katropang Ray Alboro Alindona. Katropang Ray!
2: XFM Mindanao Reports.
10: Duha lamang kanggulo ang nakitaan karon ni Barobo Surigao del Sur Mayor Roneto L. Martisano. Ang posibleng motibo, luyo sa nahitabo nga pag-ambos kaniya niadtong Pebrero 3, 2026 sa iyang pamahayag ngadto sa media niadtong Hulyo 13, 2026. Gibutiag sa mayor nga posibleng nalambigit sa politika o sa iyang hugot nga kampanya batok sa illegal river mining nga iya nga gipahunong sa lungsod ang maong pag-atake. Dugang pa ni Mayor Martisano, aduna na siya ay nailhang individual nga adunay dakong interes sa paghimo og daotan kaniya. Diin giila nini ang suspetsado nga si alias Commander Puma, kinsa kasamtangan ng anaa sa kustodiya sa mga otoridad human kini masikop sa hiniusang operasyon sa Police Regional Office 13 o Barobo Municipal Police Station. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa Kapulisan Armasuta ang uban pang detalye sa mga insidente o garon mapanubag ang tanang responsable subay sa balaod.
11: Ako nang ikasulti sa miagi pa nga ang hinungdan siguro ang pangutana unsay motibo sa pag-ambos kanako. Ang motibo sa pag-ambos kanako una tungod sa mining sa river nga akong gipa-stop. Ikaduha, politika. Duha lang kaanggol, wala na ilain. Mining o politika.
10: Ang tipik sa pamahayag ni Mayor Roneto L. Martisano, mga katropa. Aron kanunay nga mangkon ang kahimsog sa panglawas. Ayaw kalimot sa pag-inom o paggamit sa produktong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alboro Alinton, XFM News.
9: Thank you so much, katropang Ray Alboro Alinton. Okay. Sometimes sa Pigas Bahin, mga tropa, Libakira, Himantayon, shout out me dire sa Timog, sir. Listening, salamat.
6: Yes. Okay.
9: Okay.
6: So, pedestrian nga, gingong lango sa ilim ng makahubog, adalas mangan o sakinan patay. Ni alam si Rostom Villafranca sa XFM Buginon.
2: XFM Mindanao Reports.
12: Gideklarang din on arrival sa doktor ang 54 anyos nga lalaki human aksidente nga nasmagan sa usa ka pickup truck dito sa may Quezon, Bukidnon. Pasado alas 7 sa gabi, Hulyo 12, 2026. Ang biktima giingong ubos sa impluensya sa makahubog nga ilimnon. Base sa report, nga ang pickup gikan sa Kibawi, Bukidnon o paingon unta sa Davao City. Pag-abot sa maong dapit, kalit nga nilabang ang biktima sa kalsada, hinungdan niya na nasmagan kini sa salakyan. Nakaangkon o grabing samad o bunog sa lawas ang pedestrian tungod sa kakusog sa impact, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Gidala na sa Quezon Municipal Police Station ang nalambigit nga salakyan alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kapibang healthy imugi pangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa naghahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
9: Thank you so much, katropa. Garustang Villafranca, sa detalye sa mga report, mga katropa. Okay, no? Okay.
6: Mom. Ganago ni Rustang Villafranca, murang agi ka na kamamam, no?
9: Style to niya, style. Maupunto ang yung identity.
6: Maupunto yung mga style, ah.
9: Ang identity daw ni mo, lahi mo daw, matupan John Jampuan. Ang identity ni Master Inday Tanini, bayot nga pa.
6: Pero, testing, nakikita John Jampuan, ganun si John Jampuan ba kaya?
9: Maninood daw yun.
6: Maninood po kaya John Jampuan.
9: Isumbong takang Ricky Dodong Jampuan.
6: Ah, ganun, Mamanin siya ito, nisabay na ito dito ng libre sa ito, ha?
9: Ito, magulang.
6: Ah, magulang ito niya.
9: Kani, yung manghuni si John.
6: Manghuni po, no?
9: Katong, kasi si Ricky Dong Jampon mo ito.
6: Katong, nang libre sa ito, ha?
9: Katong, taga-Pilipina. Kani siya, taga-San Isidro man, eh.
6: Taray, dili po, upo po, ne?
9: Ambot, wapong kitaan niya, upo, wapong nito, ha?
6: Gani, sin action ako pala. But anyway, so, dirin tabi,
9: sa Pikas Bahin, katong pang master, no? Atong, ika, kuwan mo ka, gikan kang Rostom. Ato po, atuon ang XFM Jinsan.
6: Be. Usapin na niya.
9: Ako noy kanhi ko nung trabahante sa ospital, sikop ini sa operasyon sa drug bypass, mga katropa.
6: Aba.
9: Sa kaning empleyado, dili na empleyado karon. Ato sa ero kompleto dili manukad gi kani katropa nga Ivan Pulunan, XFM Jinsan.
2: XFM Mindanao Reports.
13: Malang pusong nadakpan sa mga pulis ang usa ka 30 anyos nga lalaki nga kaning trabante sa Dr. George P. Royaca Hospital atol sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Darimco, Siluay, Barangay Dadiangas West ning dakbayan sa Jansan alas 8:30 ang takdas gabi ning miaging adlaw. Giilang dinakpan nga si alias Ben lumulupyo sa Purok San Juan, Siluay, Barangay Dadiangas West. Nakuha gikan kaniyang usa ka gamay nga sachet sa gituwang shabu ingon man ang 500 pesos nga gigamit isip bypass money. Matud pa, dugay nang ginamonitor sa kapulisan ang nasampit tungod sa pagkalambigit niini sa gidili nga droga. Ang suspect anaa karon sa kustodiya sa Police Station 1 aron atubangon ang kasong paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron magpabiling protektado o layo sa mga balatian, tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ivan Pulonan, XFM News.
9: Thank you so much, Katropang Ivan Pulonan, sa detalye sa Bogar Report. Katapos ang report, Master.
6: Alright, sa provincial most wanted person sa kasong murder sikop sa Mariatag, Surigao del Sur. At ang paminahon si Ali Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
14: Anda na karon sa prisuhan ang giisip nga top 1 most wanted person sa provincial nga level sa Surigao del Sur human kinidakpan sa mga personay sa Marihatag Municipal Police Station pinaagi sa gipahigayong Manhunt Charlie operation ni atong miaging adlaw. Ang sospetsado giila nga usa ka 55 anyos nga mag-uoma og residente sa Barangay Mararag, Marihatag. Nalutsan og warrant of arrest ang mao nga dinakpan alang sa kasong nga giisyo sa Regional Trial Court sa Lianga, Surigao del Sur. Walay piyansa nga gitugot ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa malampusong operasyon, daling gipahibalo ang sospetsado sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine sa wala pa kinigidla sa buhatan sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon o sa gitakdang turnover ngadto sa korte. Sumala sa pamayag sa Mariatag PNP, ang maong kalampusan kabahin sa ilang walay puas nga kampanya batok sa mga wanted person aron masiguro o mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa tibuok komunidad. Katro pa aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
9: Alright, thank you so much, Katropang Ali Vicente, sa detalye sa mga balita, mga katropa.
2: Exciting Pilipinas!
9: At asanga, tibawa sa mga katropa, kini mga messages na habilin rin mga katropa, gikan nila ni John Jampon, mga ping-ping Tanchado Montesilio. Good morning, matupaya good morning sa inyong duhabong, Sir Bong. Karon pa ko kakita nakakita sa imuhang kaubang katropa, pero naminaw kanunay sa ilang programa. Ano naminaw na sa programa ng Last Disney?
6: Salamat.
9: Si Ping-Ping, Tanchado Montesilio.
6: Mm-hmm.
9: John Jampon, dili ko upaw. Bradman ni Bong Alvarez sa tanini.
6: Baba.
9: Katunaa pa mo sa Dabaw, ga-drama mo.
6: Okay, taba.
9: Nag-comment ko.
6: Nag-comment niya. Okay. Na-remember ako ni. So, libakira iba tayo. Greet ako akong mga siling Andre sa Team Oxer, si Marlene, Flor, Oxy. Annalyn, salamat Enriquez Rick. Good morning mga katropa from Apokona. Condition kayo si Wonder Plaza mas Salamat.
9: Damay, lahi mo na yung mga.
6: Lahi mo na yung tirada niya.
9: Lahi mo na yung tirada niya.
2: Exciting!
6: Alas 5,
9: alright, katropa, Jerisata sa atong weather update.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
9: Sa atong weather update karon mga katropa dinhi sa atong pagpanaguban mga katropa ning adlaw karon mga kaigsoonan adlaw ga Biyerkules mga katropa. Sa atong weather update para masayod kita sa atong inadlaw adlaw nga paglihok-lihok. Paminawa mga katropa karong adlaw. Ang pinaka ulahi mga tropang forecast ang Davao Region, lakip na sab ang Tagum City, nakasinati karon makasinati no, makasinati og init nga buntag. Pero nagkuan man, nagabon-gabon. Init nga kabuntagon, mga katropa, apan mahimong dagom. Kaya po, dagom. Sa ulahi, sa adlaw, uban sa mga tropa, sa posibilidad sa nga makanaghat, nagkatag kini sa pagula, katagkatag na pagulan, o nga panagsapod nga pagdalugdog sa hapon hangto na gato sa gabi. Magpabiling alimuot ang dagway. Dagway, ang panahon di ay. Hindi ang dagway. Magpabiling alimuot ang panahon, busag itambagan ang publiko nga magdala o payong o raincoat, ilabi na kung adunay lakaw sa hapon. Ang atong kuan karon ang atong bation nga kainit gikan sa 34 degrees Celsius ang pinakaubos nini ang 24 degrees Celsius bugna-bugna gamay. Unyang adlaw misubang alas 5:27 sa buntag mosalo pod unyang alas 5:57 mga katropa sa tawag nato mga kaigsuunag kahaponon mga katropang tigpaminaw.
15: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
9: Mao ka na mga tropa itong pinakaulahi mga kaigsunan nga lakat sa panahon o gari sa atong tulumanon. Wanay kong oras, Master. Na pa si, pahabol si John Jampon. Bayot na upaw, Infinity ang nindot tawag, sir. Infinity o sa Infinity?
6: Ayo
9: sa malakong
6: mga. Ay, wala mo on. Sa kawan niya, nakatog naman niya kong kawan.
9: Infinity.
6: Asa sa lain ang asasyon.
9: Infinity.
6: Infinity.
9: Infinity. Identity ay siguro ni. Identity siguro ni. Identity ni mo kay kuan ko na. Ayaw na bayit na pa kay brako kan daw ano ni. Mosod na ba tropa si Katropa Larsen Yol sa programang Express Balita sa Buntag. O siyempre mga tropa, good morning sa Dedri sa Mati City, Dedri sa Kang Gisa Vergara Lascunia. O nakaroon rin sa Mati City, Davao Oriental, usa ka dakong tindahan dia. May muntag di mo na pagumangkon.
6: Pagumangkon. Oh, way parintihan niya, way parintihan niya, way parintihan niya.
9: Pagumangkon.
6: Pagumangkon na.
9: Nagpaminaw daw sila karon sa 99.1 Mati City.
6: Salamat, salamat, salamat, salamat.
9: Master, matay oras.
6: Daga salamat mga katropa. Ugmar at Bon, dungdung sa programa Exciting Pilipinas. Master, inaitan nini. Good morning.
9: Daga salamat og last mga tropa si Gali Galicano Tim. Good morning. Uban sa ibog membro sa pamilya karoga panahona. Alang siko sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Daga salamat. Exciting Pilipinas.

0: na dugong ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian.

0: asawa ang tinuod nga lalaki nag-Santon Plus Gold.
1: The secret of health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Win!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghanag sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kutihor ang nislas to. Exciting?
4: Exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, excited!

0: Tasca Tropas a XFM a les 5.
1: Express, palita sa muntanya. Express, palita sa muntanya.
2: Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, seguridad sa mga buot, muhatag o impormasyon sa illegal nga droga, gigarantiya sa Tagum City Police.
2: Headlines. Headlines.
0: Pasundayag sa gulay o prutas, gibida sa National Nutrition Month. Celebration sa Barangay Dunia Andrea Asuncion.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, pataing lawas sa 12 anyos nga naanod sa baha. Nakita na. 6 anyos pa dayon pang gipangita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, Trump admin naghimo og kampanyang buwagon ang International Criminal Court.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, Yuki Kawamura nagparayon sa pag-ukit sa iyang ngalan sa NBA. Gihinumduman ang kauban kaniadto sa si Kai Soto.
2: Headlines. Headlines.
0: Og sa headlines sa balitang showbiz, Bea Alonso o Vincent Ko, gikasal na.
2: Headlines. Headlines.
3: Adlaw, adlaw, may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM. Express. Balita.
1: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag. Good morning! Good morning!
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 15, 2026. Mga katropa, ako si Lara Sanyol, o kini ang Express, Balita sa Buntag.
1: Express, Balita sa Buntag. Express, Balita sa Buntag. Balitang dukan, balita sa lukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatugan nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamdado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Di garantiya sa kapulisan sa siyudad sa Tagum ang seguridad sa mga buot muhatag og impormasyon kung adunay mamatikdan nga mga aktibidad sa illegal nga droga. Sumalapan ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, nga prioridad matod pa nila ang kaluwasan sa concerned citizen, pinaagi sa pagtago sa personalidad sa mga mupadangat o reklamo o impormasyon, kabayan sa ilang kasayuran sa mga drug personality sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. Matod pa ni Colonel Bahan nga human nila madawat ang usa ka sumbong o impormasyon, mamahimong unang ipahigayon ang verifikasyon kalabot sa maong impormasyon, una ilusad ang operasyon. Og nini kayo na dili na obligadong musaksi pa sa lugar ang impormante. Kundi malapuson man o dili ang operasyon, mapabiling confidential ang pangalan sa impormante alang sa ilang kaluwasan. Mahilom naman nga sunod-sunod ang kalampusan sa Tagum City Police Station sa ilang mga operasyon batok illegal drugs. Diin pipila niini na himong kabahin ang positibong impormasyon gikan sa netizen. Karaghanan usab sa mga operasyon may resulta o resulta sa hugot ng kampanya batok illegal drugs ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Bahan. Sa pagkakaroon, mapasalamaton si Bahan nga to sa mga nagpakabanang komunidad nga naghatod og mga impormasyon aron hinay-hinay nga mapuo matod pa ang mga tigpayod sa illegal nga droga sa Tagum City alang sa kalinaw. Gibuti ang sab sa hepe nga nagpabiling manageable ang peace and order sa dakbayan og padayon nilang gipakaning o naningkamot alang sa maluntaron nga kalinaw.
1: Express! Balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Alas 9 na atong oras, mga katropa, dugang pagdetalye sa balitang lokal. Mas na yung mga mabulukon o makalingaw ang pagsaulog sa National Nutrition Month sa Barangay Dunia Andrea Asuncion. Pinagi kini sa pasundayag sa mga display sa gulay o prutas. Isi pasundayag sa suporta sa tema nga Nutrition at Kalikasan Pangalagaan. O nagpakitang gilas ang naglanglaing mga cluster pinaagi sa ilang mga malikhaing exhibit nga nagpunting sa hinungdanon sa husto nga nutrisyon o pag-atiman sa kalikupan. Matapas ni Barangay Captain Marisa Manglimot o Manglikmot nakong iyang kalipay sa ligon nga suporta sa komunidad sa maong kalihukan. Iyang gipaniguro ang maong nga selebrasyon makatabang matudpa sa pagpasiugda sa kahimsog sa mga kabataan na pinaagi sa pagdasig kanila sa pagkaon o mas daghang gulay o prutas. Mitambong usab sa kalihukan ang mga representante gikan sa DepEd mga opisyal sa barangay o mga barangay health workers. Nakikuban usab sila ni SB member Leonard Disonia, SB member Dines Sapilo o mga representante gikan sa ogikan ni Mayor o Vice Mayor Eupracio Dayaday. Dugang sa kasadya sa selebrasyon ang Zumba Dance Contest o ang Search for Nutrition Queen. Dilima ka mga cluster ang aktibo nga mi-appeal sa kompetisyon. Ang kaliwka nagtumong sa pagbalig-on sa kahibalo sa komunidad bahin sa maayong nutrisyon o kahimsog sa panginibuyan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:11 na itong oras mga katropa dugang pangitali sa balitang lokal. Babae nakitaan sa Santo Niño talaingod nga dugta na ang lawas. Ulo na putol. Alang sa kumpleto ni Tali, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Nabuwag ang ulo sa usa ka babae nga nakaplaga nga dugta na ang lawas alas 7:30 sa buntag Hulyo 14 ning kasamtaga gatuig sa Puro 4 Upper Santo Niño talaingod Davao del Norte. Gani tungod dinhi nagpagawas og public advisory ang talaingod municipal police station human makit-an ang usa ka patayng lawas sa sulod sa teritoryo sa lungsod nga hangtod karon wala pa mailhi. Base sa impormasyon, ang namatay nagsulob og pulang t-shirt nga adunay Simpson character print og itom abuhon nga pantalon sa dihang kini nakit-an. Gibutyag sa talaingod PNP sa XFM Tagum pinaagi ni Police Major Jisery Y. Larua, Chief of Police hapon sa Hulyo 14 tuig 2026 nga adunay miadto sa area diin nakit-an ang lawas nga taga Durian Palma Hill tungod kay sila nawad-an usab og kaliwat nga babae sulod na sa milabay nga mga adlaw apan dili nila matud pamailhan tungod usab sa pagkadugta na sa naisgutang nga biktima. Hinungdan nga pabuto na lamang ang resulta sa DNA test. Gidugang usab ni Police Major Larua nga ang pagkabulag sa ulo sa biktima posibilidad ang hinungdan sa pagkadugta ni ini apan dili kini matud pa nga 100% hangtod nga di pa makagawas ang resulta sa autopsy. Naghangyo usab ang kapulisan sa tanan nga ipaambit ang maong kasayuran aron mas dali nga makit-an ang pamilya sa namatay ug mahatagan kini hustong pagatiman ug pagila. Katropa siguruha nga imong lawas lagsik pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Ligo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang PRO 11 Chief, gisiguro nga mamintinar ang maayong kaisipan sa mga nasakupan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
5: Subling gipasiugda ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang kamahinungdanon nga magpabilin ang maayong kaisipan sa mga nasakupang kapulisan taliwala sa nagkadaiyang mga tahas sa padayong pagserbisyo sa katawhan. Gipasabot ni ini nga ang epektibong pagserbisyo ngadto sa komunidad makab-ot pinaagi sa pagbaton og maayong kaisipan og panglawas.
6: A healthy and united PRO 11 will effectively and definitely serve the citizenry better. That is why I also reiterate our commitment to mental health and wellness. The strength of PRO 11 lies not only in our operations, but in the well-being of our personnel through the Bantay Kaisipan and the PNP Peer Support Program. We are enjoined to look out for one another.
5: Subay ni ini, giauhag ni Rosete ang mga nasakupan nga mahimong alerto gikan sa mga red flags sama sa kausaban sa ilang performance, kausaban sa kinaiya ug social withdrawal o ang paglikay sa pakigsandurot sa uban. Giauhag sab ni ini ang tanang ground commanders nga magbaton og aktibo og lantip nga mga tigpamaba o spokesperson sa ilang matag unit. Gihatagan og ibugaton sa direktor nga ang pagtinabangay sa kapulisan nagpamatuod sa kaligun sa organisasyon. Subay sa advokasya sa mental health and wellness ning milabayng adlaw nagpahigayon og Zumba for a Cause ang PRO 11 Police Community Relations diin gawa sa pagpasiugda sa importansya sa pag-ehersisyo ang tanang natigom sa aktibidad gitakdang itabang ngadto sa naapektuhan sa kalamidad sa Sarangani ug Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Mga katropa aron kanunay kitang healthy mag Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balitang sa Regional.
0: Oras mga katropa para sa skin sina sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nyahatog nato sa Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea na kontabang katropa aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw. Santon Gold Herbal Tea mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Pateng lawas sa 12 anyos nga naanod sa baha nakita na. Samtang 6 anyos para in panggi pangita. Alas sa kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
7: Nakita na ang usa sa duha ka batang naanod sa baha di nasangit sa kahoy ang pateng lawas niini sa may sapa sa katipunan dagat Kidavam Valencia City Bukidnon Martes sa buntaga Hulyo 14, 2026. Ang nakaplagang pateng lawas mao ang magulanga nga nagpagidaron og 12 anyos. Nidangat sa mong lugar ang apuhan nga babayi sa bata og diyang nakumpirma ang identity sa pateng lawas ni dangoy-ngoy kini sa paghilaka kahinumduman nga sakay sa motorsiklo nga gimaniho silang amahan ang mga biktima. Diyang kalit na lang niya guros ang kusog nga bulog sa tubig. Hinungdan nga nasapon ang luyong bahin sa motor. Tungod sa hitabo, wala na nahawiran pa sa amahan ang iyang mga anak o naanod ang mag-iksuon niya tong Lunes sa hapon, Hulyo 13, sa Barangay Lumintao, Quezon, Bukidnon. Padayon karon ang gihimong search and retrieval operations. Alang sa 6 anyos nga bata, din nagtinabangay na ang mga responders, kapulisan o mga volunteers. Mga katrupa, nagkahanap na ang pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets. Katrupa para sa tinaw nga pananaw tumar og Visionax Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, siasantin og beta carotene nga makatabang upatinaw sa atong pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
1: Express balita sa punta. Express balita sa punta.
0: Sa Pikas Bayan katropa dunay usa ka pulis sikop humanang ulata og naniuno og armas ngadto sa kanhi kagawad tungod sa babae. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
8: Anaa na karon sa Sildas Kapulisan ang usa ka police corporal human kini nangulata og naniyon sa iyang giisyung armas gadto sa usa ka kanhing kagawad dito sa Purok 2 Barangay Matabaw Buena Vista Agusan del Norte ni adtong nakanabay nga adlaw bulan sa Hulyo 2026 alauna 45 ang takna sa usa kadlawon. Ang suspitsado giaristo sa iyang kaubanan usab sa serbisyo nga giila sa alias ga Police Corporal 39 anyos minyo na destino sa Nasipit Municipal Police Station. Police Corporal Jih og residente sa Carmen sa Maoga Provincia. Samtang ang biktima mao si alias R 54 anyos minyo usa ka negosyante og kanhi kagawad sa Barangay City Buena Vista. Sumala sa taho na kadawat og tawag ang Buena Vista MPS kalabot sa usa ka kagubot. Hinungdan ga dali kiningi manduan og pag-responde sa mga personay ubos sa pag-servisyo ni Police Major Joel D. Cabanes, ang acting chief of police sa maoga buhatan na pag-abot sa dapit na abdan ang biktima nga dako na og mga bunog sa iyahag naong gumikan sa mga sukmag. Sa gihimong investigasyon nasayran nga nag-inom ang biktima uban sa iyahang mga higala sa gawas sa usa ka sirado nga establisimento sa Barangay Matabaw. Samtang nagtagay, nakitaan sa biktima ang iyang ex-girlfriend nga mao karon ang kasamtangang uyab sa suspitsadong pulis. Nahitabo ang komosyon sa dihang gikumprunta sa pulis ang biktima hangtod nga nagkainitay ang duha nga pulos na usab nakainom kalit nga mibunot si alias Police Corporal G sa iyang Glock 17 nga dunay 9mm nga balah o gition ngadto sa biktima dungan pagbuhi sa iyahang mga kumo. Dali usab nga naaristo og nakuhaan sa iyang armas ang maong pulis sa pag-respondes otoridad. Kasamtangan kiningi preso sa Buena Vista Municipal Police Station alang sa pagpasaka og tukmang mga kaso og disposasyon. Mga katropa, lig-onon ta ang atong panglawas aron mahilayo sa nagkadaiyang balatian mag Xanton Plus Gold og Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay tropang Junji Lebrias na nukad gikan sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Express balita sa punta. Express balita sa punta.
0: Samtang dalagita nga mitaliwan human mapaakan og banakon sa maitom sa Rangani Province, gihaya na sa ilahang lugar. Alang sa kompleto detalye, katropang Philip Oligario.
9: XFM Report.
10: Walay kabutgan ang kasakit kagibati sa pamilyang Mla sa barangay Batian, Maitom, Sarangani Province, human mitaliwan ang kabanghuran sa unom kamagsuon tungod sa paak sa banakon nini aging adlaw alas 12 sa udto. Giila na sampit kasi Maria Talis Mla, 14 anyos nga residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa igsuon sa biktima nga buotong ta maligo sa sapa duol sidang panimalay ang biktima, kauban ang 2 ka 4 anyos og usa ka 2 anyos nga bata nga pulosig agaw niya. Wala pa sila kaabot sa sapa, nakita na ni Maria ang banakon nga padulong sa iya mga igaga o buot mamaak. Apan dali ni ining gigakos ang mga bata aron sa loon ang kamandag. Dali nga ni uli ang mga nasampit aron ipahibalo nga napaakan siya sa hangwak. Gisulayan pa nga dalon kini sa balay tambalanan, apan paspas nga mikatang ang lala. Maong wala pa kaabot sa ospital, mitaliwan na ang dalagita. Bibisita usab si Maito Mayor Brian James Reganit sa pamilya o gisaad nga ang kunon ang galastuhon sa pagpahaya o pagpalubong. Nagpahinumdum ang mga eksperto nga kanunay mag-amping tungod sa epekto sa linog ug sa gunson nga ulan, kundi imposibleng naapektuhan usab ang puy-anan sa mga susamang bitin. Mga katropa sa pangadlaw-adlaw, dili gayod magkumpiyansa. Apan kun do na may dapat kita sigurado, kana ang ligon nga panglawas. Pinaagi sa pagtubar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
9: XFM Report.
0: Taga salamat kay tropang Philip Olegario na nugad gikan sa XFM Jensan.
9: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 6:22 na sa buntag, karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ginato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloki ang patong-patong nga balatian sa matalaman sa diabetes o pagsaka sa imong blood pressure. Inumi ka ni Adoadla o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
9: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Atong sayro ng mga nagunang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
9: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
11: Express Balita. Express Balita.
12: Mga katropa, iginiit ni Vice President Sara Duterte nitong Martes na lalo umanong lumutang sa ika-apat na araw ng kanyang impeachment trial sa Senado ang anyay kahinaan ng kaso na isinampa laban sa kanya. Ayon kay VP Duterte, ang impeachment complaint ay not supported by evidence at iginiit niyang walang sapat na ebidensya ang sumusuporta sa mga aligasyon laban sa kanya. Inakusahan din ng Vice Presidente ang prosecution amoy gumawa lamang ng mga aligasyon kaugnay ng death threats at ng sinasabing assassin na kabilang sa mga isog inihain laban sa kanya.
11: Express Balita. Express Balita.
12: Maring itinanggi ng Company Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na nakipag-ugnayan siya sa sinumang tao upang ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino, kinumpirma ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan na kasama sa kanilang isinumiting sagot sa Senado ang pagtanggi sa naturang aligasyon at iginit na hindi ito totoo. Ayon pa kay Binluan, maghahain ang depensa ng ebidensya upang pabulaanan ang paratang laban sa Vice Presidente at patunayang walang basihan ng mga ito. Samantala, sinabi ni Senador Bam Aquino na rerepasuhin niya ang official records ng impeachment court upang matiyak kung malinaw na nakasaad sa isinumiting sagot ng depensa ang naturang pagtanggi.
11: Express Balita. Express Balita.
12: Inihayag po ng prosecution witness na si NBI Barn Regional Director Jeremy Lotok na ang umano'y Operation Romanov ay unang naiugnay sa naging pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa First Family. Sa pagdinig ng impeachment trial, sinabi ni Lotok na batay sa kanilang open source investigation, lumitaw ang Romanov reference mula sa talumpati ni Baste Duterte sa isang rally noong Enero taong 2025. Aniya, wala rin silang na-validate na ibang Operation Romanov bukod sa naturang pahayag. Kinumpirma rin ni Lotok sa pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo na ang Romanov reference ay tumutukoy umano sa Pangulo at sa kanyang pamilya at hindi kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, sinabi ni Lotok na hindi isinama sa kanilang investigation report ang talumpati ni Baste Duterte dahil hindi ito ang pangunahing saklaw ng kanilang investigasyon.
11: Express Balita! Express Balita!
12: Nanawagan si Senator Chance Alan Peter Cayetano na maging patas sa paghusga sa kampo ng mga Duterte at iwasang agad magbigay ng konklusyon kaugnay ng pagbanggit sa Romanov sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Cayetano, sinabi niyang makatarungang banggitin si Davao City Mayor Baste Duterte sa investigasyon, ngunit hindi ito sapat para agad sabihin nagbanta ito sa Pangulo at sa First Family. Paliwanag din ni Cayetano na maaaring magkaiba ang tinutukoy na Romanov at Operation Romanov kung saan posible ring babala lamang ang naging pahayag ni Baste Duterte at hindi aktual na pagbabanta, kaya dapat maging maingat sa pagbibigay ng interpretasyon. Nauna nang sinabi ng ikalawang testigo ng prosekusyon na si NBI Official Attorney Jeremy Lotok na si Mayor Baste Duterte ang unang nagbanggit ng Romanov sa isang maisog rally noong 2024. Samantala, lumutang naman ang terminong Operation Romanov sa online press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 matapos itong banggitin ng isang nagpakilalang Princess Maui.
11: Express Balita.
9: Balita sa international. Balita sa international.
0: Alas 6:26 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang international. Ngayon na ito sa Vision Express of Gel Capsule. Katro, para makita o mabot ito ang mga ambisyon, dapat tinaoperamin tinado ang vision. Inamdado adlaw og Vision Express of Gel Capsule.
9: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katro, para gihimo og kampanya ang administrasyon ni US President Donald Trump aron buwagon matod ba ang International Criminal Court kon ICC tungod sa pagtuong naghulga kini sa soberanya sa Estados Unidos. Matod pa ni US Secretary of State Marco Rubio, gisalikway sa Estados Unidos ang katungod sa ICC sa pag-imbestigar o pag-usig sa mga Amerikano o mga opisyal sa ilang nasod. Diliusap tugutan sa administrasyon ni Trump nga hulgaon sa ICC ang mga opisyal sa Amerika. Dugang niya nga ang unang tumong sa ICC mao ang pagtubang sa dagkong krimen. Apan giingon niya nga nilapas na kini sa iyang katungdanan o nahimong mas agresibo sa paglihok. Mahinom naman nga dugay na nga giingon ni US President Donald Trump o kanhi US President George W. Bush nga dili nila ilhon ang otoridad sa ICC batok sa Amerikano, labi na sa mga sundalo.
9: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa, alas 6:27 na sa Buntag.
9: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Detalye sa Balitang Sports, hatod nato sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang siya pang kama kundi pang sports pa. Mas aron nga mas maligon pa ang tuhod, makasuga kon bisag magluhod, mag-Turbo Male Enhancer matag dulog. Tunay sangkap nga maka on Clavuasca. Sigurado mo pagahi sa imong pagkaikaw. Turbo, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
9: Balita sa Sports. Balita sa Sports.
0: Nagpadayon sa pagpakita og impresibong duha ang Japanese point guard nga si Yuki Kawamura sa NBA Summer League. Din nagiparayag niya nga usa gihapon sa iyang gitinguhang makadungan og duha pag-usab ang Pilipino center nga si Kai Soto nga iyang nahimong kauban kaniadto sa Yokohama B Corsairs sa Japan League. Bisan og 5.8 lamang ang gitas-on na pamatud-an ni Kawamura nga dili sukod o dili sukod ang gitas-on aron makabarog sa NBA. Sayang duha alang sa Indiana Pacers Summer League squad. Naka-record siya og 8 puntos o 4 ka mga assist batok sa Cleveland Cavaliers. O gagisundan kini sa 12 puntos, 3 rebounds o 3 ka assist kontra sa Philadelphia 76ers. Matod ni Kawamura, ganahan kaayos siyang makadula pag-usab uban ni Kai Soto. Tungod kay kompleto kini sa abilidad, maka-dribble, makapasar, makapamusil o makapandank. Naglaom usab siya nga makaabot o maabot ang adlaw nga magkam og makatambayayong sila pag-usab sa mas taas nga level sa basketball. Samtang si Kai Soto nagpalayon usab sa iyang pagpaningkamot nga matuman ang damgong makadula sa NBA. Gipasabot sab ni Kawamura ang labing dakong hagit sa liga mao ang pisikal nga kusog sa mga magdudua. Bisan panini, iyang gidasig ang tanan nga batan-ong Asian players nga padayon lang sa pagtrabaho o kogihan o dili mobiya sa ilang damgo.
9: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:30 na sa Buntag.
9: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz. Tugin nato kini katropa sa Cleaner Skin Beauty Soap. Aron nga mas maamis ang kutis, mulumoy, mupiskay, muhapsay, daw sama sa bye-bye sa burakay, magnusnos na mga maring o Clear Skin Beauty Soap. Usa ka herbal ka sabon, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Init-init nga balita mga katropa mga pare. Si Bia Alonso og Vincent Co. Gikasal na. Ay di good ha. Asa ka dapitan ni gikasal katropa og kinsasab ang mga nahimong ninong. Atong siren pinanagi sa tong showbiz correspondent Inday Erica.
13: Showbiz news. Showbiz balita.
14: Good morning.
15: Yes, usa ka mabuntag. O mabuntag. Usa ka mabugnaw nga buntag, mga maring. Ay nako, makainit-init nga balita, mga maring. Ay, may kakasal na ang aktres nga si Bea Alonso o negosyante nga si Vincent Co. sa usa ka private seat civil wedding ceremony sa Makati City sa Milabay nga adlaw. Ipangunahan, mga maring, ni Makati Mayor Nancy Binay ang seremonya sa kasal. Diin, may pakita usab siya og litratos uban sa aktres. Kaya doon ay caption nga, coffee with coffee mate. Alaw eh. Dugang ini, mga maring, nga wala malayon ang ilang kasal sa Spain ni atong Hunyo 13. Tungod dili pagkasinabtanay sa pipila ka mga provision sa ilang prenuptial agreement. Ay nako mga maring, ay morto karon nga nakasal na gyud si Bea oi. Anyway, okay kay may edad-edad na pa ya kaday. Ay nako mo to mga maring ato ang showbiz balita today. Ako din si Maring Inday. Ay mare sa mignaong ni Nancy. Ay ba kada ang showbiz balita today. Ako din si Maring Inday Erica dili pa dili minsa sa apat di ba kumpensa antong kun kay mangunay og silingan. Daghang salamat, bye-bye.
13: Showbiz Showbiz Balita.
0: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Abi dagong mingon siya Maring Gab og para sa gnaong ni Bea. Si Nancy di ay. Anyway. Oras mga katropa alas 6:32 na sa buntag.
13: Sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Og mong kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules. Hulyo 15, 2026. Oy, pidi ron. Mga balita ang hatog nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Na kung tabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamagawa mo sunod na ang Bullseye at makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lars Hanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
13: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhisa XFM XFM Express Balita.
16: Kung maminaw ka sa X.
17: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na dyan kabuok bulan.
16: Kung maminaw ka sa X.
17: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.
18: Exciting!
19: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
20: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remily Tooy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
13: The Secret of Health.
21: Sa
14: Santo Blas Gold.
18: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
14: Santo Blas Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
21: The Secret of Health.
20: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
21: The Secret of Health.
22: Vision X Plus user, atong paminawon.
23: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
22: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
21: The Secret of Health.
20: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
21: The Secret of Health.
22: Zanthon Plus Coffee Mix User.
24: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
22: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
21: The Secret of Health.
20: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
21: The Secret of Health.
20: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
21: The Secret of Health.
20: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
19: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
4: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
2: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
19: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tas grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
0: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
11: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
14: Exciting!

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa, sudihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Ini ka banti, pite? Ay, ini ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting.

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arbel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Higala, kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan, mga katropa? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higala. Sa Dubag, panagubo naman sa tulumanong Bullseye. Adlaw, karon may galang Miyerkules. May untag na, ana.
2: Ay, mura og, wala na yun, no? Hilis na. No, mura na, mga higala, og gining atong agtangan ni Sinaw na. Naginaingon, mga higala, nga alaws na yun.
3: Ay, ah!
2: Karon, muna ginaingon nga, membro na tang tanan, mga higala, sa Aguanta Party List. Ha? Oh, di po, laimbog kayo, ang membro rin mga Aguanta, pati founder. Tanan, mga higala, Aguanta sa mga kahimtang natunod, kaya nga nabitaw ni Inter. Nga nabitaw ni Inter, mga katropa. Alam ba, igbuntag ka rin yung tanan, mga kaisunan. Welcome sa doon, dalamanon, ang Bullseye. At kinimaygala nga, ito ang pagpanagawanon, of course, ito ganin nyo. Sa Santon, vitamin C, the alkaline vitamin C, mga higala. Good morning sa mga katropa. No, din mga higala sa Dakbayan, sa Tagum, o sa Lawigan, sa Davao del Norte, mayong buntag, kaninyo tanan.
4: Good morning!
2: At mga katropa, din mga higala sa Tagum City, sa 23 ka mga barangay nga naglangkob nini, da sa mga rural barangays, da mga higala sa mga diri sa downtown area. Alam mayong buntag, kaninyo tanan, mga kaigsunan.
4: Good morning!
2: At mga katropa, usab, no, diri sa...

Libakira. Asa man na? Nare na dire? Ah, daghan na minaw dire sa Timog. Shout out, ah, Kuyawag. Kuyawag pa nga, no? Libakira, himantayon. Sige, nakauna, may galag comment dire. Oh, Kuyawa, no? Ah, igagawin Marites. Oh, mas lala ning Marites. Kay Libakira, himantayon. Ngayon, eh. No, muna yung mga igala ang ginatawag na to nga walking CCTV. Muna yung atong walking CCTV kay di wag yung maka-episode ani matan pa man yung mga igala sa pinya. Ha? Di juga ka-episode ani mga igala. Walang makakatakas. Ha? Lahat mga katropay nakikita. Okay, grabing mata, matan pa sa pinya, matan pa sa bukag. Alas 7:01 na, may galad. Mas pasa sa oras, ay. Alas 7:01 na, mga kaigsunan, ang tagna sa Tubag, Panagumanuban. Maing buntag sa mga katropa diri sa lalawigan sa Davao del Norte. Diyan, mga igala sa may Panabo City. Kumusta ka mo, mga kaigsunan, ang mga taga-Panabo karon? No? Bullseye! Ang ato mga katropa usab, ha, diri mga higala sa area sa Davao de Oro, mayong pagmanikaisikay ninyong talan. Ang mga katropa diha, no? Diha sa may... ato na nating usahon. Dili na to ni mga igala i mataglungsod kay murag malangan man ta. Diri sa Megalas Davao Oriental. Ala, good morning ninyo diha. Good morning. Diri mga igala sa atong Silingang probinsya diri sa may Agusan og diri usab mga igala sa portions Bukidnon nga maabot sa atong mga igala pag Sibya. Good morning. Good morning. Ang atong mga katropa usab no diri sa may Davao City. No, asama mo na mina ron sa Davao nga maabot mga igala sa ato ang signal. Good morning kaninyong tanan. Good morning. Ito mga katropa, adri mga igala sa Arias, Visayas. No, mga nagpaminaw ka na to, pinaagi mga igala sa ato ang Facebook o kaha mga igala YouTube. No, kumusta mo diya mga kaigsunan, amping mos kanunay o ganang hinautang na mo mga igala sa Kapiskay, Panlawas o panghuna-huna. Og ang grasya ang panalangin sa tulabaw nga makagagahaw may mudanag og mudagaya kanatong tanan. Dilaing adlaw na usab mga katropa, laing panid na usab sa atong pagpagabuhi babaw ning madanlog tanga kalibutan. Mayong pagpanikaisikay kaninyong tanan sa atong mga kaigsunan karon nga naa mga higala sa ilang mga umahan. Og asa mamong bahin mga higala ni ining nasod Pilipinas. No, sa may inyo hanggang buhaton karon mga igsoon, padayon lang diha. Huwag di tamalimot mga higala sa pagsangpit sa atong labaw nga makagagahong. Aron kita mga higala nga mabuligan ni ining atong lain na sab nga pagpuyo ni ining higala ang kalibutan karong adlawa mga katropa. No, sa atong mga kaigsuna, mga Bisaya, di hala, good morning, maing buntag, mga sano? Good morning! Mga bayi di ay? Good morning! Maing buntag, ganun nyo, mga bayi? Good morning! Sa mga kaigsuna, di ang mga Ilonggo, mga Ilongga, mayad nga nga aga sa inyo. Maraming nga salamat sa inyo, way untad nga suporta. Good morning! Sa atong mga kaigsuna, di ang mga Ilocano, naimbag na bigat kada kayo amin. Mga katropa, mga kakabsat. Good morning. Sa mga kaigsuna, mga Muslim, assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Shukran. Good morning. Ang ato mga kaigsuna, mga Davaoenyo, mga mansaka, kamayo. Madayaw na kamdag, madayaw na timprano, kamayo buslumon. Salamat again sa pagpaningag mayo. Adi ka natin program. Pusay! Laka ninyong katanan, may kalas ating mga giliw na tagapakinig dyan. Hey! Mga Tagalog, magandang umaga po. Good morning. Kumusta kayo mga katropa? No? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Kalagayan. Bullseye. Bullseye. Ato sa ni padayon ng timbaya ang chikatenda susata. Dirita mga higala sa ato ang Facebook. No, Jun Jampon, good morning. Good morning. Arlina Gulciano Dato Dutarot Escalera. Asa ni. Good morning. Ang buntag diha sa may barangay Sawagan, Veruela, Agusan del Sur, naminaw mi diri samtang namahaw mi. Ah, may pagpamahaw diha sa may Sudan ato. Oh, si Sudan ato diha, ha. Boboy Fernando, may buntag from Nabunturan, Davao de Oro. Rodel Opinaldo, may buntag from Bisayan Village sa tung siyudad sa Tagum. Good morning. John Jampon, mahimuot ko aning nabasa ko na. Rodel Opinaldo, may buntag si Tatay Roger Opinaldo po, Minaw. Good morning. Galicano, Tim, Kuya Toto, Villanueva, may buntag. Bro Milan Olog, na imbag na bigat. Good morning. Jeter Ludovici, good morning. Katropang Arnel, mga pinata. O, oh, nakatimplan ako. Ang ikaduhan na laywa pa. Eman Moreno, mayong buntag. Maing buntag ni Budakol. Hingo po si Libakiray man tayo nga. Grabe po nang matan pa sa pinya, sir. Dili pwede nga CCTV lang diri sa among lugar.

0: Kung ina pinakanindot nga term. No, kanadya. Matan pa sa pinya. No, na. Bukag na lang, bukag. Eman Moreno, call morning. Call gi tayog naman sad ang sarangani. Oh, kagabi eh. Mga katropa, mga 11:49. No, Pingping Tanchado Montesilio, may buntag Orlan Perez. Good morning. Minaw ko habang nagabiyahe paingon school. No, Jigs Lakshmit na mayong buntag diya sa may barangay Panibasan. Good morning diha. Si Janet L. Cortez, mayong buntag ni mo diha. Ma'am Janet L. Cortez, kumusta og sa may tirada na to karon diha ma'am sa atong area of responsibility. Si Romar Alfredo Hicale, no, Boss Arnel, paktay na, nagkabulingit na jud ang witness nga si Lutok. Oh. Kung kita pa istoryahon, pero ang defense prosecution pa istoryahon mga igala, sila gyapon ang lamang. O gyapon na ba igsoon, no? Juby Datilis Yurong, may buntag Jiho Albacete Gisoro, may buntag Marso 2, good morning. Always good na minaw sa radyo sa FB, Marso 2, good morning dia, no? Good morning. Renato Abadias, mayong buntag Leopoldo Sapra Pardilio. Good morning. Romar Dilita o Chabilio Sinugbuhan, gikas Surigao del Norte. Minaw. Good morning. Si Nesrin, mayong buntag Gina Mahinay Ligaspi Soria, gikan dia may galas may Phase 2, NHC Phase 2, Kauswagan Cagayan de Oro Misamis Oriental. Si Wellflor Masaudling, mayong buntag. Si Raymundo, si Mario di ay Raymundo, pumasok na ang sahod mo sa ATM. 15 na ngayon. Napasinaan na sila yung sweldo, no? Manulito Bacolod, shout out sa akong mahal nga asawa nga si Nini, sa akong Kimod Kimlay Makla Home New Subdivision New Visayas Panabo City by Lito Libres Bacolod. Mayong buntag diha. Good morning. Si Lito Libres Bacolod diha sa may Panabo City. Alas 7:08 na may galantag na sa tuang pagpanagumanuman. Bullseye. Parang kita din may galantag sa itong tulumanon ang Bullseye. Ato sa ninyo timbayon mga na-address sa YouTube na to. YouTube. No, para di sila mangluod mga kaigsunan. Kay ila ba ninyo ang comment itaon. Sige, mag-kwanta. Check attendance. Ami Cabrera, good morning. Good morning. Jing P2P, hello Philippines, mayong buntag. Good morning. Junis Sinday, good morning. Mga membro ni sa Aguanta Party List. Ami Cabrera, click mo yung name ng channel na bibigyan ng jacket, tapos click mo yung 3 dots, tapos as moderator, tapos click standard moderator. Tanto ba ka ng bigyan ng jacket yan? Naday nga na di ay, Ma'am Ami Cabrera. Sige ma'am, ako nang trabahoon niya ma'am. Amo nang trabahoon niya ma'am, unsaon nang bigyan ng jacket yan. Sige. Like, share, and subscribe. Hello po, magandang umaga po sir. Si J.D. Colegio. Good morning. Arturo Canoy, good morning. Cherry Famindalan. Mayong buntag po sir, watching from Kuwait. Good morning, mga taga-Aguanta Party List Kuwait Chapter. Good morning. Si Arturo Canoy, Cherry Pamindalan, Josephine Tipon. Good morning, og membro sa Aguanta Way Kwarta, no? Aguanta Way Shildo. Johnny Sinday, mayong buntag. Pa-shout out ko sa akong Gingging Sinday sa San Roque, Mako Tagum. Mako na Tagum pa, no? Para John na pagpamati. Pasig na asam ako. Layo man tayo maning Mako og Tagum, layo man gamay. Ayong buntag, mga katropa, o sa mga miyembro sa Aguanta Party List, gikan ni Edito Alabat, na yung buntag sa Nimo diyan, saman, Aguanta o surrender? Ayok surrender. Si inanang ipakita si Badong. Bats Badong, paso. Tulong na ni diri si Coach Jamet, si Bats Badong og si Raymundo Ribucas. Pero kato si Raymundo Ribucas sa to na nako tao tong tinuod. Ay, patakay bao po, no? Basi po di ay. Romisal, no? Si Miura Miura Yoshi. Gabi din ng hinapon ay. Ay po din niyo gasumpaya. Miura Yoshinubo. Morning katropang Arnel from the land of the rising sun. Oy, ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Oh, managinayon mga higalang na itong kahimtang. Giatay ko da siya ni. Ayaw! Oh. Alma, maying bunta. Good morning. Watching from Hong Kong. Naalang mangutana lang ko. Naay mo baligya diri sa Santon Coffee kay akong ilista ni akong kape og boss og Santon. Muragwa man siguro diha sa kuan ma'am kining asa nang lugar na Hong Kong basin og pohon no. Kini na lang makauli ka kuntaka lang ko kay amo kang padad-an og duol rata pwede ka namong adtuon kung duol rata. Pero naa ka panalitan og Cagayan naa mi diri sa Tagum. Haska lisuda. Pwede rin ipada, no? Florispina Cabalfin, mayong buntag from Davao. Felix Medrano, no? Si Ellen Chungson. Sir Felix, walay jacket diri kay Sir Arnel. Asa mo din, ha? Pa-jacket katropang Arnel para makagota, ha? Makagoto channel kami. Ah! Mau din, agap? Mamopo gigoy, pangkaagal. Ayaw! Oh, kaya ka ni akong YouTube magayagala. Ito pa na yung 20... Stock COVID, 2020. Oh, pero wadyo ko kaya bawa sa nang jacket. Masige, sudlon ko ng jacket ron. Kung sa'yo buhato na ng jacket na magayagala. Inhiniero, kuryente, pangulo, kriminal, congressman, kriminal, witness, kriminal, administrasyon, kriminal, kawatan equals kriminal. Oy. Ah, moderator mode, sir. Saan mo na siya? Ah, sige ako nang, ugma na ako nang explore. No, explore ko na ugma mga katropa kung saan ang gitawag nga bigyan ng jacket yan. Oh, kaya malangan mabugog ako ning kung ano itakasugod. Tuktuwak na po, pawala. Sige, tuktuwak, tuktuwak.
1: No? I talk to my, where the...
0: Bueno, may gala ka ninyo. Tanan, mayang pagbalik kay Sikay, mayang buntag. Good morning!
2: Hi!
0: Mayang buntag, ganinyo. Tanan, mga katropa. Si Munina Bulanon, good morning, sir. Watching from Surigao City. Mayong good morning.
3: Bullseye!
0: Nandi kita maglangan, mga gala. Dirita sa itong pag-ampos, bullseye. Ampos at mga katropa. Bago na to, sugda na nga to ang program proper. Araw kita, mga gala, mabuligan ni itong pagpanginabuhi karong adlawa.

0: Uban și Catropan, Arnel Cortez. Plus
1: ai. Oras mai gala draga dai 17 minutos na pasado alas 7 sa buntag. Mayong buntag Juni Sinday mamutan na lang na alabay Shanton Coffee sa Siargao Island. Ako pang ipangutana. Hindi ko moingog na agi basig mahurot ni magtuyok in taw ng Siargao unya wa pa di ay. Ha? Mayong buntag diha. Si Jeju Oplan Romanov meaning sa daming senador na matatalino pero si Robin Padilla lang ang may alam kung saan galing ang Oplan Romanov. Si Johnny, Robert Atay, good morning boss, present ko. Si Rilin Navarro, present from Kapalong.
2: Good morning.
1: Si Felix Medrano, sige, ato nang, kung anon karon, no? Ato nang, tanawon ro, kung saon pag-ad moderator. No? Micah Trabinio, Aguanta Party List, good morning all. Aguanta lang taani, sir. Yes, of course. Joey Adlaon, Batinggal. Noel Yeses, si Micah Trabinio, gikan sa Sawangan Elementary School. Josefina Tinumbanan o si Ellen Malasarte Chu o si GP Palabrica, Elmer Villanueva o si Tito Hilikan from Barangay San Gabriel, Beruela Agusan del Sur.
2: Good morning!
1: May buntag niya, sumaganda ka Barangay San Gabriel, Beruela Agusan del Sur. Sagol ng mga tao niya, na mga Ilunggo, na mga... kini mga kaigsunan po natong Agusano, no? Elmer Villanueva, Manolito Bacolod, og si Sunny Tapa, mayong buntag ikas late, og si Trank Balansag, og si Renato Abadies, mayong buntag, no? Og sa itong mga katropa na ka-standby na dire sa YouTube, hello, good morning, tropa, tindog pod ko og party list. Sa imuha, sir? Nagkalunos party list, ha? Ayaw, murang kasulindiron man ang imong party list, sir. May aguanta na tayo na o tukod og lain. Diha, ayaw nagtukod og lain. Dira ta sa aguanta. Kaya mo ni ang pinakalintungan na sa atong kinabuhi, kining aguanta. Oh. Kaya di ka kabalong aguanta, awagi mahitabo aning buhay-buhay na to, may gala, di ka kabalong aguanta. Kining atong nasod, karo di ka kabalong aguanta, mga gala, sos. Muna ginaingon, may gala, mamatay ka, guway samad. Alas 7, 19 na, may gala, dag na sa tubag, managubanuman. Of course, kini atong tulumanon mga kaigsunan, hatod kininyo sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santon Plus Gold mga higala dunay mangustin, ang palaya, malunggay, garlic og spirulina, o gaduno sa kini mga higala ay kinibang kaning sangkap gani mga katropo kapasidad rather mga kaigsunan nga muhilis anang inyo mga bukol-bukol diha. No, labi na in taon mga higala kanang why ikap pa check up, no, og why ikap hospital. Samtang maagapan pa na o madala pa na ba igala og herbal ala imni na ninyo kaysa baabot ang panahon nga even doktor ba igala mo ingon di na ni makaya o na'y nakapait niya eh usay mago di na to pansinon no, labi na mga igala doon natin hambinon nga balatian alas 7.20 na may igala tag na sa tong tulumanon mayang buntag diha Lisa Ross good AM doll from Lapu-Lapu City Aguanta Party List. Mga taga Lapu-Lapu chapter ni. Kahapon hearing sa Senado kalaban Sara bantay ko wala sipon laway tulo. Murag na ipagkainchiko ni si Lisa Rosa. Kaya ang iyang tinaypan may galam murag na ipagkainchiko na. Ako basa imo ha. Sonny Tamsi, mayong buntag sir, good morning sab.
2: Good morning.
1: Ringo Stevie watching from Katbalugan, Aguanta Party List member. Mayong buntag diya sa kuan taga Katbalugan Samar, Aguanta Party List chapter. Aguanta Party List Katbalugan chapter. Rini Boy Torion, maayong paglanog-lanog di adol. Mayong paglanog-lanog, salamat kayo. Met no? Mayong buntag diya no sa may Kapalong baka no? Erlinda Lariosa Kiloberga, good morning, kartropa. Ang check-up sa Yes to Health, mailhan ang sakit sa lawas. Yes, ma'am. Mailhan gyud tanan. No, muna ang uban, mahadlok yun noon. Ngayon nga, di na lang may, kaya mailhan man dahin eh. Natural, magpa-check-up go kagod. Lain sa kayo, di mailhan mga katropa. Sige, alas 7.21, may gala, di na maglangan. Diretso na ta, may gala sa atong, may buntang ni muna, Mingay, Michael Mingay Hakusalim, o si Mir Ramada Gikas Karkar. Ayong nga buntag diyan ang regards diri si Ralph taga Danau nga medyo kauli-una siya no kay mura na ni siya magpuro padong mamista medyo sa dulhugon kay nagsige nagpurong-purong siya ang labakara oh
3: ayaw
1: Alas 7.22, unang topic mga katropa. Sa imilin dulo sa di na kuno maguanta. Ayaw surrender. Oh, Ralph, katultol ka itong music sa Aguanta Partilis. Diya, wala. Pangitaon doon na ito, Aguanta Partilis. Aguanta. Mandiri, nakabutang na mandiri. Ang umaayaw ay di mag... Paliwag ko na ko, Ralph. No? Paliwag ko na ko itong Aguanta. Ang naamang ko doon sa kay ang pagkagwapo. Uy.
3: Ayaw surrender. Aguanta lang. Aguanta
1: ka. Ma'am. Ma'am, kisani, Emeline Lulusa. Niya, ma'am, ang music para sa imo, team song sa Aguanta Partilis, ma'am. Paliwag ko gabi.
3: Ayaw surrender. Aguanta lang. Aguanta ka
1: na. Kadali lang, kadali lang. Kadali lang, kinapay mga problema din nga... Ang problema lang yan. Problema na lang tanan ninyo nga. Unsa naman yung tao ni. Mutanaw tag TV, problema. Ari na lang muna ko tanaw kay bisag dagang problema, murag yabog way problema. So ma'am, Emeline Dulosa, ay ang surrender de. Ma'am, na unsi na dosi na trisi naman hinoon ka, murag mag-adjust now. Murag mag-adjust now ay. Agwanta higala, murag magkaroon pa ni ginabuhi nga. Wa, magi magmalipayon, way mula sa ni ka agwanta. Agwanta, dili na magwanta, sir. Oh, basin po gugma na. No? Aguanta lang, ma'am. Oh. Jijo, waray-waray, klaro ang witness ni Martin Tambaloslos na si Golden Boy Lutok. Kabantay ka sa mga, kabantay ka sa ilang grupo, halos na nandagatakluban. Ah, dito nga area ba? Leyte area pa? Imbundag ninyo mga taga Leyte. Maupay nga aga ha iyo. Hanato mga tagpalamati, mga kauturan, mga kasangkayan, may tawag ninyo ana mga waray. Oh. Maupay nga aga, maupay nga aga hayo. Oh. Mga katropa nato. Tuwo ka bantay. Nga kasagaran mga higala na akaron sa ang ilang witnesses. Kung ano ba ilan ang ka-witness ni? Duha pa man no? No si Kalilong NBI gyapon, unya si Lutok. NBI lang gyapon. Pero puro sila taga Leyte. Maraming something ah.
4: I talk to my where the...
1: Puro sila taga Tacloban. Diyan sila nga area tanan mga higala. Maraming I smell something na something na something's not right. Noon mga higala no. Gamay ramang Pilipinas. Basi nagkataon lang pero pag masigundahan pa na ang another witness taga diha na po mo yung nagintag. Uy. Libakira himantayon daghan aminaw nga libakira og himantayon sir ha. Nonik Rosel mayong bundag nimo da sir padayon lang sir pagpasabot kanamo sa mga panghitabo diri sa atong nasod. Shout out sa akong silingan diri sa Purok Buli Bisayan Village Tagum City. Oh nangapi na mo da mga igala kilala natong kape nga Santon Gold Coffee Mix gyud. Dina ta maglangan may bundag nimo da Sulaiman Maliawaw kay 725 na mga igala. Nito nakalabay mga igsuon nga adlaw. Nag-isipan na rather kabayan gyapon sa impeachment mga kaigsunan no? Kita na to si Senador Soto siya mang yun to, di ba? Nga nagsilpon-silpon lang mga higala.
5: Ay, yeah.
1: Karon mga katropa ano siya nga tika lang sa kataas na sa gisgutan mga higala no? About threat no? About aning grave threat no? Conditional threat. Ano nga yan ba? No? Sa kataas na sisgutan, may gala na siya nga. Teka lang, parang naliligaw ako.
5: Pinawa!
1: Ang magdi ka maligaw. Ha? Ang magdi ka maligaw, nga, sige magkagsilpon.
5: Pinawa! Ay!
1: Tanawan ang uban nga mga magbabalaod, I mean, mga senador nga, kanon ay naminaw, bahalag katugon mga higala. Bahalag gaduka na sila sandig lang. Basta wala yung buhagok, no? No, basta wala yung buhagok mga kaigsuon. Agwanta lang yung kagtukod diya sa imong suwang mga kaigsuon. Hindi lang yung magsigig hitbang ba? No, pagkahuman ka ron, ingon siya nga, ay sa kadali. Murag, nanubra naman mo, namuha namin kaapas. So pagkaapas ni mo nga, nagsigig hearing, sige ba sa kagsilpon?
0: Bullseye!
4: saan.
1: Mura man po kag media. Mura man po kag vlogger. Mura man po kag silable. Mura, asa kag silable. Alas 7.27 na may galadag na sa tubag ba na gumanuban. Kadali lang mga gap. Tabunis akurat, be. Kadali lang.

Oras may gala, 7:27 na, mayang buntag diha. Estela Lauron Ginaldo, no? Mayong aga, Sir Arnel, always nagapamati sa barangay San Gabriel. Ralph, ibalik na ko, Ralph. Ibalik na kay Humana. Again, no? Mayong buntag, mayong aga, Sir Arnel, always nagapamati diri sa barangay San Gabriel, Biruela, Agusan del Sur. Ayong buntag niya sa mga taga-Biruela. Good morning! Tito Hilikan, Pildi Hagok. Pildi Hagok. Basta, ang importante, tutok lang ka niya sa hearing para magkasabot ka. Para di ka bawa ba? Atong tanawad doon yung mga higala si Soto Palihog, be. Kay, murabag na, libog siya may higala nga. Ay, sa kadali, murag, asa naman taan? Gali mo kawan man siya. Gali mo ngawan ba? Amantay ka ng... Nakatog ka, nakatagpilaw ka, may galing na pagmatanin mo, yun na pa. O siya na may topic ron. Ayaw! Mauna, sige magkagsilpon. Pero basig, mauna lang na ito'y pugong sa iyang katugon, mga katropa. Sige, ato nga, paminaon, tuplog ako no, Derap. Kung makaya ni magtuplog, Ral, palihog.

0: Ah, palihog dako sa video.
1: Let's give way to seniority. Thereafter, Senator Judge Pangilinan. You may proceed, sir.
2: Thank you, Mr. Presiding Officer. This will be very quick. Naliligaw ako eh.
0: Tanawa.
2: Because I think even some...
0: Ipanool siguro sa ako ng computer, Derebe. Pwede ako nalimutong blok, ana? Para ako imupos. Oh, eh, balik. Naliligaw ako eh. Oh, siya nga, kadyot lang. Yun na pa. Kuraga, daga naman mo gisgutan. Kung sa ganito? Alang-alang, saan yung magkasabayan ng sige, may kagsilpon. Nakita ba yan ka nga kamulo dihag, kuan, kamulo dihag hisgot? No, siging deliberate niya, siging cross-examine. Sige ka gana. Siyempre, no, although yung mo nang gihinayan, pero ang imong senses, tuwa dito imong focus. Karon, bago tayo na kag... Teka lang, naliligaw ako eh. Sige, go.
1: You may proceed, sir.
2: Thank you, Mr. Presiding Officer. This will be very quick. Naliligaw ako eh. Because I think that even some members of the public that are watching, naliligaw doon sa discussion of great threat and inciting the sedition. Di ba sa regular courts naka-charge yun, Mr. Witness?
3: Sir, wala pa hong, as far as I know, as far as the NBI Cybercrime Division is concerned, wala pa hong sa court, Your Honor, nasa preliminary investigation pa lang hong yung case natin.
2: So, pero sa regular courts pinafile, di ba?
3: Yes po, apo.
2: Ang nakafile dito sa impeachment court, betrayal of public trust, di ba?
3: Opo, Your Honor.
2: At saka other high crimes.
3: Yes po, Your Honor.
2: Hindi grave threat, saka inciting to sedition, di ba?
3: I think yung Article 4, yata may nakalagay doon, Your Honor. Na
0: I think, you think?
2: Pero hindi yung...
4: Bullseye! Bullseye!
0: Attorney Lotok, you think? We don't care what you think. We need the facts. Huwag milabot doon sa imong thinking. Sige pa na yun.
2: Main charge, di ba?
3: Yes, Your Honor.
2: Betrayal public trust.
3: Opo.
2: Ah, sige. Kasi naliligaw ako eh.
3: Thank you po, Your Honor.
1: Thank you, Senator Judge Sotos.
0: Ay, di ka mawa nga. Sige, magagsilpon.
4: Bullseye!
0: Mawag yung kaspasing. Alas 7.32 sa mga galandag na sa Tumbag Managubanuban. Ganto, mga tipik lang sa mga... o sa hearing kagahapong adlawa, mga igsoon. Nan, sunod ni ini mga igala, no? Kinibang ato paminaon, ginisad mga igalang porsyon sa mga pangutana, no, labi na sa mga senator judges, no, nga to mga igala kang attorney Lutok. No, kay ilamang yung ginapabarog, mga igala nga, indeed, no, at the minimum, naa mga igala ay grave threat, at the maximum, doon na mga igala ay kinibang conspiracies, doon na mga igala ginatawag na conspiracy to commit murder. O mo na ilang extrapolate mga higala o ginapakita nila sa taong bayan nga mauna ang atong vice presidente. No, sa ilang pag-imbestiga ko, no, nga at the minimum ang iyang gipakita sa video, no, nga pusang iring ninyong tanan, ingon siya nga pusang iring ninyong tanan. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Oh, pusang iring ni mong tanan sa mga kaigsuunan. Oh, ayo si Bong Algabre diri nga, sorry SM, naliligaw ako, balihay mo si Nina, Bong.
5: Pinawa. Ayo.
0: Oh, kanay po si Soto, adunan Soto. Balihay mo si Nina. Oh, kay gimino ka do. No, gimino, gilamat ka. Oh, gimino. Balihay mo si Nina para di ka mawa. Sayang gasto dia 70 million ang gasto dia niya mag Facebook ra ka. Oh. 70 million ang gasto nato dia sa maong impeachment niya. Inyo ra Facebookan. Gihuman pa rin nagdali para magkaalaman. Pero di pa pwede kay grabe pa i-establish pag yun nan. Oh. Matun pala kasi lang investigation mga igala sa NBI nga na-assign sa BARM Pero taga Tacloban, mga katropa, no more ato na lang state ng mga facts ha. Kay wata mo ingon nga na ay malis diha mga igsoon, pero ito lang state lang nato ng facts. Nasiyag barm, no? Bago tanda bito siya Senator Robin Padilla, o saan ang pagkabutang ni mo sa barm? Promotion na o silot?
5: Ayaw!
0: Katropang Arnel, butar yung kuan ng imong partilis. Bungot sa ito ni si Alejandro de Sino. Joke-joke, ramago na Alejandro ba? Jans, present katropang Arnel. Good morning, Stanan. Ang punta, Jans, 10-28. Merlando Bonifacio, ilis di batanon ng tigwanga na. Danghag. Oy, ilis di ko nag batanon. Eh, gadanghag ra ko nung agi. Marina Donio, otro po kasoto. Kay angay, diha kay dili ka bugado, no? Digi desya ko anawa di siya angayan. Sige lang, kay ngutana garis bindalo, mga igala, no? Nawawala daw siya mga katropa. Ingan ni Mangguna na. No, katong isa ka video mga higala, ang ilang gi-files, lisod po kang i-file nila sa impeachment, grave threat. Mo na i-file nila o niya conspiracy to commit murder mo nga criminal law man na. So adto man na dapat mga higala sa kuan. Dapat gani no kung interesado sila mga higala sa ginaingon nga kinabang. Kung tinuod yun ba, no, nga, ang ilang may galang concern is ang safety kay at stake man kuno ang national security gumikan sa hulga ni BP Sara. Kung tinuod mga igsoon nga ang ilang yung concern is the national security and the security of the president and ang iyang mga alipuris, apil ang iyang asawa, mga igalang budlat o mata. No? Kung kanagin nilang concern, bay, mas una nilang gifile tingali, no? Mas una nilang gifile, nagreklamo sa sila dito mga igala sa... Kini bang murag ang presidente ra may inai immunity from suit. No nga to mga di ko sigurado ha, pero sa akong mahigalang nahibaw-an, no, sa atong nabasahan, murag ang presidente ra may inai immunity from suit. No, di nimo pwedeng kasuhan ang presidente samtang galingkod pa siya. How about the vice president? No, kay kuan sila. Kini bang interesado gyud sila pag-ayo mga higala ni ana. Una, ilang reklamo kay patay gyud ig tawo ni. Ikaduha mga higala, kung nasayod sila nga conditional mangyud ang threat, no, balo mangyud sila ana nya wala mangka sila'y kadabang intention nga ipapatay si Sara magakaigsuonan, dapat na ilang gihimo mga higala, no, o sila ang ikabalaka, sila Martin, sila Bubi BBM, o sila ang ikabalaka. Ngayon naman, wag na sila plano ipapatay si Sara sa to, pa di saan sila mamatay. Oh. Kay, di man mulihok tong giingon, may galang nag-iistorya ni Sara, kay mulihok raman to, mamatay si Sara. Pero di siya mamatay, di ba sa to mulihok? No? So, kung sila BBM, o si Lisa may galang abudlat, o si Martin may galang kining dagko mga higala o budiga. Kung kini sila mga igala, wala sila plano, hindi sila ngayon mabalaka. Mas maayo pa gani nga, ang ilang buhaton mga igala, instead nga tanggalan nila mga igsoon o kining security detail ang kaduhang pangulo, ang vice presidente, ilan na noong paligunon. Kay aron masiguro nga, di sila mapasanginlan. Oh. Kay basin daig, naimusakais panahon mga higala, naimusakais panahon, pusilon si BP Sara, mga igala, patay. Simba ko lang. Di, ang pasangin lang sila kasi sila na may gilitok. So, ako'y presidente, mayingon ko, aron pa matudaan ako, nga wa ko'y threat anak niya. Dugangan ako ang iyahang security guard. Oh. Kung sabay, nahitabo mga igala, humana na mga panahon na. Di ba, gipananggalan na noon si Sara, may igalang si Q.
5: Ay,
0: Musamot, kaduda ang tao. No? Musamot, mga igala, dapat ang gihimo ato, aron pa matudaan, presidente ko sa Pilipinas, aron pa matudaan, nga, usan eh, wag yun ko'y plano anak niya nga ipapatay kay og ako na siyang ipapatay, patyon masaga ako aron mamatudan no, wag yun ko'y plano anak niya, dugangan ako ang iyang gwardya. Anay tabo baya may gala kay human aning ilahang pag binaylo ay mahait niya pulong, itanggalan na baya gininoon. Itanggalan baya may gala. Tinood ba yun ang naitabo? Alas 7.39, paminawin sa nato may gala, Senator Alan Peter Cayetano.
6: XFM Katropa.
7: One point lang, maybe one,
8: yes,
7: or two questions on that,
8: yes,
7: point.
8: Yes, Your Honor.
7: Sabi mo, the President, sa pananaw mo, and yung iba, Speaker Martin felt threatened.
3: Base doon sa investigation namin, sir.
7: Base sa investigation at base sa video.
3: Base sa video, sa investigation, yes, at sa ibang testimony.
7: So if they felt threatened, that means tingin nila totoo yung sinabi ni VP Sara na patayin sila. Kasi they wouldn't feel threatened if they don't think na she meant it, na patayin silang tatlo, right?
3: In our investigation, trinato nila yung utterances as seryoso.
7: Yes, so they won't feel threatened unless tingin nila seryoso yung threat.
3: According to them, seryoso yung threat.
7: Yes,
3: sir.
7: Okay. But the threat was, pag pinatay niyo ako, papatayin ko kayo. So kung hindi naman nila sila balak patayin, why would they feel threatened? Unless you're saying now, you think, balak nga nilang papatay si Vice President.
3: Actually, sir, ito, from the point of view of law enforcement like us, yun nga yung naging alarming na issue dun na sa amin, sir.
7: I agree. I'm also, Mr. Vitesa, I'm also alarmed with the language, with saying that. I'm alarmed with what's happening in our country, in flood control, etc. But that's not my point. My point is, in your investigation, para maging grave threat, kailangan yung party na trineten feels threatened. Pero ang sinabi ni VP Sara, pag pinatay ako, patayin silang tatlo. So kung wala naman silang tatlo balak na patayin siya, why would they feel threatened? Did that not come into your mind as an investigator?
3: What comes into your mind, Your Honor, is yun nga, yung possibility na God forbids may mangyari sa BP na hindi naman alam nung tatlo, then matitrigger ngayon yung instruction, then papatayin yung tatlo na hindi naman nila alam. At the same time, no, may mga that, ibang grupo.
7: Then in that case, hindi ba logical, because you're the President of the Philippines, you order the PSC to make sure that walang mangyari sa kanya rather than baliktad na tinanggalan siya ng security.
0: No, yes. Di ba, unsay gihimo? Gitanggalan na noong security. No? Gitanggalan na noong security, mga higala. Kung nabalaka man ay sila nga, uy, basi na ay makatrigger, ano yun niya, kita na noong mapasangin lan? Unya, si John Wick na itong gihire, may higala nga hitman. Impastane. No? Impastane. Diya dapat ang gihimo, no? Ang gihimo ato, mga higala, para siguradong di mo mapasangin lan, wala ninyo hilabti ang iyang security. Gitanggalan naman ako, kaya daghanda ko na kayo. Iyan na po, magaigala, gab si Jerry Alvarez. Ano naman yung muhawa ni tawhana diri magsigi magpaminaw? Nga, karoon siya kayo nag-interview ng abogado, gab? Gahapon, di ba? Bumbuang mo siguro niya. Ayo, sige, panghilabot, anong programa na ako, diri Jerry, be? No, siya nga, ay like kong tawag-tawag ang idol lagi, kaya di ko ganahan tawagon ni mong idol kay ako yun. Ganahan ka dito ni Kinsada, no? Ganahan ka ditong Alan, dito ka pamina, ayun dito sa kuha. Tabaghak ka man tingali. Yan siya gab nga, idol, pangimbitaw, gabugado, harong klaro, jod. Huwag ka naminaw, nabungol ka gahapon. Ganahan may abogado gi-imbita, gi-tawagan gahapon. Ano, kanadlaw na lang ko. Sa may post na ako din, magsalig na lang ko ng abogado. Ha? Sa may post na ako din, magsalig na lang ko na nilang usay. Di man po kabalo, may gala mo explicar.
5: Pino ha?
0: Hawa din, palihog lang. Jerry Alvarez, may ukin sa mangkang demonyo ha ka? Hawa din, hawa. Dito ka paminaw sa imong giganahan, ayaw diri sa ako, kay lahi ang kamada sa akong programa. Ayaw ikumpara, kung paminaw ni mo, ay ayaw ni programa, ha? Hawa! Hawa!
5: Ayaw!
0: Pagkadali kayo, ana. Ili kay musod, nakadilig mo yung kabang, mando-mando, pangimbita ka abogado. Ano, kadaadlaw ko mangimbita ka abogado, kadaadlaw ko manginterview ka abogado. Bisag sa mga butang ginagmay. Gusto ka, ana, paminaw dito sa mga ga-programa nga puro abogado, ayun doon sa ako. E di pang ko-lawyer. Dito ka ato mga lawyer nga nag-programa o gusto ka, ayaw doon sa ako. Ah. Ayaw, sige, comment ya. Kay murag ba, musurok, musakan eh, akong high blood. Nakakita ako sa imong pangang tabaghaka.
5: Ayaw!
0: Good morning! Good morning, Nimo Dia.
8: Lagi? Easy.
0: Ato na ka sa imong idol, ato na ka sa imong gipaminaw. Ano mo suod bang yung kaning akong kuan? Palihog kong black ana be. Black na palihog be. Ma-black ba na? Para di naga-comment ng tinuhak na.
5: Pinuang!
0: Ayaw kilabti ni akong kamada diri lagi. E ako aning gi andaman. No. Gi andaman kay nako ni wag ani ko mangimbita kay bao ko mo explain ani. Ha? Kay bao ko mo explain ani. Naay panahon nga mangimbita ko og lawyer, naay panahon nga di sad. Na kung di ka gusto ani nga style, hawa.
5: Hawa. Ayaw.
0: Oh, hawa ayaw samok-samok nga ri. Kung di ka gusto ani nga estilo, hawa diri. Kung gusto ka atong style nga matod nila nga nahug sa diangay, didto ka ayaw diri nako.
5: Hawa. Ayaw.
0: Ana ra sa kasimple kinsa man kang santilmuha ka, no? Ano kada adlaw na lang kuno mo pa imbitaho ka bugano, kinsa man ka magsugo-sugo nako? Labaw pa kas manager da registration. Mayo kay, pwede na ko nimong suguon.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, nangimbitar man ko gahapon, huwag makamaminaw, tingali po. Niyo mo kalita kag bundo, buto, diag mo comment kag... Tibaghak ka man tingali nga.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.45 na, may galad tag na sa tumbag ba na kumanuban. Kung saan pag black ni be? Mining ko ano, samok kayo na. I-block na ni mo? Ya sa imuha, kining diri po, i-block po na ako diri. Para double? Matag nahangol ta ng mga subscriber diha. Banlayas lang, di ganahan.
5: Ayaw!
0: No, panglayas lang, di ganahan. Oh. Gikaingon ko na, comment lang mo diha about sa topic. Comment lang mo diha about BBM. Awaya ninyo sa ladigong, awaya ninyo. Ayaw ko ninyong hilabti akong style diri. No? Nga naman, personal na para sa ako ah. Very personal na para sa ako ah, mga higala. Akong style. Ako aning style. Oh, nabit tayo mga higala eh. Mukomment rin usahin mo yung nga, alingugnog ni mo eh. Tarantado nga nung naminaw mga kabalo, mga alingugnog ning tawhanan eh. Di ba ni ka gusto ka alingugnog? Dito ka maminaw atong ilahapod na. Dito ka maminaw. Ano ba dito ka sa mga komentarista nga igura mo yung aw, maupoy ila. Ka. Anong diri man kasako ang rapido ba ni akong tirada? Banha man gani akong tirada, pang morning man eh. O gusto ka tong mga angkorman nga, bueno mga igala. Dito ka. Ayaw doon sa kuha. Ano na siya kasimple ba mo nang, kung mag-comment mo diha about the topic, besag mga igalag maglantogi mo, bahala mo diha. Huwag ko'y pakialam, ana. Ayaw lang naghilabti ng naay mga lugar, mga areas. Mga portion, mga higala nga dili ninyo hilabtan, no? Sama anang akong style. You cannot dictate me nga hinay-hinay lang katropang Arnel. Kay di mi kaapas nimo. Sayon dagyo kay solusyon ano? Di mo kaapas dawe ko musulti, ayaw mo paminaw nako.
5: Ayaw.
0: Paminaw mo ditong karaan, tiguang, hinay mo istorya nga mga komentarista dito mo paminaw. Kanang kinalang ka pa mo inom bagay galag kape nga isa ka galon kay para mudok mo luro mo lutok imong mata. Kay katugon ka. Kay munuton. Oh, dito mo paminaw ana. Ayaw din hinako kay lahi ni akong style. Ah naman to nawa na. Di na makita. Nawa na no? Di na makita. Ugma mo comment na po ng tinuhak.
5: Ayaw!
0: Dili ko mo, BBM supporter ka, na i-trolls na kasodiri, ako ba nang gibabagan? Wala eh. Di na ako nababagan mga igala. Basta just don't meddle with the way I handle the program. Ayaw kong inalagi diri nga. Kung di man na ako kamao, ayaw kong tudlo eh. Eh naman, kung sabi ka, mas, kung sinuli ni Castro ka, pwede ka mo tudlo na ako.
5: Pinawa! Ayaw!
0: Kung yung mong trabaho, sige na diag, pinta-pinta o unsay guide sa lasto, yung tuduan ko nimo kung saan ako magda akong programa, daghang kag-option. Na daghang nagprograma nga ang ilang style interview. Dito paminaw nila ilahasan ng style. Oh. Naayos ay programa nga Dali lang, kaya nag-chat pa si attorney ka dali lang.
10: Pinawa! Hawa! Ayaw!

0: Alas 7:49 na mga igalan. Anong dili kay ko mga igalaw? Wala ko'y tandem diri nga lawyer ha. Wala ko'y tandem diri nga lawyer. Muna as much as possible ako mga igala. Kini bang akong tun-an no? Tun-an ako bagay igsuon ang kinaday lang ha. To. Speaking of attorney, no? Chat-chat pa si attorney. Kadali lang attorney. Alas 10 to mahuman gab, no? Mga, kuan lang attorney. 9 live gooding pag-reply ba? Oh. Namay abogado good pwede na to matawagan. Pero, hasulon pa na ako abogado. Mangutana lang ko, attorney, unsay pasabot niya to? Ayaw! Mga 9:50 na lang, 9:50. Kaya mo mag-initing extra na to man. Uy, Merkulis man ron, no? Uy, ibis pa man to. Merkulis pa ron. Dali lang. Okay. Gomer Diaz, day off tingali ni Jerry gahapon. Ah, si Jerry gahapon. Nag-comment man po na gahapon. I-comment po na siya gahapon, mga higala. No? Ipahawa na ito na kung naghahapon, ibalik na sad. Na lagi ako mga igalaw kamo diha na may mga nanginaw mga BBM supporter, I respect you but ayo lagi love din akong style diri, no? Ay love din akong style pareha ko na ng mga naga programa diha sa ubang mga sa Manila ka mga station mga igala, kalaban ninyo sila kay mo kauyon inyo din gihilabtan iyang style. Oh, wala man asa man mo na karon nagbangga, asa man mo comment dito sa iyahang baruganan. O diha lang. Pero the style, ay kalabti ng style. That's too technical for me. And that's too personal bagay gala para sa ako. JR Antolihao, Bilyegas, mayong buntag dok, diin taong ko doktor. Ah, si Jerry Alvarez mo'y dok, dokirok. Remotigi Maricel, no? Ayaw, comment mo diha about your political standpoint, baruganan, etc. Just don't meddle with my style. I love din akong style because that's too, ano, dali na kayong solusyon. If you don't like my style, create your style. What's the style? If you don't like my style, then pack up your things and get lost. Pwede ka. Gaganahan, may galas akong estilo. Paungang radyo. O pinakadali anak, punitang radyo, ipokpok sa imong ulo. O di pa gid makaya, ipokpok na sad. O di pa makaya, ibagdak imong ulo kay para. Makasabot ka anak, sayon ra ang instruction mga igala. Just that we do not middle with the way I handle my program kay. Malagot ko anak. You can ano, pwede ko nimo debatihon anang atong baruganan sa politika. No? Anak, pwede ko nimo debatihon anak, but just don't meddle with the one. Nang akuha ng style. Sayon ra kay na, kung gusto nimo mga igala nga katong mga hinay nga angkor man dito ka sa katong mga hinay, timing, karaan, veterano. Oh, tawago nila. Nga, kuan ba? Kana bang? Bueno, may gala, may buntag ninyong tanan. Welcome sa itong pagpanagubadaban sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon nga, Miyerkules, pizza, so pizza haron do, no? Pizza 15 na sa bulan sa Hulyo 2026. Kumusta ang ato mga katagilungsod, mga kabalikan, ha? Ano, sa ilang mga, ano po yung gusto ka ito? Ano yung daghan, ano? So just, ayaw dali sa ako. Para di ka, di ito mag-away. No, kay, kanang mga balita, kung saan naging mga balita na ako labot, ya? Pero kanang akong style, it's too personal for me. Ako ng estilo. No? Napayo ba din mo ingon? Banha, mga ka. Ayaw paminaw eh. Anong, why are you making that a problem? Hindi ba na problem? Tukos sa paspas, mga ka mo istorya. Then listen to those people. Kahit mo istorya. Pagkasayo na na. Oh, muna yung mga hilabtanon. Matod pa ni... muna yung giingon at attorney, nabantayan ka o gihilabtan ka sa imong program. Mayang buntag dai ni Dato. That's mayang buntag ni Budas. Limot naman ko tong asa na to Dutch. Dato Rinante. Ray Madanlo. That's mayang buntag ni Budas. Subaba na sila Raimundo Ribucas. Ako ba na sila giabog dili? I welcome their comments. Ano man, ano ba sila nagapanghilabot sa akong style? Ano sila nagapanghilabot? Ang ila, kanara mo, comment yun sila nga. Ang trabaho man ko ng ila. No, trabaho ng ila, BBM, ana, BBM. Kung imo kong ikumpara sa uban, ayaw na, no? Kay para na ako bagay gala, na panahon sa pag-interview na, sa panahon sa di pag-interview. Maka-interview ko kay isa bagay gala, sa isa ka semana, okay na na. Mga katropa, di tabag sige, hassle ana nila. Mga abogado, mga sulon may gala, kadagag kaso, giatubang ana. Inoon na mga isoon, no? Gani ako, ga-eskwila pa. Tanaw na nga akong lamisa karon, di na mahimutang, di na mura na may gala. Nagkalan rakas ng agi, na ay, anak kabaga ang basahunon para sa persons and family relation. Diya say anak kabaga, basahunon nimo para sa constitutional law 1. Diya say anak kabaga para sa imo ang criminal law. Naanap na nandiha. Oh. Niya kumahimo lang, di nagi kumutingog mga igala para di kumadistract niya. Saan na narbaho man ta? Oh. Di na lang yung kumog, duko na lang yung kumog. Saan man ang katawa naman sa katugon man ta? Niya ka ng abogado, nag-prepare, nag-hearing ka ron. Sige yung gina ko na kuting tingon, attorney, mag-interview gina attorney. Masa may pangutaan na to. Ah, katuramang gong ko, anong tama ba itong giingon ni? Ah, Jesus. Ato nang dadon mga higala in the bar of public opinion. Ibutang na to na diya. No? Di na to nabuhatag dito sa mga, kuan? The bench and the bar. No? Dito sa court mga higala. Di na to na sa itong, total, hindi may higalang impeachment, no? Political in nature mo po ni. Bullseye! Sige, basa sa kukuhan, misahe. Yeah. Marina Donio, Super Mario, sikat na ka karon idol, na munang dauton ka. No, di ko gusto mo sikat, actually. Munang, ang akong gusto may tabo, mga igala, kanang di ganahan, awa na lang. Araw na kuha, hawa!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, ana radritso!
2: Hawa niya!
0: Munang, di ko gusto mo sikat.
2: Hawa!
0: Ma, makuhan ko ba kanang? Na-intimidate ko na may gala nga kuan.
2: Hawa niya!
0: Magaling ganahan gini ko mag-uban ming tanini. Kay, ang pansinon si tanini man. So, ay, salamat. Yug ko. Pwede rin yug ko. Dari maglingkod-lingkod. O niya mag-inuminom, magkapi-kapi ko. Bahalag mang limos ko. Dari kay, why nakailan ako? Okay,
2: hawa niya! Hawa! Ay, wow!
0: Alas 7:57 na may gala. Banati, Katropa Carnel. Good morning from Cebu City. Basta na ay hilabtanon, sir. Babantayan gyud ka sa imuhang programa. Hindi man buka kong programa. Atong kape diha para pawa sa sapot. Ingon si Rene Boy Torion, no? Ingon si ani Charles Darwin Luison, akong classmate, no? Classmate. Good morning dong. Ayaw pa HB kay sayo pa. Mga pita, basta timan-i na ay abangers. Ana ade ka diha permi ha. Si Rimutigi Maricel Mayong Buntag. Good morning kay Tropa Carnel. Giguba jud ni Alvarez imong adlaw. Ala ya, kuan na ay. Di na siya kaguba. Di na ko tugutan siya nga muguba sa adlaw pagkahuman ani tanan human na tanan. Yan apa ko daghang basahon exam sumod semana na unsa demo? No? Si JR Antolihaw Villegas maing buntag. Lisel Acaso Peblo pasag di na. Josephine Bantaw. Okay, sige na. Salamat sa inyo mga komento diha mga igala. Basta mura na akong hangyo. You do why problema if you don't agree with me? That's fine, mga katropa. Just, no. But if you do not like my style, no, aron nga di ko maka-incur o kining damyos diha nimo kay mag, sige man kagkalagot, matingasan ko, ganong, sige kagkalagot niya, magsige kagbalik-balik, no? Oh, murabag ka ng salidang horror ba nga mahadlok pero mutanaw no sa maing buntag ni mo di adats gikan diri sa lar Germany. Uy, di basta-basta na ana bukag Germany dai karon na Dutch, no, Ramadan lo, guten morgen, basta-basta, no. Maing buntag di adats nya regards ko di kang island ta regards kang Hitler kay basi mubangon ang hinampak na bukado na 7:59 mga igala, dag na sa tubag pa na gumanuban. Di pa sunod video mga katropa, no? Commercial sa data. I-recap na lang ako ng video na kalabay gab. Kay na nakuanta ning Jiri Alvarez ni. No? Bernardo may buntag naka-comment din tao ni sila Ma'am Bernardo, di pa kay ni sila hing comment. So, naka-comment yun sila nga, sir, pasag din na si Hangtod makonsumisyon na siya dili. Di ko gusto nga na makonsumisyon kay in taon basi niyang mamatay. ako pa ro'y cargo de konsensya pa na ako ro'y pangutanong ko sa Ginoo nga nung namatay man to. Ah, namatay to kasi gikan yagyaw-yaw. Na. Ako pa'y paningla sa Ginoo. Awa, namatay na noon. List lads mayo ang buntag. O, tanaw ni mo magayang kalagi. Pangutan na si Attorney Lutok. Kung sabi itanaw ni mo, kung na-feel nila BBM nga offensive para sa ila, I mean, threat para sa ila ang giingon ni BP Sara, no? And then, ang ingon mga higala ni Attorney Lutok nga, all the more nga, ila siya, i-investigahan yun nila baga igsoon. Nga naman, no? Nga naman. Kay basin ko, no, sa'yo naman ni Sabdon, di ba ta kinalag abogado, ane? Nga naman, hula mamatag-utok sa uban, mga higala, para inong lang yun, ganyan, authority ning atong, kwan? At the end of the day, this is the bar of public opinion. Bisag, lawyer ang mo istorya din, Miguel, ha? Radyo, gyapon eh. This is the bar of public opinion, mga kaigsunan. Oh, bisan pag-judge, ya mo istorya. Mo'y mo hatag din.